0: Ang dami.
1: It importante, dire illegal.
0: Yan. Mm. Ngan ang dami it panahon nga dire ka na sugad hininya na. Ayan.
1: Okay. Mag-inilegal nga ni, mabalik ito.
0: Oo.
1: Permanent ito nga mabalik. Dire nga ni nga dahi mo nga rin mga membro ti mo pamilya. Kaya nga tanan nga aton binuhatan nabalik. Waray hiton iba.
0: Adipan usa. Mm. Nga tanan nga im ginaagi ang tipaigbaw, pagbalik mo tipaubos amot at mga tao o gihapon ka kay Pepkevin nga yung pag-aagian. Mm. Sanglit, huwag kang magmalaki or whatever. Ayaw hingalimutan mga tao nga yung ginagian, tipa igbaw. Kaya amot ang imo mga tao nga pag-aagian, tipa ubos, kakipet Kevin.
1: Oh, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hinahabol ng nagpautang.
0: Next item, kakipet Kevin. Oh. Kay, ito na itong oras sa mga kakipet. Alas 8.04 na.
1: Sige. Oh.
0: Next item.
1: Oh, oray lagi pin pagdaday down nga restoryahon kan Dabeya Alonso.
0: Ah.
1: Nga damo gud an nasubo nga nagsosolo na yan na Dabeya Alonso. Nagiino saan na lain taon ni Dabeya Alonso iti mga post iti IG ha Instagram.
0: Oh. Oh.
1: Nagiino saan na lain taon.
0: He
1: Dabeya. Oh, ay Madibeya. Iti mga fans enduro itong kasubo tub-tub yan na kay itiraho na nga waray good hiya ipakigbisog. Hindi siya na ipaglaban han iya ex
0: sakit
1: nga Vincent.
0: Masakit kay Kipeb Kevin.
1: Amo ko nuad ton rason kung kaya ano nga waray kadayon ang kasal nira dito sa Espanya.
0: Okay.
1: Kay waray good hiya ipaglaban ni Vincent ko. Waray good. Okay, may
0: mamasboy ni Vincent ko siguro kay Kipeb Kevin.
1: Actually, itatong source yan na sering.
0: Oh.
1: Nga tananhan prenup agreement. Sin mugot Dabeya, iya pinirmahan.
0: O nga yan.
1: Nga tanan. Oh.
0: An nuptial agreement.
1: Mm. Usala ko no.
0: Wala ba ito maipablis nga yung nuptial
1: agreement? Amo balit.
0: Pre-prenuptial
1: agreement. Pero, an waray good ko no hini, ano ini, hiunonghan mana na liwat, may kunik di umano sa mga mana ang rason ng lahat. Baan daw. Amo adan kuanhan, pamati ko, nadiri good an nanay ni Vincent ko. Amo
0: kan
1: na.
0: Bea.
1: Oo.
0: Siguro ginimuan nalang kung ano-ano nga mga rason.
1: Mga rason.
0: Oo. Para ikaw, Bea, baga mapungot ka na or mapuno na, ano ba yun eh?
1: No.
0: Anay daw. Kaya di man takhabol kang Vincent ko karikuhan, iyo karikuhan. Kamay naman ako nga akong kalugaringon.
1: Amo good an kanya na, amot nagawas siya na, nga Dorot, malaim ba natabo?
0: Kaya ni, baga pag ubos ini kan Bea Alonso. Oo.
1: Kaya Bea, Doron kabisi naguna na ngadto ha Spain kay may 14 ang kasal.
0: Okay.
1: Ania pamilya kadto na, ania kasangkayan adto na.
0: Doron
1: Dorin kasagipon pag inandamon ang kasal tapos dire la abuton ngadto ni Vincent. Tapos no word from Vincent ko. Kay itna
0: nagusting ngay ani ni kakipin.
1: Oh, itna gawas siya na nga tatanggalan han nga tanan nga angay mahingadto ha iya kon magpadayon hiya pakig asawa kan kon.
0: Aanhon man ito kay by operation of law. Iridero manggod hiya. Do mga buhi pa ganito mga kag-anak niya. So ikaw Vincent, the pressure ka naliwat.
1: The pressure.
0: Nga diri ka na magpadayon. Kung baga maamo naman lang ito, nga diri ka magiging kaparte, hinin baga mag bibilinan, anuman nga karikuhan, kunwaray na niya mga kag-anak.
1: Possibly.
0: Forbidden.
1: Bangin tatanggalan na niya mga posisyon, ang mga korporasyon, sa litwaray good ko no, malaigad nga, nagsabot ka mo nga pizza amo ito tapos
0: labot la
1: dire kasi siputo
0: nagtug-an ka mayo kalugaringon han iyo waray kuan nga ano ba ini
1: maulolitin duro kay igin announce na singbahan an marriage man nga ini Vincent ko anak ni Ralucio ko buot mga asawa kan Bea Alonso nga pinanganak ni ka K5 Kevin. Nahibatian nan publiko nga igin announce.
0: Okay laon ta kung bagawaray pa, di ba?
1: Oo, mahibatian na nga nito. Karuyag si Dingon, all is well.
0: Okay.
1: Kaya ginpa-announce na singbahan.
0: Oo.
1: Tapos, nag-i-plan ka, nag-advance ka na nga to ispin, tapos di rin maabotan yung lalaki nga maarasawa. Agi daw, yung kamaulululindor.
0: Humaigo ini ka K-5 Kevin, ngayon ni Bea Alonso, dara hining masyado hing ka-traumatic na experience niya kay Pep Kevin.
1: Mm-hmm.
0: Di na ini basta-basta nga matapon hina laki.
1: Wa makore na ini.
0: O di na niya karuyag nga maululan otro nga ma-enter into a relationship. Mm-hmm. Nga diri ya andam nga pagigbisugan makigunong ha iya mga kay Pep.
1: Amo. Amot ko ani niya na. Magmamaan ni Hebeya.
0: Badaw.
1: Oh, labi
0: may na. Paglaom ka na ini nga ma-adapt.
1: Dinalak mapa-adapt.
0: Kay.
1: Oo. Kay maduroy. Nga waray mga ngasawa iya.
0: Mm.
1: Eh, masaring man, ano tayo nag-iinupo-dupo-dae mo?
0: Pero kada ako gad mag-diferensya lot niyo yung kontrakan Al Pacino.
1: Awo!
0: Kay mga may kalot, at the age of 83 years old, ay Al Pacino.
1: Al Pacino, oh. Nakabasa ako hadto.
0: Oh.
1: Oo. Ngayon maging forward na
0: naka-anak
1: ako.
0: Naka-anak pa.
1: Naka-anak pa.
0: At the age of 83. 84. Oh, 84.
1: 84, oo. Oh.
0: Mga may kalot ako kay Kevin.
1: Naka-anak pa yung Al Pacino. Kay itlalaki ko no, samtang nalatos pa.
0: Oh, choose me, Bia. Choose me, Bia, Alonso. Purbida ngayon mo, puro mabagi.
1: Kahit basta itlalaki, nalatos pa. Dako pa't posibilidad yan, nga magkakaburod. It problema lang dito, masalo.
0: It na ako nalatos, kaya nasalo.
1: Oh. Kaya dunuhaman ito. Kinahanglan na latos.
0: Uy, ato man ka mo. Nagdamo naman ka mo.
1: Okay, pat mga ninong na kami ni Rabia. Adi Nicolas Torre, adi Ninang Diwata, at ni Ninong Kevin Haloyo. Wari, amon ka tutulo ng pagkanimalas. Sa alituray ka na yun ang kasal.
0: Balito, believe ka kan Al Pacino?
1: Oo, oh, believe ako.
0: Oh, may kalang makakaanak pa.
1: 84, no? Nakaburod.
0: Oh. Pero kay Ann Mrs. 29.
1: Amo nagsinisering, maupi ang katser. Basta nalatos mo, tapos maupit katser.
0: Ngan, kung itlawas, itlalaki.
1: Oh, mintinado.
0: Mintinado. Oh. Maupit pagkaon, nakapahuway, may mga medisina.
1: Kuhan na din na may da-extend food supplement
0: ito,
1: pa.
0: Ito, amo ang sering din ni Paul Avila. Bangin extend user na dati pa Sir Kebs tumatagal sa laban.
1: Iyon.
0: Oh, ha?
1: Oh. Uhoy. Ala.
0: Balitaw, ano? Baka maluluoy kagadliwad, kumbaga, amon na tabukan Bea Alonso kay Pep.
1: Makaloloy. Kung amon ka matuoran ito. Siguro, hey, Vincent, wala rin niya ginisulan ngayon. Bagay daw.
0: Oh. Ada, hey, Vincent, dit makabiling yung babae, liwat.
1: Amo.
0: Nga magtinood nga, I mean, bis patinood paghigug, makimaser yung Bea Alonso nga ni.
1: Oo. Oh,
0: imugin na...
1: So, it, may dagad, iraig kasi. Paprihas it.
0: Paprihas
1: siguro. Paprihas ng mga style.
0: Possibly. Mm. Diri artista.
1: Diri, igmamats ito.
0: Imamats ito. Kaya may dito kinaiyainin mga Chinese ng mga barubalata kay Pep Kevin. Hiton na ira mga kasangkayan. Nga mo, tiging papasawa at ira mga anak.
1: Oh, igmamats ito. In higher lang ang community. Makuri, kaya nadiregod ko nun artista ang itong
0: katanan.
1: Kay an ira privacy parang siyempre kung may mga controversies nga ma-involve di met kay iwasan din ginihimuanin intriga madadragan ira pamilya.
0: Amo na. Hay kakipaib Kevin.
1: Kakore pag artista.
0: Igi rin na kita oras.
1: Ala. Oo. Oh. Sige na tunta nga may talagunting lessons nga aton bisan ko nag-i-restore lang kami mga artista sige tam katatawa na apply gihapon nit aton tagsa tagsa ka kinabuhi.
0: Oo, and pagbalik nato niyan kamanit pag-break, ika K-5 and then Roger Tilana at Dema Yorga.
1: Oh, nagbiyari.
0: Oo, kay ang mga suspitsado, han pag-kidnap, han pagpatay, magtala amay nga James ngan Carl Bohol, nag-surrender dito Pasay.
1: Pasay.
0: Oh, gin balik nga ni Dema Yorga, kay di naman may jurisdiction hininga kaso. Ada na hira, ipapailaro mo ng inquest proceedings dito Abuyog.
1: Abuyog, okay. RTC.
0: So yan ito nga aga.
1: Okay.
0: Niyan, may nakita report kang K-5 Roger Tilana, okay. Kahuman lang nga itong tandem, ha?
1: Okay. Sige mga K5, mabalik kita niyan ha 11 Mbps. Ini ka K5, Kevin Siosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
0: Salamat nga kay Pep Kevin. Nasa ringin dyan, Dexter. Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Maupay, chika. Basta kan Idol Bea. Ngayon ba daw? Hey, Joel Kanyamake, Santa Cruz. Haro late, nagkikita aton. Hi Edin Urbano, effective man gihap na kontrabida Chris Bernal. Tas host man gihap hiya yanahan TikTok clock. Ha GMA. Wow. Hibas di pas. Good morning mga idol watching. Malagining talalora summer. Babalikan natin ang atong programa mga ka-K5. Standby. Kabala pipirang ang mga pahibaro.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
7: sus kog naara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na
11: pag 1 month kape
10: naayo na ako.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant wa kay kaon-kaon gulay wa kay kaon-kaon mga prutas nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
7: Chakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Tagana.
7: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
8: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik dili kadali matigulan.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Oh, nga naman.
8: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
7: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako nasab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
12: Nahupong ang akong mga tiil o mga panakit. Iliho.
11: Napagaduwang na po sa DTX 500.
12: Akong gidouble dose o nakakapsule sa buntag.
11: Mga sa gabi.
12: Wala pa'y bulan.
11: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo.
12: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
4: Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
13: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
14: Mga kakipaib, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kay 5 News FM. Eyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Tapstone, Mangima Stone, Alaal Stone, Woodstone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
15: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira inapabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
16: Mga kakay 5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
17: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
16: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text tech kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
18: sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 at aga tugtog alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May pumso!
21: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipa, malas 8.23 na balik tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nga nakadiyon, ano yung atong report ni KK5, kung ready na, ni KK5, Roger Tilanang, ready na yan. Unahon, ano natin ni KK5, Roger Tilanang, kaya na nga na ipafile na ining kaso. Ang kaso nga ipafile, kontra nag-kidnap ng nagpatay, han magdala amay ng Vice Mayor Anay han nabuyog ng ni James Buhol ng niya, ang niya anak ni Carl Buhol, mga KK5, in kidnapping with double homicide. O sa ining complex crime, mga KK5, nga kung mapamatudan kahini, pwede ka mapriso, kaprisuhan, reclusion perpetua. But anyway, kadi yun ane natong report ni KK5, Roger Tilanang. Standby KK5 Robert, KK5 Robert, KK5 Roger Tilanang.
19: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Roger, KK5 mo.
22: Yes, KK5 Edward. Yan ang oras. Adi kita di ha, Mayorga Municipal Police Station. Kundi dini, ano, igin ditini ito na tulong ang suspect. Ana pagkidnap, nga na pagpatay, ang magdalamay nga buhol. Ganay dambu di dato na pitch sa 27. Nakatalaan ini nga inquest ano sa maning kaso Leyte Provincial Prosecutor's Office didi ini nga opisina ni Ra Abuyog KK5 Edward.
0: Okay.
22: So kaso nga in double homicide o kidnapping with double homicide ito okay. Na kaso.
0: Oh, complex so, complex ini, crime na kay ginuusa ini konsugad hini nga mga panhitabo ginuusa imbis nga kidnapping kun kidnapping la or double homicide or double homicide ginuusa inin complex crime na kidnapping with double homicide.
22: Oo, KK5 Edward, ito na pag kumpirma ato na no ito na ang sister ang abogado han pamilya ito na biktima si Attorney Roy Perez. Amay nito nag-message sa aton. Ngayong oras, between 8 to 10 or 8 to 9, kay alas 10, malapos na inihiton, mabot na inihiton na 36 hours ng reglamentary period.
0: Okay.
22: Kaya pagsurin na rin eh, dinahan naglabay ng adlaw o pinsa tinta han alas 10 ito na gabi.
0: Okay.
22: Yan ang makikita ni ambot ko na naka-flash ano ito na to na
0: naka-flash naka-flash na itong video. Video yes oh
22: makita ka itong mga patrol car inin ko ano ni fully secured no may idahinin mga SWAT nga nakabantay tikang pa direto na madara nga di ha Mayorga PNP mara magkita damo itong mga taga-suporta kay Anay Vice Mayor ini ito na buyog late. So dito mahina na bu KK5 Edward ano. Inin but depende ini iton korte kung may ada or iton side ito na suspect kung ma-request ikunahin nila pag pre-presuhon. Kay once nga magkaada ng commitment order automatic ini dadadon na provincial jail.
0: Mm, didiha kuan? Kauswagan. Or didaha bangin dida sa provincial jail ha bye-bye.
22: Ha abuyog.
0: Abuyog.
22: Abuyog. Oo, so di ha mapipriso.
0: Diri na late kwan regional prison?
22: Ibala ito kagipan Edward.
0: Ha abuyog may da sa provincial jail?
22: May ada sa provincial jail di ha abuyog.
0: Okay.
22: Oo. o pwede siya dadon, depende kung mag-request nga ibalhin ano itong kunanira gusto ma-detine.
0: Oh, kay dida halate provincial sub-provincial jail Abuyog and taga dida James Buhol, nag-vice mayor siya dida, nawara James Buhol. So bangla sumir hirabangin manilikado at kinabuhin amo din he while in detention. So pwede ba kami mag-request nga kadto in bagaharo-haro yung lugar? For example, Halate Provincial Jail.
22: Oh, pwede to. Kay itong damo nga preso dito, itong sugarit Abuyog, dito. Ngatanan yung mga under, ano itong kanan Abuyog, Javier, Mahaplag, lakip na ito na MacArthur. Kod gan, kwan, inin, napipreso ini, dito ha, kwan, sub provincial jail, dito ha Abuyog late.
0: Okay.
22: So yun na inayon ginulat-tulat lang, no? Ito na pag prosedliwat ito ha Abuyog RTC para ito na pag file na ito na kaso la kontra din tulong mga suspect.
0: Okay. Kakano gindara ini nga da? Di ba dito ni Manila the other night nag surrender? Okay? Din ba nila, din bago din nila nag-surrender? Ngad to mga kapulisan ha Pasay or an kanan anti-kidnapping group or AKJ kung tawagon na paghalipot?
22: Actually,
0: PNP anti-kidnapping group.
22: Actually, may danaton ging kay mang raw ano dide kay mga official ito da police. Mga masamok ini kay waray kuno naging kapartiton anti-kidnapping group. Na nilingkamot gud hindi din eh amo iton mayor ga PNP ganiton late provincial office lakip na iton regional office. So okay, may mga kontak ngadto ano ha Pasay City nakadto mismo ino sang official han LPPO ngan ito nga madagmit ano nga kuan inin na darayon ngan ni Mayorga. Katimagunan pag-surrender, mga pirala ka oras or kinabuasan, gindarada yun. Nga di Mayorga Leyte. O, pero, ang LPPO ng mga opisyal, o may opisyal ito na LPPO, ito na ni Guru gihapon nga inin makag-surrender, nga ito ha kuhangin Pasay police station. Oh, but ang tinuod na Pasay good talaga nag-surrender. Waray anuman nga masiring nga nadakop, ano? Kundi nag-surrender personal. Basta rito na ito nakuha ng information. Siguro na konsensya. Waray lalo at rason pa ano kung ano ang era na huna-huna ang nag-surrender.
0: Now, aada to detention facility hiton Mayorga Municipal Police Station ini nga tulong ang mga suspitsado.
22: Oo, adi kira okay. Sulod in fact katatapos pala no pag abot gud la namon, pag abot la lutan tikang dito pag pa medical adi nga mga yan na suspect.
0: Din ang booking hini dito pa Pasay or din hina?
22: Inin waray la nato kuha ano ito na information kay mga busy pa di ha sulod ano kay may da mga dokumento pang mga pirmahan ito nato da di chief of police nga damo pa ito na tao dito na pamilya ito biktima dito na pamilya gihapon ito na mga suspect kay kumadi gihapon pang inano ito na era ka pamilya kadi na naka detine ha Mayorga MPS.
0: Okay, so ano ang sering ang police? May nakuha na ba kitang information as to anong era baga reaction had itong video message hanusahan mga suspect nga era ginamin? Nga era nakamadturahan opisina, han mga buhol, o garing laki nagkadirahin baga diri maupay ng eristorya, baga ginhulga hirang hirain panmamatayon din dito nga lugar. So nag-isip hirang amon nalain ni Hiradadon as collateral para diri kami labdan itong era mga goons and then pakagawas ni Red Abuyog babuhian ni ini tubtob din ang insidente nga pinanmuno binalbag namatay and then ginhulog nila ni Red dito sa Atopas ha barangay Imelda dida ha Silago Southern Leyte and then in self defense and nanabo waray ni plano pagpatay kay buutan and you know, anay vice mayor, han Abuyog, etc. Nakadangat na ba ini? I mean, may na ba ini balor para itong mga kapulisan nga statement hininga suspect?
22: Actually, may din baton haaton ano, haaton pagigimang na di kan attorney Roy Perez. Iya inin waray niya uyon eh. Ini inhinimuhi mula sa kan attorney Perez, inhinimuhi mula para makalikay hin mga kwan, mga legal nga baratunon sa malapakiya. Okay. Nakakadugang lugod eh. Nakakadugang lugod din eh ito na kasakit ano, ginaantos sa pamilya ito na bigma.
0: Oh, okay. For example, siyempre, sering patpuplungan nun, a dead man tell no tales. And in patay na nga tao, diri siya makagag-istorya, makagsumat, ito niya side. Hin usang panhitabo, for example, kung itkaluyo, amin itong irreversion, ano pa man init pagkapag-contest, pag-contra itkaluyo, kung ano ang pagkatinood, di ba? Jer? Anay. Kay, no, ito na natin linya, ba't ginaandam na niya na, ano nga,

0: para hining inquest proceeding. So, it igpa-file nga kaso haira mga K5. Okay, hining nga tutulong ang mga suspitsado nga naidabi han pagkidnap ngan pagpatay han ani Vice Mayor James Bohol nga hani anak mga K5 in kidnapping with double homicide. Okay, K5 Roger. Sige.
1: Balik ka. Baga nagkakautunod na signal ngani. Inayon, basa rito nato nakuha nung information. Tikang matatapuran nga surok. Although gusto nato makuha ito na CCTV footage nga igin sumataan ton nga after di na ito na kidnapping. Waring nga ni Demiritsu tikadi ha kuan tikadi hatakloban nga party ano o pagatubang tikadi hatakloban kundi kumadto ini tikad to may MacArthur nga to buyog umapit
0: dire oh, sa kay di ba may di ba Mayorga na tabo barangay Mayorga Santa Cruz Santa barangay Santa Cruz and Mayorga and then kamanit Mayorga para let idea hatun dire good na biyahe wari pa experience nga makabiyahe nga dinhi nga lugar nga Mayorga, nasunod Mayorga nga bungto, diretso na itong MacArthur. And then, itsunod MacArthur, abuyog na. Okay? So, ano na tabo?
1: Pag tika din ni Ramay MacArthur, umpit din ay nusang kilalang ngaranan tanala, DIY, ano? How us in USA, hadun suspect, nagpalitin masking tape, kataliwan plastic tie ngan garbage bag.
0: Ba.
1: Amo dito na
0: so pumalitin plastic tie higot. Or
1: pumalitin kutsilyo.
0: Pumalitin kutsilyo, pumalitin garbage bag. Pumalitin ano pa?
1: And packing tape.
0: Packing tape.
1: Packing tape. Basta suwa dito.
0: Ano yun? Na-document yun? I mean, na-cover yun yung CCTV camera? Nakuhan mga pulis?
1: Yun yun, ito na atun gusto makuha. No? Pero yun yun, Siri Paera, yun yun, tinuod nga suwa dito. But documented siguro yun yung K5 Edward. May tungod kay reliable. Ano? Ito atun na kuhaan hinin information.
0: Okay.
1: So, iniliwat ng mga...
0: So, ano ang baga but ipasabot hinin nga intention na good nga patayon or baga preventive measure la para di rin makaato or di rin maka-escapo, hihigtan ni rin plastic and ano ka pa hinin, isosulod ni... ano gamit ng garbage bag? Ang masking tape, ano, pati ang kutsilyo. O, kasi, siyempre, kaya mag-uutod ka itong higot.
1: Higot.
0: Mag-uutod ka itong masking tape. Okay?
1: Pwede bang gunting.
0: Pwede liwat gunting. Oh. So, ano yung bagabuti pa sa butini nga plinano o premeditated nga di rila kay iga-abduct ra dito na ir-opisina kundi ang plano talaga hirain patayon?
1: Possibly sugod dito ka K5 Edward inin pero amit gini-establish sa rito yan ito na mga kapulisan basar din dito na pag-investigar kay ini nga tanan ang kutsilyo la an waray ma-recover dito ito na crime scene
0: ang kutsilyo la okay sige oo. Anay so isasumpay tayo hang namalitira din dahil itong tindahan hin plastic tie namalit na palitirahin garbage bag nagpalitirahin packaging tape, nagpalitirahin na kutsilyo. Okay, question. Ano ni tsurahan mga biktima han matad-an hira dito? Nakasulod ba hira plastic, I mean, garbage bag? Naka, you know, gimputangan bahin packaging tape anira baba, anira mata? Naka backlid ba hira? Nakahigot ba nira mga kamot, anira mga tiil? Ngan makita na nira mga patay nga lawas dito itong atupas sa barangay Imelda Silago, Southern Leyte.
1: Ito na ito na ko ang information ka K5 Edward. Ito nga tanan, ang kutsilyo la, ito na rin makita dito na crime scene.
0: Ang kutsilyo la?
1: Oo, ang kutsilyo la. Ito na rin nailabog, posible daw kung nailabog. Pero itong mga butang, mga pinamalit, ang kutsilyo la, ito na rin makita dito ang crime scene.
0: Okay. So, botsig nun, nagamit ni Ray itong airapin na malit. Kaya nakita nagamit dito, hanpatay nga lawas ang mga biktima.
1: Oo, kaya naka, kuwan, dibutangan ang babang, naka plastic tie, ano ito.

0: mga kamot ini nga may nakuha naton ginbutangan ko ng ulo hin garbage bag.
1: Aw, an ulo ginbutangan pang garbage bag.
0: Oo.
1: Diba, patay god kung masupukit tapos anay. Ano ang mga samad binunan la wari pinusilan?
0: Mga kuan in wari ta pa makuha ano ito na sakto gud nga reported na suko. Pero nagawas sa K5 Edward nga mga binunan.
1: Binunan.
0: Oh.
1: Posible nga dara nira an ira gin palit nga sundang o kutsilyo amon ira gin gamit pagbunuhan mga biktima.
0: Amo, oo, kaya amo ito nawawara dito itong crime scene.
1: Okay. Now, subayon talaanay, ang iba pa nga mga circumstances, common han ir abduction, okay? Dito barangay Santa Cruz and Mayorga, okay? Di ba natad-an ang sarakyan nga ginamit ni rahan pag-abduct dito ha Mayorga, di din usang nga barangay ha Basay, correct?
0: Mm.
1: Okay. Ano ang boat signon hadto? Tikang dito ha Mayorga, kumadto na MacArthur kung tinuod nga namalit pera hining mga garbage bag, kutsilyo, packaging tape, etc. Bumalik ka na nga diha Tacloban, tabok San Juanico Bridge, ngadto Basay?
0: Amo na to. And then, katima na ito na K5 Edward ito na posible. Tapos nabuhatan nira ito na krimen. Amo na ito pagbalik nira. Tabok ito San Juanico Bridge.
1: Okay.
0: Tiga kasi.
1: Okay. So, ano nga adlaw, ano nga oras ging kuha hira dito ha Mayorga?
0: Mga taon na ito Kunyo 27.
1: 27?
0: Oo.
1: Okay, launa.
0: Waray masabti ini dayon kinakidnap. Mga more than 2 hours pa.
1: Okay. Okay, granting. Pa. Granting pizza 27. Okay, launa. So, tika nga Mayorga, dumiretso ra nga to ha. MacArthur.
0: Mm-hmm.
1: And siguro MacArthur nagpaabuyog ra diretso ra nga to ha Southern Leyte.
0: Oh, diretso na. Kaya
1: okay.
0: Amo na may mga ayan.
1: Posible nga dito gimburuhaton ang krimen, hanakatira Southern Leyte, ang naging dump ang mga patay nga lawas dito barangay Imelda, Hasilago. Okay?
0: Oh.
1: Kauman, kauman itong insidente, so, sakay hirahan sarakyan na liwat, kung baga amo lagi hapon ng sarakyan nga ginamit nga Mirage, katapos, kumadinera Tacloban, tabok nga to San Juanico Bridge, nga to ha... inin Basay, nga dito natad-an ang ginamit nga rang sarakyan?
0: So ka dito, ang kulup na higa, Domingo na, K5 Edward.
1: Domingo na, pizza 28. Pizza 28.
0: Oo, pizza 28 na. Oo,
1: okay.
0: Kinabuasan na.
1: Okay. Katapos, dinayaan nila ang sarakyan, sumakay liwati ng ibang sarakyan, at itong sarakyan nga pickup truck nga natad-an dito sa Raya, Quezon.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So na-trace inihirahan mga otoridad, kumbaga maamoy ni nga tumtubdintuhan katabihan ni getaway vehicle ha sa Raya Quezon na sundan hirahan mga otoridad. Kaya nakuha ito dito ha Quezon nga sarakyan?
0: Oo, nakuha na yun. Kaya ginsundan inihira ito na may da mga kapulisan gihapon, tika ka LPPO, amo ito nag-alin susunod din eh. Pero pag surrender, kumuha nila, sumurinder, subay ito na ito na nakuha ng information. Sumurinder, hapasay, waray inihira madakpigod, ano?
1: Okay.
0: Kung sumurinder, hapuan,
1: okay.
0: Hapasay.
1: Oh, so waray hira madakop, waray pa arrest warrant, nga gimpalusan hira, and kumbaga ongoing ini nga krimen. Okay? Kamanira pag dumarahang krimen, nag-surrender hira, well, sabagay, bangin nasagduran naghihapon hiran mga abogado, nga kung magsusurrender ka mga waray pa arrest warrant, and then magiging kwanito niya, magiging, you know, dakit itong bagay para itong pwede nga maging sentensya hira ka K5, Roger.
0: Okay, naubos yun sa ka...
1: Oo, kaya nagiging, kwanggan lang ito niya, ordinary mitigating circumstance, but legally, na re-reduce itong penalty imposed upon conviction. So, kung baga, sugad hini, for example, kahit itong irakaso, kidnapping with double homicide. Oh.
0: Mm.
1: So kung nag-surrender man hira, okay, puy, kung maging mitigating circumstance ini, kung reclusion perpetua at kaprisuhan nira, hitong kidnapping with double homicide, Bangin umuro ubos iti ara kaprisuhan.
0: Oo, oh, amay tumanggo dito na inahitatabok kung voluntary surrender.
1: Okay, wari, pamanwaran ta pares, kahuman palahan krimen. Oh, nag-surrender hira. Oh.
0: Posible, maubos ito talaga.
1: Di oh, but anyway. Basag,
0: oh.
1: Okay.
0: Okay.
1: So in kidnapping with homicide or murder, it's a special complex crime. Kay inin ginurusa ini, basta sugad hini nga mga circumstances, dire kay kidnapping la or murder homicide kay ang pagpatay ay resulta man nila pagkidnap pa sang ligang urusa nala ini kidnapping with homicide
0: amo na urusa ya so dire may haliwat taro ma proceed na siguro kadiha kuan kadiha abuyog late para itong pag-inquest na hindi na kakipay ba, Edward.
1: Okay.
0: So, sundan, makulat-ulat kita. Makumbuyla kita, kutob nga dito na prosecutor sa office.
1: Hino itong inquest nga, itong prosecutor nga mag-administrate itong inquest proceeding. Kaya, kakilala natin itong usang provincial prosecutor. Hey, Prosecutor Bagunas.
0: Inin, oray pa nato nakuha ang information, ano, pero inin, kanang provincial prosecutor's office ini oh. Nga, andi ni nga haabuyog nga office.
1: Okay. Oh. Now, hainan mga patay nga lawas yan na, yan destad na ibalik ng patay nga lawas. Ginahayad ba ini, yan na, dida, pamilya ni Ra, haabuyog, o ano?
0: Kanina ang bugto ano ni former Vice Mayor James Buhol nakay mangraw naton.
1: Okay.
0: Nakakilala ha aton ha akon and nag-istorya kami. Sering niya ginahayad yan ditton panimalayan no and mga biktima ha may buntay. Buntay hiton seaside ha abuyog.
1: Okay.
0: Dinhi ha may property.
1: Okay. Okay. So, wara ni cremate.
0: Waray kita makakuha ko na information. Waray na natin pa ini maipakiana. Siguro, no, kay di pa malambot kung pupwede pa. Nadipindi man, ano, ito na punerarya kung pupwede pa balsamaron or ikrecremate nala.
1: Oh,
0: pero kung, waray pa natin makuha nga, ano, nga kaya kung, information.
1: Kaya kung magapit sa 27, patira pinatay, hato mismo nga adlaw, hanirain na kuhaon dito ng era opisina, ha, barangay Santa Cruz and Mayorga. Hadto mismo nga adlaw tapos natad-an na nira patay nga lawas kasang kulop, correct?
0: Mm.
1: Kasang kulop ano yan, pizza 2. Kung pizza 30, so 27, 28, 29, 30, tulo ka adlaw ang naglabay na. Kumbaga pinatay hiraton 27.
0: Kung 27 ito na kulop, mga 2 dito.
1: Oo, ada na state of advanced state of decomposition nito 3 days nga patay nga diri mapapailaram yung pagbalsamar ka kay Pipe Roger.
0: Amo, oo. So, niyan, bibisitahon ba natin, ano, dito na panimalay, masasabtan natin na kung ano ito na kabutanga, nga dito na era paghayad, ano.
1: Okay. Sige, Kevin, mahulat kita itong mga development from your end. Pati itong iyo, pagkanto, abuyog, panginano dito, pakisimpatiya itong pamilya, hininga kasugaran, and... para ito na itong mga namamati, nga diri baga makakalanat hinin atong programa, bang hindi makalanat atong programa, ito ni pa pang mga developments, ano. Niyan, ha, 11 Mbps, ni K-Pipe Kevin Susana, pamatiin niyo, and sugad man itong mga iba pang mga detalye, ha, K-Pipe News FM, Tacloban Digital, itong live ng mga report, tikang dito, ha, Mayorga, and ha, Abuyog. Okay, K-Pipe Roger?
0: Okay, yeah. Amin ito na update nato na mga ka-K-5. Bantay lalawat niyo. Kumbaga, waray ha public affairs program. Ato na na page, ano, K-5 News FM, Tacloban Digital, nga Facebook page. Tigang din ha, Mayorga Leyte, parahan Foro de los Pueblos. Ka-K-5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirang at Visayas, K-5 News FM.
2: K5 News FM Live Report Puro de los Pueblos.
1: Oras mga ka-K5, alas 8:48 na isunod dayon naton ang pahayag hinusahan mga suspect mga ka-K5. Usahin nga video message mga pira ba ka minutos? 5 minutes, okay? So if it's 5 minutes, so makakahabol kita itong in deadline nga ginhatag hit mga teknisyan nga dapat magtapos kita at programa. Kay Diri ad available it mga taga Prime Water and Lieco, Amelieco, LMWD para to naton LMWD Prime Water at your service. So diri ani naton hira mapapabati inin mga development from their end. Hopefully ma-accommodate natin ha, masunod nga mga adlaw ano. So okay. Video message sini nga gipadarangan ni aton han usahan mga suspitsado. Okay? Amo ni an nakilala yang suspitsado nga nagkumadton opisina han mga buhol nga amon may transaksyon nga bagabaraydan nga nag-issue in check eh, nga waray pa pundo nga pagkadto niya ini naghangyo kung buhid hiton Lunes nala. I don't know kung baga ano ko tinuod din nga panitabo after itong insidente ano, but anyway, para for the benefit of our listening public ngan para hato waray pa makakitahin ni aton K5 News FM ta Global Digital aadi ang video mga ka K5.
3: No, pinagabihan niyo matanan na ako'y James Taboy, isang taga Masay. Ako'y yan at operation kung madalay tabo at Vice Mayor James Bull. Okay, hindi kami magkontra ni Vice Mayor James Bull. Masaya nga supplier ko ay mantika. Nandiyaya po nga suporta ako nin. Negosyo. Okay, kami atras ng adwa. Iyalood ang nabuli ka akong para mapadako itak negosyo. Kung man, dani mali pong ati ako, no? Dani na umuro, umuyay, no? Ala pang na time na nataro. At itong time, kachat kami. Video call. Sir, pwede ba? Sa padunala, bayan. Ang cheque. Pakadto ako, pakadto ko nung pakadila ko nung pakadto. Ano ito na, tsaka na kaya. Nag-isugida yung haakon. Nag-isugida yun yung haakon. Yan, amo pa ito. Habang nag-isugida, hindi akong buyayaw. Nanay kaya ba pa? Tungkol yung gabi, tungkol niya ang kwarta. Sabi ko, sir, Lunes na lang, sir, kaya pag-check man. Lunes na lang, sir, hindi deposit man ito. Mali pong lang niya, ulo ko itong ulan na may trabadoy ang aringit. Pero, maaaram makang sa'yo sa ulan dati, amo na doon itabo. Ni Carlo, di kang gawas. Habang nagdidibati kami sa iyo, buhuli Carlo, sumaring na ako. Na, abusado ka, boy, abusado kang doon. Sumaring ko, pagbulit, Carlo, kay Estrella namin yung papa. Amat to, makumaya pagbalbaga ako ng James Bond, kaya dudlong kami sa ko. Ani, anak dodo, yari nila yung naupudlat ya. Kung hindi kumita yung nagdudlong sa ko, mamon na ito. Dudlong kami, napakalma, tanan, intarog ako. Ang kami nga tulap ako matay, tumbukos ang maliyat yung mga guns, kung may guns ko, kaya. Amat to, kukulba na kami, hindi ka makagawas. Kami mga guns, papatayong kami. Sigun, sumisyon kami, tulungan na doon nalala namun, yara, tapos pabuhian namun. Abuyog, buyan na mo nera. Nakata kami abuyog, di namin sila ago. Buyan na mo nera. Pagkiling ko, ako, hikim eh, Carlo, nag-aaway na. Sa ko, nag-aaway ha. Pero wari pati ang mga tape. Ang nakakuan pala, tira nakakasulat pagsunod ako, ang sarap yan. Nakatape pala, o di ba yan, nakatape na kakuan pala, ang kinuntay. Dirip, buyan na mo nera. Ito ko pala naman ako ang blackboard mo. Eh para hindi ka makakita ko ngayon. Tapos makalakat kami dahil. Nabubuhian na namin ka. Nag-away kayo mga galo. Inyaboy kayo masurok-surok na nabuhol. Nabuhian na ito. So mayroon pa man niya amon niya. Papamatay yung try ka. Bukos niya pamilya. Buubuson na amon. Hindi na na. Habang nag-away kayo. Sumulod na kami. Nag-away na sa kubi. Sir, hindi mo sa pulwarila ito. Ikot na nila. Amon, tutulong na. Aksidente. Nahimo na muna itong nabuhat. Nabuhat na muna ito. Napakpok na muna. Napakpok na ika. Nabuno. Amula ito. Pero posil di na ito kaya. Disgrasya, good luck. Disgrasya. Bakit na ito posila. Good man ito. Makakasarin na ka mga torture. Kaya higitan na muna ang babantay. Nabutang na muna silipin na. Tungod ang kalisangan na namunalisang na kami. Natusok na mo ni Kalawas. Kaya di na mo gusto. Mabalikan talaga kami. Di na mo nito gusto. Pero, pwede naman ito. Kakarawatan na mo nito. kaya makasundasin. Self-defense na po kami. Self-defense. Nanarubira mo, papatayong kami. Gulat na mong gusto nga itong pamilya madamay. Isa yung buhol, buhutan ito. Grab, buhutan dato ako. Kumita ka mga attorney. Siyempre, malakot-rakot ako yan ngayon, tubangan. Huwag kayo. Nabuhat na ito. Nabuhat na ito nga. Time, pero attorney. Punong-puno na liwat kami. Kada pagkakatukoy, ito, bubayawan ako. Machat. Nakapahin mo na ako. Kaya nakakuha din mantiga. Arit na yan. At tulad ka tayo matawin, punong-puno na ako ako liwan. Pamilya ko kasi yung trip niya. Papubos ng kami tiya guns. Hindi ko maaaraw ng mga guns. Hindi na ako niya. Papapatay ko ako kung mabugos niya pamilya. Naman to.
2: K5 News FM Live Report Puro de los Pueblos.
1: Oras mga ka-K-Pebble at Social 54, kung napamatian niyo, no, amad on side ni James Taboy, usahan mga suspitsado, hindi nga pag-kidnap ng pagpatay, han magdalamay nga James Buhol, nga ni anak ni Carl. Ira ito version ng istorya, nagawas nga waring niraplano pagpatay, naging self-defense, dipinsahan ko ng ira kalugaring, naging tarugira nga pamamatayon ko ng ira bugos ng pamilya. But it sistihin eh, kaya ang mga ang kaluyo, mga patay na. Warin din na baga may istorya liwat nga baga inin pagkontra, kung baga may pagkontra manirhan istorya, hindi nga mga suspitsado. Kasi rin ko pa man, a dead man tell no tale. Pagkitaon natin kung baga ano ang balor ng ano itong bearing hindi din itong kaso nga ipa-file kontra niya era mga ka-K5, yan ang adlaw. But for lack of material time, warin na kita mga ka-K5 oras at ulan itong parang pagsasadhan, hindi nga na programa, Foro de los Pueblos, The People's Forum, yan ang adlaw, hiton Webes, Petsa 2, San Julio 2026. Hangaran ito na ito mga nag-obod niya ng adlaw, engineering nag-obod na ito, Melton Matengan, Jeff Gores. And then yung ka-K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Has siyudan at takloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May kumso!
6: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
9: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
10: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
9: Yes, maujud magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio mupadaghan sa imong metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
10: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
9: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
6: D3 Bio.
11: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Antawa pagod na ang mga gabasa o mga gatoon. Mm. Ingon sila nindutod ko no ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatoon kay mura daw mo activate ang imong utok.
9: Ayay!
10: Or ma-active imong utok.
9: Mm-hmm.
10: Active na kay sumala pa sa ingon ni Sir GP nga dalo baya na ang himuhang utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
9: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
10: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos pa man yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Mm-hmm. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon, ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka?
9: Oh.
10: Doktor ka ba diha? O researcher ba diha?
9: Oh.
10: Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
9: Correct.
10: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio.
9: Mm-hmm.
10: In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia, ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio.
9: Wa, natay oras, Dok. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
10: O ako na sab si Dok. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw og abusuhon.
6: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
9: Son, daily po makaibigan, nakapost po dyan ang mga live testimony kung paano po sila natulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto. At lalong-lalo na sa ating mga sharer. Uy, magandang pakinig ha sa ating lahat. Lalong-lalo po sa mga ka-Key5 at ka-Klinika di Alternativo Medicina. Good morning kay Sir Jared Barola, Klinika di Alternativo Sambuanga. Lalong-lalo na dito naman sa Cagayan kay Duke Louis Tenchaves sa Klinika di Alternativo Cagayan. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang programang ito sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Isang kapsula, mga kaibigan, na nakakatulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan upang malabanan ang mga free radicals sa atin pong katawan, mga kaibigan, na hindi po makasira sa ating mga selula. Actually, mga kaibigan, healthy body, nagsisimula po yan sa ating mga selula. O, kasi kapag healthy po ang ating mga selula, magkakaroon tayo ng healthy tissues and healthy tissue, magkakaroon naman tayo ng healthy organs and healthy organs, papunta po yan sa healthy body. Ibig sabihin, sa pinakapuno po nagsisimula sa ating mga selula. At according sa pag-aral, mga kaibigan, all we need is antioxidant para maprotektahan ang ating mga selula at hindi po tayo magkakasakit. At yan po ang dahilan, mga kaibigan, bakit ang DTX 500 ay napaka-epektibo para ingatan ang ating mga selula dahil ito ang kapsula na may taglay na 1.3 million orak value o antioxidant. May tinawag ito na super antioxidant na nakakatulong protektahan ang ating katawan, mga suking tagapakinig, para hindi tayo magkakasakit.
12: DTX 500 Health Alert.
13: At lalong-lalo na po sa mga kabayan po natin ha, na ayaw magkadad. Yun bang mas bata kaysa edad mga suking tagapakinig? Alam mo ba na ang DTX 500 ang kailangan natin para mapigilan ang aging? Bakit makaibigan? Paano po ba nakakatulong makaibigan ang DTX 500 sa aging o sa ating mga selula? Lalong-lalo na sa ating mga telomeres. Kasi po makaibigan, nakita sa pag-aral na itong dulo ng chromosomes, no, sa loob ng mga selula, ito ang pumoprotekta sa DNA na hindi masira during cell division. Itong telomeres makaibigan, no? Isa sa dahilan kung bakit tayo tumatanda, habang tayo ay nagkakaedad, umiiksi kasi ang telomeres. At kapag nasubrahan sa iksi, di na makapag-divide ang cell dahilan ng pagkasira at pagkamatay ng mga selula at dahilan ng pagtanda ng tao. Bakit nga ba nawawala o umiiksi ang telomeres, makaibigan? Sa pag-aaral, isa sa dahilan kung bakit nawawala o umiiksi ang telomeres na dahilan ng maagang pagtanda ay ang oxidative stress. Kaya nga ang may mga bisyo, nakita sa pag-aaral na mas mabilis ang kanilang pagtanda dahil ang bisyo ay nagpapataas ng oxidative stress na siyang dahilan ng pag-iksi ng mga telomeres. At alam mo rin ba na ang DTX 500 ay tumutulong na manatili ka na young looking? Mas bata ang mukha kaysa edad. Ang DTX 500 kasi kasama ang Mighty C ay nagtataglay ng super antioxidant na tumutulong labanan at i-neutralize ang free radicals sa katawan. At ito din ang nagpapadami ng telomerase, no, isang enzyme na nagre-repair sa telomeres. Kaya kung gusto mong manatiling young looking at walang karamdaman gaya ng cancer, tumor, cyst at iba pang mga problema sa katawan, mag-DTX 500 araw-araw at Mighty C, the alkaline vitamin C. At ang DTX 500, Mighty C at DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na makaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, atin po muna pakinggan ang isa na naman sa kababayan po natin na natulungan at nabiyayaan sa araw-araw na pag-inom sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee Mix.
12: DTX 500 Health Alert.
14: Ako po si Jeffrey, 30 years old, na taga Palawan. Ako po ay may bukol dito sa may bandang leeg. At ako po ay natatakot kasi nga po may family history po kami sa mga cancer. So narinig ko po itong DTX 500, nagbabakasakali lang po ako na matulungan at matanggal itong bukol gamit lang ang natural na pamamaraan. So sinubukan ko po siyang inumin, pinartner ko po sa MyTC at saka yung kape nila na DTX Coffee Mix. Tinry ko ng 2 linggo at dun ko napansin na unti-unting tinutunaw at nawawala yung bukol. So sa mga kababayan natin na mga may parehong problema o kaya may mga problema ang dinadala o may mga karamdaman na dinadala, try nyo po ang DTX 500 at ang MyTC. Subukan nyo na rin po yung DTX Coffee Mix nila. Maganda at may magandang epekto po sa aking katawan at mawawala din po kung ano yung mga karamdaman nyo sa inyong katawan. Sa muli, ito po si Jeffrey, 30 years old na taga Palawan.
12: DTX 500 Health Alert!
13: Ayan naman po makaibigan, mga suking tagapakinig, ang isa na naman sa patunay kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee Mix. Kung saan si Sir ay meron pong bukol sa katawan. Lalong-lalo na yung family nila ay ano talaga sa cancer or bukol. That's why makaibigan, yung bukol niya sa liig, bibigay sa kanya ng stress. And after narinig ang DTX 500, na kanya pong sinubukan at ang naging resulta, unti-unting nawawala ang bukol sa katawan. Actually makaibigan, kung pag-aralan nyo po yung de-sugared sugar cane o yung mapait na bahagi po ng tubo o itong sugar cane ay isang napaka-epektibo kung bukol po ang ating pag-usapan. Kasi po ang antioxidant and anti-tumor properties na makukuha dito ay napakataas. At according nga sa pagsukat o kanilang sinukat sa pamagitan po ng urak value, nagtataglay po ito ng 1.3 million urak value o tinatawag natin na antioxidant na tumutulong po labanan at tulungan ang mga kabayan po natin na meron pong bukol sa katawan. Kaya after makaibigan na sinubukan, sa ilang araw nakita na unti-unting nawawala ang bukol. Kaya po sa mga kabayan po natin na meron din pong mga iniindang mga problema, mga kabayan natin, ay bukol ba yan sa liig, bukol sa matres, bukol sa didi, mga kaibigan, subukan ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na, mga kaibigan, ang ating DTX Coffee Mix. Alam nyo, mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay na de-sugared sugar cane na mayaman sa pinakamataas na orak value. Kaya tinatawag ito na super antioxidant na nakakatulong puksain ang bukol sa loob at labas ng katawan. At may taglay din ito na terpenoids, isang bioactive compound na cytotoxic sa cancer o toxic siya sa cancer, kaya namamatay ang cancer cells kapag makapasok ito sa ating katawan. Kaya sa mga kababayan po natin na may bukol, may history sa cancer, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon. Sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C na tumutulong palakasin ang ating immune system. At kung healthy coffee naman ang hanap mo, mag-DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500 Health Alert! DTX 500. Lagi ka mumuhaw, gutom, at laging naiihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
12: DTX 500. Bili sa mga butika. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
13: Ang original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa Cagayan City, Isabela, sa Quezon Street, District 1, Cagayan City, Isabela, Jars Pharma and Medical Supplies Trading, at sa Oi Cares Pharmacy, sa Baligod Street, District 3, Cagayan City, Isabela, DS Pharmaceutical Products Trading, sa Don Jose Calciller Avenue Pharmacy, Sam's Drug Store, at Ace Pharmacy, sa Rizal Avenue, Pharmacia Aves, at Mililin Drugstore, sa Dacabay Street, Biomedico Pharmacy, Consuelo Lucas Street, Athena's Pharmacy, at AV Atienza Drugstore, sa Macario Subido Street, Magpili Pharmacy, at sa Medium Drug Mart along National Highway, Antonio Isabela, at sa Public Market, Quezon Street, Caloocan, Alicia Isabela, Abuan, Pharmacia Natin, at AM Clemente Pharmacy and Gen Merchant. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan.
12: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasa.
16: sala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
16: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
13: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Lalong lapos mga kabayan po natin na gustong subukan kung gaano ito ka-epektibo, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Iwas po tayo o ingat po tayo sa mga piki ngayon online. At ang kagandahan, kapag sa pharmacy tayo bibili, sigurado na yan ang totoo, original at epektibo. Lalong-lalo na mga kaibigan, ha? Ingat-ingat talaga mga kaibigan, dahil meron pong kumakalat ngayon na peke na DTX 500 na nakabote, nakasoft gel, walang manufacturing. Pero mga kaibigan, para makasigurado ang original na DTX 500, naka-blaster, naka-box po yan at naka-capsule mga kaibigan. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Oy, sa mga viewers po natin ngayon, ha, sa araw na ito, good morning po sa ating lahat. Lalo-lalo po mga kaibigan, ang programa din pong ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix, ang detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Especially sa mga gustong magpaliit ng baywang habang nagpapaganda ng mga muscles. Ay nako, ito ang kape ang para sa'yo mga suking tagapakinig. Kasi according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang chia seeds na taglay ng DTX 500 ay tumutulong po ito sa ating metabolism. Nagpapalakas ng ating metabolism. Kapag tayo kasi ay merong mahinang metabolism dahil napakahilig natin sa mga malalamig at matatamis. Kasi yan po yung nagpapahina na ating digestive system. Itong mga malalamig. Kasi ang ating digestive system, according sa pag-aral, nangangailangan po ng presence ng heat para po ito ay mapalakas. Pero after kumain, ano ang ginagawa natin? Umiinom tayo ng malamig. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mahinang metabolism at nagbubunga ng abdominal obesity. At ito ang kagandaan, ha? Ang DTX ay nakakatulong upang palakasin ang ating metabolism. At dahil napakayaman ito sa fiber at protein, nakakatulong ito para mahinto ang iyong food cravings. Ang kagandahan na pag gutumin ka, iinom ka lang ng DTX 500 coffee, mawawala ang gutom, mawawala ang cravings mo, especially sa mga matatamis na siyang dahilan kung bakit nagkaka-overweight ang mga karamihang Pilipino. At yun na nga, sinabi natin kaniya that ang chia seeds ay merong napakataas na plant protein na kung saan ito ang kailangan para ma-build ang muscle at nagbabalansi ng asukal sa ating katawan at nag-burn o nagsusunog ng fats mga kaibigan. So, mga kabayan po natin dyan, ha, na mahilig magkape, dito ka na sa kape ko, ang healthy coffee na nagpapasexy. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, dahil ang DTX Coffee Mix, hindi lang po chia seeds ang nandyan na nakakatulong para ma-maintain ang healthy shape sa ating katawan. Meron pa po yung de-sugared sugarcane, ampalaya at psyllium husk. Ang psyllium husk, isa itong substance na kailangan po actually sa mga merong diabetes at constipation dahil tumutulong itong ipalabas ang mga toxin sa loob ng ating tiyan para healthy tiyan, healthy na katawan. DTX Coffee Mix, bibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung bibili tayo online, puntahan lang ang ating legit Shopee Shop, Klinika di Alternativo. Oh, Yan po ang legit ha, na shop ng DTX 500. Yan po ang DTX Coffee Mix, Mighty C, Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan.
18: DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan, at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
19: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
20: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
19: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
20: Okay.
18: DTX 500.
19: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
18: DTX 500.
21: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
22: Sa Panginoon.
21: Una po ay sa Panginoon.
18: DTX 500.
23: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
18: DTX 500.
24: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
18: DTX 500.
24: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
18: DTX 500, ang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
25: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Michelle.
0: isang teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapahalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
25: DTX Coffee Mix. Nagkapagana, detox ka pa. Mabilit sa mga butikal. DTX 500 Health Alert.
13: Balik tayo, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic, na habang umiinom ka ng alkaline vitamin C, tinatanggal ang acid sa ating katawan at pinapalakas ang ating mga buto. At lalong-lalo na sa makabayan po natin na laging inuubo, sinisipon at kahit ubo ng ubo, hindi nakakalabas ang plema. Ito ang kapsula ang para sa iyo. Dahil po ang Mighty C Alkaline Vitamin C, isa po itong natural antihistamine na tumutulong palakasin ang ating baga at resistensya para mas mapabilis ang paglabas ng mga plema. Mighty C Alkaline Vitamin C, at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at sa Detox Coffee DTX Coffee Mix. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi natin pinapaalala, mag-ingat sa peke. Kaibigan, para hindi po tayo mapeke, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil ang mga peke, mga kaibigan, dahil wala po yung mga papers, hindi po yan makakapasok sa mga pharmacy. Hindi yan nakakapasok, kaya mas safe at original ang ating mabili. Punta lang sa mga pharmacy, mga kasuking tagapakinig. At kung sa online tayo bibili, puntahan lang ang Klinika D Alternativo Shop sa Shopee at sa Lazada. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. Good morning po sa mga kabayan po natin na nakikinig ngayon dito sa Isabela City, sa pamagitan po ng Sweet FM Isabela. Sa mga kabayan po natin dito sa Sulano at Bayumbong, magandang pakinig sa pamagitan po ng radyo natin at Big Sound FM. Good morning din sa mga kabayan natin dito sa Tugigaraw, na kung saan napapakinggan din po tayo sa Tugigaraw sa pamagitan po ng Magic FM at Big Sound FM. At sa lahat po na abot gayon sa ating programa sa buong Pilipinas, dahil po live tayo, mga kaibigan, sa ating Facebook page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Magandang pakinig, ha, sa mga nanunood ngayon, especially sa lahat po ng ating sharer at lalong-lalo na sa mga ka-K5 natin sa buong Pilipinas. Sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. At kung may katanungan kayo about sa ating mga produkto, ang produkto ng Klinika D Alternativo, pwede nyo pong i-message ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Kung meron na po kayong mga maintenance, mga suking tagapakinig, mas maganda, inumin nyo po ang DTX 500 30 minutes before meal. At simulan ang araw sa healthy na pamamaraan, mag-DTX Herbal Coffee. Alam nyo, mga kaibigan, kapag gusto mo maging productive ang araw mo, nung hindi ka paantok-antok kasi full of energy ka, mag-DTX Coffee Mix. Napakagandang epekto niyan, makaibigan. Bibigyan ka ng lakas sa buong araw. At habang productive ka sa iyong trabaho, dahil naka-DTX Coffee Mix, naiiwasan pa na magkaroon ng mga problema sa katawan at pinapalabas pa ang mga dumi sa katawan. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At dahil, makaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa, yun po nakasama ngayon ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisar. At para malusog lagi ang ating katawan, kumain lang ng mga healthy na pagkain, mag-exercise, matulog ng maaga at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 para protektado tayo araw-araw laban sa mga free radicals. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At nga po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
25: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka ba? Mabili sa mga butika.
1: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Padlawan. Dito nyo, unang manalaman. Dito, unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Padlawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Panawenyo. 103.9 K5 News FM Padlawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. You are listening.
7: Of the Filipino.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gud ko nga alerto. Busa, ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
25: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
25: DTX Beauty Soap.
1: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mag. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
6: Mm.
5: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka.
5: Mm.
6: Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
5: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
6: Hira jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
5: Correct.
6: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Correct.
6: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung D3 Bio, naadyo siya'y gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
5: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siyag apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot o 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras, Doc, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
8: Tajud kayong akong blood sugar.
4: Ako gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras Hantakloban, impunto alas 10.
12: Oras Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan ni yung mahiburuan. Tikang hanpamunuan, ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban, nganya na, ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: Good morning, Metro Tacloban. Sinirangan Bisayas ngan bugos nga kalibutan kundi naabot ang signal hini nga estasyon. Makakaupod po niyo sa ludin usa ka oras ang iyo anchorman han City Government of Tacloban. Ako po si Jeron Ponferrada. Ngadiyan kita mga kasangkahan itong dalagan ng panahon, no? Nakagawas na ha Philippine Area of Responsibility and Bagyo Henry. Oo, ha pinaka-urhing report han aton pag-asa. Ang sentro han Tropical Depression Henry was estimated based on available data at 470 km west of Bacnutan, La Union. So, waray na ini din ni Hapar, no? Oo, nganhin, waray na kita bagyo. Ngan parang adtuhan mga nakapagtikang na pananom, ipadayon na naton. Kaya maupenet panahon naton, no? Ngan talking about itong pananom, amot aton siyahan nga igtatapik yan na. Opo, kay didiha aton Tacloban City Agriculturist Office, no? Ginpo-promote namon niya na didiha Tacloban. Oo, nira Sir Romelo Anadi, no? Naton City Agriculturist, ini nga party pananom naton. Opo, labina ang bagong nga igintanom pala naton ang hadi nga papadamong un naton. Ano ito, Jeron? Amo ini mga kasangkayan an ubi. Opo. Ngan based han aton nakuha nga impormasyon, no, tikang kan Sir Milong, may dan na 500 kabinhi hinubi ang gintikangan pagtanom dito ha Tacloban Agricultural Crop Resources Hub Kuntakre nga namumutang dito han yung kawayan. Ha, may barangay Santo Niño po ini. Kaya ato dito han aton pinaka lugar kundiin kita nagtatanom ngan naglalalong ngan naggagarden. Oo, ngan ang mga nangangaruhin mga liso, mga fruit bearing trees, mga igtaranom, aadto po ini Hatakre dito ha New Kawayan. Oo, ang aton location. So kung makikita niyo ha monitoring screen, no, ang aton mga farmers dito may mga naga-undergo inherent training. Opo. Tapos gintututduan naton labot lahan pagtanom an pag kukomposting ang mga manurehin hayop, opo, nga ginihimo nga fertilizer, o upod na ito dida. So yan, ngan ang aton hadto kuan niya na, nga ang mga negosyante di diha Tacloban, nagpapasalamat kita, o like hira Sir Roel Noladera, o special mention talaga, kasi didahan naglabay nga adlaw, ang aton pira nga mga businessman di diha Tacloban, nag-courtesy call, no, nakipag-meeting kan Sir Romelo Anadi dito ay opisina ha City Agriculturist Office kay para hingadayan ini nga parte hiton pananom specifically an ubi. Opo, kay ini nga ubi labi na an color violet talaga, no, for export kasi inihiya. Oo, ngan usaan Pilipinas han mga nakita nga exporter hiton ubi. Ngan ang national government, no, ang hadingani, ang DA, nag-alukot-taga-adtuhin mga seedling, opo, hadi different provinces, naghatag-hinini nga mga lalong hinubi, kay para padamuun. Ngan ini nga klasihin variety, nga iginhatag, nga gintanom na naton, na-mention aton by November 2026, opo, mag-harvest na kita, didihiton aton, farm, no, didiha may Tacloban Agricultural Crop Resources Hub Kuntakre, didiha New Kawayan. So by November ini nga ma-harvest naton ngadto, amuliwat ini an igdi-distribute naton ini nga mga makikita niyo monitoring screen, no, naka-live kita K5 News Digital. Oh, itong usa ka bugos nga ubi gintitipak-tipak man ito hiya. Oo, kay para damong igtaranom. So ini nakapananom na kita hini didiha New Kawayan an aton dito demo farm. Oo, Hankanan City Government. Then, by November, puhon, makakaharvest kita hadto nga 500 nga gintanom. Then, according kan Sir Milong, ang aton city agriculturist, adto nga maharvest naton nga mga ubi itong November, amo na po itong aton igdi-distribute liwat, nga tuhan mga magtatanomhin ubi din niya Tacloban. Opo. So, yan na pala, as early as of now, ang aton mga farmers, no? Digad sigun nga babayaan ni Yuan Iyo siyahan nga mga ginpananom like saging, pinya, or ano pa man dida, tarong, oo, dida norte, dida Santa Elena, kaya amo ini, kuan ini ra, tarong, dragon fruit, opo, ano pa man nga mga prutas dida, tapos ang mais nga nimbalanghoy, ilan yung pagbayaing, madugang lakita, oo, ang city government, gini-encourage naton ngadto naton mga farmers din sa Tacloban nga magdudugang kitan variety hintaram nun. Amo na po ini nga ubi. So Jeron, haimang kami tumakuha kay amo tumakuri kasi ini ang paglalong hini. O labi na ang giubihin o ang violet talaga nga ginagamit paghimuhin ice cream as ingredient. Tapos ginahalo ha mga ingredient itong tinapay ha mga bakery. Oo, usa ini an ubi, purple ubi ang tawag hininira, no. So inihiya makukuha inini yung mga kasangkayan diri pa yana kay nananom pala kita di diha takre ha aton demo farm. So by November, sering ko pa kanina 2026 kung makaharvest kita, palista na lang ang bungadaan dito ha opisina itong city agriculturist para maupod ka mo katagi. Oo, hiton iglalalong niyo. Oo, kaya na nananom pala kita para padamuon. So by November pa ito hiyapuhon, by December available inihiya, din tatagang kamo ito mga tulo nga dalima kabugos kay itong usa ka ubi, kumbaga maupay lang katubo, na abot ini mga kasangkayan hin 5 kilos nga dahat 10 kilos. Oo, may dangan ini kung baga maupay ang katanom na 14 kilos itong usala kabugos. Nganin ang maupay hini mga kasangkayan ngadto na aton mga farmers, no, didiha Tacloban. Focus lang ni kita didiha Tacloban. Kaya ang ibang nearby towns, provinces, may damang hiyapito haera through the Department of Agriculture. An aton, didilaan ni kita ha Tacloban, no, ma-focus. So an aton din hi, ang maupay hini, no, ang aton mga farmers di diha Tacloban nga nakaka-monitor yan ha, diri kasi iniha barantayan, opo, ano lang iyo bubuhaton? Ini, pagtitipak-tipakon niyo ang ubi, tapos, diri ini niyo pwede itanom dayon. Kaya ano, kung itanom niyo dayon nga mapilit-pilit, mahulus pa ya bago nga tipak, kuan ito, gintutubak, oo, ginkukutkot na diri na tuturokin maupay. Oo, an iya lalong mas maupay 3 to 5 days imulaan na ikakada itong mamarang lugar itong diri na tutubigan, diri liwat na sisirakan, papamadun mulaan kay gin pinit-pinit mo man. O pagmarana niya, makikita mo may ito mamarana tas matiga. By that imo na itatanom. Oo, ito nagtray na kita ni mga kasangkayan. O amo nga ada ko gin send ko ini mismo kay para makasabot ka mo mga kasangkayan nga diri la kita puro balita. Oo. Magnews nga ni kita, magtatanom ako kay para maaramliwat ako kung ginaano. Ngan makaka-explain ako hin maupay po ha iyo. So yan. O ako la na iton kuan niya na dida at pinaka magde-demo ito. So ito hiya, harvest ko na ito hiya. Pwede ito hiya magkaabot hin 20 nga da 25 ka piraso. Ito nga nakikita niyo ha monitoring screen, no. Oo. Kay bago ito nga harvest. Pero may dapat ito durod ako nga niya kung nga nakuha. Oo, nga naabot na hing 15 kilos. Ito, ang mga 8 kilos ito hiya. Pagkita lang niyo, mga kasangkayang guti ay no. It ubi, mabugat po ito hiya. Sulid kasi ito hiya. Nga kuan, kung naunod na, no. Oo, ilaan ito nga pinyan. Yan na ito. Aton ubi laan ay aton. Oo. Para nga tuhan mga gusto magtanom hini, by November, di ba, available na aton variety di diha City Agriculturist Office. Haya na pala, kita-kita na kamungadaan, hin pwede niyo pagtatamnan nga lugar. So nga dihan aton mga farmers di diha Santa Elena, ang mga paragtanom naton hintarong nga da, oo, ngan hindi diha may aton Pitahaya Farm, may mga space pa man ito dida. Oo, pwede may ito igsaragpit dito balanghoy, didi mais, ang didi sa pitliwat, ubi. Kinahanglan nini may kantayan mga kasangkayan, magkukuha kami hining kawayan, bisang kawayan la. Oo, tapos purmahan niyo nga to igbaw nga paras beton karubasa, may kantayan, di ba? Oo, kay kinahanglan hinin ubi inin iya dahon para maupay ang pangunod da ilarom, may ginkakantayan. Opo. Oh, ngan hin na mention ni Sir Melong nga mas maupay gud talaga elevated ang mga dahon kontra hin aada hatuna. Kay kun aada ini hatuna, madukot iton ito, may mga tubak, hamtik, or ano, insekto ba, gikukutkot kasi ito dahon. So dapat nakasaray hiya. Oo, may pakantayan hiya. Amula ito. Mahimo ka lang pakantayan, higot, adani mo igbibirik-birik ang iya dahon para diri mahulog. Pagkantay hito, mahulat ka na lang ito kung itong pag-harvest. Kaya ano, di ka hini magbabaribi. Nga ito doon, ibang nga pictures. May na din ang mga ubi. Oo, baga na na too much na naton kuan. Kikikita naton ha kuan. Oh. Yan, may ito mga pictures ako nga ginsend and mga ubi, no? Ng mga taram nun. Oo. Adi mga kasangkayan, di ba? Nakakantay na. Ankuan, ang daunhan ubing. Maguhulat ka na lahi to kutong pag-harvest. Oo. Diri mo lahat ito siya pwede dalusan. Kaya no, ang ugat kasi ni nauutod, nababari. So diri pong pwede dalusan. Bubunot-bunutan mo lang banwa, kumbaga hagtaas ng durong banwa, pero ayaw good pagdalusi. Oo, amin yan sikreto, no? Hini nga pagtanong hinin ubi. Nga, di ka hini mamamaribi, di pares itong pitsay nga everyday, magbabaribi ka. Oo, di waray ini buru baribing. Nailub inihirahin lima nga dausa kasimana nga waray uran-uran, no? Oo, kay nabubuhi nga nito raw, nakikita niyo yan ang monitoring screen. Oo, nangungan na nga na niya stem, nanggagawas na, pati aniya dahon. Wari, pa nga nito yung tanom. Oo, adala nga nito bawbaw pala itong lamisa. Oo, ginpapamarata ini kay para pagtanom natin, ready na hiya. Oo, di kasi pwede ka humani mo katipak, itatanom mo dayon, kaya amito nadudunot. Oo, so yan, amito mga kasangkayan ha. Diri ka magbibinaribihin eh, an imulahin eh, maghihimo ka lang pakantayan. Oo, pagkantay hito, at 10 months, oo, an mention ha aton no, han mga nagtanom na hiningan an may planta kasi ini didi hatunga o barangay Astorga no hatunga Leyte may da ini didi planta naging kadtunga ni liwat inihan aton mga businessman na didi hatakloban kaya ato unta ni rabaga igagawas ini kun inkaso damo na an production ba importante kasi may da papatungan para sa betlugit oo kun haing ka may maopen presyo ato mi papatimbang an imulugit ini yan na ipapatimbang an ubi oo. So may dai ni didihato nga plantation no. Nagba-manufacture ginihimo man ini nga mga chips gihapon. Oo, aside than for export nga ginpapadara ngadto sa ibang bansa, labot lahan ginihimo pan flavoring ingredient hiton ice cream ngan hiton mga bakery paghihimon tinapay, ginihimo gapini nga mga chips. Oo, so may dai ni nagma-manufacture adihato nga. Ngan an aton iba nga mga negosyante di diha Tacloban nag-coordinate na inihira kay andi diha tunga nga plantation ato gyap inihira na kuhan itarano maviska habaybay opo so yun nagbuburublig inihira yana ngan di diha Tacloban good news no kay nag-start na kita hininga aton ubi oo so sugadan na mention ko according na aton city agriculturist may dakita 500 hadto na itanom ngan hopefully by November by December makakag-harvest kita, amo po atun igahatag namun ha iyo, hinlibre. Oo, di hatakloban, no, ang mga farmers. So, hulat-hulat la kita. Kay amito, 8 to 10 months talaga ang pag-harvest ini. Diri inihiya parehasan pitsay nga tag-20 kaadlaw, ika-25 kaadlaw, pwede na i-harvest. Ang mais, tag 3 months. Oo, like ang balanghoy, 4 months. Oo, pag-harvest. Ini, medyo maiha manggo diya ang pag-harvest ng ubi. Pero magdiano pa man, pasalamat kita nga nakaabot ini di diha Tacloban kay maupay iton damula choices ba nga mga igtaranom naton instead hiton kanan mga vegetable lang an mais kuan tarong or ano kay hadto pa man ito may dakita naton hini nagdi-develop kita ng mga bag-o nga tanom nga pwede mabuhi di diha Tacloban nga serbian ito naton mga farmers para damot ira choices so yan. Utrohon ko an aton demo farm no adto ini ha Tacloban Agricultural Crop Resources Hub Hanyu Kawayan waluag po ini ngadto mga kasangkayan ngan dida pa ini han previous mga 6 to 8 years o gindi develop na ini ngadto ngan yan adamo nat mga tanom opo ngadto ada makita niyo ha monitoring screen may dadida na mamag-uma iton mga farmers ito nga naunahan una nga batch o may dalawa ito nya na mga bag-o. O, haluag itong adto mga kasangkayan. Actually, naaandihas ito luyuhan dati nga garbage dump site. Dintuhan nyo kawayan. O, ato ito luyo kay bukid man ito. Natipaigbaw kasi ini mga kasangkayan nga atong demo farm. Nagtuhan nyo kawayan. Hamay santo ninyo. O, so, mintinado itong adto. Nganhin aside han aton mga fruit bearing trees, no? May dagihapon kita nga adto bee farm. Mm-mm. O, diba han una may dato bingo farm di dihato nga gihapon. Di diha Tacloban, may na nakita bee farm. Oo, may mga balay ito di dan mga kiwot, buyog, na produsin duga, an kanan, honey. Oo, o, amo ito hiya. May dakita ito, di daha aton demo farm, no? Di daha New Kawayan. Oo, may da ito, kaging kita ko iningad to, gin-visit man ini naton personal kay para mag-iba kasi ituhin gini-inistoryahan lang kung trang kakantuon mo talaga. Kinadto ko ini makasangkay ng kita ko da mo dito'n payag-payaghan bis. Oo. Ginpatuyo talaga ni Racer Milong may dito dito nag-maintain, nagbabantay kay ba, balito sakbon nga dito, ano la. Oo, ang yan na naton mga tanong. May da po ito dito, bantay kita. Oo. Nga naadtoan aton mga lalungon. Kung magagusto niyo magtanom hin mga fruit-bearing trees, langka, avocado, mangustin, lanzones, o pwede ka mo mag-aro nga to kan Sir Milong, libre ito, waray bayad. As of now, kay Anhadi, naubos damon ng aro. Not sure ako kung may dapat dito ang mangustin ngan ang lanzones, pero ang langka, hanlast nga pagkanto kung may dad to damo. Oo, damon mga lalungon dito ngan itong avocado. So, kantula po kamo ha, City Agriculturist Office, ada ito didahamay sa Pitan City Engineer, itong opisina. In between itong Tacloban Rescue Unit, han BFP, nanan City Engineer, may dadida opisina, han kanan City Agriculturist, oo. Ngan, pwede gihap kamo umaro nga da, oo, di na kamo magantuhan yung kawayan, pwede kamo umaro didahin mga liso, o igtaranom, pichay, hantak, kamatis, oo, ano pa ito dida, ang mga igtaranom nga pwede ha backyard gardening lang, no? Oo, makakaaro ka mo hinlibre. Oo, dit na mong imbabaligya, ha? Oo, trohon ko. Ito na aton mga igtaranom, mga liso. Nga ginpapaabot na aton nga ito, ha? Mga mulupyo, labi na ang mga farmers na aton didi ha Tacloban. Bahin baligyaan ka mo. Waray ito bayad. Oo, libre po ito hiya. Nga ginahatag itong City Agriculturist Office, ipinaagihan City Government, pagbulig assistance naton ngadtohan mga farmers ngan birisan diri farmer o adton mga pamilya lang didiha downtown jerong kuno wala naman nagtatanom actually kung tutuyuon mo itong mga balay didiha downtown area may dapat itong mga libong may mga guntitira nga garden oo ma'am sir aro ka mong sidling dito City Agriculturist o libre man la tanumin niyo pati ang tanglad ng hindulaw kaya ano. By any time talaga, marasa pag ninila, galabi na kung Sabado, Domingo, or yan na. Kaya ang iba nga nag-inirig nung didahan fiesta, handi ng bispiras pa, utubhan liwas ka kulok, mo pa ito pahawhaw itong nilaga. Oo, makuri ito nagninilaga ka, nga waray tanglad. Oo, may da talaga ito tanglad, kaya pagparasa ito hiya. Instead nga mag-iinaro ka dito ni musapit nga balay. Oo, pagtanom, pirahay man la itong pagtanom ito. Oo, maturok ito itanglad nga nindulaw, diri ito parehas itong kuan nga mga serbian nga babaribhan mo permi. Tanom la, Jerong, kay di ko man ako tinutulgan kung nagtatanom ako. Sige, gadla. O, tanom kaya na, diri matumurok. O sa kasimana, pagkasunod kasimana, tanom liwat. Masiswertihan man taliwat ito, oo. Nganhin itong tanglad nga nindulaw, once nga makaturok na ito, narampag po ito hiya. O, edi maupay, may daka na tanglad, may daka... dulaw, tapos tam ng panimon kitikot, an pula, kaya may tumupingapan sa usawan, ay napagpinangaraw ngayon, ay pagpinalit nga to merkado, himpuy di man naton mga kasangkayan, itanumla, di daton libong. Oo, ano pa man, aditon City Agriculturist, nahatag man yung libre nga sidling, di ba? Oo, makabakanti nga ni kita during Saturday or Sunday, waray trabaho, bisan ang mga nag-uopisina, bisan ang mga kamaistrahan, mga maestro, doktor, nurse, diliha Tacloban, gini-encourage ko pag backyard gardening. Pagtanom ka mo, mga ma'am, sir. Oo, mas maupay talaga itong ang mga panakot lang nga, like kamatis, oo, tarong, itong tarong, magtanom ka nganing kamatis na last ituhin 2 years, 3 years. Oo, diri parehas it pitsay, sirin ko pa nga pagkuan ni mo, pag-harvest ni mo, matanom ka otro. Itong tarong, tagmaiha ito. Sige la itong pagpinan, munga, kutob na la ito nga malagas ito niya ito puno. Oo. So at least nakakausala ka pagtatanom, kung matudgan ka, may da ka na aday mo libong la, di ka na magpipinalit, di ba? Jeron, imo gintututuan ko nit mga mulupyo, wari na may mga parita mo di diya santa ilinan amon tarong, dada mo man it mapalit ito. Oo, an iba man lang, kuan, maka, kuan hira, makakuha hira, di dala ira libong. Ay kabaraka kita mga farmers, no, di Santa Elena. O, mahalinan lagi hapon ka mo, halagad kay ubus-ubus, di ba, kung gindadara niyo, ginbabagsak niyo nga diha merkado publiko. Kaya kaagahi pa yung mga kasangkayan na naging kakantuin ni Tacloban, mga 4:30, 4 a.m. Ato naman ito, mahinaabot naman ito ang mga produkto. Ubus-ubus man giha, pagkakakulop, labi na kung natatiming nga tabo, no? O bisan nga ni diri tabo. Oo, ubos-ubos manggihap ang baligya naton. So yan, may ito mga kasangkayan, ginuna tayo ni nga topic kay anaton para mapaiba naman. Oo, pero niyan, ma-update kita gihaponhan mga iba pa nga ma-activities nga nadoan na tabong nga shooting incident. May gahatag ako yung nga update gihapon niyan. Unahamlaanin naton parte ini nga pang, pananom, no? Kaya amon-amon gina-highlight yan, na diya city government, nga an mga mulupyo, no? An mga taklobanon, gini-encourage naton nga hadto pagad ini, naging po-promote itong Department of Agriculture, no? Ini nga backyard gardening. Hinahinay ita, opo, pagtanom kita, kay iba talaga itong may daka kalugaringon ni mo garden ha iyo balay kontrahin sering ko pa na depende ka la ultimo tanglad ganas o itong ganas madali la ito tumurok mga ngaro ka pangatuhan imo sapit o pagtanom ay napagdepende mag-iinaro ka lang at ito imo neighbor o may dangan ini nag joke nga adi ko no iya ano man ini igagamitong kwantanglad nga nang ganas ayaw dadanga tuyot pagtanom para sunod di ka na kuno umaro o may da ini didto amo nasugad gyap ini okay mo pegad talaga ito may da sarili kita nga garden di ba ngan in relation hini no siring ko pa nagpapasalamat kita han aton mga business owner an mga negosyante di diha Tacloban an ibaha ira nga na come in na hini parte hiton kanan agriculture opo especially an mga kasangkayan grupo nira Sir Rowel no Ladera thank you sir han iyo pag visit didhan unang adlaw nga di city agriculturist office ngan ini nga pag promote naton nga may da kita baguya na nga mga gintatanom di diha Tacloban amo na ini nga ubi oo so soon or later ang Tacloban magigin usa na kita nga supplier hinin ubi puhon maluoy sa Dios no diri la din ni Tacloban ha Leyte ha Region 8 or ha Bugos nga Pilipinas kay magmaupay nga ni ang turok hini labi na ang mga purple ubi ang giubihi amo ini for export mga kasangkayan so at least makaka-export kita hin ubi coming from Tacloban oo so yan nga di kita no aton ibang topic paghingadayan liwat naton mga kasangkayan parte haton may da gin palusad nga DepEd order no and Department of Education unahon ta ini kay importante po iniha mga kasangkayan ano ito Jeron nga imo kuan nga kanan DepEd in relation po inihiya han pagdadarahin cellphone ha mga eskwelahan opo adi ha babasahon ko la no ikang inihang kanan kuan kanan DepEd na kay adi naliwat timing good ini hiya basta adi ko an sorry na open gihapon oo using of cellphone gadget while having classes is no longer allowed according to DepEd okay English ini ha basahon ko lang DepEd reminds all students parents and school personnel of the existing policy prohibiting the use of gadgets of students and school personnel while having classes or during instructional hours oh, may dako ni ginsend oh pakikuan daw para may dahira babas tatamdan liwat oh partihan DepEd using of cellphones yan oo oh, kaya amo ito ang DepEd order oh may dito kamando antikang ha DepEd The use of this permitted only for educational purposes or in times of emergency in accordance with DepEd Order number 006 Series of 2026 or the guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. Schools are being encouraged to strengthen information and advocacy campaigns to ensure proper policy compliance and promote safe and responsible use of internet and gadgets. So inihiya nga DepEd order dated June 30 la ini. Ano yan na? Pitsa dos kasangkulop la ini mga kasangkayan. Oo. Mao pay king pamatian no. Usa kita hinian mga nagduduso nga dapat unta itong cellphone good talaga. Diri dadun hasulodan classroom labi na an mga sugad hini nga cellphone ay ang mga smartphone kaya no. Ani ito ra nakagmulayhin. Counter-strike, oo, ang mga murulayon ba nga mga online nga danay ni mo anak, napapansin ni mo, nag-uusahan malin, nagiginakan man, nakakalasan ka nga ni danay, kinaguliat. Ngayon, may kamulay hiya online, cellphone. Amo ito, namamala nga hirahin ni mga kasangkayan, hini nga mga smartphone. Oo, okay la kung an K-pad, Oo, wari na adan yan na Nokia, no? Oo, wari na yan na nagamitan mga kwanggod. May nakikita na ko, guti ay nala. Oo, pero ang mga smartphone, ginbabawal good talaga ni mga kasangkayan. Kaya no, namamalangit mga estudyante, imbis nga mamamati nga ito itong teacher, nagiinakan nga ito atubangan, nagbibinantahin ito niya cellphone, kaya may kamulay niya online. Oo. So, para makag-focus ang mga estudyante hapag-aram, maupay ini, no? Nga ang DepEd talaga nag-issue ini, kasangkulop, dated June 30, during han fiesta hatakloban, no, pagawas ini han DepEd, through han DepEd secretary natin, nga dapat, di rin na good, igbawal na good ang mga cellphone, hasulod itong classroom. Mm-mm. Kaya mga may manhadtuan, nanging eskwila pa kami, mga batang 80s, 90s, no? Wari man ito nga cellphone, nagkatutuhay man pag eskwela. Kay Jerome ko no, kung emergency, how about kung emergency, dahamot paagi mga kasangkayan. Itong teacher, itong advisor, amot aro it cellphone number. Tapos ang teacher, an advisor, hanimo estudyante, kumbaga, nag-ILB imanimo anak, o aduharom, madaop kan teacher, sir, ma'am. Oh, masakit akong tiyan, pakisiring daw kan mama kang papa, mapakuha ako. Oh, an teacher na an matawag ha imo. Oh, ora-ora man hima, Mr. Raylod. Oh, iya na, ma-chat ha iyo. May group chat ka mo, mga kag-anak. Pero an member, di ran iyo anak na eskwela. An imang school advisor, an principal, an division superintendent, igbulig niyo ha group chat. May emergency nga ni, dito kontak. Oh, di ba? Damo ganin paagi udog. Ngan usap pa ini ha, aside itong mga mobile games nga namamala nga ito naton mga makakayakan talaga ako nga pausa ko nagiinakan man ini nagsusulo man nagiinakan man ini kalasan nga niya ako ngayon nagmiminulay han mobile games kaya akong umangkon mismo oo imbis pa to balay nakakalasan ako ano ka nagbumulay ko na ako ang cool siring ko pa daw okay guti ayon ni mo boses kida ako ni mo tingog diba napapansin ito niyo amo nga nakakaghatag gihapon ako ini kaya ano learn from experience ini. Pinaagi ito na akong dito sulod balay, haamon. Oo. Namamalang nga hira ini. Ini pa ha? Anong pinakamatindi? Imbis nga mag-aaram, di dagodan unang simana. Di na kuna ko ang kulito, unsa pang estudyante, di na kuna ko ito nag-study. Amo malagi hapon ko, no? Makaka-answer man ako. Sumago kaya, ano, ginaano mo? Ngayon pala, may daniyagin download nga app ang chat GPT. Oo, iguin niya ng mga estudyante. O, wala ini may nagyayakan. O, ako ini magyayakan, kaya amin yung tinuod. Gin-download nira, kaya wala ito bayad, mga ma'am, sir, and mga kag-anak, ha? Wala bayad pag-download in chat GPT. Gin-download nira, paka-download nira, pero parehas itong Google, AI. Itatype nira, nga tanan, nga napakiana, nga tanan, mag-Tagalog ka, mag-English ka, babatunon ka. O, amo nga yan nira gisisino, badamo nga din na nag-assignment. Oo, di ba? So, mas maupay kung gusto ko niyo mga kag-anak mabaroan niyo mga anak, no? Kitaan cellphone. May nangani dito gin-download nga chat GPT. Ig-delete. Oo. Kay kumpleto. O, yan na daw. Testingi daw niyo. O, igad to ha, Play Store. Ang mga mga smartphone user. O, i-download daw niyo. Pakianhi daw. O, bisan nga niyan history, adit nga tanan. Pakianan mong Tagalog. Mabatunhin Tagalog. Pagkainan mo English, mabatunhin English. Wala pag ito bayad. Asya nga hindi nahira nag-assignment. Dahil hindi na ko nahira namamating ang damam nga ninsir. Kaya adi man ko ng chat GPT. Adi man ko ni Google Academy. Adi man ko ni YouTube University. O mamaila ito, mga kasangkayan. Di bali ang Google nga ni YouTube, kay baga ko ang pahiya. Di rihiya specific bumaton. Ang chat GPT, good. Kay bubuligan ka good pag-answeran yung assignment. Oo, pati han iyo exam. Kinukurean ka, may da-exam dito. Kalala, ba manini nga pakiana. Iging ka-copy-paste let nira. O pakiana dito, magkaritit iyo mga anak mag-copy-paste. I-copy dito ang question, i-paste din ang chat GPT, enter, adan ang button. Tapos ang button, iraliwat, gini-edit-edit para dirihira mahalata. Ay sus, mga ma'am sir, ini kay ginsumat ko na. Ginsumat ko ini mga kasangkayan, kay para ma-aware po kita, nga amo ini kahaitik na yan ay technology. Ngan dapat kung gusto gud naton mabaro pag-aram it aton mga anak i-delete ito nga app oo bantay it ira mga cellphone ayaw pagpabadadain cellphone nga tusulodan classroom kay para ini ha pasensya na mga ma'am sir na aton mga teacher ha
1: para naton mga teacher magagamitan good talaga. Kaya no, isisinilduhan ta ito hira. O da, kuna pa diba nag-increase kitang swelduhan mga teachers? Tapos ang mga estudyante di na mamati, kaya ngayon nanirapakian, ikakadila nira ChatGPT, kaya ba, batunon man. Oo. So ang aton teachers nga to bang, ang bagan ano? Nawawaray na gamit, kaya di na namamati ang teacher. So maupay ini, nga nakikita nyo ang monitoring screen, no? Nga ginpagawas nga DepEd Order, no? 006 Series of 2026, dated June 30, kasangkulop, kay July, ito yan na. Nga igbabawal na mga cellphone. Oo. Jeron, pag-uli. Awa na netit kag-anak. Oo. Kung igpapagamito ni Ran cellphone. Oo. Ada na iti iyo. Ang aton mga parents, no? Kay siring pa naton, itong pagdisiplina itong mga bata, pagdisiplina naton hit aton mga anak, diri ito responsibilidad itong gobyerno. Opo. Ayaw igkadi haamon ha government itpagdisiplina iton iyo mga anak. Magtitikang po ito ha iyo balay. Oo. Kamu nga mga kag-anak ang magdidisiplina ito. Ayaw liwat igkadto kanda ma'am, sir, mga teacher, diri. Oo. Pwede hira mag additional mga kuan pagdisiplina. Ira ito na may mention. May nga ito GMRC, di ba? Gimbalik na ba? Wala ko hindi maka-update. O good manners and right conduct. Ang tawag nga ni among inintrimisan ina ng elementary and high school pa kami. Ano mo pa ni mo grado diri ko no? Good manners and right banyak man ko natong ginatagak nga grado. Anyway, just joking no. Ito nga GMRC no, importante ito ya. Kay dila nahasa it kabataan hit ira good moral attitude. Oo. Dapat ang pagdisiplina diri la magtitikang nga eskwelahan. Kamu po ang mga kag-anak. Oo. Kun suga dito nga nabaro na kamu yan na, nga nagagamit nga yan ang cellphone pag-a-answerhin mga questions. Oo, di rin na danay na mamati kanda ma'am, sir, kay amo malagyap, makaka-answer man ako. Ah, adin ko ang ChatGPT, tatype ko lang ini, makaka-answer ako. Oo, yan na kay maaram na kamu, pag uli ha iubalahan iyo anak, kita ah. Oo, bantayi, maupay itong kaya ano nga di rin natong ipapagamit yung cellphone? Kay para bumalik ba ang dati nga an nanay, nga ng tatay, liwat danay, ang mama, nga ng papa, tungod nga busy at trabaho, waray na time han iya anak. O nag-inanak ka pa. O waray ka time han imo anak. O di ba? Tagigihapon yung time, panalagsa. Importante ito. An anak, nga ang tatay, ang mama, nag-uupo dalamisa, nag-a-answer hiya, gintutot doon ang bata. Oo, ano ni mo na baro dito sa eskwelahan, anak? Amo ini. Bangin, testingi daw, ba may bumaton nga. Anabaro ang ko, pa, ma, waray man. Kaya pagpapakian ang question, bubutang ko lang adiha cellphone. Answer, kurik ako, pero may mapa. Pero may pagod ako 100% check. Oo, ngayon, tikang hachat GPT niya baton. Iyalagin ayad-ayad para di mahalata, naging copy-paste niya. So yan na ang mga kag-anak, maaram na. Sumatta ini kay para mag-guide ang aton mga kag-anak nga dako na ang ginbag-uhan teknolohiya. Bangin na be behind ka mo, mga ma'am, sir. Panginanua ang cellphone han iyo anak. Kitaa kung ano ang mga naka-download dito nga app. Oo. Kay bangin asay dito ang Facebook, la Google, YouTube, nga ni ChatGPT, damo pa nagpaka-download dida asay dan mga mobile games. Kuhaa ang cellphone, i-check. Ikaw pagbuot kag anak kung anulan mabubutang ang mga application dito niya smartphone. Kung gusto mong talaga niyo.

importante ang good moral pa, ang attitude. Oo. Ini, in relation hini, i-connect nala naton. Kay actually, ang pinakaunod hini, di naman talaga ini nagkakaada hini nga mga kuan na, tungudhan na tabo nga shooting incident. Opo. Maaram ba ka mo mga kasangkayan, nga didalahan, aside han, didahan June 16, di ba may dausa nga estudyante, nga babayi, grade 9 gihapon, dito ha General Trias Cavite, ang nagbunubunuhan iya mga classmate ha suludhan classroom. Oo, inyo news tayo ni, kailangan po ini niyo mabaro. Oo, pasensya na, kumbaga medyo kwan inihiya ang aton mga balita, pero kailangan kasi ini naton i-mention nga amo ini natatabuyan na din ha Pilipinas. Before an shooting incident dito ha San Jose National High School didahan June 22, nagkaadaan na stabbing incident didahan June 16 ha General Trias Cavite, nga amo adto an babayi pagod an namuno han iya mga classmates, warigad man may naawat an kinabuhi, nagkasasamaran la. Ngan aside dito mga kasangkayan, di ba nagkaadan shooting incident? Didala liwatan unang adlaw, kakano ba ini? O nalipot na report ha national, may daliwat grade 11 student ang ginbuno. Duha nga iya kaklase ang nagbully ha iya. Oo. A grade 11 student stabbed and wounded two classmates who allegedly bullied him on Wednesday. Uy, bisya na. Kakulop. Oo. Ginbully hiya ang iya duha nga kaklase. Iya ginbunuhan niya doon nga klase nga nagbully ha iya. O, natabo ini mga kasangkayan, Hakabaluay National High School, Habarangay Kabaluay, Zamboanga City, Kakulup. Oo. Medyo alarming mga kasangkayan, kay ano, ha mga classroom natatabo ini nga insidente, no? May dako di din names, oo. Di ko igahatag kay mga minor and involved. Pero amo ini, may dagudla gihapon natatabo aside han stabbing dito ha General Trias Cavite, ngan didihan aton shooting incident, yan na may bago na liwat, nabuno, wounded, oo, nadaray ng hospital, waray pa didi report kung kamusta ang mga kuam, pero kay diriman grabe, o, based on report ang national, no, di hao sa ini nga national nga newspaper ang nagpost, oo, kakulup na tabo, Wednesday, kay Huy Bismanyana. So yun, grade 11, 6, 7, grade 6, 7, 8, 9, 10, 11. Junior high school. Senior high, grade 11. Oo. Fourth year high school, junior high school. Oo. Mas senior high hiya. Kaya hindi diha aton, 14 anyos, buro bata. Ini, mga medyo may edad na hiya, pero minor lagi hapon. Oo. Ang namunuhan iya, nagbully ha iya. So yun, may mga sugad hini nga insidente nga natatabo mga kasangkayan niya na ngan importante good ang giya han mga kag-anak ngadtuhan ira mga anak. Ang pagdisiplina magtitikang good hapanimalay. Waray matatabuhini nga insidente kung gintatagan naton hin oras ang aton mga anak, ginpapanginano naton, ngan maupay ang aton kadisiplina habalay pala. Mm-mm. Iton pag kukuribot siring paman, oo, iton anak, ay la pagpasakiti kay may danakita child abuse, grabe na. Mupay nga ni hanuna, anamon kay diri kuribot la. Ginlalatob kami, ginlalabay nga ni ako ato ni tatay lingkuran. Oo, pero warak magsumat. Oo. Kaya to pa ilubayan mga 80s nga ni 90s. Ubisan din ang mga 2000 and millennial. Oo, pa ilubayan ang Gen Z, waray, diri kaya. Kay bisan ni mo nga ni kubiton la. Iri-report ka, kakasuhan ka, maugup pagod ang kag-anak. Ayaw. Baga pwede ba natin ibalik ang kadan kahadto? O, bisan talagod til, hapagdisiplina nala. Ayaw nala kitahan kuan, kay Jeron, mabibihan liwatera, kay makabago na yan ang technology. Okay, ani na kita. O, wari man ako magsiring, ayaw natin pagpa-experience itun, maupay nga kabutang yan, ha? Through itun atun maupay nga technology, no? O, an aton lang, pagdisiplina. Ibagod lagi hapon ang pagdisiplinahan una, na nagkuman kitan maupay. Nga waray pa man ini nga mga teknolohiyan una, di ba? Oo. So an aton didi kita focus mga kasangkayan itong pagdisiplina. Kay ini nga natabo dito sa Zamboanga nga stabbing incident. Oo.

nagpapakita la ini nga itong mga minor di edad, baga ibait ira pag-isip yan ha. Diri nga tanan ha, amo nga ni nga anaton, manawagan kita nga itong mga kag-anak no, nga disiplina hagod natin maupay itong aton mga anak. Oo. Kay ini nga mga incident yan ha, nga nai-report no ha national, nga ha din ha local, bagan very alarming ini mga kasangkayan in short. Oo. Kay nagsunod-sunod man inihira. Oo. May da pa nga nato sa nga lugar, na-mention ko gihap di dan unang adlaw. May da gihapon nakuhaanin pusil, 3-8 gihapon, ganyan may mga bala. O nangalimot lago kung di nato nga eskulahan, no? Oo. Kay ini nga, gimbubuhat nato niya na itong DepEd ganyan kapulisan. O, di ba, mapansin niyo, ang mga school campus yan na, estricto na. Gin-check na itong mga bag, mga nasulod, dapat may ID. Tungod hini, may dausagyap nga eskwilahan, I just forgot, no, kung ano itong eskwilahan, ang nakuhaanin pusil, o wari pa yagin himo, o nakuhaan, o sa nakuhaanin kutsilyo, o sa nakuhaanin pusil. Pagpakian ni, kay effective gihapon nini nga pag-inspeksyon ng mga bag, pagpakian ni na, kay may da kuno ako kontra, o, amo lang siringan bata, minor de edad, may da kuno ako kontra, protection ko la kuno ini, o diba? Diri ito maupayan, una, wari man kami hini. Oo, gipapagdarangani kami bulo nganhin kuan bulo nganhin ano ito ang kutiya nga sundang amul. Oo, makilala pa dinhin amul. Papagdara kami eskulahan. Yan na, bisan nga ni kuan, di ka na pwede sumulod nga may daga kuan kay check nan maupay. Hanuna, amo ni gamit namon bulo amul nagdadalos kami. Da nagga-garden kami. Wari man ini may na report nga may nag wari ko sering pa wari man namon labdian amon kasapit bisan kami nag-aaway na hadto nagpapaduso-duso man laad to ano maato ka amo man laytuhan una oo di ba oh ano adto gin sisinunlog ano maato ka amo man la kami hituhan una waray man ini kay gin tutugutan nga ni pag darahan unahin bulungan in amol oh yan na iba na mga kasangkayan kay ano ini diri nga tanan nga kag anak ka. An akon la adto gud ini na untol permit kag anak. An pagdisiplina gud nimo han imo anak. Kedit magsusugad hagawas kun mo open imo training hasulod pala ni balay. Tagi dohin oras. O ngadtuhan mga doktor, nurses, mga teacher, professional, engineer, yan ang mga busy hinduro. O nakakabati yan, nakakamonitor yan. Gintatagan pa ba nimo oras sa nimo anak? Diri sapat, ma'am, sir. Tatagan mulahin balon, tatagan mulahin maupay nga kwarto, higdaan, mulayan. Papalitan mo yan marahalon nga cellphone, bagwan niya sapatos, aniyabado. Papakaunon mo pa yung mga restaurant. Twice or thrice a week, nagmomol ka mo, nagkikita ka mo ha movie world, hasinihan di hatakloban. For example, huna niyo, gintatagan na niyo yung maupay nga kabubwaso na niyo anak. Tapos pag-uuli ha balay, di ka mo nag-istorya. Sige daw. Ka-istorya ha. Oo. Ig-training, mansuhain maupay. Kaya kung maupay ang kapadako ni mo, hasulod palahan iyo balay, magiging responsable ito nga iyo anak paggawas niya iyo balay. Ngan mahadlok ito ya, may balaod. May da Diyos nga nagkikita ha aton. Fear of God, importante ito mga kasangkayan. Nasimba pa ba kamo? Naguurupod pa ba kamo? Ba, hanggang pipinalitan mo lang bago nga sapatos nga nimbado, pero di na nga ni kamo nagimik or nagbabanding hagawas. Diba? Di rin na nga ni kamo nasimba, parehasan una. Kay busy? Busy ko no, importante napalitan ko na yan pagkaon, maging kakaon. Di rin ito pwede sugad la mga kasangkayan, nga matuuran la mga kaganak no? Tagin oras ang iyo anak. Tagin time. Bisa naman la before kumaturog, ka-istorya ha, or pagmatay ton aga. Oo. Palit na la anay, sigan imo ma'am, imo sir. Ma'am, pwede baga malit la ko kadali. Si kasong kuan ito na akong anak, dulong ko eskulahan, suga din eh. Oo, ito, dako na ito nga butang haira. Labi na mga may kaya, mga riko, no? Kaya itong iba hini, dirgan nga tanan. Itong iba napapabayan na tira anak kay tungod dito nga amo ini kabutang. Di ba? Ini in relation hini. Adto nga 14 anyos nga iya tita amo an pusilan iya tita nga pulis, di ba? Gin pa-attend kakulo pan Senate inquiry nira Senator Hontiveros nakatuhi
Senator Tulfo ngan hi Senate President Gatchalian, no, yung patawag ngadto ha Senado, yakan did to han tita during an interview no ha iya, naluluigad kita hadto nga police kay mo open iya to record, kay imagine ang pagkasabot hadto nato, nurse nga ni adto iya, tapos nagpulis paka police niya 2007 bad to nagtaken law bar exam. O kay nag-schooling man, pag-abogado, nakapasar pa. So ito hiya nga tita nga, yan nga ang titahan 14 anyos, no? Nga child in conflict with the law. Abogada nga yun adto, mga kasangkayan. Oo, naka-assign ha Police Regional Office 8. Naluwi kita, no? Pagkita natin, bisang gadhino, makita kay... Imagine, makakasabot ka na laging kuhan imo pusil. Kumbaga, na timing ato nga nakaturog hira iya or ano, waraya era balay. Han pagkuhaan pusil ha iya. Makakasabot ka na la pag uli mo, waray ka na trabaho. Tapos makakasuhan ka pag ulin administrative case. Nga tanan nga imo gin sakripisyuhan, pati an imo pag take bar exam. Makuri ba ya pag eskwilan abogado? Patla ka tuig, permito na may recitation everyday. Maaram ka man jeron. Kaya yung papatik ako, rek kumuha, kaya nadir ako pag binasa kadadlaw. Kaya may recitation ito, at pagtitikin abogado mga kasangkayan at adlaw, magbabasa ka. Oo. At tungatanan, nakawang la. Oo. Usala ka, sugad, waray na. Tungod na ito naging buhatan niya umangkon. Ngan, anuan asoy, based on testimony, no, hininga, di ko lang ngangaran. Oo. Di ko lang ngangaranan, no, ang police. Pero maaram, nakilala naman niyo. An iya si Ring, member hin for peace, ang kag-anak hadto nga 14 anyos. O nga duha, ang naneng ang tatay. Ang tatay hadto nga 14 anyos, amo ang bugto niya hadto nga pulis. O, based dito han iya, kwan ha, statement, kakulop dito han Senate Inquiry. Member hin for peace, may mga time ko no, gimbubuligan talaga niyan iya umangkon, kay naluluwi hiya. Ngan ginamin niya, nga once gindara niya ha firing range. Kay ginlulok up hiya, giniidulo hiya niya umangkon, ini nga 14 anyos. So hiya, as tita, di man hiya na-expect liwat nga masusugad, ginamin niya, gindara niya firing range, gintutduan niya, paggamitin pusil. Ngandi liwat hiya na-expect nga masusugad ito hiya na. Mm-hmm. Adi pa, kairo no, kaya no, may mga time ko no, nga dani ko no, naaro nga ni waray, era balay, pansura, or ano, nahatag hiya. Pero diri hiya an immediate nga kuwang, kaya may kag-anak, ini nga 14 anyos. Hiya na-assist na hiya as tita, o naluluwi man hiya niya umangkon. O, based ito niya statement kakulop, nga dani waray sura, naaruha iya, gintatagan niya, o bidiba kuhan tita gihapon no, nabulig. An mistake la siguro nga nakita dito, which is gimbalik-balik ni Senator Tulfo, no, ang pagdaragod nga to firing range, actually, waray balaod nga nagbabawal han mga minor di edad pagsulod ha firing range. Aada na ini han mga firing range owner kung iga-allow nira kay kinahanglan may consent tikang han kag-anak kung igsusulod ha firing range. Siguro by this, ito na aton mga senador no, congress, mga magbaralaod, magpasahiran balaod kung necessary good talaga para magkaada na kita. Nga below 18, 17, or 15 below, diri pwede sumulod ha mga firing range. Oo. Ito. Oo. Kung hinuan baga magkukuan hini, magpo-propose nga balaod nun para magkamayada kita. Para waray na good reason, nga bisan pala ano kagintatapuran mo ni mo umangko na ni mo anak, diri mo hiya madadara ha firing range kay may balaod man nga nagdidiri. Diba? Oo. Inihiya nga natabuno. Isolated case la inihiya. Oo. Diri ni Bot Sigmon nga amo ini natatabugan diri. Isolated la ini according to PNP. Nga na-fall lagi hapon ini hapag disiplina. Atugod kita permino naumban. Hapag disiplina gudhan mga bata. Labi na ang mga minor di edad. Good ti pala, disiplina hagod po natin. Importante po inihiya. Kay para paggawas sa panimalay, habalay, maaram hiya.
umatubang han reality han kalibutan. O sa ito, kay may daliwat mga bukis sila, habuk sila, paghigawas na, di na nababaro kung mag-aano. Tapos, tutdui, partihay mo, hanuna, di ba? Matanan man siguro yan ang mga kag-anak, tatay, nanay, or ang mga ulitawo pa yan, ang mga kuan, mga 30, 40 years old. Nag-agi man siguro gyapin pambubuli. Amo nga ni siring ko kanina, hanuna, amula kami itong, atuka, amula kami ito, padusudusula. Oo, tutdui kung ginaano. Oo, istorya man la ito. Kay kun sugad hini nga na-mention gyapad tuhan titahan pulis, nga ini kuno nga minor di edad nga 14 anyos, mahilumun lahiya, diriya nagagawas-gawas, introvert, an iya pagka-explain, no, hantita, nga doon iya umangkon. Kuan, igmingol ha ibang atawo, importante po ito hiya. Kay para in kaso may daliwat magsusunlog ha iya, di rin iya dadamdamon. Kay kamihan una, dani-ngani, kapag kakagawas at klase, ano, nagkikita kami, may da pa may itong Betamaxan una, pangarigo naman nga ito sa log, panguha naman yung bayabas, magbalay maghimo naman yung balay-balay kanang down in saging by that kasi nakukuha nan bata naara ba ya mo ini gisusunlog gani diri hiya na natuod la dayon importante ito ada ito ha aton pag-guide dit aton mga anak mapansin mo nga nan imo bata sugad ini o pamilingin paagi nga di diri ha aton women shelter nga di aton CSWDO may mga social welfare officer kita nga magga-guide ha ira yan ang ani adtuan mga students dito sa San Jose National High School nagpapaagi ito yan na hiton kanan ginko cope up ba an era trauma nga ginagian nira o may mga mitigation nga ginbubuhat yan an city government ipinaagihan natin si SWDO ngandidahan bispiras han fiesta ginmeet adto ni bispiras badto organ kaadlawan mismo ginmeet ni Congressman FM Romualdez an aton mga taga DOH taga DepEd, oo, taga didiha si SWD o gihapon, may dadto mga nakad to, kay gin-istudyuhan ni Rayana, nga ito ba, nga diri na mautro at nga shooting incident, nga in case may da sugad hini, may da kita mga psychiatric in charge, no, mga attending physician, nga mga social worker officer, nga manginginano, oo, in terms iton, mga biktima ba? Oo, nga diri hirama stress, diri hirama matroma hinduro. Kumbaga may mag-aasikaso wa ira. Ngan usay to dida, an baga nabatian naton no sana maamugod an ma-priority. Nga didi hatakloban magamayada kita hini nga bahay pag-asa. Nga may da kita didi women shelter, may da kita didi boys town, nga tuhan mga minor didad, may da kita gindadadaan mga battered women, biktima pang-abuso, rape, may da kita shelter nga di. An waray naton didi hatakloban. Ini nga mga children in conflict with law. Oo, ang mga child in conflict with the law, kundi in nato nira igbubutang. Oo. May dadi diha region 8, ang bati ko, hadto pa man ito, anak adaha, Tanawan? Tanawan ba ito? May boundary itong palo? Oo, Tanawan. Iba la itong sisto sumaya, sis, kay kuan man ito. May dito dida bahay pag-asa, nga nindito may tulosa, tikad to may dulag boundary. Oo. Ang didi hatakloban talaga, alun, waray kita hini nga bahay pag-asa, nga bubutangan gud hini nga mga nadadabihing krimen. Like for example ini, ang 14 anyos, dito gud kita focus ang 14 anyos. Kay based on investigation ng PNP, at nga 14 anyos, o di ko la pangangaranan no, hiyagod ang nagawas nga shooter, nagkosan kamatay, han tulunga bata, nga estudyante, ngan han kasamari, han 15 wounded, ngan hin 5 nga injured, tungodan paniguro pagdalagan, may da nagka pipiangan, nagkakararanggusan, ama to nagawas 20. Oo. Ngan hin tuluan namatay mga kasangkayan. Ini nga 14 anyos, nagawas han mga angguluhan report ng PNP, nga amo good an shooter, opo, based on report ng PNP. So amo ini, waray kita hini pagbubutangan na iya. An pagkasabot la naton, gin turnover na inihira, ginpaagihin kanan psychiatric DSWD kuan pag timang nuno o adi na ini itong DSWD puder wari man ini dadah city jail di man ini pwede prisuhon wari gap ini halak apa station 1 o kay diri ini hira pwede prisuhon kay may mga minor di edad oo yun aminin aton mga kasangkayan sana magkamayada kita di hatakloban kay para aware kita kung in kaso may mga sugad hini
may daan mga publiko, diri bang titigo-tigo ba? Nga ha, hindi iniragindara yan na. O, kaya di man na ito pwede prisuhon. Siyempre, ang kaalarma, nga ba, ini makagawas, ini may assurance lang, no, ginhataga ato na national government gap, nga hindi dan PNP, nga ng DSWD, pinaagi kan Secretary Gatchalian, no, nga diri nira bubuhian, labi na ito nga 14 anyos. Patapod ito, han government. O, bisan at minor di edad, bisan pa man igad to inihaba ay pag-asa, o dila kita, dila natin ito sumat, kundi indo ang specific ining location niya na, kay for security purposes na gihapon, amo man ang ginmensyon na aton. O, gisisigurado nira, nga diri ini nira papagawson, diri nira bubuhian, ngan binantayan inin maupay, opo. So, amulan aton, kay para mapanatag liwat itong publiko, itong katawhan, no, kay amo nga ni ito, itong iba nag-iisip, ba, nini pa uli, unlahi rabal, ay San Jose. O, diri po, nganhin may da kita nabatean nga ni gihapon nga report, i-verify pa tayo ni nato na PNP, no? How much katuod kay ang kag-anak kun hininga 14 anyos, lumakat na wari na din niya takloban. Oo. Pero for confirmation pa ito, tigang ha PNP, kaya bati na mo, nagpamanila na ko, no? Oo. So, yun. Ngan wari man liwat igsumathan tita during han Senate inquiry kakulup kun hain na ang kag-anak. Basta ginmention na niya dito nga, ito nga iya umangkon ang kag-anak, mga member hiton for peace. Nga ang tatay hadto nga 14 anyos, amon bugtuhan tita. Opo. Nga danay may mga kakurian nga ni hiya na abulig. Oo, ini nga tita na. So yun. Nga di kita mga kasangkayan, before kita maghuman, no, may da pa kita 3 minutes. In relation gihapon hini, may da ngayan kita po didihan aton Tacloban Youth Hub, no? Oo. May da kita announcement, ikang Dida City Information Office. O, may pag-isumpay niya na aton Tacloban Youth Hub. Kaya may da kita Youth Hub didiha ko an, Haranihan City Engineer's Office, no? Sa Pitmisman Opisina ng City Engineer, didiha may Justice Romualdez. Ini nga aton kanan, Teen and Kada Centers offer free child and adolescent friendly health services. So, yan na ini nga adlaw, July 2, ngan kutob inibuwas, July 3. Matikang ini, 9 a.m. to 4 p.m. Oo, so may da kita health services nga ipapaabot nga tuhan aton mga kabataan. Hiton Biyernes, oo, July 3, may da kita STI, HIV and AIDS Awareness Session. Oo. Inihiya, goodti pala, mga bata pala, mga teens, adolescent, gintututuan na naton about han ini nga sexual intercourse, diri makighilawas sa bisan lahino, magin makasabot hira nga itong pagbibilingin partner dapat usala. Oo. Importante ini, mga kasangkayan. Ngan haira edad yan, kay mga minor di edad hira, focus laan hira pag-eskwela. Oo. Avoid laan hira hini nga mga sexual intercourse. Ini, ginkukuan ini, gintututdo po ini mga kasangkayan. Kay may da ito right age. Oo. Kumbaga adult ka na, dida. Oo. Kay makuri man liwat, mag-aapal ka, di ba? O, klaro ito mga kasangkayan. Mag-aasawa ka good talaga. Yan na, kay bata ka pa, ayaw laanay. Pag-eskwela laanay. Paka-graduate ni mo, makabiling kang trabaho. Paniguro nga magkamayada ka balay. Kay makuri yan na pa, mga time, nakikilungon ka la. Oo, maupay yan na, ito may nagkagod sarili nga balay. Tapos, pagkita ni mo nga okay na, may trabaho ka, di da, pag-asawa na. O, di ba? Kaya ito yung hingangadtuan natin hini mga kasangkayan. Pero kung mag-aasawa kahin imo edad, 14 anyos, 15 anyos, susumatan ko po ikaw, maguguba it imo future. Oo. Kadamaan nga nag-asawa, hin 14, 15 anyos, naguba ang kabubwason, based in experience ito mga kasangkayan. Oo. Talagsa nala itong mga 12, 14 anyos nga, upay kung anak Enrico. Kay may da magkukuan. Bang, yun daw mga minimum wage earner lang imo kag-anak. Tapos, 14 ka pala, 15 ka, mag-aasawa ka na. O, ayaw, ayaw laanay. So, ini nga aton kanan Tacloban City Youth Hub naton, no, upod na ni iningin tututdo, ngadtuhan mga kag-anak. Open po ini, pwede ang iyo mga, kumbaga nag-aalang ka mo, pagkita niyo, iyo anak. Baga, duda man ako ini, patindurong kulugod init session, didiha city government, dito era, ha city government, itong era youth hub. Ito, pwede ni you dad on. Adi po inin amun hini youth hub, didi hamay, tabuk itong giniinayad nga Rizal Park, didi may city engineer. Oo. Itong Tacloban
sports complex, mag-atubang la ini mismo. Oh, dida. Ada po ini. Kumbaga alanganin kamuhan iyo anak nga bata pa baga amo na ini na lakwat siya na kwan na pwede niyo paatindiron. Opo. Pakadi aniyo, libre la po ito. Nag-start ini kanina alas 9, yan nga pizza 2, magpapadayon ini kuto buwas pizza 3. Opo din nga gidi-discuss rin ko pa ang parte ng importansya and awareness about STI, HIV, AIDS. May dagihapon ini free counseling. Oo. Parte itong free HIV testing gihapon. Then, magiging confidential ini, don't worry. Oo, di rin namon kukuhaw na ni Mungaran. Oo, once nga mag-attend ka hiningad to, kung magkuha ka, hininga aton mga kuan, tapos magsumat ka nga, adi, biktima kahin HIV or ano. Kaya may mga ginbubuhat kita itong apitad, ang City Health Office, para ito matambal. Oo, kaya itong AIDS mga kasangkain, war ito tambal. So may mga mitigation ito para di rin lumala. So yan, ngantungod nga kinakablas kita itong oras mga kasangkayan, nagsinyas na oh. O, kutob, sunod nga adlaw, dinilagi hapon hininga programa, oras, hantakloban!

0: Han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa bugos ng Pilipinas sa alas 11:05.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM, Up of the Hour News.
4: Maupay nga aga mga K5, madangat ayon delikat nga sumat para yan ang nga oras. Haton siyahan nga balita, kaso nga kidnapping with double homicide. Anig sasampayan nga adlaw, Habuyog District Office, han Leyte Provincial Prosecution Office, kontrahan tulong ang mga sospechano hapag kidnapa ngan pagpatay. Han magtalaamay nga hiraan ay Abuyog Leyte Vice Mayor James Buhol ngan Carlo James Buhol. Inin pagkumpirmar mismo ni Attorney Roy Perez, usa mga asister hapanig han mga biktima. Waray naman umuyon ni Perez, hapahayaghan pangunang suspect nga James Taboy, nga self-defense la ang iragin buhat. Sumalahan abogado nga dir ininauyon, basara kamatuuran, ngan mga ebidensya nga nakolektahan mga imbestigador. Lugang paniya nga amo o kuna ang maong nga depensa in himuhimula base makalikaya ha mga kriminal nga baratuno na nga nakakadugang lalugod ha kasakit na ginaantosan pamilyahan mga biktima. Hapagsurat ini nga balita ka K5, padayon itong pag-andam itong mga dokumento para hapormal nga pagsampahan kaso. Samtang nagpapadayon itong investigasyon han mga otoridad, ngayon hapag kayo na itong tulong ang intatahapan in nakadetener ha Mayorga Municipal Police Station. Samtang halain pa nga balita, hintawag naman ang nga utok kriminal ni Senador Robin Padilla, ang 14-anyos nga sospekan panmusil. Hausa nga eskwilahan din hiya Tacloban City hadton Hunyo 22. Ininkasumpayhan pahayag han Anthony Nash nga hi police staff sergeant Arla Ray Pasyansa nga pangandoy han iya 14 anyos nga umangkon nga magin usang pulis salit nag-aram ini pagkapot hinpusil. Dinahan gin buhat nga hearing han Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kakulop. Personal nga umatubang hipasyansya ha Senado para igistorya kung tipaunan o nakuha ni estudyante niya service firearm na gingamit hapan musila. Pag-explikar pa han pulis, nakabutang ha usang plastic locker ang iya pusila. Salit waray hiya magdahom nga maaabrihan ni han minor de edad. Seripan Senador, di rin akanan bata utok itong ginbuhat nga krimena. Mga K5, ang daligat nga sumat, indurotayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, han high blood pressure nga diabetes. Bantayi ito ni mapang magpaso nga balita, ig-like and ig-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ang iyo tagapagpasamwak ako ka K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. Hashtag na Tacloban, ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Ora sa bug-os nga Pilipinas, alas 11:13.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: DJ Reading on the

0: Alas 11 na liwat, mga ka-K5! Salit-adi kami, matuk-tuk na liwat, ito yung mga portahan. Hain man ka mo yan na, hayo pa ni Malay, o aditon lugar, kung hain ka mo, nagpapakabuhi. Abrehan pa ang telon ng aton programa, 11 Mbps, mga balita ng public service sa kada alas 11. Salamat at iupadayon ng pagpinamating ang pagkinitahan aton mga programa, 103.1 K5 News FM Tacloban. July 2, 2026. Ini ka K5 Kevin Susana, ngayon ka karusa tubtub ala una. Good morning haton nga tanan ngan maupay nga takna, hain man kamo yana hamag kalain-lain nga partihan kalibutan. Nagpaparaso iya na kay adto na manggod nag-exit na Philippine Area of Responsibility Henry. Meron niyan mga ka K5, makuha kitin update han natabo nga pag-inquest ngan pagsalawadhin mga kaso kontra han tulo nga suspitsado han pag-kidnap ngan pagpatay han magtalaamay nga Bohol. Dito ini natabo nga era pagsampa ha Abuyog Leyte ha Prosecution's Office. Adto hi ka K5 Roger Tilana, tikang pakaninahan pasado alas 7 han aga. Baadaw mga ka K5, kadamo hini nga nanihidabin mga estudyante, adi man mga ka K5. Duha nga estudyante sa Maran, kahuman pagpanmumunon han ira classmate. Adi pa pusil nga mga bala nakuha tikang hinusang estudyante. Adi pa estudyante nadakpan nga may daradara nga pisaw hasulod han eskwelahan. Totoo mga ka K5. Ano nalit kasugad hini naton? Nero niyan, naton ito nagbabalita ha iyo mga ka K5. Nga niyan, pagka alas 11:30, pamati kamo mga ka K5 kay para init aton panlawas. Ang sakit nga scoliosis, iningani nga nagkakamayada, hinsakit nga nabaliko, iton aton butagtok, iton aton spinal cord, scoliosis. Sering ko pa, di kita nagihingyap hinsakit, kaya di rin maupay, pero ano it aton makukuha nga benepisyo ha PhilHealth, pananglitan, mayda kita, o mayda ka, sakit hininga, scoliosis. 11:17, kadi ang tanay, ang magiging kahimtangan naton panahon, yan ang adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Sir Roel Montesa, good morning!
2: Good morning, maupay, excuse me. Maupay nga aga, sir, nga sugad mo na naton mga K5, nga nagkikita naton Facebook Live, nga nanmamatihan ira mga radio. Di naton ulagwa, yan naton panahon, para yan ang adlaw, Hanna Webes, ikaduha ka adlaw, Hanna Hulyo 2026. Anaton minayoyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita posible maka nakaabat hin madamp usahay madampog nga kalangitan or good weather labot lagod man pagkakakulo paday gutiay nga chance hin tingday nga pag-uran ngan pagdalugnog may tungod ang sinisiring nga easterlies diri na ang mga bagyo undi ang easterlies liliwat. Basar naman liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa. Awaray tangahaw, nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo sa kubngan gawas ng Philippine Area of Responsibility, iya na nga adlaw. Itong aadala ang sinisiring lagi hapon nga southwest monsoon nga gindoduminar niya ang kanluran nga dapit itong southern Luzon, Visayas ngan Mindanao. Nanwaray, gale warning nga giniisan pag-asa para yung adlaw din niya to repeat. Salita na itong mga aga K5 na nagpapakabuhi ang dagatan, pinagin pag-isda, talawas kumagtuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmatlayan mga pay, para liwat hira makalikay, hinanapaman ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Patigihapon na itong mga K5 na mabiyahi yan na, niyan nga gabi, o sinubuhas itong magahon, pinagaya dagat, talawas gihap pagbiyahi, ay siring ko paman kanina, waray, gale warning, nga giniisan pag-asa, diniatropit, ngan habugos, nga sinirangan, han, Visayas. Anaton real time yan ang temperatura di Datak Loban, na ada kita habayin 27 sentigrado, may posibilidad pa nga mabutin 31 sentigrado. Anaton ang low, sinigrit kaninan aga, alas 5.21, natutunod niyan nga kulog, alas 6.07. Anaton daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras, ngan 46 minutos.
0: All right, damang salamat, Sir Well. Hanay mo weather update.
2: Og sa ko magtapos, okay. Sir Gaben, may da ko ngayon pa rin pahinumdum. Reminder us na manliwat nga ito natin mga K-5. Ang mga pangandaman na aton panimalay trabahuan mintras nga waray panlinog. Siyahan, ipinamaninti ang aton mga parador, hangin cabinets, ceiling fans o chandelier, pinaagihin pag iskro nga dahil kinbubutangan nga diri matumba o mahulog kung may adalinog. Ikaduha, siguraduha nga waray mabugat o maburoong nga mga butang nga nakasalay ang mga parador o cabinet. Ikatulo, siguraduha nga haluag nga waray makakaulang didahan iyo alagian o pasiyo. Ikaupat, kung may himo ang aton portahan, pwede maduso o mabunlot tipasakob o tipagawas or double swing. Ikalima, kung may himo butangan naton hin flashlight ang kadahalanihan portahan. Ikaw nung pangatapusan, parungaan naton mga tangkihan stove kung diri ini gingagamit.
0: Okay, thank you, sir.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:21 na mga ka K5. Damo nga aton mga report ha. Nironian kan ka K5 Roger ini nga status ini nga pinankihaan nga mga tulungan nang kidnap nga nanmatay. Tapos ini nga mga estudyante nga nanihidabi na liwatin pagpinandaradarhin mga armas may dapanan buno. Pero haton pagbalik niyan mga ka K5, importante init aton panlawas ini nga sakit nga scoliosis, nga sakit ini habutagtok, itawo, spinal cord, nga kun ano it benepisyo ti ka nga PhilHealth, pero pagkapilaan ay kita mga ka-K5 ha? DTX Coffee Mix and Kape, nga nagdi-detox, gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, han DTX Coffee Mix. Nga, syempre, pagpadig-on, hand resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. And Mighty C ng DTX Coffee Mix. Mapapalit sa Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga nagpapadayon ang libre nga pangonsulta, tubtub pahiton Lunes, June 29 to July 6. Waray bayad ang pangonsulta sa Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, na ang gihaslay ton main entrance and Divine Word Hospital. Aton pagbalik, aton paghihimangrawan ng scoliosis, din aton espesyal nga programa Alagang PhilHealth sa Leyte.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
6: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikang ang June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. nga nahimubutang sa Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril what niyo itong nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rolando Basanyes, taghana kayo kog dutlawang kapi. Kung lahig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na katabangan pa dyan ang akong arthritis. Ang tagkaroon, gaano nabalik ang hubag sa akong mga tigil.
11: DTX Coffee Mix.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras mga ka-K5, alas 11.29 na. Ngan kada sugad hini nga oras, kada Huwebes, kada semana, ang aton segment, nga aton kaupod din hini nga programa 11 Mbps, ang Alagang PhilHealth sa Leyte. Ngan ato ni kakausa syempre ang tinaglawas ni kang ha PhilHealth ngan otro nga maupay nga aga mga ka-K5 adi nalewat kita han aton alagang PhilHealth sa Leyte kundi in aton pagihimang rawan an aton maaguman nga mga benepisyo tikang ha PhilHealth ngan iba pa nga mga impormasyon tikang han nasabi nga ahensya. Ngan siyempre, perminato naging kakaupod ang information officer han aton buhatan ng PhilHealth, hi Ma'am Diane Catherine Ablasa. Good morning, ma'am. Ano't aton paghihimangrawan niya na?
18: Good morning, sir. And to our listeners as well. Welcome po aton alagang PhilHealth sa Leyte. Today is July 2, 2026. Ngan, ang aton pag-iirustoryahan niya na amuan mahitungod ha scoliosis awareness. Ngahin kung ano-an kahimutangan han scoliosis ha Philippines. Also, what can you get ha PhilHealth if magkamayada kahini nga sakit ano. So, aminit aton pag-iirustoryahan ha sakubhin 30 minutes yana nga adlaw.
0: Mm-hmm. So, han nag-agi ngayon nga bulan ano ma'am, scoliosis awareness month. Okay na, June, sakto ba? June 2026.
18: Apo.
0: Okay. Damo pa naman may kuhin na encounter nga may dehini nga sakit nga labi na na napapansin ini kon natok daw nga baga itlawas baga nahilig.
18: Yeah.
0: Ano good ini nga sakit ma'am nga scoliosis?
18: Okay, so ang scoliosis usa nga medical condition kun diin an aton spine hinusa nga tawo nagkakamayada hindi ri normal nga pag-curve.
0: Mm-hmm.
18: Instead nga kun makita kita from the back instead nga straight line kun tay niya na shape hiya hin letter S o di kaya letter C.
0: Oh, iton butagtok init tawo ano yes. Ma'am is spinal. Okay, supposedly ini nga butagtok tadong ini.
18: Mm-mm.
0: Oo, agoy. So it apektado hini itiabo tagtok bagabagen na letter S. Duha daw ito kapag kurbada kon letter S.
18: Oo.
0: Ito sa liwat o sala kapag kurbada letter C.
18: Yes.
0: Itiabo tagtok. Sige
18: so,
0: ma'am.
18: Mga letra nga nakikita kon may ada hini. Mm-mm. Ini po is a progressive nga sakit diri inihiya nakakahawa.
0: Oh, okay. Diri nakakatapon ha mga ka-K5, okay.
18: Opo. Tapos kung diri mabaruan, nga hindi rin ma-manage and early, posibleng lumala ano, habang nadako itawo, nga magiging hinungdan, hin permanent disability,
0: okay.
18: Posibleng extreme nga pain halikod, nga hin magkakamayada giha possible complication ha lungs, nga ha heart, kay posibleng maipit ha rib cage.
0: Okay. Kuna baliko itong kuan, itaton butagtok. Siyempre butagtok, ada man na connector itong mga gusok, itribs. Okay, so pwede maipit itong baga ngan kasing-kasing tungod hit pagbaliko han butagtok.
18: Yes, agi so daw, possibly good ito hiya. Amo nga maupay an early detection gihapon, ngahin management.
0: Mm-mm. Di na Pilipinas ma'am, ano kadamo itawo so ba itong statistics nga apektado hini nga scoliosis?
18: Nasa rin po ang Philippine Orthopedic Center, pati ang DOH, may ada more or less 3 million Filipinos ang nagkakamayada hiniya na nga panahon.
0: Mm-hmm.
18: Habog o stiwat nga kalibutan, nagkakamayada or nakaka-apekto ini ha 0.93% to 12% ha population.
0: Mm-hmm.
18: Or in short, may ada kung ha ratio ano, 3 ha bawat 100 katawo may ada scoliosis.
0: Mm-hmm.
18: Tapos nasing gihapon ang Scoliosis Philippines nga may ada 720,000 patients hin scoliosis in Mindanao alone.
0: Okay.
18: So batay ha datos tikang ha Scoliosis Research Society nakikita nga 3% han population han Mindanao apektado han scoliosis.
0: Ha Mindanao pala ini mama, yes. Ang aton giniistoryahan, 3% hit population hit Mindanao may da problem at butagtok.
18: Amo po, importante gihap makit-an nga may ada tinatawag nga gender disparity o dako nga pagkakaibahan ha gender.
0: Oo, ma'am. Kay it kaurogan hini nga nakikit-an, adi ko nit kababayan-an, kaurogan hini nga may da. Si ano si ring ma'am din hit research hini?
18: Although possible hiya ha babayi nga hin lalaki, mas laganap in hiya ha mga kababayan-an. May da kita mild o yes, mild case, may ada ratio nga 3:1. Ibig sabihin, duha, tutulo ka babayi, hausa ka lalaki, may adahin mild nga case. An malubha liwat nga case, kundi in an curve na ada na ha 40 degrees, may da ratio nga 7 is

0: nga mga sikat nga individual personality nga may ada scoliosis?
1: An aton po so far ha aton scenario yan ano may ada kita sikat nga model nga may ada hini nga sakit anay Miss Universe 2018 hi Catriona Gray usahiyang advocate parating scoliosis nagiging inspiration ini hakadam-an kay proof ini nga bag na manage iniya nga sakit pwede ka pa din makahimo hit imo karuyagon hakinabuhi.
0: Ano itpaglikay hini ma'am nga sakit nga scoliosis?
1: Hapag kaya na po, waray direct way para eventually maiwasan gud ang tinatawag nga idiopathic scoliosis. Kay 80% nga case, diri na pinpoint gud ang aton medical community kung ano ang exact nga cause.
0: Okay.
1: Pero, ginatataganhin doon han mga experts nga aton pag panatili hin na maupay or tama nga posture dako iniit bulig para maiwasan ang danger nga hin diri kita hini ma-diagnose nga sakit. May gihapon kita mga practices nga baga diri maupay labi na ha mga bata ang sobra nga pag slouch
0: o pag dinuko.
1: Yes, pag dinuko habang na nagsi-cellphone or nagga-gadget, nakakadugang inihinbog at ha liog ngahin nakakagubahan natural nga balance han aton spinal. Para ha mga bata gihapon kung nagdadarahirahin bags nga mabugat like 10% more hit era timbang posible gihap magkamayadahin imbalance halikod nira.
0: So wala iti pamustura labi na kung mga bata pa kinahanglan gud straight up ha ngandiri magdinara magpinasanon hin magbugat. Okay, kung may da na hininga sakit ma'am, may da ba hini medisina nga pwede magtambalan o matatadong ini nga pag paghilig o pagliko hit butagtok?
1: Ha, pagkaya na po, Sir Kevin, waray pa kita medicine
0: Aboy.
1: Nga makakaupay o makakapastraighten hin na spinal cord nga na curb ano. Pero may ada anyway para ma-correct, ma-prevent. May dakita na mga existing medical procedure o corrective management in place nga pwede na magamit para makabulig ha may ada scoliosis. Ang paggamit po han na mga management nga available madepende ha ang gulo.
0: Okay.
1: So para ho ha may mild curves.
0: Mild curves kumbaga diri peni ora-ora nga pagkurbada.
1: Yes, so kung 20 degrees or below.
0: Okay.
1: Nagamit po hin tinatawag nga observe and wait. Ginopdan gyap ini yan physical therapy. Dinhi ginobserbahan ang patient from 6 to 12 months pamamagitan ng x-ray. Ngahin humigit kumulang 48% ha mga cases hini nagiging stable basta mamanage.
0: So kinahanglan good ano ma'am, maobserbaran nga ni diretso nga may da na kurbada ipakonsulta dayon ini.
1: Yes.
0: Kay para mamanage.
1: Yes.
0: Amon ang ginsiring yan ang mild curves pala.
1: Yes, okay. Mild. So, kung baga, ada na daw ko no ha 25 hanggang 40 degrees, ginko consider na ini nga moderate curves. So, ha mga bata nga padayon ang pagtubo, ginarekomenda ang pagsulothan custom brace from 16 to 23 hours every day. May da ini 72% nga success rate. Kung gamiton hin maupay han pasyente ini nga brace para ha mga madadiagnose in moderate curves.
0: Okay.
1: Para liwat po han severe curves, more than 45 degrees hanggang 50 degrees, kinahanglan na hin tinatawag nga spinal fusion surgery or operation para igtadong ang spinal cord. Ngahin magkamayada or bubutanganhin metal rods and screws.
0: So tulong ngayon ang classification. May ada mild curves nga pwede la igpaagihin PT. Okay. And moderate curves, may daan na igsusulot nga brace nga haros kada oras gagamiton ini. An makurihin yung mga severe curves kay operation na gudit kinahanglan. Sige ma'am, tulo ini nga mga kategorya nga apektado hiton scoliosis. Siring ko pa, diri mang kita naghihingyap hini, ano man iton bulig, nga makukuha

0: hiton apektado, hit scoliosis, tika nga PhilHealth.
1: Para po ha mga kabataan nga may edad 0 hanggang 17 years old nga nakaka-experience in spinal deformity, nga may Cobb's angle nga diri mahabubuhin 20 degrees, may dapo kita PhilHealth Z Benefit Package for children with mobility impairment. Mm-hmm. So under hindi nga case rate or Z Benefit Package, upod ang spinal bracing or orthosis, ang package rate hini naabot in 32,180.
0: Okay.
1: So upod ang assessment, ang pag-measure, ang paghimo or fabrication hand brace, pagtaod nga hin ang rehabilitative therapy hand patient. So that is from 0 to 17.
0: 0 to 17 years old. Okay. Okay. Ginsusuklan ini ano ma'am o baga gin-measure ani dit pagbaliko. Tapos di rin dayo nakukuha ini nga iraging gagamit nga kuan. Oo, tama. Oo. Nakahinumdum ak hini nga may assessment, gin may measure, nga nigin fa-fabricate pa ini nga brace.
1: Okay. Ngahin may therapy pag
0: may, oh, after. Yes, ma'am. May therapy. Okay. Sige, kung, ma'am.
1: Kung liwat po, more than 17, parahan mga may edad 18 years old, pataas, pwede hira mag-undergo ang tinatawag gihapon nga expanded Z-morph or an Z benefits for mobility, orthosis, rehabilitation, and prosthesis.
0: Mm-hmm.
1: Kung diin sakop ang spinal orthosis na nagkakamayadahin amount from 30,000 to 45,000.
0: Mm-hmm.
1: So kung thoracolumbosacral, 40,000. Kung lumbosacral, 30,000. And cervicothoracic, 45,000.
0: Mm-hmm.
1: Kung kinahanglanon liwat po yung operasyon, like spinal fusion, may dakita case rate nga na-offer hini. And PhilHealth nga makakaiban han overall bill ha hospital. Kung gamiton po ang code nga 20931 para ha allograft, ang package rate po is 35,919. Kung ang code liwat nga 20936 para ha autograft, nagkakahalaga inihin 20,553.
0: Mm-hmm. Dapat ayaw natin hingalimti ini mga kakayfab, ano nga itong giniistoryahan niya na kay diri kita maaram bangin hinihimula natin nga intrimis nakita kita aton mga anak katimprano pa nga pangidaron nga medyo nakiling inin mas maopay kon aton na ito ipakonsulta kay diri na para diri na umabot hin grabe pa nga kahimtang iton iya butagtok. So nakabati man kamo mga ka K5 ha an mga package rate ika nga PhilHealth. Sige ma'am, sumpay pa man ini, sige, balik kita ma'am, paghimang rawan tanaliwat utro, ini nga PhilHealth, yakap.
1: Opo, so kunwaray pa ang aton mga manmarati maka familiarize kung ano ang PhilHealth yakap, amoy ni po ang mas pinalawig, mas pinaupay pa nga primary care package, nga ang goal is makahataghin na services, protection ha aton health. And importansya po hini ha scoliosis dako kay hapamamagitan han first patient encounter under han Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. And kada miyembro maagihin comprehensive nga check-up ngahin medical and medical history niya kukuhaon ngahin magkakamayadahin physical examination through a YAKAP physician nga waray bayad kun adaan iyo YAKAP ha usa nga government nga facility.
0: Mm-mm.
1: So dinhi makikita nga masiscreen hin early ang bata kun may da scoliosis.
0: Mm-hmm.
1: Ngan kun may makita nga senyales like diri pantay an sugbo, pwede na si hiraig refer diretso ha mga orthopedic specialists para hin early intervention. Di rin na po kailangan maghulat ang mga kag-anak nga maggrabe or makaabot pa hin extreme pain ang likod ang aton mga bata para lang magpa-check up. So even before that sana makapa-check up na kita. So ini sa kopyahan PhilHealth YAKAP nga may ada libre nga primary care check up regular na consultation sa mga yakap clinics, libre nga laboratory at diagnostic tests, may cancer screening tests, may libre nga gamot sa mga accredited nga pharmacy or PhilHealth gamot facilities.
0: Oh, ini ma'am ano nga pananglitan maobserbaran niyo itong iyo mga anak tapos ikaw nga kag anak ka member at PhilHealth maaram ka naman kunhaing kay itong naka-assign nga yakap clinic. So, di gan kita hinasering nga magkamayada kita sakit. So, ayon na kita paghinulat kung may da kita kinikita nga diri maupay nga postura itong lawas itong aton anak. Ngan ikaw mismo nga kag-anak, pagdadangan titi mo anak, pwede ka nalang dumungan pagpa-check up.
1: Yes.
0: Bisan waray kay naabat.
1: Yes. Mm-hmm. So, gini-invite natin at aton mga manmarati, magkirita, nga pwede na kita magpalista. Ikaw nga member, kaupod ang imo mga dependents. Magpalista kita han aton yakap clinic, pamaagi ha e-gov, mobile app, or hapag bisita pinakaharani nga PhilHealth Local Health Insurance Office. So, ang programa pong PhilHealth Yakap, may danhiya ka akibat nga PhilHealth gamot. Ang outpatient drug benefit package nga nag-offerhin up to 20,000 worth of medicine every year hakada qualified members and their dependents.
0: Okay.
1: So, may total nga 75 medicines under this list. Ha 21 po ha kabuuan nga lista nga essential medicines pwede makuha direct ha napili nga yakap clinic. While the other 54 medicines pwede na makuha ha mga accredited nga gamot pharmacy. Kun an pasyente po nga may scoliosis nakaka abat hin extreme pain halikod upod po ha official list han 75 medicines under the gamot package at mga pain relievers, ngahin anti-inflammatory medicines like celecoxib, ibuprofen, naproxen, mefenamic acid, pati an paracetamol. Sakop gihap didi po ang gabapentin para ha may mga neuropathic pain or pag-ululhan mga naiipit nga ugat. Ngahin, i-remind ko la, kailangan la po nga kumuhahin reseta ang gamot prescription tikanghin accredited nga gamot physician para maka-avail han na gamot benefit.
0: Arumami kahini, ano ma'am, nga may dahini nga 20,000 nga kantidad ang mga medisina nga libre kada tuig.
1: Yes.
0: Basta qualified itong member.
1: Yes.
0: Okay, nga 75 ini nga importante nga mga medisina nga pwede naton matagamtaman. Yan, nagiinalang la siguro itong iba. Ito ba kay hadlokon manggod magpa-check up, ma'am? Naguhulat ani nga magagrabi. Mas maupay kung tiro-timprano naton nga madidetect. Anyway, adi man na naton yakap clinic.
1: Yes po. So, may ada po kita magkadurodilain nga listahan aton mga yakap clinics along the area din here, Region 8. Kung nganhi po within the Tacloban Palo area, and aton po mga district health centers na offer hinyakap bangin na may adaha aton harani like Abukay, Hadiit, Hanyu Kawayan, Hasagkahan, ha San Jose, ngan ha VNG District Health Center. So, na-offer po inihirahan na yakap. May dagihapon kita po mga private, nga mga yakap clinics like Caring Frontiers, Syrian Healthcare, Divine Race Family Healthcare Center, Divine Word Hospital, hapalo may da PhilCare, may da Accurite Medical and Diagnostic, and palo One Stop Health Shop, may dagihapon po ha PNP Pro 8 Infirmary, ha Rylins Polyclinic and Diagnostic Center, ngayon ha Transfiguration Medical and Laboratory Services Incorporated. So, ang piperalain ni po nga within Tacloban Palo area, ang kompleto nga lista, ato aton website, www.philhealth.gov.ph. Ngayon ko nagpa-check up na kita po, ngayon may ada na kita ang tinatawag nga gamot nga prescription, pwede na kita kumadtuhin bisan diin nga gamot pharmacy.
0: Okay.
1: So, dara-dara po ini nga gamot prescription, amo it igpresentar ha gamot pharmacies, like Didi po ha, Palo, may Botica Ezekiel, C-Gen Pharma and Medical Clinic, Patian, Palo, One Stop Health Shop. Nga di po ha, Tacloban, ang GMA Pharmacy, ang duduhang GMA Pharmacy po na offer na hini, Patian na duhang RPH Drug House, St. Anthony Abad Pharmacy, ang Tacloban City Hospital, and United Shalom Hospital, pati ang Youth Plus Enterprises. So, kung naka-avail ka mo hini po, magkakamayada ka mo hin, makikita naton kung pera pa ang remaining balance, okay, na available, hang 20,000 nga allotted package. Remind ko la po, dirilain ni para po ha primary member, kaya kung may dependents kita, mga anak, or aton mga legal spouses, may daliwat hira separate nga 20,000 per
0: okay
1: year.
0: Oo. So, kung pananglitan, ma'am, itong kag-anak, mag-asawa, Mr. Ganhan Mrs., naan-trabaho ini. So, diretso mga member itong PhilHealth, separate la ang era tag 20,000.
1: Yes.
0: Nga kanan libre nga medisina.
1: Yes.
0: How about ang pag pananglitan may adahin nira sigun tanala duha nga anak? Mm-hmm. Aanhon man ang pag-divide hituhan amount liwatan medicine han kada anak nira tub-tub diin.
1: Kung sugadin ni po nga scenario ano kung may duha nga anak, kada anak may 20,000 worth.
0: Oh,
1: dili
0: okay
1: equally share. So everyone gets to have a 20,000 worth of medicine under gamot per year.
0: And dependence ito.
1: Yes.
0: Okay, so labot la han 20,000 nga para han kag anak, may da 20,000 para niya dependent.
1: Yes po.
0: Kung lima nga anak?
1: Times 5, liwat. And 20,000 times 5.
0: Okay, so kada anak, may da 20,000 per year. Okay, naklaro na, mamay kayo itong mga ka-K5. Kada ako hininga bulig, ha-medicina pala. May da di ma'am, siguro ka ng renewal ini, ma'am, napakiana. Maas kan renewal, hanyakap registration, kay mag 1 year na kami nga naka-register ha PhilHealth yakap. Yan nga Agosto. Na-renew ba ini, ma'am? Siguro bangin kuan ini clinic or ano? Waray detalye didi.
1: Actually po, kung nakapili ka mo hin yakap clinic, good for 1 year ito hiya.
0: Okay.
1: So, for, kunyari yan nga 2026, from December 1 to December 31, 2026.
0: Mm-hmm.
1: Lock in ka mo ito within that period.
0: Okay.
1: Kung gusto bumalhin,
0: okay,
1: ang panahon para mag-transfer is adaha October, November, or December para makabalhin ha susunod nga taon.
0: Okay. Panangilitan si ako, adi ako naka-assign si Gunta City Hospital.
1: Mm-mm.
0: Need pa ba nga makantok itong kada tuig or diri ina?
1: Hapag kaya na po, an option kasi for registration, renewal, or
0: okay
1: transfer, ada la haamon office.
0: Ah, okay.
1: Dati kasi pwede to online.
0: Ah,
1: takay
0: okay
1: gin change man ang mga technicality. So ada good la haamon office hapag kaya na. It might change later on, pero kun bangin mag-update, hapag kaya na po makadigod la ha opisina pag register and transfer.
0: Oh, pamati ko ma'am, itigin papakian na didi yakap clinic. Bangin may danira clinic nga haiyo.
1: Facility.
0: Oh, facility.
1: Ah,
0: okay.
1: Okay. And facility liwat po, ibaliwat ini kay
0: okay
1: konektado ini accreditation.
0: Yes, ma'am.
1: Kung nagpa-accredit po kasi ang usa ka yakap clinic, good for 3 years.
0: Ah, okay.
1: Accreditation.
0: Okay, okay.
1: If I'm not mistaken, ang yakap konsultaan ay nga da inihan latter part of 2023 or 2024.
0: Ah, okay, sige. Ano ma'am it proseso kung ma-transfer ka hin yakap clinic? Pananglitan didi ako hini nga particular nga yakap clinic tapos karuyag ko nga bumalhin ako hin iba.
1: Okay. May dakita form nga ginagamit ang tinatawag nga Primary Care Selection Form or PCSF. So, amoy ni nga form ang gagamiton pagpa-register pati transfer.
0: Okay.
1: So, if you fill out line information, isusurat kung diin gusto matransfer, tapos kung diin gusto ma-register para ma-process iniha aton opisina.
0: Pwede ba mag-transfer nga diri pa ma 1 year?
1: Pwede po. Actually, pwede mag-transfer. Basta waray ang tinatawag nga first patient encounter.
0: Ah, okay. Oo.
1: Kung waray kahito ang first patient encounter or FPE haimo kasalukuyan nga yakap clinic, pwede ka pa makatransfer. Pero kung pananglitan, nagkanto ka na, na-interview ka na, nakuha na imo medical record, na-establish na iyo tinatawag nga first patient encounter, ha, ito nga tuig, di rin na makakatransfer okay. For next year ka na.
0: Pananglitan, mamay dalot, so ganun nga senaryo, an imo na-register nga clinic nga nakagkuang ka na dida, nakagpa-check up, inin didikahan District Health Center or RHU. Kahumanin 1 year, gusto ka magbalhin nga din private nga yakap clinic, di rin na kanan government. Ano, parehas lang bagay paagit pag-transfer ito?
1: Yes po, parehas lagi hapon nga proseso. Pwede ito kay patient choice inihiya na okay, atan program. Pwede ha iyo family, bangin harayo ang mother, iba ang iya yakap clinic.
0: Okay, oh,
1: ang mga anak, bangin dirihira same nga location, pwede gihapon iba. So, patient choice po ang aton pagpili kung anon aton gusto nga yakap clinics.
0: Sige ma'am, bangin may da pa kita didi approximately 3 minutes. Bangin may da pa ni mo kadugangan ng mga reminders itong aton mga nanmamati yan.
1: Okay, so remind ko la po, adi na kita ha third quarter of the year, July, August, September. Bangin may da nakalimot, pagbayad ang ira second quarter and April, May, June 2026 nga premium. Pwede pa po magbayad using either GCash, pwede gihapon mag-login ka mo sa iyo PhilHealth Member Portal account nga makikitan po iniha aton website or pagbayad pinaagi han e-gov super app. Kung mahihinumduman, nagkamayada ka ng super long weekend, anong ang naglabay nga pagsalinurugan fiesta, hantakloban. So, bangin good may naka-miss out, pwede pa po magbayad. Ang mga manmarati naton, igahangyo ko la, permanente naton po hinumduman, member na ba kita PhilHealth, maaram ba kita at benepisyohan PhilHealth, ngan kung paano maka-avail. Kung may pakiana, you can always visit us ang Tacloban Local Health Insurance Office. Ada kami ha, number 21, Corner Queen of Peace and Real Streets, Barangay 76, Fatima Village, Tacloban City, Leyte. Or pwede ka mo mag-email ha, tacloban.pro8@philhealth.gov.ph. Hangaran po ha, aton Regional Vice President is Sir Ronald S. Habay. Kaupad ang Local Health Insurance Office Head, Sir Richard Mauro R. Bugho. Ang aton po next program is on July 9. Sana magkamayada pa kitahin, erestoryahon nga baga, makabulohan para ha aton nga tanan.
0: Okay, mga ka-K5, amod ton aton kanan, yan ang edisyon. July 2, alagang PhilHealth sa Leyte. Ngan sunod nga huwebes, in magkikirigta nila kita kay importante ini. So, ganun aton ginerestoryahan niya na ini nga kanan scoliosis nga sakit nga hinaut unta nga nakaghatag kami ha iyo hin importante nga mga detalye impormasyon hiton mga benepisyo nga makukuha naton tikang ha PhilHealth. Ma'am Dayan, thank you so much nga see you next week na liwat.
1: See you sir.
0: Okay, mga ka K5 oras naton alas 11:59. Mapakadiani kita naton MyTC Network News kataliwan hini mabalik naton programa 11 Mbps.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tagtag ng pimples.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang na balat.
6: DTX Beauty Soap.
5: Gustong humuti.
6: DTX Beauty Soap.
5: Maraming katikati.
6: DTX Beauty Soap.

0: extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Biling na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyDC Network News.
4: MyDC Network News,
3: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
2: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiz. ASF at nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Kaso ng African Swine Fever na itala rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumong kahing bilhin upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Scammer queen na retiradong guro muling dinakipa sa kasong large scale estafa. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska, driver arestado sa checkpoint. At 8.75 billion pesos na smuggled na sigarilyo nasabat sa Palawan, 7 suspect arestado.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiz. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Umabot na sa mahigit 200 kaso ng bullying ang itala ng Department of Education Capiz Division. Base sa datos, sa nakalipas na 3 school year hanggang itong taong kasalukuyan, 100 na ang itala ng kaso ng physical bullying, 46 sa social bullying, 35 ang retaliation, 20 ang kaso ng cyberbullying at 1 kaso ng gender-based bullying. Kasunod dito, ipinasiguro ni DepEd Capiz Schools Division Superintendent Dr. Joel Bermejo na istrikto ang ipinapatupad na child protection policy at anti-bullying policy sa mahigit 400 na pampublikong eskwelahan sa lalawigan. Ito aniya ay ipinapatupad sa tulong ng School Governance Council, mga magulang, alumni at iba pa. Mabilis ang pagtugon ng bawat eskwelahan sa lahat ng kaso at uri ng bullying at ipinasisiguro ang pagbibigay ng suporta, protection at intervention sa mga biktima ayon pa kay Dr. Bermejo. Hinihikayat naman ng opisyal na huwag mag-alinlangan ang mga posibleng biktima na magbigay alam kaagad sa mga guro o opisyal ng paaralan sakaling sila ay mabiktima ng bullying upang kaagad na matugunan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Samantala, ASF nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, Shara Humilio.
6: Kinumpirma ni Governor Manuel Sagrabaria na mga alagang baboy sa bayan ng La Libertad ay nagpositibo sa African Swine Fever batay sa mga resulta ng laboratorio. Iminumong kahit ng mga paunang pagsiyasat ng virus ay nakuha mula sa mga scrap ng pagkain na dinla mula sa isang kalapit na lawigan at ipinakain sa mga baboy. Dahil dito, inutusan ng gobernador ang sa Veterinary Office na paigtingin ang mga inspeksyon at pagkuha ng mga sampol ng dugo sa mga kalapitbayan tulad ng sibulan at amlan. Hinikayat din ni Sigarbaria ang lahat ng mga magsasaka na pansamantalang itigil ang pagpapakain ng swel o lamaw sa kanilang mga baboy upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng sakit sa loob ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Ganyan din kaso na African Swine Fever na itala na rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Balitatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Naapektuhan na rin ang African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa lungsod ng Bacolod. Nadetect ang kaso ng ASF sa Bacolod matapos isinailalim sa testing ang apat na mga buhay na baboy na mula sa Barangay Alihis at Barangay Takuling. Ang Bacolod ay isa sa mga lugar sa probinsya ng Negros Occidental kung saan na itala na rin ang kaso ng ASF. Ayon sa Provincial Veterinarian Office, umabot na sa 1,902 ang bilang ng mga namatay na baboy sa Negros Occidental dahil sa ASF. Ngunit may kinatay din umano at ibinenta dahil sa takot na maapektuhan ito ng African Swine Fever. Noong Hulyo 25, naitala ang kaso ng ASF sa 12 lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
8: Naitala ng Municipal Tourism Office ng Malay ang kabuang 177,228 na tourist arrivals sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 30 ngayong taon. Batay sa inilabas na datos ng nasabing opisina, pinakamalaki ang bilang ng mga domestic turiste na umabot sa 158,684. Samantala, nakapagtala rin ang isla ng 15,165 na dayuhang turista habang 3,379 naman ang bilang ng mga overseas Filipinos na bumisita sa Boracay sa loob ng naturang buwan. Ayon sa Municipal Tourism Office, umabot sa 177,228 ang kabuang tourist arrivals noong Hunyo na nagpapakita ng patuloy na pagtagsa ng mga bisita sa kilalang tourist destination sa bansa. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Malay at ng tourism stakeholders ang mga turista na suportahan ang mga programa sa pangangalaga sa kalikasan at sundin ang mga umiiral na regulasyon upang mapanatili ang kagandahan ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
4: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: Samantala, speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumungkahing bilhin upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
9: Tinalakay sa isang joint committee hearing ng Peace and Order and Public Safety at Transportation noong Martes, Hunyo 30, kasamang sangguniang panalawigan members sa LTO, HPG, PNP, PDRRMO at iba pang mga concerned agencies ang pagpapalakas ng provincial ordinance upang maiwasan ang aksidente sa kalsada sa Antique. Sa paningam kay SP member Vince Piccio, kanyang ipinahayag na kanilang iminungkahi na bumili ng mga kagamitan tulad ng speed gun upang sukatin ang bilis ng sasakyan, breath analyzer upang malaman kung nakainom ang driver, pagtatatag ng mga command center para sa pagtugon sa mga insidente sa kalsada at iba pa na kabilang sa iminungkahing budget na 5 million pesos. Ayon kay SP Piccio, naghain din sila ng kahilingan sa DPWH kaugnay ng kawalan ng mga road signs sa kalsada at ng mga poste sa gitna ng daan na hindi pa naaalis na kabilang din sa masanhi ng aksidente sa kalsada. Binigang din sa pagdinig ng komite ang kakulangan ng wastong pagpapatupad ng mga patakaran sa trapiko at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno tulad ng mahinang paggawa ng kalsada. Sinabi rin niya na batay sa hepe ng LTO, bago ang October 2020 sa East magkakaroon ng tatlong deputized PNP personnel sa bawat munisipalidad ng probinsya na magjujuti. Nabatid ng mga pangunahing sanhi ng mga aksidente sa kalsada sa Antique ay nasa ilalim ng impluensya ng alak, human error at mga minor de edad na driver. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
3: Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Kim Caluyo.
10: Dismayado ang hepe ng Iloilo City Police Station 4 na si Police Captain Ryan Cris Inot sa isinagawang search operation ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng Philippine National Police sa kanilang istasyon, Hulyo 1 ng hapon. Ayon pa kay Inot, naghahanda sa nasabing panahon ngayon ang kanilang mga operatiba kasama ang mga barangay officials at media para sana sa bypass operation nang bigla na lamang pinasok ng IMEG. Dagdag pa niya, kahit walang search warrant o warrant of arrest, nagsagawa ng searching ang IMEG sa nasabing police station dahil may hinahanap na ex-police na wanted person na di amunay nasa kanilang estasyon. Pinadapa, dinesarmahan ang lahat ng police ng ICPS-4, kabilang na ang hepe. Tinutuka naman ng baril ang barangay official at ang reporter ng K5 News FM Iloilo na si Aaron Lloyd Refoyo. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Iloilo City Police Office o ICP ang mga legal measures kasunod ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At scammer queen na retiradong guro muling dinakip sa kasong larger scale estafa. Balita hatid sa atin na K5 Dan Chavez.
11: Arestado sa ikatlong pagkakataon ang tinaguriang scammer queen na isang retiradong guro sa siyudad ng Ilagan sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 17, City of Ilagan, Isabela sa kasong large scale estafa sa ilalim ng criminal case number 12210 at walang piyansa. Kinilala ang akusado na si alias Joy, residente ng Villa Jesus sa Barangay Bliss Village, Ilagan City at ilang beses nang nadakip sa apat na kasong cyber libel, dalawang counts ng unjust vexation at habang nasa piitan ay muling nadagdagan pa ng panibagong dalawang counts ng estafa na isinilbi ang warrant of arrest nito sa loob mismo ng kanyang selda sa BJMP Ilagan. Nag-ugat ang lahat ng kaso ni alias Joy sa usaping panghihikayat nito sa mga tao na lumauhok at sumapi sa pamamagitan ng paglagak ng kanilang pera sa Fidelity Capital Investment Group o FCIG kapalit ng pangakong malaking kita. Matapos arestuhin, dinala ang akusado sa hukuman bago tuluyang ikulong sa BJMP Ilagan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso.
12: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska. Driver arestado sa checkpoint. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5K Buscaino.
14: Nakumpiska ang 7.6 million pesos na halaga ng umano'y smuggled cigarettes at arestado ang driver sa checkpoint. Kinilala ang 37-anyos na suspect na si alias Cubs, may asawa at residente ng Maigo, Lanao del Norte. Nagsagawa ang mga personahe ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, 1st Provincial Mobile Force Company at Kulambugan Municipal Police Station ng Joint Checkpoint Operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte ng madaling araw. Pinahinto ang Mitsubishi Fighter Wing Van mula sa Pagadian City at papunta sana ng Iligan City. Napag-alaman na walang suot na seatbelt ang driver at sinubukan pang tumakas sa checkpoint, agad na hinarang ng PNP ang sasakyan ng suspect bago pa makatakas. Nadiskubre sa loob ng van ang magkaibang master cases ng smuggled platinum cigarettes. Bago pa man ito, nakatanggap ng impormasyon ang operating units hinggil sa sasakyang may dalang mga smuggled na sigarilyo.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
4: YTC Network News.
13: YTC Network News.
2: Gawin din 8.75 million pesos na smuggled na sigarilyo nasabat sa Palawan. Pitong suspect arestado. Detalye ng balitang yan. At hindi ka K5 Gilbert Basho.
16: Arestado ang pitong hinihinalang smuggler matapos masabat ng pinagsanib na operasyon ng PNP Maritime Group at Police Regional Office Mimaropa ang humigit kumulang 8.75 million pesos na halaga ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo sa karagatan na sakop ng Barangay Labog, Sopronio, Española, Palawan. Nasabat sa isang motorized bangka ang mahigit 64,000 na pakete ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang na ang Maxis, Era at Astro, gayon din ang bangkang ginamit sa transportasyon. Ayon naman sa pulisya, walang kaukulang permit at mandatory graphic health warnings ang mga sigarilyo. Ang pitong suspect naman ay pawang residente ng Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Samantala, inihahanda na ang kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga naarestong suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: C Network News. Mighty C Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nasawi ang hindi bababa sa 6 na katao matapos sumiklab ang sunog sa isang 10 palapag na apartment building sa Belgium kamakailana. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 200 katao ang naninirahan sa naturang gusali at agad na rumisponde ang mga bombero, pulisya at iba pang emergency responders upang ilika sa mga residenteng natrapa sa loob ng gusali. Ikinuwento ng ilang nakaligtas na nawalan muna ng kuryente bago tumunog ang fire alarm. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto ay makapal na ang usok na ang makikita sa mga pasilyo kung kaya't hindi na sila nakababa gamit ang hagdanan. Dahil dito, napilitan silang manatili sa loob ng kanilang mga apartment at maghintay ng tulo. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay si Belgian Prime Minister Bart De Wever sa mga pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng naapektuhan ng insidente.
13: YC Network News. YC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
19: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
20: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
21: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4 e medya itong kulo pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
0: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
23: Ang Vizio.
1: Gamay D3.
23: D3 Bio.
24: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahi ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose po sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
24: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
25: Saman.
24: Diba, kada hapon, mainuman dyan kong DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
25: Wow.
24: Gipusan kong duwa ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naaraman dyan gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
25: Bulletproof coffee siya, no?
24: Kana.
25: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
24: Ako to kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3 Bio. Mao to nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human 4 ka oras, niinom na pod kog usab duwa ka soft gel. And every after 4 hours niinom na pod kog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
25: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
26: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
25: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir
24: Correct.
25: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
24: Wow.
25: Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate.
24: Dili na.
25: Pat patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
24: Munang dili madugay mong hilanan. Mm. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
25: Correct.
24: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3-bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3-bio.
25: Mm.
24: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO.
25: Mm.
24: Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Mm. Aron kaya ni inipat yon ang mga remnants ng virus particles.
25: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3-bio, ginasignal niya ang imong memory T cells.
24: Oh.
25: Unsa ang purpose sa memory T cells?
24: Mm.
25: Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
24: Mm. Kaya.
25: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
24: Ila,
25: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio. Mm-hmm. Kung ga D3-bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
24: Mm-hmm.
25: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
24: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
25: Ako na sab si Doc Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
24: Dili abusohon.
3: D3-bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3-bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
6: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
6: D3-bio.
3: D3-bio.
6: Health News.
7: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3-bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3-bio.
8: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3-bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
23: DTX 500 mapalit sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
29: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
30: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
32: Extend food supplement for men.
33: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
32: Extend food supplement for men.
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
36: FM, championing the lives of the Filipino.
37: Wow! May puso!

0: Mga ka-K5, oras na to, alas 12.29 na, nabalik kita na itong programa
1: 11 Mbps.
0: Ala, inautunta nga nakapaningod to na kita nga tanan. O kunwari pa man, it's importante may da ginaandam nga paningod to, bisan kung nadidilatarla. Sige mga ka-K5, ma-update kita yan ha, kung ano na ang nahitabo, han pagsampahan kaso, pagsampahan reklamo, kontra han tulong ang mga suspitsado, han pagsikmit, ngan pagpatay, han magtalaamay nga buhol, didi han Mayorga, hadin Sabado nga adlaw. Para ang detalye ito, mga K5!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ka-K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
2: Ka-K5 Ben Kerben, gin-inquest na, nga gin-sampahan na, in kaso ng kidnapping with homicide. Ang tulong nga suspect, dito na pag-kidnap ng pagpatay, han magtalamay ng Buhol, era vice former vice mayor James Buhol nga ni Carlo James Buhol ginasampahan ini didi Abuyog District Office ano ito na provincial prosecutor's office gin inquest na ini nga balik luatano at mga suspitsado nga nagdidetine ini ang Mayorga Municipal Police Station. Medyo nagihaan na ini ka K5 Kevin ano nga igin pakian naman nga ni nato na kay anong kaso is kidnapping with homicide. Okay, damit nag kukoment kay ano kuno nga diri murder ito na kaso. Usa nga ini nga kwan ini special complex nga case ano.
0: Okay.
2: Pero pareho lagi hapon iton pinalidad iton sentensya kun masentensyahan. In fact siya rin pa iton usang abogado nga kun may dabitay in death sentence talaga ini although waray man pero kwan ini inen an bugos na niya kinabuhi ito ni kaprisuhan o iton era mga kaprisuhan ni ka K5 Kevin.
0: Oh, kay iton so, kidnapping pala nga daan kuan na reclusion perpetua na.
2: Oh, pare iton nakakuan lang ni kay complex siya gin usa na hiya. Diri maihat kaso, diri si parit ito na kaso ka K5 Kevin.
0: Oh, ngan mas madali pagprobar it homicide contra murder.
2: Oo, ngan pariho la iton era sentensya inin. Kumbaga tutuson ano kay damo iton
0: tungod han kidnapping.
2: Oo, upod na. Bali complex special complex case iton igin tawag ni attorney Roy Perez.
0: Okay.
2: Kaya mo iton magana assister. So amin iton sering niya pariho lagi hapon ito. Though mas magiging madagmit iton kaso kung panaglitan ginuusa iton kuan mga kaso diri si parit kay kunig si parit kidnapping katawag sa murder maiha iton kaso.
0: May da ba nagrepresentar nga abogado para hininga tulong ang suspect kay Fred Roger?
2: And then, waray kita sabot ano dito sulod kay gindidaan kita.
0: Okay.
2: Although, kita lang ito na taga-media, pero most probably, may naman pau ka K5 Kevin. Ito na represent, ito na mga ginakusanan. So, most probably, pau. In fact, bisan nga ni bagap kawat-kawat lang ito na itong pagkuha itong video nga ito na pag-picture. Kay game papalibutan, inihin mga kapulisan. Ginguardyahan ini ginkordunan para diri ma ano oray makasulod gud ano kay siyempre di gud ini ha teritoryo ito na Abuyog Leyte. So am ito nga gin good fully secured hin mga SWAT ito na ginggamit ini nga nan mobile company am ito mga escort ini ka K5 Kevin. So damog gap iton mga tawo nga mga nag-usyuso gihapon gimbantayan gihapon ini in fact bisan nga ni Tika Humayorga paggawas pala ang mga kapulisan han ginagian nga mga bungto ina kay gawas para mag secure gihapon han pagagian ini nga mga ang konvoy ano han suspitsado.
0: Oh, kay syempre damo supporters ini ni hadto anay Vice Mayor Buhol.
2: muna. In fact, di dito na ito mga live video, no? Ini-giniin Sister Mir ang murder kay ano kuno nga homicide. Baga, waray la siguro ma-explicari pa. Waray makag research. Pero amin ito, pariho la gihapon ito ang sintensya, ito murder. Ngayon tadi nga special complex nga kaso nga igin sampa ala kontrahin nga mga suspitsado.
0: Mga ano nga oras ka kay Pep Roger nga igin biyahe tikang ha mayor gangad to ha abuyog?
2: Inin pasado alas gis na. In fact, tinawagan na nga ni adto ano kay bay maglapos ang reglamentary period niya 36 hours. Oo, pero kay pasado alas gis man siguro ang record dito na pag surrender.
0: Okay.
2: Hadin mga suspect. May dadat na mga nakuhang information ano, pero inin confidential nga mga information kay ginaragawan ini maram ka man basta ha PNP ginaragawan itong credit. Itong mga credit ini ginaragawan. So damo na ini itong sinulod nga mga unit nga ubulig itong mga operation. Nangangalimtan na lugod ko noon, Mayor ga MPS, nga ito, mga nagpinaniguro, gihapon, ining masulbar ito na kaso. Anyway, kaya umanggo dito, inin hierarchy, kumbaga, itong pag-kuhan ito na credit, pag-grab ito na credit, kung hin o ito na kasulbar, ining kaso. Pero may

0: affidavit. Oh. So bagatang iha kay mga almost kuang gihapon, more than 2 hours gihapon ito na giniha tikang didihiton pag-abot nga daytong katapusan inquest proceedings. Mm-hmm. So yan na inin kon na gin formal na ginsampahan ni kaso hining kidnapping with homicide.
1: Okay. So iton kuan magkakandak pa man in preliminary investigation ano kay Febroger iton prosecutor.
0: Pamati ko diri na siguro kay inquest naman ini kay K5 Kevin. Oo, bangin diretso na siguro na in arraignment.
1: Oo, oh, okay. Nakakita ka ba ka K5 Roger, hiton kabutangan hit era presuhan niya na adit Hamayorga?
0: Hamayorga, ang standard na ini nga mga presuhan, nga usually ginagamit ito hiton, or nga tanan na, no, nga pariho nga klase ito na building, standard nga building ito na PNP, yan ang bago.
1: Ah, okay.
0: Ininit, era presuhan, divide dito into two, may dapat lalaki, may dapat babae.
1: Okay, okay.
0: Pero diri baga, kuang good, haluag good. Hmm. Oo.
1: Okay, lock up sell man lain eh.
0: Oo, kay once nga magkaada ng commitment order, gimbabalhin ito ha mga ha province, it's either provincial jail or ha BGMP facilities.
1: Oo. Inin, waray ka ba makakita hini ka kay Febroger? Ano nga klaseng vehicle ang ginsakyan hini nga tulong nga suspect?
0: Pag ano ka kay Febroger?
1: Pag biyahe. Diri ba nakikita nan publiko inin closed ba an era sinasakyan nga vehicle ang ginpasakyan ha era?
0: Nakikita na no kay an kon ini double seat nga ano patrol amo itong ginsakyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero damo ito, bantay sarado liwat kay damo itong kumboy nga mga fully armed nga mga kapiton SWAT nga niton mobile force.
1: Oo. Waray kadito nakitaan nga mga kapamilya, paryente hini nga tulong nga suspect.
0: May ada ka kay Five Kevin. In fact, nakadton mga kapamilya.
1: Ah,
0: and nagtry pa nga, nagtry pa nga ni Hirabaga pakig istorya no nga di kan attorney Faye Buhol iton anak han biktima inen baga nag nakakita malaki ta baga na piling-piling an ano
1: anak
0: normal la ito no kaya nga panahon baga di pa ito makakarawat.
1: Abogada nga yan ini ano nga usa nga anak han nawara nga vice mayor.
0: Oh, abogada itong suhag niya nga anak.
1: Oh, so karoyag sidgon kay Febroger, bagay may impormasyon nga didahan exchanges and messages, bagay naaruhin kwarta, bagay ransom so kadadto. Nakabati ka ba in sugod ning impormasyon?
0: Baga waray ano ito nato okay. Nakuha lang information like, nga inin nasering lang nga ano inin aadi amo okay. Mga kamot ngan talwas tapos bubian amo lay ito na ako nakuha ng information.
1: Okay.
0: Pero ha mga ransom bagan waray yan na kuha ito kay after to nasering ay guuli di dan Sunday waray na magpaabat.
1: Oh kay an Sunday maagahon pala nga ni titabok na herang adto matnog.
0: Oo, inin kay Nasering alas 10 ko no baga igbabalik pero adto mga oras waray na magpaabat waray na mga messages nga igin padangat ha pamilya ito na biktima.
1: Oh, okay. So na i-recap tala no kay Febroger natapos na ang inquest na sampaan na han kidnapping with homicide dito ha prosecution's office dito ha bulwagan ng katarungan Abuyog. Sakto?
0: Mm-hmm. Oo. Okay.
1: Nganya
0: na sampahan na.
1: Okay. Iginbalik na ang tulong ang mga suspect ngadto ha Mayorga lock up cell.
0: Oo, ngan possible ano aton didi na hibatian may adahinin press conference about kun pre-presenter ni rayton mga suspect kaki five Kevin. Oo, baga maram ka man dito baga pa na PR gihapon ito na PNP i-pre-presenter siguro nera. Ambut kon dito ini ha PNP regional office iton pagabubuhaton nga press conference iton na PROH.
1: Oh, asya. So hapag kaya na an sigurado la hini an kasampayang kaso nga nahibalik na nga Mayorga PNP.
0: Oh, gin pull out na pero warin na naton information.

0: investigation kung dadadun ba ng top yaro o itong mga suspect.
1: Sige. Damang salamat, kay Feb Roger, hining update.
0: Okay, ya, kakay 5 Kevin. Tiga didi ha abuyuga late. Kaupod ko didi ka na kakay 5 Ronnie Tambal. Kakay 5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawa na siyudad ng Tacloban, kaya bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Oras naton mga K5, alas 12:41 na amo adtuan aton latest update. Na sinampaan nahin reklamo nga kidnapping with homicide ang tulong ng mga suspitsado han pagkidnap ngan sugad man pagpatay kan anay abuyog late Vice Mayor James Buhol na ni anak ni Carlo James Buhol. Adto ni ra detenido ini nga tulong ang mga suspect ng mga taga Basay Samar ang Mayorga PNP Station. Kaya ano nga ang Mayorga, kakay 5-7? Kay dito man natabo ang krimen. Ala pagpamasahe lanay kita mga kakay 5. Gamit kitahan banyos nga epektibo pagpamasahe ngan pwede liwatig banyos kontrahan mga tokobhin insekto ang DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa sarap at ginhawa, DTX Liniment Oil. Ngan kung ikaw liwat, nagiinabat nahin high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hini ang Klinika DTX 500. Ini nga herbal capsule nga DTX 500, garantisado nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes. Mapapalit ang nasabi nga mga produkto ha Klinika de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City ngan ha iba pa nga mga drugstores. Otro naton pagpahinumdom mga kakay 5, nagpapadayon ang libre nga pangonsulta dida ha Klinika de Alternativo. Nagtikang ini hitto pa han Lunes, June 29, ngan tubtubliwat ini hiton Lunes dida hiton July 6. Oras mga kakay 5, alas 12:43 na. Baada mga ka-K5, nakakuha kita in breaking news ano, tikang dito ha Cebu City. Ginkukuha pa naton ini nga detalye mga ka-K5 hapagkayana. Ang mga otoridad in nagiimbestigar yana hinigin report na may ada daw panhulga hin panmusil dito hin usa nga universidad nga private university Hadimasa lang street corner Leon Kilat Cebu City yana nga adlaw. Ini daw nga panarhog hin panmusil hasulod hin eskwelahan in nakit-an hin usa nga social media group chat ba. Kundi ako nagsasayop mga ka-K5 kay itong clue didi na siring man nga pribado nga universidad aadet skinhead Leon Kilat. Kuan daw ini San Carlos University. Kun amo ini kay amo tak nahinunom duman diri gad ako baga suhitin ora-ora Cebu. Pero ada iton kabutangan iton University of San Carlos sa may Leon Kilat. Ya downtown Cebu. Waray pakita kadugangan hini nga detalye mga ka-K5 pero amwit nagawas yana nga impormasyon. Ah, breaking news ini mga ka-K5. Adi pa, mga panhidabi inihin mga karigomo, kagubot, kanagdadabihin mga estudyante. Nagkasasamaran induha nga estudyante han pagpanmumunon hirahan ira classmate. Hakabalu ay National High School sa Buanga City kanina han kakulupan aga. Subay han impormasyon, may dara nga kutsilyo ang 17 anyos grade 11 nga suspitsado. Sumala ha iya ini proteksyon, ha iya kalugaringon, kay ini nga duha nga iya pinanmuno nga iya kaklase, in nagbubuli ha iya. Usahan mga biktima in nagantosin kasamdan ha iya ulo, samtangan usa naman didi ha ligid han iya hawak. Kadagmitan hira nga gintagan in first aid, ngan gindara, ngadto ospital, ngan ini intalwas na, an ira kahimtang. kadagmitan naman na ginkuha, ginsundo han mga kag-anak ang iba pa nga mga estudyante an ira mga anak han masabtan nira nga may ada ginbuno didto hasulod han eskwelahan. Waray pa pagdedesisyon ang kag-anak han mga biktima kung magsasampahin kaso kontra han suspitsado. Nagsiring Education Secretary Sunny Anggara nga nakikipagsumpayan na ang Central Office ha opisina han DepEd didto hininga dibisyon para han ayuda nga igahatag ha mga biktima o han ira mga pamilya. Paghihimo gihapon ang DepEd hin Child Protection Measures, Guidance Services ngan Psychosocial Support han mga estudyante sugad man personales na apektado han insidente. Wala ganun rin to ang sunod han eskwelahan. May daradara nga pisaw ini nga estudyante ngan iya pinanmuno aniya duha nga mga classmate nga iya ginaaligar nga nanbuli ha iya. Kakulop ito han aga mga ka-K5 didto ha probinsya han Zamboanga. Samtang hay naman nga balita hanton Martes nga adlaw. Narikupo an usa nga 38 kalibre nga pistola, hasulod hin bag hin usa nga grade 10 nga estudyante, hasulod hin usa nga eskwelahan ha Barotac Nuevo Iloilo. Sumalahan Barotac Nuevo Police. Kadagmitan nirang iging pasabot ha mga opisyal. Ang polisiya ang insidente kataliwan nga ira mabisto ang pusil. Igin pailarom na ha kustodiya ang nasabi nga pusil na may ada unom nga mga bala. Ginkompirmaran mga otoridad nga ini nga minor de edad in igin tubyan na ha DSWD ang nasabi nga grade 10 nga estudyante. Igpapailarom niya ang tinatawag nga Child Sensitive Intervention. Di pa mga ka-K5, ibaliwat ini. Estudyante ha Lucena City nadakpan nga may ada daladara nga pisaw. Ginkompirmarin pribado nga eskwelahan na Lucena City, Quezon Province nga nakakuha irahin pisaw. Tikang hin grade 11 nga estudyante. Asos naliwat ini mga ka-K5. Gin-imbestigar pa ini pagkaya na kung ano iton maupay nga pagdisiplina hininga bata nga nadadabi. Waray pa hisusumat kung may ada plano nga maraot hininga bata hasulod han eskwelahan. Ma-shoutout ane kita mga ka-K5, maupay nga udto ni Barangay Mawudpawod, Hasan Miguel Leyte. Tikang han pamilya labi ngan Bael. Good afternoon. Adto hay porlos nang kikinita an pamilya De La Dia sugadman Yap family. Open nga unto kuya. Adi kami hadulag nang kikinita Richard Villamor and Leo. Tutuin nga sunod-sunod mga ka-K5 nga panhitabuan ho mga eskwelahan. Ang ibaliwat, gawas ganan eskwelahan pero nagdadabihin mga estudyante. Waray naman lahi ni paawahan. Kaya ano mga nagdudurungan iniya ng mga ka-K5 nga sugadhin eh? Alas 12:50 na naton oras mga ka-K5. Waray pa team ha? Waray pa bago nga team hi LeBron James. Basta nagsiring la iton iya agent nga hi Rich Paul. Abilable hi James pakignegosasyon hanga tanan nga team sa NBA. Pero kanina may dana na tabo nga balyo ay hin player. An star player han Boston Celtics nga hi Jaylen Brown. Amo in adto na ha Philadelphia 76ers. Samtang ang veterano pero pirmi na i-injury nga hi Paul George upod in mga first round pick han Philadelphia ang era rights in iginbalhin na ngadto ha Boston Celtics. Ala agad ini nga barobalhinahin mga players yan ang mga ka-K5 Marisiola pero dinadako igod yan ang pakiana kung magtitika ininihi Lolo LeBron. Harumamay mga ka-K5 at the age of 42. 42 na ba ito, Hilo Lobron? Hiyad gilalagasi nga player ha NBA, pero hiyalagi hapon it ginadako nga balita. Kung iba ito, nga sugad ito nga pangidaron, wala nito mapansin. Pero tungod manggod itong accomplishments ni Lebron, ngan itong akos pa niya nga buhaton, atubangan ito nga ipangidaron, hiya lagi hapon it nagpapabilin nga ginadako nga balita dida ha NBA. Oras naton mga ka-K5, alas 12:51 na. Adi, inabutan na liwat kita naton oras mga ka-K5, ano? Kay masunod na liwat naton drama-drama ang balay ni Biloy ng K5 Diaries. Mix.

0: Tumtumlaan na din yung mga K-5 na itong pagkarapang na itong programa. 11 Mbps. Buwas na liwat kita magaharampang Warayla sa Butano, July 2, 2026 na. Ato naging kausa din ha, technical side, ka-K5 Milton ngan ka-K5 Ray. Ako naman, ka-K5 Kevin Susana, keep safe kita ang atanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, a syudad ng Tacloban ngan Bugos nga sinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Upong ang akong mga TL o mga panakit.
4: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
5: akong gindubol dos o kakapsul sa buntag,
4: sa gabi,
5: wala pa'y bulan,
4: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
5: Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mamali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na usab si Dr. Ramil Uy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa di ayon.
8: Bragkuan ba o saka bawal nga kanon?
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
8: Mauraon ta na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
7: Husto.
8: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: kondisyon,
8: wala kondisyon, wala kay gana.
7: Base
8: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
3: DTX 500.
9: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
8: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
7: Unya, Doc, kini pong acne.
8: Dagkong bugas-bugas.
7: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
8: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
7: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
8: Sobra nga tambok.
7: Oh.
8: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayon tayo may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
7: Hosto. Ano tay oras dok? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon, mayong lawas at imanon.
7: Dili pag-abusohon.
3: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Paghagos han kada oras.
11: May mga istorya na diri dayuday na luluwas.
10: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
11: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
10: Hadughan mabugon kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
11: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
10: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
11: K-5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon ngay

0: Maaram ako ginlilini kaya ni Gisili Rani. Mga pera na kumani Rani pero di rin na nagkaka-istorya. Ansiyahan? Nakatulog na kuno. Pero ang siring ni Ellen, nagmamata pa udog. May daunta ni Rahiga yun nga magkitan Sabado ng Domingo. Pero nagpresentar ni Giselle nga maupod kan Ellen nga tuhabong to. Kagabi, atrasado na umuli, salit o, waray hira magkita nga ni Rani. Itiya na. Sigurado ako nga makan niya tukul, waray hira magkita ha, itatrabahoan ni Giselle. Nabanganit hira, problema. Kung may danira diri pagkakaintindihay, kaya nga diri man mag-istoryahin tuhay, Giselle. Kung na diri na yakan Rani, kaya nga diri niya sumatanin dirit suhay.
1: Amatuga bahi na natong imbayaan hana kalabay, ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ging papadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Extend Food Superman for men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Superman for men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Mira Solraya ngan Jonah Abihay handiit Tacloban City. Sugad man kan Edna Bagon han Maras-Baras National High School Tacloban City. Kan Maria Leonora Badidles, Irene Soilon han Barangay Santa Isabel MacArthur Leyte, ngan kan Juanita Solomon han Panabo City Davao del Norte. Mao pa yung pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi ang atong tagsurat yan ang simana. Usay nga babae nga taga, usa nga barangay Hansagkahan District Tacloban City. Ngania nagpapatawag hangaran nga, Giselle. Ang mga paypayan niya kinabuhi iniyagin padarangan ni aton nga nigin paangbit. Basi may patik ha aton.
4: K5 Diaries.

K5 Diaries, diri ko na isusumat ha akon mga kag-anak an akon ginaabat. Kay pag-abat ko, diri nira maiintindihan ang sitwasyon kay waray man angay nga rason para mautod ang amon relasyon ngan hirani. Nakita kami ni Aya ha restaurant ngan para ha akon nakabuligi hapon han pagbulag namon ngan hirani. Ngan yan na, an akon ikaupat nga bahin hiton akon istorya, mga ka-K5

anak ko gadi jisil. Kung may da ko man ugupan, alang ito na ako na nakgad. Pero dilot ako na abo yun ito niya ginbubuhat. Kanrani. Ang kabutan ito niya konsuelo nga susugaron niya itong pagtatar. Ay, porbida. Ano, may pagkumaon. Sigurado ako gawas at itong aduha mga ngaon.

0: ate, wari ka magdaran sa cellphone ano? Duha naman kaadlaw nga ato lalames ha imo kwarto ni mo cellphone.
1: Di rin man importante ha ako nito ng cellphone.
0: Di rin ka mahilikin cellphone? Pero perme mo dara ha imo bag. Labi na kay amo man ito niyo paagi pag-communicate ka ni
1: ano man, tapos ka na kumaon?
0: Tapos na. Mainom na lang.
1: Inom na. Ngan pakian hiya counter kon. Andam na ban aton para take out para kang tatay?
0: Ah, sige, anay la. Sige, tawag ni Kuya Rania akong cellphone. Pero nadiri yung nga batonon ko. Pati tawag ni Kuya Chito. Masyahan pala nga tumawag akong. Di ka nga umaroon akong contact number. Wari kahapon ni pabato ni Ate Giselle ang tawag. Anot may da? Love triangle? Mabalabot yung kadagmit.

0: Makanin ko na yayo.
1: Sigurado ka? Bako, direto niya ka rin nga makanhiya balay. Kay kuno, respeto na lang kang Giselle nga yung girlfriend.
0: In fairness, Ruat Kanrani, di rin din niya imo apartment. Di rin niya ka rin kumanhi. Bisan man din nga balay, sangkay niya nga babae.
1: In kaloyal naman labisan kon.
0: Ayaw. Ay dahan pagunawanan, bisan ano bahin kan Giselle. Ginpakita mo man ha akong photo ba ni Giselle nga haniya upod nga lalaki ha coffee shop. Para akong, di rin man na to big deal.
1: Para hi imo. Pasagli na lalawat ako kung ano takong paghuna. O sige na, sige na. Kuhaan na ha, ref, ano mo pinahagot nga beer. Sige na.
0: Ano yan na ha pag-abot ni Rani?
1: Hagihiling ko na la. Ako na itong makuha.

0: Naghinulat ka na lotin wara idoy.
1: Sige la ito, Tito Joe.
0: Pasensya ka na ha, kay waray kulat sa labutan kung kumain na ito nga magbugto. Maharamla ko nga magupudira.
1: Okay la, Tito. Bangin buhas, magkita na kami. Ah, makadin ako. Gindulong mo pagod ako nga niyagawas ito ni Yugate.
0: Hinay pagmaniho, Rani.
1: Oh, Tito Joe, salamat. Makadin ako.

0: Aadto na. Lumabay ng sarakyan ni Kuya Rani, ate. Ate Giselle, sorry la kunyak nun ko inaimo ha. Dere ka ba naluluoy kan Kuya Rani? Inangay mo ginbubuhat?
1: Oh, kay ano ba itong akong ginbubuhat ha iya?
0: Seryoso ka ate? Dere ka malam naging titinagoan mo iya?
1: Mauna na ako, imo, kung diri ka pa mauli.
0: Seryoso talaga, iya? Nagpasalipod kami din niya may pader para diri makita ni Kuya Rani pag-agi niya sa rakyan. Tapos yan na, gimbayaan ako. Hahay, mauna na lang ko niya kung diri ko pa karuyag umuli.

0: Maram ka ba? Di ka ngan masantok ko. Nga derila friendship. Derila naton suok ang bagsang kaya naton giningya. Waray adlaw nga naglalabay nga dir kong ginaampo may gugmaon mo gihapon ako. Yung sobra pa yung sangkay. Kada aga pagmamata ko. Ngayon kada gabi saan ako kumatulog. Iginaampok ito ang Ginoo. Ganyan ang naging bato na akong pag-ampo. Kinsasahad ko ito. Diri ko ikaw papatukon. Papaurahon ko ikaw. Susumatan ka daadlaw na ginihigugma ko ikaw. Ganihigugmaon na dahakasta. Thank you so much, Jesus. Akun best friend forever. Akun girlfriend.
1: Sorry, Rani. Sorry.

0: Ano man, mauna na ako eh, wa? Mapiraw na. May opisina pa kita buwas.
1: Tol, tol, kung igbilin mo na lalugo dito niya maauto din yung apartment ni Aya, hitch na lang ako. Bahayin di rin mo na ako sa mag-drive. Bahayin pagod, may nga turog ka samtang nagmamaneho, di ba?
0: Akos ko, tol. Okay lang ako.
1: Ito na ako na lalugod auto at ako nagbibilin. Ako ito magmamaneho ito yung auto, ha?
0: Tanong ka ba? Huwag ka man umabat. Insisiring pa nga akos ko magmaneho. Hay ni Aya, magsasarit na ako nga mauna ko ay mong paglakat.
1: Balik na paglingkod, tol-tol. Ato ada ako si ni Aya. Anay, mabot kita. Dinigala ha, tatawagan ko lang Aya.

0: Aanon ko pagpaintindiha iya. Nga karuyag ko na makipag-break ha iya, Ellen.
1: Para ako nate, kukuryan ka pagpaintindi kang Kuya Rani. Pamati ko, diri yung makakaintindit so ganito kadali. Pero, mag-ano man hiya, kung diri mo nakaruyag na magpadayon kami to niyo relasyon. Kung ako ito na dahi mo kamutangan, makikipag-break ako. Diri man yung nakakaintindi. Hapagtikang pala. Maabot na na ton adlaw nga makakaintindi gyapo niya. Anila ha? Iya, tunay mo cellphone. Ig-on ngan tawag hi Kuya Rani.
0: Para ano?
1: Para ano? Natural! Para magka-istorya ka mo, ngan sumatan hiya nga makikipag-break ka na iya.
0: Iya na na?
1: Papaihaon mo pa ba?
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO, ang BCO. Yung may Ditribayo.

0: K-5 Diary.
1: Ayaw lang ito. Pinakita kang running ang mga picture ni Giselle. Aya, ano ka ba?
2: Agi ka maliwat. Saan upaman? Maupay yan na kay...
1: Nubogi rani. Mas daman niya na inom ko dahil. Sunod na ito. Buwas na lang kung karuyag mo.
2: Ay, kasumumuman. Ngan kanya na nala.
1: Eh, wari man nga ni maraot nga mga picture aya. Wari ito.
2: Waray ngayon, ha? Nakasabot kita tikang mismo kan Rani. Nga di rin nakikikita iya yan nga mga adoy Giselle. Bisan pag-chat o pag-text diri. Pagkatapos, nagawas nga nito iya girlfriend nga may ibang lalaki nga kaupod.
3: Anong problema?
1: Tul? Nabatihan na kita ni Rani.
3: May dagudada problema. Nanahuyo man ka mo.
1: Waray ka dudog. Ano man, sigurado ka nga magmamaneho kapag uli?
3: Ingano, oo. Mauna ko ay mo. Aya, salamat.
2: Ay, may na ko ipapakita mo, Ronnie. Ronnie, may na ko ipapakita.
1: Ano ito? Waray ka, Tul, waray.
3: Ano kong mga picture ay mo, cellphone?
2: Nag-take out akong kape ha, akong karantuan na coffee shop. Nakitaan ko niya mo, girlfriend. Adi man, o adi.
3: Sige daw, agot makaputiti mo, cellphone.
1: Okay, ayos.
2: Iya, oo. Upat ito ka picture niya nga hito nga lalaki nga iupod.
3: Kakano yun eh?
2: Ano na nga gabi? Ano na kung nga ikaw niya upod? Iyamang guna na akong siyahan nga nahikitan.
3: Rayo tamo na mong lamang iniha kagwapuanin tulo ka karigo.
1: Nakilala ka ito nga upod ni Giselle Tol?
3: Dere.
2: Mag-close man hira akong pagkita.
3: Possibly. Banging good man mag-close. Iyati mo cellphone ay, ipandilit itong mga picture, oh. Wala man ito gamit ay mo.
2: Ay, oh God, alam man isave ko ini.
3: Okay. Atol, mauna ako.
1: Ada, hinay pagmaneho, Tol, ha?
3: Ikaw, gihap.
1: Ay, pagkaturog samtang nagmamaneho, ha? Oh, ano man dyan, ha? May gamit na niyo pagpakita ng mga picture ni Giselle nga naniya upod nga lalaki at coffee shop? Wala daw, ano?
2: Ano ko na kumalado nga warihiya magselos? Di ko din nakilala lalaki ano, di ba? Uy, nagselos at do!
1: Ha? Huh?

0: Helen, tanagudan ay.
1: Kena tay.
0: Tila ka timo ati Giselle. Abierto kanina niya kwarto. Nakita man ako nga baga nag-impake.
1: Nag-impake? Hindi raman ako maaram nga tilakap ngayon niya.
0: Ato man haya kwarto. Pangin sayo rin agud.

0: May ada ko seminar nga atindiran ha, Cebu.
1: Iya, nakapaman lang magsusumat, ate. Pati tatay napakiana kong tilakat ka. Kumita ko na yung imo nga nag-iimpake.
0: Ano na kumanggod nga, diri ako amot igpapadara itong opisina. Nahingalimot-lihot ako pag sumata iyo kagabi.
1: Seminar ba dawla o bakasyon? Para magpahirayo kan Kuya Rani.
0: Kung magbabakasyon ba ngayon ako, diri na kami magkikita ngan magkakabalik ni Rani. Seminar ito na akong aatindiran. Tulula ka adlaw.
1: Sabagay. Mopay nalaliwat ito nga malakat ka lanay. Iyawat lang makapanunanguna kan maupay, ate.
0: Sige na. Gawas na kita din niya kwarto kay masarit pa ako kan tatay.

0: Hoy, tol. Di ka pa mauli. Pagbabalon ka din ng opisina kay ikaw na lang itong taong ani. Paglakat ko, ikaw na lang. Sige na, tanan na.
1: Uray ko pagana pag-uli, tol.
0: Uy. Pero, eh din yung pag-inaw ko, ya? Dili ka man na mag-overtime.
1: Kaya nung sugad, tol.
0: Ah, ita no?
1: Ano ta akong sala nga? Di rin man ako ginpapakigistoryahan ni Giselle.
0: Ah, ano yun, tol? Malingkod ako. Waray pa ba ngayon ka mo pag-istorya tikang han anniversary han niyo pagkauyab nga waray ha umabot ha yung date?
1: Waray pa, tol. Waray bisa na cellphone. Matext, matawag o chat. Bisa naman la email ko na siya naman la. Kung nakanto ko ay ira, dire lagi hapon kami nagkikita. Bagat gintutuyo niya kung dire kayo mag-istorya.
0: Bakin gintutuyo good man, tol?
1: Kaya ano? Ano nga rason? Ano takon sala? Ore ko na huna-huna.
0: Ang lalaki ngayon po ha coffee shop, ore ba daw la kalabutan ito niyo problema nga ni Giselle?
1: Dira ko maaram. Pero kaya nga, di rin man ako ni Asumatan ito na itatabo.
0: Oh, uy. May text message ka na to, lo?
1: Pasag din. Hey, Giselle, nag-text siya. Anay, Latul, babasahon ko lang.
0: Ah, sige, Latul.
1: Hey, Giselle. Nakikig-break na iya ako.
0: Oh, oh.

0: Gintindugan ko nga diri na ako maatubang pakanrani. Maaram ako nga diri na uyon ito na akong pamilya, han akong ginbubuhat. Pero diri ko liwat maisumat haira, nga karuyan ko na utdun ang amon relasyon ngan hirani. Kay mismo hira, waray nakikita nga rason para magbulag kami. Tungodan iya pagtapo na akon, ginbaliwaray lang ni Rani ang picture namon nga iginpakita ha iya ni Aya. Salamatan iyo pamati. Buwas nga haw, updi ako niyo mga ka-K5.
1: Nabahin ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Giselle halos sa nga barangay Hansagkahan District, Tacloban City. Inin mga paypayan nga kinabuhi nga ginpadara nga niya aton nga naging paangbit base may pati ka aton.
2: K5 Diaries.
3: The boy who's in your...
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangun nga papel ni Giselle, Liza Alindao, Kaupod Hira, Edwin Torres, Ray Cabias, Joyce Katubao, Lolit Fabilia, Randolph Palacio, Jael Yu, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Rani. Ginlapatan ni magdamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog Ray Cabias, kinasingkasi nga pagsurat nga nubo sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dyan yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimu aning drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladay iwan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
4: Please don't leave me blue. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
7: Hausa nga balay nga waray kami ngaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay it kamarisaw. Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw.
8: Waray patinoon?
7: Kayo waray awas?
9: Waray gap bugas?
10: Kayo! Yungat!
11: Aray ko! Saba daw, Bianca!
7: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada, ang balay ni Biloy.
8: Ka-K5, pamati na. Adin ang drama nga haimo magpapatawa. Mag-aabrihan imo hunahuna. Tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol. Sana all. Ang balay ni Biloy.
12: Libap?
8: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
13: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahata gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
8: Mga ka-K5, shout out kan K Onyate, Javian G Subdivision Tacloban City, kan Levni Martinez and San Jose Tacloban City, kan Norwin Surima and Surima Family, sugad man kan Maria Evangeline Mista ngan kan Ellen Adarna Roda hakantin Marasbaras Tacloban City. Abri na ni mga Facebook ngan radio ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
12: Libat?
8: Manok-manokon. Nga nini nga programa, aging papadangat hayo, mao pa yung kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
16: Ayos na nga ipalalit yung gatas. Aw, sure nga yan. One key, Loy, one key. Ano, o tige. Ayin ka pa ito.
17: Ayos nini, pag-uli ko, mapalit ako balay.
16: Mapalit ito, Loy.
17: Lagaon.
16: Tuga, tuga dito.
18: Ako, Mayor. Wari ka nila, bisla, panay swooter.
19: Pero hindi ko man ikaw hindudulhan, kagawad Ralph, ayaw nala. Adi nala, Hira. Kibaga, na-enjoy ako, Hira. Di ba, boys?
18: Ano, na-enjoy yan, Hira, Mayor.
19: Na-enjoy ka, Hira, kun. Gintatawag ako nila nga, Mayor Jal or Mayor Cole.
18: Kaya ko, matawag mo na ako, ito ay mo, Mayor Cool, Mayor Jaljal.
19: Di ba naangay, mamara?
18: Mamarangayan. Kung ni Rabi Loy, ngan kap, itinatawag ito ay mo, nahulos ngayan, diri, mamara.
16: Eh, muada, mahulos?
17: Mahulos it. Agdang.
16: Ay.
19: Ano matiyo-tuyo ako na kapong yo ng Chief Tadon Biloy?
16: Kwan, Mayor Jaljal.
19: Karisiyo, Jaljal.
16: Mayor Kulkul.
19: Tumaliwat.
16: Si, hello.
19: Kagirok.
16: Magkikirok daw ano?
19: Magkikirik-gitik.
16: Mali na magkikiting.
18: Magkikirok ba? Ito pamati yun. Malain man logod.
19: Adi, adi, adi. Oh, tagwan kay pa ka mo.
16: Ay, adi,
17: Jaljal Kulko.
19: Kagirok! Kagirok!
16: May dyan na. May dyan na ikpralitin to ba ngan chumchuman ini? Malaw!

0: Loy, tau hai ano loy ano? May natanay paralit yun nito ba ni? Ano ha dyan na luwat din ni yan?
1: Pati sumsuman. Ato na, hapit kita merkado. Naka-wawards kita kan mayor.
0: Amo balitaw. Kagawa eh. Kagawad, tuod ka na nga, tuod ka hamon ni Biloy, kagawad. Madali lang kwarta, basta may yun, dal-dal kulkon, madali lang kwarta.
1: Nagmumustot ka man dida.
0: Amo nga.
1: Dali ka lang malipa yun nga, nakakwarta kami, ano?
0: Kay, permi ka naman na gintatagan ni Mayor, siring niya. Sikreto ka lang kagawad, ha? Double compensation ka, ha? Karawad di diya barangay hall, karawad kan Mayor.
2: Ara, ano? Maupay, man kung waray itong kabalyo, may daman.
1: Okay lah, ito kay iba man ini ngay mo. Iba liwatit amon.
0: Amon na. Nga naamon na, nalilipahi, Mayor. Kung baga, natawag kami ito ha iya.
2: Waray ko na ako katagi, bisla piso. Bisla piso.
0: Ha? Ha? Ay, pag problema ito. Kay, nipapas na ko nala. Tana, pangaong kita.
1: Sige, sige. Katimay ni nga aton pa merkado, makain man kita liwat ngayon.
0: Okay, mauli kita. Makain pa man. Magiinom kita.
1: Uy,
2: dira ko magiinom
1: ka.
2: Eh? Pasla na ako.
1: Uy, di ka mapal di ka mapalitin lagaon. Ako mapalit ako lagaon.
2: Di sampa.
0: Uy, kaino baga-baga diri ka man baga. Diri ka nga unta baga magre-resyo kita na diri ka.
2: Nagmamaan na kung kainom ka ka.
0: Hey.
2: Ah, buot kan Biloy.
1: Okay. Kuan.
2: Madali la mahubog gikap. Hamubulay alcohol. Tolerance.
1: Alcohol tolerance? Ano itiya kagawad?
2: Tolerance nga ni, an iya,

0: Amay, cinco mil? Kadalit siya lapikan mayor, cinco mil?
1: Loy, kung ba rin kita wawar siya, makatulak kita kan mayor, jal-jal, kulin ba ha?
0: Yes, kapitan. Aw, barangay Puno.
1: Punong barangay, Loy. Diri barangay Puno.
0: Barangay Punong barangay.

0: Ano at dumunit? Ah, dahil Kapitan Bungyukanda, biloy.
1: Ay, kay Maluoy. Kaupod gadhi.
0: Hino?
1: Kagawad ral, prita. Hmm. Baga nagiinom a dahil radada?
0: Ay, nakabuhay-buhay ada. Sigurado la ako. Manhahambog naliwat hi Kapitan hit iya baga pagkakupitan. Oray gamit nga Kapitan. Itangil ha iya, liwanan.
1: Asya, balyuan na hiya kay masumunat iya na wong. It barangay hall, ginhihimo pagod nga iya balay.
0: Mm.
1: It iya katurugan, salit, it baho, it barangay hall. Yuck!
0: Maano man umangkon?
1: Malaway-laway!
0: Yuck! Bagay may something smell. Yuck!
1: Yuck! Akon, angay na gud itong liwanan dada. Kay huna-hunaan nala. Nagihinamuit! It nga, kuan, duduha, kandaon siyami.
0: Hmm, anay. Makausa, atong bibisitahon ni unsyami, ha? Bibisitahon ta.
1: Oo, kay puros la kita yaw-yaw. Waray man na aton na action. Puros la baba.
0: Diri umangkon, makadtugod kita. Sige, bisan ano, yan na dayon. Yan na, kita makadto.
1: Gabay, pakadto kita kan unsyami. Ako itong maarohin video para makita ta kung ano itong ginbubuhat ni Kap Bungyo nga diri maupay. Kay sige nan iya pagpinangupugan kamot ni Kapitan, ay kagawad Ralph, pati daw kan biloy. Yoks! Bayo ta din ni Bungyo.
0: Aw, kunyot ba ini? Sigurado, magawas lagi hapon it niyan, hit era baga pag-inom, nga ang kontinuod nga yot ba inihi, Kapitan Bungyo, it maupeg tawag hiniha iya. Kung ano?
1: Kung bayot hikap Bungyo, ano mat igtatawag ka iya dada?
0: Aw, kay tatawagun tahiya nga, Kapitan Bungyo. Ay, kabayot! Tigidig, tigidig, tigidig!

0: Kada mo man niyo dara nga sura. May kwarta gad. Ah, kabungyo. Ano birthday mo? Kaadlawang gad ada.
1: Birthday, Danica.
2: Birthday, ikinatawa ni Kapitan, di ba? Kap?
3: Ano ba nga? Kuwan. Ikinatawa na yan, ano ba ito ya? Ano yun, nai? Kuwan na ni nai. Baga, pachamlay ni.
0: Nakachamba, dahera.
1: Nakachamba, nakachamba. Kami, your jaja, ni nai.
0: Ay, maupay kayo nakakwarta ka mo.
1: Hira lang, direk, bulig ito.
3: Nalakabido, kay may naka naman motor nga kuan ba nga ni hatag ni Mayor nga kuan ba inin it nagbabayan nga ni it masukot ka baga pagpa-change oil bisang kunda mo pa it baga asiti ni Mayor
2: motor kap?
3: Ama ito it motor kaya ano pa man itangi it change oil
1: ano na pag inom na kita inom na pero kap ano daw anay advice ko lahat niya na.
3: Na, ano matim advice kagawad?
1: Kung mataman ka naman, kung mahubog na, warela, karagsul, ay ngan, karagkotol.
3: Uy, dirito, wakot bala, diri na mautro.
1: Asus, naman yung kapitan, kung nakakayang ba, lamin akong kita nga tulo, ang iyo ko la, warela,
3: ano?
2: Warela, kotol.
1: Warela, kotol.
3: Amo.
2: Ore, karagkupog.
1: Apa ito?
2: Kamot.
1: Nako, rugit kamot.
2: Okay

0: ton ko pogit kamot basta warala kadag kwan hiram
1: bay lay
2: Food Superman.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend Food Superman. For men.

0: ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manoko.
2: Ay, hanbay ni. Na, nakatuo kay Biloy, di ba Biloy? Sakto ka Biloy?
3: Okay, kaya no good kagawad. Iba bang good basta nakakainom, di ba? Amo na.
4: Eh, amo ngayon nakita kung baga nakakainom. Yan nalay ni baga matugad. Siguro, kanan edad na punagod niya, dada. Nahabol.
2: Ayaw, nalapagsiring ka. Ngangkon, di, hindi kalagas ka na. Tikabayot ka.
4: Pero yun, dirigan.
2: Awa na yan eh. Tagay yan eh kita. Adin na ito ba? Ngan sumsuman.
3: Sige, anay-anay kay. Dire pa ngayon, kwan. Dire pa luto. Ang sumsuman. Pero, dire na may ha. Maluluto na.
5: Dibay! Naubos ang gas!
3: Uy, ha? Ay.
4: Bataw?
3: Naman hiyay ito.
5: Palit
3: anay! Okay, pira yan at gas. An kanan tangke.
5: 1,350 yan na!
3: Okay daw, kagawad. May daka man motor, di ba? Palit anay kita yan, gas. Kay naubusan yan kami gas.
2: Nice. Sige. Bilin ko lang ni Kapitan. Ay, mapalit kami ni Biloy yung gas. Hangin kita mapalit, Loy.
3: Kuan. Alang pa man, hardware. Dito gan mismo ito paralitan yung gas.
2: Ambot ko yung pasabot, hadto. Hain nga ni ating daan. Kay, diri kay hardware. Kita mga kadungan. Sige na. Tara, gamitong tan motor nga diri pa. Impas, diri pa impas.

0: hala na, kaon na ka mo, kaon na. Kay mabalik pa ka mo school yan nga alaon, hit kulo.
1: Sige, malingkod ako.
2: Lingkod?
1: Woy! Wow!
2: Wow!
1: Manitsura!
2: Marasa!
1: Marasa nga yan, marasa matatsura na.
2: Wow, linaga! May mga down-down pa.
1: Wow!
2: May butig, katima, may karne. Nay, din kang karne, pinalik.
1: Balitaw, dira ba ini nira kapitan ng kagawad? O sumsuman nira ini nay, ha?
0: Palit, nakakwartan iyo tatay yan at ikang hirakan da mayor Jaja.
2: Wow! Kay kunwari nga nira kumatukan da mayor, dirira mag-inom din niya balay nay.
0: Masusugad.
1: Kwarta man ni tatay, dumiritso ira ha merkado po malitin sura.
0: Ay oo mga anak, iyo tatay nga rin leto guti ay, gudot mga bitiis sa tiil, katima itong boy ay, aada na surok-surok, ay aba daw, buutan ito hiya, iyo tatay, mabuliganon, may common sense.
2: Wow, my father is understanding, helpful and obedient, which is why he deserves to be given a jacket.
0: Junjun?
2: Bigyan ng jacket si tatay.
1: Ay.
2: Wow, karasang linaga. Makaon pa ko.
1: Uy, ano ka ba? Inaygad lang ay bayin ka mapaso. Mapasupad sa baw.
2: Hindi na good kaya, magutom na. Sige na, nai, kaon na. Kaon na gyapong ka, magutom na baya.
1: Nay, sige na, marasan sura. Karag sa online nga makatilawin dyan dyan.
0: Ay, tinuloy ito mga anak. Pirmin nila kita paksiw, danay paksiw, prituhon. Salit yan na, karni naman. Halala, makaon na gihapon ako.

0: Kay Durula. Adi man ni, adi man ha video. Hi ito. Amo ito.
1: Uy, igap ito.
0: Oo. Ayan na lang pamudlat ito. Yung mga mata. Kay hikap ko nito.
1: Hikap mo yun ito. Apo daw?
0: Oo. Ito ba?
1: Oo, nito na hubog.
0: Oo, nag-iwood-iwood. Oo, kita na lang niyo. Kay niyan, makikita niyo. Manungungopog ito yung kapitan. Di na, kita alam niyo, ha? Kita alam niyo yung video.
1: Apo daw? Oh, lu itu nih ya. Go on man itu. Goodness and my likeness. Oh, ya,

0: Sige, aayusan ka na.
1: Makain mo na mo, Mayor. May da ba assignment?
0: Ikaw at makadto hausang nga kasal, imbis nga ako. Ikaw at makadto, pero ayaw pagpalata nga diri ikaw.
1: Diri ba ako nira makilalaan nga? Kailuk alike mo ako?
0: Diri. Kay, kung maayusan ka na nga ni, baga na hindi ikaw, amo ako. Ah, sige, maka din na magme-makeup ha imo. Hi, Chumayma. Expert at to mag-makeup.
1: Chumayma?
0: Oo, Chumayma. Teka nga to, hamorge. Makarit mag-makeup yung patay.
1: Bogacious.
0: Balitaw joke lang. Sige na, para kumadto kamot kasal, ninang ka, kinahanglan present ka, kay ako, anila ako office. Damo pat apirmahan. Kinahanglan ko na matapos iningatanan ng mga kapapelisan.

0: Ay, may da ka na ebidensya kontra kan kapboyot, abayot.
1: Siya na. Klaro ko rin nga bungyot. Klaro-klaruhan. Maupay nga baga kumending kending.
0: Nian,
1: basta
0: kay,
1: naduduruhan hin ino.
0: Dada. Nian, kay aadto man hikap bungyot, kanda biloy.
1: Ada, kay makatuluwat kita, masunod kita. Pamamatay anta itong era or istorya kay bati-batian nira dito.
0: Sige na, tanan na. Pamati kita itong era topic. Ay, mabubusog na liwat itong aton mga hunahuna hit mga marites.
1: Ay, di rin hunahuna at mabubusog. Ngunit, kundi patit aton mga baba, may na pa kakaunon nga istoryahon tikang kankap bungyot!

0: Waray, nati magharon kap bungyok. Ginti ka nga nanam, ano iya ba, pre-trial conference. Parahan kaso nga, igin babata ka iya.
1: Ang mao nga impeachment in nakapokus sa confidential funds, unexplained wealth.
0: Kay pati na ang grave threats ni kan mayor ba, kan makuy.
2: Hula to, tanala kung ano susunod na kabanata. Basta an importante, mahalaga.
0: Ano daw? Bama na nag-aaron ni Biloy ngay Dinggoy Pistrada. Preso na. Ikaw kap bungyo. Ididiis, preso naman. Samtangan, usagin lilitis pa.
2: Ay ikaw, hindi naman ti mo baga, kwan. Mayor ha, kwan, ha, sinado.
1: Balik daw, kay para baga lumimbag nila kami.
0: Ano, inom na kita, inom.
2: Sige, inom kita, inom. Kawasa la.
1: Woo! Okay, good.
2: Mabuhar petrol, Jokot.
1: Mabuhar petrol, yun.
2: Mabaloy-baloy, gap. Mabaloy-baloy. Ano man?
1: Ito ba ati mag-aaron? Ipakilala ka damon.
2: Okay, kung ako lang malakas sa Senado, malimbag na gapon ako dahil agaron. Di na ako kung ang kanding ko eh. Hay mo nala kami kagawad.
1: Malimbag na ako. Ata nala ako hain mo. Kuan, ay, di rin pwede nga hikapit malimbag. Ako ngayon, hikap, ano ba yan?
2: Abog ka na, kap?
0: Bantayit kamot ni kap, kay bangin na lang ito magpinangupog, naliwat na pagpinangutol.
1: Pwede pa, nakakagpugong pa. Pero, bato na, nahinot tim agaro na sinado.
0: Insumat ko na ito, hay mo. Hay mo ba, kap? Insumat ko na, di ba?
2: Ano na
0: ito? Ano ba yun nga?
2: Double. Double ang ngaran pati apelido.
0: Asya na ako nagaron. Double LL ang ngaran pati apelido.
2: Ano ba ito nga double LL nga apelido?
1: Hala daw.
0: Ayun o, pakundi... Ani, senador.
2: Hino?
1: Hino nga, ne.
0: Lito-lito, lapid-lapid.

0: May mga istorya pa parte kan biloy nga mabubukwat. Buwas na hapag abri utro ito na anbalay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manokon. Ini nga drama ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jaylin Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Ni Checo Molon it nagduyog hindi riya bag nga sunata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Anbalay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Ikililiyaw ha iyuhan yung paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon in radio.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung ga inom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai Sir GP.
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3 Bio Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
5: Correct.
4: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo Dr. Miel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
4: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din Sir GP.
4: Ang D3 Bio ako jud ning ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murag kag naay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
5: Pwede mag D3 Bio.
4: Oo.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio. Okay. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang ang flexibility sa D3Bio malayo na ka sa Subao, sa Trangkaso, sa Sipon, sa Ubo o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung ganahan jud ko sa D3Bio.
1: D3Bio! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
5: Akong ipailaila Sir JP ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
4: Ukit sa mana?
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
4: mo-disguise diay, ah.
5: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
4: Mo ni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health! News.
9: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: Yes Pharmacy, Haburawan, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapanit sa mga butika. Xtend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mga biskid ang Xtend Food Supplement for Men.
2: Xtend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. At time check muna tayo. It is now 2:36 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Syempre, bago natin i-reveal ang ating key tanungan of the day, atin munang babatian ang ating ka-K5 na nanonood sa ating live streaming for this afternoon. Nagpapa-shoutout si ka-K5 Inday Remo. Sabi niya, magandang hapon po, Ms. K, watching from Barangay Tabuan, Bayawan City, Negros Oriental. O, di ba? Perfect. Umaabot tayo sa Negros Oriental. Kaya naman, hello, happy watching to you, Aki 5 and Dire Mo. Ayan, thank you so much for tuning in and watching Chillax O'Clock Online. Syempre, ganun din ang ating mga K5 na nakikinig sa atin ngayong hapon sa kanilang mga radyo. Ayan, thank you so much.

usapang paasa na naman to, ano? Ah, sige, sabi niya. Meron siyang kaunting explanation. Sabi ni KK5 Corinne, ito yung mga taong laging sinasabi na just testing that waters, trying if they still got it, yung mga ayaw ma-stuck sa isang committed relationship. Oo, bakit daw may mga ganyan? So, feeling ko isa na yun sa mga nasabi mo ng rason. So, I think marami pa yung iba. So, ayan mga KK5, kung gusto nyong sagutin ang kitanungan na ito, ni KK5 Corinne, just send your entries, yung inyong sagot sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming kagaya na lamang ng ginawa ni KK5 Inday Remo. O, diba? Comment siya doon. So, nabasa natin agad. Para mabasa natin agad ang inyong mga sagot or ang inyong mga kisagutan, ayan, pwede kayong mag-comment. Pero, alam ko, gustong-gusto nyo yung naproprotektahan ng inyong mga privacy. Kaya, ayan, alam kong sa text line talaga kayo nag sasagot o

Makompose nyo ang inyong mga sarili, di ba? O, kalmahan lang natin mga ka-K5. Well, anyway, eto na. Dahil dyan, sige, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan for this afternoon with the song by Sean Kingston. This is A Beautiful Girl. Sa ko ay magbabalik, kamaya-maya lang.

0: Tasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: O, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
1: ng may D3.
4: Kapalit sa mga balika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sabi si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot. Ngayon nyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
5: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus. Pariyara kadaka. Ang gawas ana murag babol. Mura bag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pud paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariaan adok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupulito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Naay poor binding power ang monolaurin nga disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parias rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon, unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
6: Padaghanay tag-inom D3 Bio, Sir JP.
5: Oo.
6: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3 Bio.
5: Pasabot nga dili kaangay, magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
6: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP,
5: money.
6: Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
5: Yes.
6: Mao man na siya ang gatrap. Mao na'y gatrap sa mga kagaw,
5: sa mga bakterya, sa viruses
6: ug uban pa.
5: Oh.
6: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang infection to sa imong mucus.
5: Oh.
6: Wala man siya makuha na dito.
5: Yes.
6: Mao na nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
5: Mao
6: na'y rason nganong makita sa imong ilong baba ang mga mucus.
5: Oh.
6: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinaay.

0: Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas. Tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang munulaw rin mamatay. Muproduce og mag-encourage pa ang ditribayo sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
1: Ditribayo! Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang ditribayo nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Nga naman nga mag D3Bio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige ra react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm ya gyapon ka. Ang D3Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
0: Correct.
4: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sila mga balay.
0: Katawanan kayo Sir JP. Human na mandagway ang herd immunity. Kaso lang, duna na puy bagong gihimo nga strain. Lahi na pud eh, matrangkaso ka.
4: Wa nay katapusan dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni usa ni siya ka karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gyud na siya makaikyas sa monolaurin. Monocaprin og monocaprin
0: nga makita mo sa D3Bio. Matablaw jud siyang patay. Patay jud ang mga kagawa Sir JP kung nakainom kag D3Bio.
4: Ngano man patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato. Usa ra man gyapon ang iyang padulungan ang atong selula. Mao na kung muadto siya sa atong selula, naa nay gahulat didto nga monolaurin og monocaprin kung ga D3Bio ka.
0: Ana, kung naka D3Bio ka. Nya, kung wala siya ga D3Bio, Sir GP.
4: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3Bio ka because D3Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, og monocaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hindroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusohon.
2: D3Bio!
5: Ako si Mia. Daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
2: D3Bio! D3Bio! Health News!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga K5, that was No Rules by Dua Lipa. Time check tayo. It is now 3:14 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Kanina lang atin ang na-reveal ang ating tanungan of the day, which is from K5 Corinne Vivanias. At ang tanong niya sa atin ay napakaganda, no? Bakit daw ba, mga ka-K5, bakit may mga taong sweet but cannot commit? Grabe naman talaga, no? Like, ba't ka magiging sweet kung hindi ka pala ready to commit with that person? Diba? Paasa, ganun. Pinaganda mo pa. Pinaganda mo pa yung term, paasa, yun yun. So anyway, syempre dahil matulungin ng ating mga ka-K5 for this afternoon, eto, meron silang mga kaisagutan for you. Unahin na natin, itong sagot ni ka-K5 Kate Wilson. Sabi niya, dahil sa commitment phobia siguro, Tama yung sinabi mo daw kanina na ayaw ma-stuck sa isang committed relationship. At nagiging habitual cycle na and can't escape the cycle. Oo, dahil sa phobia nila, parang every time meron silang nami-meet na someone, ganun lang lagi. Sweet sila but meron silang, alam mo yun, takot to commit into a long-term relationship. Kasi meron silang doubts. Not naman siguro towards the person na interested sila but siguro doubts sa kanilang sarili, right? Oo, baka ganun. Yung iba kasi talaga may relationship or may commitment phobia. Siguro din, pagka ganun yung reason, di din natin masisi. Kasi baka nga naman, di ba? Sobrang sakit ng pinagdaanan nila ng previous relationships. Kaya, ayan, naging ganyan siya. Pero hello, wag na lang maging sweet kung hindi kaya mag-commit, di ba? Aning ko yan. Diba, kaloka. Eto pa, sabi ni ka-K5, Rona Joanne Bartolini, sabi niya, yung may mentality na I can find a way out pag ayaw ko na, at hindi pa siya hinog this season for a relationship. Ano, ginawa ka protest, di ka pa hinog? Makaloka. E ganun pala, kailangan mong mahinog. Pero ang ending, sabi niya, baka naman, may asawa pala. Sweet, but cannot commit sa bago kasi may asawa na. Hinaulan na sa'yo. Cannot commit to a new one because meron na siyang isa. Pwede. Pwede, di ba? Kaya siguro, I guess din sa atin, no? Kung tayo ay merong may naligaw sa atin, may napaparamdam, 'di ba? Meron tayong ka-get to know each other, 'di ba? At siguro for me lang dapat sa stage pa lang na 'yan na getting to know pa lang kayo. As in like legit get to know that person. Kung meron ba talaga yang kung side chick ka lang, kung side job ka lang, 'di ba? Literal na i-get to know mo talaga at ipa-private investigator mo na. Kasi mahirap talaga ngayon. Naalala niyo yung nag-trending last month yon. I think that was in April. Kasi alam ko, bago ko kayo kasal, nag-trending yun. Kaya medyo parang nasyokot ng very, very light. Yung hindi niya tinuloy yung kasal niya dun sa isang girl because sabi niya, kasal na pala siya sa iba. And to think, yung girl na pinakasalan niya is later niya lang din na-meet, like a few months before the wedding niya lang na. Before the wedding day, supposed wedding day nila na, nang hiniwalayan niya. Ang gulo ko. Gulo ko ba? Kasasya na. Kasi siya ma-explain. Kakakaloka. So parang meron siyang babae, fiance. Engaged sila for like a year ata or 8 months. And then, malapit na yung wedding nila, mga 2 months before their wedding date, nakamit siya ng isa pang girl. And then, like,
a month or two, pinakasalan niya without the other one knowing na naghahanda yung isa ng kasal. Tapos, nakasal na pala siya sa iba. Diba, nakakaloka. Ay, hawak ako sa inyo yung mga getting to know stage nyo na yan. Pero, at least, sa bagay, yun kanya, engaged na sila eh. Kaya, hindi niya na talaga napa-background check. Kasi confident ka na, right? Nag-propose siya, kilala mo na yung family niya. Mahirap yung ganun, parang na-backstab ka talaga ng malalaan, no? Sana, parang tanggap po kong backstab ako ng friend ko kaysa na ganyan ako. Diba? Siraan niyo na ako at lahat-lahat, wag lang yun. Ang hirap nun, no? Kaya mahirap mag-commit dahil meron na palang nakumitan. Naunahan ka, friend. Oo. Naunahan ka, Corinne. Sabi naman ni KK5 Beans, San Eb, why commit if you can get the same without? This goes both ways. So, ayun nga. Tama naman, di ba? Pero, for us, lalong-lalo na tayo siguro girls, no? Kung hindi pa tayo committed with that person, or if that person isn't committed with us, hinahinay lang naman. Huwag mo naman huwag ka mag-Mariah Carey, mag-I give my all ka ng bonggang-bongga, di ba? Hindi pa nga kayo nakapag-I give my all ka na, meron chuchu ka na. Magtira ka sa sarili mo. Oh, kasi yung may mga tao kasi na ganito yung mindset eh, di ba? Ba't ko pa kailangan ng commitment and nakukuha ko naman lahat ng gusto ko sa'yo without it? So, what's the point, right? Pero syempre, hindi naman tayo perfect. Yun ay paalala lang naman. Paalala lang na huwag tayo masyadong maging marupok dahil pag tayo ay maka-encounter ng ganitong klase ng tao na sweet, but cannot commit, nakukawawa talaga tayo. Sa kangkuka tayo pupulutin mga kakipay. Diba? So, mag-iiyak-iyak tayo. Eh, kasalanan din naman. So, ayun. Sabi naman, Mika K5, Jonah Magno, sabi niya, babaero o lalakero, yun lang talaga ang sagot. Yung mga tipong collect and then select. Ganun sila. Pero ako, I believe in karma, no? Sana, pagka ganyan sila, pag yung time, pag umabot, pag dumating na yung time na meron na silang napili, eh sila naman yung iligwak gunner, no? Sarap siguro sa feeling. Napaka-satisfying. Ah, okay. Kaya, binaligan mo na ako dahil ako na napili mo out of like 100. Audition pala. Oo. Casting call pala yun. Kaya, diba, sana, gusto ko makarinig na ng kwento. Napaka-satisfying, no? Nung ni-rage bait ka muna, pero na-satisfy ka sa ending. Ayan. Gusto ko yung mga ganyang klaseng kwento. Diba? Hiniwalayan ka. Dahil marami pa siyang iba. Nung wala na siyang choice, ikaw na lang ang choice niya, ni-reject mo. Diba? Yun ang maganda. Brutal. And I guess, siguro, maraming dahilan kung bakit may mga ganitong klaseng tao. Siguro yung ibang dahilan, lalo na yung itong mga may commitment phobia, mga na-trauma sa past relationships nila. Understandable pa siguro, no? Pero, yung mga dahil trip-trip lang nila, naku, sinasabi ko sa inyo, huwag yun na talaga sanang gawin. Oo, kung magpapaasa lang kayo kasi kawawa naman, nakakasira kayo ng mental health ng kapwa-tao nyo. Diba? It is so unfair for the other person. Kaya tigil-tigilan nyo yan. There are so many reasons for this to happen sa isang tao, but kung ikaw man na nakikinig ngayon, eh ganito ka. Diba? O, isipin mo na lang kung ano yung mga, yung kung ano yung mararamdaman nung the other person. Para itigil mo na yung kabulastogan. Diba? Nakakasakit ka kasi ng iba.
Anyway, ayun na nga, K5 Corinne, sana na sagot namin ang inyong tanong for this afternoon. At syempre, maraming salamat sa ating mga ka-K5 na nag-send ng kanilang mga kasagutan. Thank you so much at mabuhay kayong lahat. For now, dahil mamaya ako naman na magbibigay ng daily K-tips, syempre ituloy-tuloy na muna natin ang ating jamming session for this afternoon with a song by Ariana Grande, Jessie J, and Nicki Minaj. This is Bang Bang. Ako'y magbabalik in a bit, mga ka-K5.

Well, the K5, that was We Found Love by Rihanna and Calvin Harris. Time check tayo. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX 500. And makasugat pa nga, contra high blood pressure and diabetes. So. And speaking of DTX 500, na pangontra sa diabetes, ito ang dahilan kung bakit mainam ito para tayo makaiwas sa sakit na diabetes. No? Unang-una dyan, syempre, kailangan ko kayong sabihan kung ano talaga yung root cause ng pagkakaroon ng sakit na diabetes. Isa na dyan, mga ka-K5, ang oxidative stress. Ang oxidative stress, ito ang resulta ng sobrang daming free radicals sa ating katawan na nakaka-damage ng ating tissues. At ang chronic oxidative stress naman ay konektado sa pag-develop ng insulin resistance at type 2 diabetes. Kaya tayo nagkakaroon ng diabetes. Ang pag-consume ng antioxidant-rich foods tulad ng mga prutas, gulay, mani at whole grains ay nakakatulong para in-neutralize ang free radicals at ma-improve ang insulin sensitivity at ma-reduce ang inflammations sa loob ng ating katawan. Ang nutrients naman tulad ng vitamin C and E at iba pang compounds tulad ng flavonoids and polyphenols na galing sa desugared sugarcane extracts o DSE na prime ingredient naman ng DTX 500 ay napaka-beneficial, mga ka-K5. Ang pagsama nito sa ating diet ay pwedeng mag-lower ng risk sa pagkakaroon ng sakit na diabetes at makapagbigay ng overall health support. Kaya, eto na, this is the day na dapat mag-start na tayong mag-iwas-iwas, di ba? Para maiwasan natin yung magkaroon ng sakit na diabetes. Mag-DTX 500 na po tayo araw-araw. And of course, DTX 500 is best paired with Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at ang ating Klinika D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. So, ayun na nga. If you want to buy these products, mga ka-K5, itong ating D3 Bio, DTX 500, at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, pwede nyo po itong bilhin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch. It is just located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang siya ng Divine Word Hospital. At dahil love na love ko yan ng klinika, mga ka-K5, meron po tayong new check-up, free check-up schedule. So, ang kanila pong free check-up schedule is on July 20 to 27, syempre 2026, from 8 a.m. to 4:30 p.m. Again, July 20 to 27, 8 a.m. to 4:30 p.m. Naku, kung pupunta kayo, mga ka-K5, the earlier you go there, the better. Dahil first come, first serve po ang kanilang process. At kung may mga kasama kayo, mga chikitings, mga bata at matatanda, mga senior citizens, best believe, dapat mauna sila sa pila. Kaya pumunta po kayo ng mas maaga, mga ka-K5. So again, free check-up July 20 to 27, care of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. And thank you so much, Clinica! At ang mga produkto din po na ito ay pwede nyo mabili dito sa aming istasyon sa K5 News FM Tacloban Radio Station. Pwede kayong mag-visit dito. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. Ayan, at dahil 3:49 na ng hapon ako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family, sa aking mga kapatid at sa aking mga relatives. Shout out sa inyo guys. Hope to see you again soon. And of course, ganun din sa aking mama din at tatay Manuel. Hope to see you and visit again soon. At syempre, ang aking asawa, aking husband, Christian, thank you for the love and support, as always. At hindi ko pwede kalimutan pasalamatan ang aking kigaganda at kay Tatalino at kay Popogi, mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong paikinig sa Chillax O'Clock this terrific Thursday afternoon.
Sana ay nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1 for now. Magpapaalam na muna ngayon kay Ganda at kay Lambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Bruno Mars. This is 24 Karat Magic. Have a great and amazing Thursday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow.

0: Istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. Sa bisa at lakas, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar, Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Health Alert!
1: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500, dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, health alert!
1: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Health Alert!
2: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
4: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, na-detox sa mga butika.
6: Eye Care Gold.
7: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Junal Gazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:02.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, up of the hour news.
9: Maupay nga kulup mga ka-K5. Adi na naton mga magpasong natisya, hiningatak na. Nakahayad na ang patay nga lawasan magtalamay nga Bohol, haira pa ni Malay haabuyog Leyte. Ginuranin pakikisubo, tikang haira mga taga-suporta, kasangkayan ngan pamilya, ang lamayhan mga biktima. Manunumduman nga hi James Bohol, inagserbi nga konsehal, hasulod din tulo ka termino, ngan anay Vice Mayor, haabuyog Leyte. Ang magtalamay nga James ngan Carlo James Bohol, in pareho mga negosyante. Samtang nasampaan na hinkaso nga kidnapping with double homicide, ang tulong mga suspek han pagkidnap ngan pagpatay han magtalaamay nga Bohol. Yan ang adlaw, ginbuhat ang pag-inquest han mga suspetsado ha Leyte Provincial Prosecution Office haabuyog Leyte. Samtang nagdumara naman hina simulation activity ang Palo National High School. Haira G10 building kapartihan school safety protocol han ira eskwelahan. Konektado gihapon ini haira ginbuhat nga earthquake drill didahan Martes, Hunyo 30. Ha-post han Palo NHS an ira simulation activity in Waray ig anunsyo. Sumala naman han mga opisyales an eskwelahan an maong simulation in kabahin han ira padayon nga panining kamot para han pagparig-on han ira kaandaman nga pagsiguro han kataluwasan han mga estudyante ngan personnel ha panahon nga may daman emergency o diri maupay nga panhitabo. Ini nga mga balita indurot ha iyohan na DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay anamon mga magpasong nga balita. Do like and follow anamon Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyedad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
6: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Maupay nga kulub Eastern Visayas, maupay nga kulub Metro Tacloban. Welcome ka mo nga rihiton aton taramdan El Castigador. Yan nga alas 4:30 nga tuhiton alas 6. Yan nga kulub mga ka K5. Han adlaw hiton Hulyo 2, 2026.
1: El Castigador, El Castigador.
0: Hangara ni ka K5 Roger Tilana, iton iyong makakaupo din ang kulop. Ako naman, hika K5 Carlo Ariscado. Kundiin ato na paghimang rawon ngan paghingahidayan. Ito na mga magkalain-lain ng mga notisya lokal. Ngan sugad gihapon iton update hana mga panhinabong nga dihito na sinirangan Visayas mga ka K5. Oras na to, alas 4:33, nga rito aton oras, induro tayo hana, DTX, Coffee Mix, nakagkapi ka na detox ka pa. At sugan man, hiton Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Okay, so shoutout anay nga hikan ka K5 Ronaldine Painagan, maupay nga kulup haaton nga tanan mga ka K5. Ayan, maupay nga kulup gihapon. Ngayon, happy 200,000 followers na iton K5 News FM Tacloban. Habugos nga puwersa iton K5 Tacloban, nagpapasalamat kami. Iton iyo suporta mga ka K5, diri lang nga rito kahanginan. Kundi pati gihapon nga rito aton social media accounts. Ngayon ito aton mga social media had K5 News FM Tacloban Digital ng Tacloban K5 Station. Ayan, so magtitikaiha mga ka K5 or nagtitikaiha iton aton pagkaurugpod. And of course, amon gihapon igpapatapod na iyo iton pagpadangatin mga pangunahon nga balita. And of course, awareness nga dihiton aton na sinirangan Visayas kung ano iton mga panhinabo, ano iton mga bago nga mga panhinabo, ngan ano liwat iton angay paghingadayan mga ka K5.
2: Matasan. Inig ng masa, boses ng bayan, sa radyo tagapagtanggol ang
0: katotohanan. At by the way mga ka K5, kumusta anay ka mga tanan? Labi na iton aton mga ka K5 nga aadiya na ha aton na mga panimalay nga nadmamati nga dihiton aton mga radyo. Kumusta na ka mo mga ka K5? I hope ada ka mo iton maupay nga kabutang. Ngayon sugad gihapon iton aton mga drivers. Iton aton mga tricycle drivers, multi-cup driver. Yan, bisan nga niya ng mga ka-K5 iton na mga nagmabiyahe, no? Sulod gawas iton sudad ng Tacloban. Anong mamati nga dito aton mga radyo. So, shoutout gihapon iton ako na nahisakyan. Di na iton naglabay nga Domingo. Kundi intikang pa iton alang-alang mga ka-K5 naka-tune in na hiya. Iton K5 News FM Tacloban. Ayan, so shoutout nala haimo kuya, maupay nga kulup gihapon na haimo. At of course, itong mga pasahero yan ang nga mamati ha aton radyo, maupay nga kulup gihapon. Ngayon itong nagkikitahan aton live. Good afternoon everyone. Hey, so welcome ka mo again. Ngayon itong aton taramdan El Castigador. Kundi na panuyuan hindi nga programa in paghingadayan aton mga K5. Ito mga balita. Ngayon of course, gihapon igpadangat tayo kung ano itong mga bago. Ngayon, ano itong mga development, itong mga panhinabo. Dito ito naglabay nga adlaw, hasta yan ang mga K5. Nakatutok itong K5 News FM Tacloban. Itong mga panhinabo. Live kita yan nga dito na aton social media account. Pwede ka mong magpadangatin mga mensahe. So good man, happy shoutout anay kan ka K5. Leonora Escalona Navarez. Hello my friend, Sir Carlo, good PM. Kumusta na kuno and watching. Ayan, so ka K5 Gilbert Dicades. Maupay gihapon nga kulupa imo.
2: Kasama mo sa tuwing may gulo.
0: And live gihapon kita ano ka K5 Rehan aton YouTube. Ito na aton YouTube account. Live ano? Ayan, so live gihapon kita mga ka K5 nga rito YouTube. Kung gusto niyo makita nito na akon kahusay. Oh, I mean, ito na akon kagwapo ngayon. Oo. Kadi kamo hiton YouTube mga ka K5 kay always or damo gihapon iton mga nagkikita ano nga hiton YouTube. Pero minamon diri na sa shout out kay diri kami nakaka-monitor hiton comment section nga hiton YouTube. Basta kay pag live ini mga ka K5 diretso na ini live nga hiton Facebook nga YouTube. Sige, so ano man itong aton paghingadahan yan mga ka-K5, damo kita ano ito na paging istorya niya nga kulop. Iniin may pagisumpay nga di ano mga ka-K5, ang aton mga balita lokala, kundi kinahanglan ini i-update. Ilabi na itong aton mga nanmamati yan nga kumbaga pa indiri na a-update dayon nga dito na Facebook kung ano itong mga kadugangan, pero nagpapadangat man gihapon kami dayon hin mga notisya no kung ano itong amon mga field ngayon kung ano gihapon itong amon na mga upcoming nga development nga mga cases ano mga K5. But before that, yan ang maya na kita ginbabantayan ang low pressure area nga dihiton aton nga kadagatan Pasipiko. So, usag gihapon ini nga very important naton nga may baruan kung kumusta yan na itong dalagan hini nga LPA. O, mangungumusta kita niyan mga K5 live nga dihiton PDRRMO Leyte. No? K5 Ruel, ano? Oo, ada na? Ayan. Sige mga ka-K5, para tagan

0: nan mamatihan ira mga radio. Di naton ng lagway, naton panahon, para yan ang nabibilin nga oras yan ang adlawhan na Webes, ika duha ka adlawhan Hulyo 2026. Anaton minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita po si nakakaabat, hinusahay madampog ng kalangitan na pwede magdalahin mga panalagsa ng pagtarithi ng pagdalugdog, mahitungodan sinisering liwat nga Easterlies. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray tanan nakikita nga mahirimo nga LPA o sinubagyo at sakob ng gawas ng Philippine Area of Responsibility, yana nga adlaw. Iton adala padayon nga gindudominar lagi hapon ang hangin na bagat ang kaluran nga dapit iton Southern Luzon. Mahina ini yanahi habagat pero sumalay iton pag-asa posible sunod nga semana posible hiya makumusog so damo nga lugar lirit mapiktaran. Pagkaya na agan luran nga dapit lahi iton Southern Luzon. Waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din aton dapit salit na aton mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pag-isda talwas kumatuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran maupay para liwat hira makalikay hinanupaman ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na aton mga ka-K5 na mabiyahi yan na niyan nga gabi o sinubuhas itong magahon pinagihan dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa diniatropit nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura da kita ha 27 sentigrado nga point kanina inabutin 29 o 30 sentigrado. Anato na dalaw, sinidlit kanina na aga, alas 5.21, matutunod yan ang kulup, alas 6.07. Anato na daylight time yan ang dalaw, may nakita 12 ka oras, ngan 46 minutos. Tikang Didi, happy day rin mo late. Ini ni Roel Montesa, ani weather presenter mau pay nga kulup ha aton tanan nga damo nga salamat.
1: Sulat panahon. All right, damo nga salamat kay K5 Ruel Montesa para hiton a weather update live from PDRRMO Leyte. Ayan ano mga K5, as you can see naman, iton aton panahon niya na in medyo madalumdom. May other portions iton aton adlaw nga madalumdom. So that's why nakaka-experience kita hin turutarahiti or talagunti nga pag-uran mga K5 especially kung di na ano hiton maagahon ang mga oras diri nga ni di na hiton kulop. So mas maupay gihapon ano nga magdara kita permihin payong nga niya sugad gihapon mga K5 tubig kay kanan duwala no iton aton weather gana. No, pag-aga, nakaka-experience kita, hinduro ka mapaso. Ngayon, pag-abot liwat nga dihiton kulop, ay tigda na lang nga mauran. So, delikado ini maka K5, iton huruhirana, ta, ubo, sipon, o ano pa ini nga aton pwede makuha nga mga sakit. That's why, kinahanglan naton mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngayon, sugad gihapon ito na D3 Bio, the superfood supplement. Sun. Ayan mga ka-K5, shoutout anay kan May Tupaz. Kan ka-K5, Rachel May Oteros Tupaz. Napa-shoutout at ikan kan ka-K5, Gilbert D. Cades. Oras natin mga ka-K5, alas 4.43 na. Lagos kitang nga dito aton mga headline na aton paghihingayaran. Ayan nga kulop nga dito aton programa El Castigador. So yun ang mga ka-K5, tataga natin din update. No update nga dito ginabuhat kanina nga inquest proceedings. Nga dito or kontrahan tulong suspect. Hanapan kidnap nga pagpatay handuha or hito na mga buhol ano dira hito na o ito nakuha nga mga or na recover nga patay nga lawa

0: Sa ida ito naglabay nga Hunyo 30 ha Silago Southern Leyte. Kundi in ida ito na Hunyo 30 gihaponhan mao nga adlaw in personal nira nga o kumbaga ano maka K5 hira mismo ito nagpresentar itong ira kalugaringon nga to itong Pasay PNP. So that's why yan na in ginbuhat dayon itong inquest proceeding upod mismo itong tulo nga suspect itong pan-kidnap nga pagpatay itong duhang nga buhol. Kanina ano mga K5 dito mismo hika K5 Roger Tilana para tagan kita in update. And so far may adaman kita ano mga K5 nga mga nakuha nga mga impormasyon mga kadugangan nga mga impormasyon kung ano nga mga kaso itong iginsampa mismo itong mga suspect. So niyan gihapon mga K5 and aton gihapon paghihingalayan no itong ano ini gihapon no ini in may paghisumpay lagi hapon or may kalabutan lagi hapon itong shooting incident nga dihito na San Jose National High School. Matugod manggod ka K5 ano nga itong tulong nga biktima ito na panmusil in ginlubong na ini ano maka K5 didahiton Hunyo 30, Hulyo 1 nga niya na nga Hulyo 2. O susrunod inihira maka K5 nga ginlubong itong tulo nga biktima hanapan musil han San Jose National High School. Didahiton naglabay nga Hunyo 22. So hapag gana kanina iton aton mga nakaupod no durante iton aton mga live coverage nga do iton ira lubong ito dayon nga pagpahimutang ang mga biktima in nagpapabili lagi hapon ano nga ginaaraba iton pamilya an hustisya para iton ira mga anak. Kaya na ano mga K5 padayon pa iton investigasyon at mga kapulisan ngayon na hapag kaya na nga niin aada na iniha or ginhimang rawan na inihiton Senado. So nakatalaan manggod kakulup nga adlaw iton Hulyo 1 ang sesyon nga di iton Senado. Nga iton Senado mismo ang mag-imbestiga mga K5. Ngayon specifically iton nakafocus manggod yan na iton kaso nga di iton aside iton 15 anyos pati gihapon itong 14 anyos. So gumawas kasi ano mga K5 dito itong investigasyon nga itong 14 anyos ang mas damo nga ginapaarak nga bala no ito na pusil. So that's why nga sugad kadako nga investigahan ito na mga kapulisan. Ngayon nalambigit pa din hi itong iya dada kaya itong tag iya mismo itong pusil ang iya anti maka K5. May ada pangani ini nakabutang itong pusil nga police property or PNP property ano maka K5. That's why nga sugad ka mahugot itong investigasyon nga dihito na suspect nga 14 anyos. So tatagan tagihapon inihin update maka K5 kung kumusta itong hearings kakulop no kung kumusta gihapon itong mga asoy or mga iginsaysay mismo itong ante han 14 anyos nga suspect ito na panmusil. So so far among ini iton aton paghimangrawan niya nga kulop no nga dihiton aton na rehiyon mga balita lokal nga di naman kita maka K5 no ay by the way nga dihiton may adan na makiana nga di ka K5 lean. Sir, update po ha, Palo National High School po, may mga chatman ha, mga students. Oo, so yan na, ka K5 Lean, may ada post iton, Palo National High School, no, ginbaton ini. And dida itong mga naglabay nga adlaw nga nakakarawatirang threats. O, nakakarawatira mga K5 in message nga magkamayada dawhin mass shooting at itong Palo National High School. So itong Palo National High School naman in dahil nga nakigsumpayan nga rito ng mga otoridad. No, so far ano ka K5 Lean in of course ginaksyonan ini nga mismo itong administrasyon itong Palo National High School. Oo, so may ada ini kasumpayan mga ka K5 itong mga kapulisan nga iton aton mga kabataan yan na actually amo gihapon ini aton akon paghingayadan yan nga kulop Kay aside nga rito Eastern Visayas mga K5, no? Kay nagsunod-sunod iton mga panhinabo nga rito Eastern Visayas. Kahuman iton shooting incident sa San Jose National High School. Bagan ginsakya na liliwat hini nga mga kabataan mga K5 for some purposes. Nga kay anong magsugad hirangan, delikado ini ha publiko. No, nga nakakaghatag hintarhog, gigin na intalon man, naapektuhan na, nakakaghatag inin trauma. Nga rito mga parents o itong mga kag-anak, nga sugad gihapon itong mga estudyante. So that's why para itong aton mga kabataan will not take this kumbaga pa opportunity or diri naton ig kumbaga paggagamiton ini nga mga panggios hiton aton mga kabataan para may ada kita kalugaringon nga purpose. So iton iba din ha, gumawas iton investigasyon no, iton mga kapulisan. Like for example, iton Tolosa Leyte nga nagpakahuman iton panhinamu nga dihiton San Jose Tacloban. And may ada liwat nagsasarang nga ditong Tolosa Leyte no, nga mga message nga same iton bubuhaton niya nga ditong San Jose. So man na magkakamay adag yapunin mas a shooting mga K5. That's why ginaksyonan dayon ini iton mga kapulisan. And so far iton era investigasyon in waray man na hinabu mga K5 nga diri gihapon gusto nga buhaton ito nagpost no, may adala hiya kalugaringon panuyuan kundi in ito na sumata aton ito na Leyte Police Leyte Provincial Police Office nga nagpapapansin lang ngayon nga dihiton social media mga K5 ini nga bata. So again, diri natong gagamiton ang social media platform pagpasamwakin diri mga maupay nga nakakaghatag lugod hin risk nga dito na publiko. Diba? So itong mga eskwelahan yan na is mahugot nga ginbantayan. Amo iton akon igpatapod nga damo iton mga kapulisan ang igin deploy na PNP, especially iton Police Regional Office. Kunhain man itong mga eskwelahan mga K5, may adap mga kapulisan nga mag, kumbaga pa is, babantayan at tataganin seguridad no, bago masulod gawas itong mga estudyante.
1: El Castigato! El Castigato!
0: Oo, ayan ang ka-K5 Lien. So, iton akong baton la is may ada na aksyon. Iton administrative or administration iton Palo National High School. No, ayaw na mo, ayaw na kita pagpasamuhakin mga sugad nga mga messages. No, labi na iton mga anong tawag hini. Nagpapasamuhakin mga mensahe nga dito iraig kasi classmate. Nga nagpapasarang mga ka-K5. That's why iton mga kag-anak nahahadlok na lagi hapon nga papasudlon iton mga kabataan. Diri harumamay mga ka-K5 itong trauma just like what happened nga rito San Jose National High School nga hasta yan na inagpapadayon itong psychological briefing nga rito mga kabataan. Kay bisan nga ni iton aton mga psychology no nga nakukurian hira mga ka-K5 nga maibalik iton mga kabataan has state nga rito i-remind nga makakalimtan iton mga panhinabo. Labi na nga hira mismo iton aada ground zero nga nakakita nga nakabati hira iton mga butuhin pusil. So it take time mga ka-K5 ba para makarecover iton irapan huna-huna. So that's why nga diri nala ini natong dugngan nga diha social media pag pasarang hinbisan ano nga mga post mga screenshot if may adaman mga ka-K5 makakarawat man kamuhin threats iga pasumpay dahil nga dihito na mga kapulisan kay para maimbestigahan nini nga matudlok kung hino ito nagpapasarang. Kay kinahanglan ta ini nga magkamayada hin lesson learned ini nga mga kabataan nga gingagamit na itong social media para ano itong purpose no, para waray klase masuspend diri liwat ini maupay mga ka-K5 labi na itong Department of Education in may adadako nga problema itong ginkakaatubang amo itong crisis or krisis nga di itong edukasyon no, mahina or kumbaga pa in recent nga data itong iginhatag ang Department of Education damo itong mga estudyante ang diri maaram magbasa. So kinahanglan ini aksyonan itong DepEd and yan na itong iragin bubuhat nga gin iban-iban nira itong mga activities yung mga curricular activities nga itong mga eskwelahan. Pero itong igin value ni mga K-5 magkalain-lain nga threats itong mass shooting nga ginaaligar mga K-5 nga bubuhat nira itong pariho itong panhinabo nga rito San Jose National High School. Kaya itong mga eskwelahan in nagsususpend itong ira klase. Diba? So ayaw gada naton sakyan itong panahon mga K-5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: But you know ano, diri la iniha Eastern Visayas nahihinabo. Kay may ada gihapon kita nga di didihan aton na Facebook ano mga K-5 kung aton na babasahon tanan nga mga headlines nga ginaasikaso nga rito aton na mga kasangkayan hana media. You know what, damo nga mga rehiyon hana nasud Pilipinas and may pariho iton panhinabunian aton ini paghimangrawon kay nga di hiton Cebu may ada gihapon ni threats no iton usang National High School sa Cebu may ada threats hiton mass shooting ang nakakarawat nira nga message tikang hiton usang estudyante. So that's why ginpagawas iton mga estudyante mga K-5 dito iton eskwelahan ngan ginsuspend iton klase gin make sure anay nira nga makakauli iton mga kabataan mahuman nira nga makarawat iton threats ngan nga diliwat iton Zamboanga mga K-5 may ada mga estudyante nga nakumpis karanhin pusil nga nasugad gihapon iton bala. Diba, di rin na maupay kay bagan ginhimo na lang bulayan ini nga mga higamit mga K-5. Diba, so kung kamu iton mismo iton may ada mga sugad nga higamit, make sure naton nga secured no iton aton mga pusil kay intalon man kay ginsasakyan na lang ini iton mga kabataan for some purpose. May ada iton iba nga napabida, may ada iton iba naman in napa kumbaga pa kun akon la ano iton akon experience. Yung bagan, napa-plus points sa iton katawhan. Diba? So, itong mga kabataan kasi yan na grupo-grupo, pahataasahin, pride. So, kumbaga pa, parang guhayhin ni mga K-5. So, siguro in nahataas ka duro itong irarango nga nakakakuha hirahin damo nga respeto. Tikang hiton iraig kasi classmate kung nagdadarahiyahin pusil nga di hiton iskulahan. Again, di rin inihiya maupay, no? Para ito naton mga kabataan. Nga of course, gihapon iton mahugot nga monitoring nga di hiton aton mga kag-anak. Ida kung gihapon ini nga parte nga pagmulayan iton mga iton pamilya, kumbaga. So may adadako nga rule itong parent mga K-5 pagdisiplina hiton ira mga anak nga nakadepende gihapon itong environment nga ginadadakuan hiton anak kay usa gihapon ini nga factors itong environment, diba? So amo itong mga K-5
1: El Castigador! El Castigador!
0: Niyan tatagan ta pa inihin mas halarom nga pag-adiskusyon no ini nga mga butang kay damo pa kita nga diton headline mga K-5. So bantay niyo niyan iton aton na pagbalik. All right, aton oras alas 4:57 na. Ngayon shout out anay kan ka K-5 Edmond Tabirara. Shout out ka K-5 Carlo watching and listening from RE Glass Kalubian Leyte. Yan. So shout out imo ka K-5 Edmond Tabirara ngan nga diton aton mga K-5 nga nagkikita nga diha social media account. Oras naton mga K-5 alas 4:58 na nga diton aton oras. Enduro ta iyuhan na Klinika D3 Bio the Superfood Supplement. Ngan sugad gihapon iton na DTX 500 and makusog nga pangontrain high blood pressure nga diabetes. Betis. Yan mga ka-K-5 na aton pagbalik paghimangrawan naton ngan pangingadayan inin patay galawa sin lalaki nga natadaan ha palumpon Leyte. Hasta yan na mga ka-K-5 in waray pa ini pangilalaan o waray pa ini nakilalaan hiton mga kapulisan. Ngan iton mga kapulisan naman in may adagin dumara nga pangunahon nga imbestigasyon may paghisumpay hini nga insidente. Alright, mabalik iton aton na taramdan El Castigador matapos la iton na pipira nga pahinumdom.
2: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
3: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
5: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Kadlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catbalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga
7: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Para sa malinis na dugo.
9: DGX 500.
11: Para sa malusog na tayo.
9: DGX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DGX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DGX 500.
9: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
11: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
14: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
15: Eye Care Drops! Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Dayo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Dayo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Dayo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: El Castigador! El Castigador!

0: wala matrasan. Alright mga ka-K5, nabalik ito ang aton taramdan El Castigador. Nga rin ito ang aton oras alas 5:08 na. And of course, ikon na ito niyo na kaupo din na ka-K5 Carlo Ariscado. Sige, padayon lang kita mga ka-K5 ito na ato na paghingayadan iyan nga kulop. No, as na-mention aton kanina, nga rito ang Palo National High School, mayada din hi mga ka-K5 nagpadangat ato ni hin komento. No? So, kung diri ako nagsasayo ba ka-K5, dida ito naglabay nga si Mana, or dida ito naglabay nga adlaw, in nakakarawat hin threats, hin mass shooting, nga dito ang Palo National High School. That's why nga aton na or ira ini dayon ginuha pasumpayan nga dito ng mga kapulisan diin in nagdumara ito ni investigation anong mga K5 and may ada naghihapon aksyon ito ng administrasyon han Palo National High School. So yan ang mga K5 na nga adlaw in nagbuhat ani ha aton anay ini babasahon. Itong Palo National High School in nagbuhat in classroom safety simulation. So, nagdumara in simulation activity itong Palo National High School ira grade 10 building kapartian school safety protocol han ira eskwilahan. Kuniktado gihapon ini ha ira ginbuhat nga earthquake drill didah itong Martes, Hunyo 30. No, and hapos itong Palo National High School itong ira simulation activity in waray ini ginanun sumaka K5. Kumbaga waray kumbaga paano waray ira nakarawat ang bisan ano nga notice tikang mismo itong kamastrahan or itong mga magturutdo nga magkamayada ngayon in earthquake drill. Sumala naman han mga opisyalis sa eskwelahan and mao nga simulation in kabahin han ira padayon nga paningkamot para han pagparigo na haira kandaman ngan pagsiguruhan katalwasan ng mga estudyante ngan personnel dito or dida itong panahon nga may ada mga emergency o diri maupay nga panhinabo. So okay, so amo ini itong report or itong pahayag mismo regarding itong activity ano nga gindumara itong Palo National High School. Pero adiliwat itong usang aside, no, tikang mismo itong mga kag-anakan kabataan nga sumala nga di ano, diri tala nga ngaranan mga ka-K5, pero adi itong comment niya. Nga siring niya matungod hini ano mga ka-K5 inagkalilisang itong mga kabataan. Normal man lang nga malisang ano itong mga kabataan kung ada na talaga itong disaster or may ada na diri maupay nga panhinabo suga itong linog. Kundi in diri talaga kita maaram ano itong linog. So that's why itong aton niya na alternatibo nga paagi para magpapabilin kita nga talwas in mga kumbaga pa itong mga activities nga naghahatag aton hin ideya nga aram kung paano kita makalingkawas ito nga mga insidente ano mga ka-K5. Pero itong concern la ano nga di itong usang resident or usah itong kag-anak nga di Palo National High School nga nahadlok itong mga kabataan nga pati gihapon itong mga magturutdo ha usang classroom or tanan ano mga ka-K5. Kay, of course, itong earthquake drill, may ada inigin papatunog nga kon sirena. Ano, sirena itong tawag hini mga ka-K5. No, amo ini ito nag-a-alarm nga dihan na eskwilahan kung may ada earthquake drill. Pero itong problema din hi, kay waray nagpasabot itong administrasyon. Kay kumbaga unannounced ang simulation. So waray may nagpahibaro, waray nagpahibaro itong administrasyon nga magdumara hirahin sugad nga activity. But mostly ano, usually mga ka-K5, kung magkamayada kita ng earthquake drill, yung ginpapahibaro naton itong mga kabataan, itong mga estudyante, kay para makita naton nga gin-execute nirahin maupay itong mga kaya or adon, mga kinahanglan buhaton kung may ada mga linog. So ganitong duck cover and hold. Pero itong problema din he, you know what? Nga di itong Palo National High School kay nakakarawat pala inihin threats. No, although nga diri ini waray ini na hinabu or diri ini tinuod ano mga ka-K5 kundi ini in pagpasamwakla hin mga fake news. Pero itong trauma han mga kabataan, di ba? Mga waray pangani, sobra simana pala mga ka-K5 ito na hinabu nga panmusila nga dihiton San Jose National High School. Of course, diri la itong mga estudyante sa San Jose National High School ang nakaka or nababaraka. Noong bangin gihapon itong ibang eskulahan, simbakula, ino makaka-experience itong pareho nga panhinabo. So, ginapatingog ito na sabi nga alarm. And that's why nga nababaraka, nahahadlok, natataranta itong mga kabataan kung ano itong irabubuhaton. Ngan saysay pa din itong usang kag-anak, matungod ko no sir itong ira kakulbangan kalisang. Itong mga lingkuran, ira ginapan, kumbaga pa, gintabon ni Ramismo no. Ginbablaba, ginbalabaga, nga dihan purtahan itong classroom. Ngan mga bintana. So let's see iton iragihapon nakitaan no nga diton panhinabo sa San Jose. Kumbaga iragin apply mga ka-K5 kay diri ira maaram bisan itong teacher diri maaram kun ano ba talaga ito nahihinabo kung kay ano nga nagtitiningog ini nga alarma. So that's why nga for me lagi hapon ano mga ka-K5 diri ako makonclude kundi both side ini. Although yes, kakulop in nagkamayadahin press conference or nagpatawag mismo ito in Office of the Civil Defense nga dito mga kasangkayan ha media iniin may paghisumpayan mga ka-K5 itong disaster preparedness itong mga katawahan nga dito Eastern Visayas kundi usa din hingang programa itong ginduduso magkamayada in regular nga earthquake drill diri la itong mga eskulahan kundi pati gihapon itong mga komunidad or itong mga household itong mga balaya no nga kinahanglan itong miyembro itong pamilya in maaram kung anong itong iabubuhaton if in case nga may ada mga kalamidad nga mahinahin. So mga unexpected usa na dinhi itong linog iniin may pagisumpay gihapon kun anong itong response han Eastern Visayas no mahuman nga ma-record or nahinabo itong magkasunod nga makusog nga linog diri hiton na Southern Mindanao ngan sugad gihapon itong langyaw nga mga nasod ano dida hiton naglabay nga simana. So damo itong mga casualties, damo itong namatay. So waray man problema mga ka-K5 kun magkamayada kita hinpangandaman hini nga mga insidente. Pero yana kasi is fresh pa nga dito na panhuna-huna itong mga kabataan ang panhinabo nga dito San Jose nga may ada pa nakakarawat nga mga threats diri lang nga dito Palo, diri lang nga dito Tulosa kundi bisan nga in nga parte ito na nasod Pilipinas. So siguro waray mang good idea itong mga kabataan siguro ito nasulod ito na utok or panhuna-huna hini nga mga kabataan in paro ito na hinabo no nga dito San Jose. That's why nga iragin balabaganhin mga lingkuran iton purtahan ngan iton bintana nga nagrurosaryo nga nag-aampo na nga kuno iton mga kabataan kaupod iton teacher kay diri hira maaram iton panhinabo instead nga magawas kay adi earthquake drill pero kay waray hira ideya indid dula ini iton sulod han era room mga ka K5. So kairuman iton aton mga kabataan waray man problema no kung magkamayada or magbuhat kitahin earthquake drill pero siguro is maupay gihapon nga butangan or aton gihapon igpahibaro itong mga kabataan kay diri pag gihapon nagsisink nga diton ira mga utok iton ira huna-huna nga iton panhinabo iton San Jose ano mga ka-K5 o nakakalasan iton mga kabataan intalon man. So amo ito na nga if waray man problema to see kung how prepared itong mga kabataan han magkalain-lain nga mga kalamidad or disaster. Pero itong problema la din hi kay conflict kadoro nagka-overlay itong panhinabo nga diton aton rehiyon nga diton aton lugar no. So that's why nga proper coordination nga diton mga teacher para gihapon itong mga teacher, especially itong mga advisor, itong mga nagtututdo, didahiton nga mga oras nga maging aware kay para hirag gihapon iton magpasamwak nga diton mga kabataan, just like iton usual nga aton ginbuhat. Kung waray man panhinabo nga diton San Jose, ano, waray pa ini nga mga panhinabo mga ka-K5, I think ini nga mga kabataan makag-participate, no, magbuhatin sugada, no. Kay waray man hira ideya ngan waray man gihapon hira kwan ano mga ka-K5, like intention sa nga masusugad ngan ano gihapon iton na panhinabo nga diton gawas kung kay ano nga nagpatunog hiton na alarm. So that's it, ano mga ka-K5, amo lagi hapon iton ako na opinion, no, so far tatagan tala inihin two sides. Para hiton eskwelahan, gusto nila makita nga how prepared iton mga kabataan in time hiton preparedness, I mean in time hiton mga disaster. Paano mag-response iton mga kabataan? Paano gihapon mag-isipin alternatibo nga atalwas nga paagi inin mga kabataan kung may ada mga panhinabo? Ngayon nga diliwat hiton mga kabataan kay tungod nga fresh pa nga riton ira panhuna-huna iton panhinabo iton San Jose National High School. So, akala nira in may ada maraot nga nahinabog nga diton gawas. That's why nga nagpatingog hin alarm. So, iton ira gihapon ginbuhat, no? Nga aside iton ampo is nagkauro sa gihapon nga diton sulod para gihapon mahatagan hin security iton ira kalugaringon. Kay wara hira ideya pati iton teacher. So, diba? So, amo iton mga ka-K5, it's very important, no, nga kikitaw na rin naton proper coordination ngan let's see gihapon iton kumbaga pa nagfa fast forward iton aton imagination if bubuhaton ta ini nga aktibidad ano iton magiging response hinin aton mga kabataan labi na yana iton mga panhinabo nga diton aton rehiyon. So, ayun, mga ka-K5, ano, amulay iton akong masisiring nga dito na Palo National High School.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Sige, so lagos anay kita nga di, pakaparte gihapon ni iton shooting incident. Kaya na nga adlaw, ginlubong na mga ka-K5. Iton mga biktima, ano, hanapan mo sila. Dito iton Hunyo 22 sa Palo National High School. Kundi ina, nahiunahin ni mga ka-K5, dito iton Martes nga adlaw, Chris Lorenz Fabian. Ngayon, kakulup naman, iton Hulyo 1, si Dazo naman ini mga ka-K5, si Ayesa Nicole Dazo. Ngayon, yan nga adlaw, si ano naman, si Joyan C. Baduria. O, Joyan C. Baduria si para mga ka-K5. Ito yung iginlubong naman, yan nga adlaw. So, hanakong tanan nga naobserbaran, padayon lagi hapon, ano, itong pangrabahan mga kag-anak nga untain dagmit an investigasyon nga nahustisya gihapon para hiton ira mga anak. So kakulup na kastorya mismo hasinado inin mama mismo ano iton kag-anak ni Julian Sisi para kun ano iton of course kinahanglan gihapon ini nga makuha kun ano iton mga sentimiento han ira mga han pamilya iton biktima. No, kundi in kakulop, nagkamayada in session nga dito na Senado nga presente dito mga ka-K5. Ito na antihan na 14 anyos nga sospekan panmusil. Igin saysay mismo hinini police staff sergeant ni Arla Pasensya ano mga ka-K5. Nga dida kuno hiton mga naglabay nga adlaw bago ito na hinabu iton krimen or durante ito na hinabu iton krimen. Igin sumatin ni mga K5 nga secured man daw iton iya firearms or iton iya ginupapanag-iyahan nga pusila. Kundi inaad to ini mismo hagan box nakalak. Ngan dat di gihapon nung nakalak gihapon iton balay mismo hini ni Pasensya. So ito na hinabo gumawas ni mga K5 nga iya mismo igin sumat nga ini mismo hi 14 anyos nga alias Nash iton na sumulod mismo mga ka-K5 han balay hiton iya anti ginguba iton locker hiton gun box Nogin guba mismo itong locker itong gun box. That's why nga nakuha mismo ni Nash itong pusil. Ngayon amo ini itong gingamit kundi in hiya mismo itong may pinakadamo nga ginbuhian nga bala or buto itong pusil nga nakag-awata or nakagpatay ini hin mga biktima. Ngayon maabot naman 20 itong mga samarana. Ngan may adagihapon mga igu itong bala. Ngan duha pa ini mga K5 in critical pagihapon. Ngan ginuobserbaran pa nga dihito na hospital. So far, adaman ini hiton stable ano nga kondisyon or kahimtang. Pero under monitoring lagihapon and observation hiton mga doktor. So amo iton ang ginhimangrawan kakulup kundiin in adamo iton mga pamakianan iton na Senado. Labinang nga di kan Riza Hontiveros. No, gin-question mismo ni Senator Riza Hontiveros no, itong kapabayaan nga ano itong magiging responsibility hini police surgeon or staff surgeon Arla Pasansya. May paghitusumpay itong panhinabu mga ka-K5. Kaya pwede hiya maging liable itong mga kaso. Nga pwede gihapon niya pasakahan itong kaso. Pero ang kinahanglanin mahibatian itong saysay hanasabi nga pulis kung papunanon na impluwansyahan ini nga bata nga buhaton itong nasabi nga krimen. So gumawas gihapon din hing according no kan Senator Riza Hontiveros nga ito na minor di edad indiri ini allowed pagsulod hiton mga fire range. Usahin ni iton pakiana mga ka-K5 dahiton mga senadora nga iton session kakulop kung kay anong hiya mismo ang nakagtutdo in a firing range no pagkapot iton pusila na sabi nga 14 anyos nga bawal man iton minor di edad nga makasulod. So, amo ito ang dako kaduro nga pag kinahanglan nin mas halaruma komprehensibo nga investigasyon hiton mga kapulisan. Damo na ito nagiging challenges hiton investigation. Pero nagtitika ihama ka K5, nagtitika bugata ito na mga kaso. Kay gumawas nga hinasya iton 14 anyos in maaram hiya hiton iyagin bubuhat. Kay iton 15 anyos in gumawas naman nga maaram hiya iton iyagin buhat. Ngan maaram gihapon niya kung ano iton mga pinalidad nga iya aatubangon kahuman niya nga buhaton ito na sabi nga krimen. So amo gihapon nga rin itong 14 anyos iton padayon pa nga investigasyon. So nga din naman ano mga K5 giimbitahan gihapon hiton Senado ang bugto ni Jeric Bituin. So ini hi Jeric Bituin mga ka-K5 ini iton ginpagawas nga oo na fake news ini nga notisya kay hi Jeric gihapon is critical gihapon niya ICU di dahito na I think tulo ka adlaw ito naglabay ka human iton panmusila San Jose National High School. So gumawas gihapon ini mga ka-K5 anong fake news nga namatay na ini nga bata pero ginkumpirmarta ini nga diton iya uncle iton iya bata gihapon is stable naman iton kahimtanga ni Jeric Bituin dito iton Ace Medical Tacloban. So yan na iton kung kay ano nga ginimbita mismo kay iningay anhi Jeric ngan hinas maka K5 best friend ngay an inihiranga dito na sabi nga eskwelahan. So adiri or bagan waray ideya ngan adiri gihapon na konbinsido ini hi Jeric Bituin nga mabuhat ito na sabi nga krimen kay ang magiton saysay nga buutan man daw ini nga bata introvert nga na bisan niya introvert in makiksangkayon gihapon nga dihiton iya mga classmates no nga dihiton mga eskwelahan. So unexpected talaga kuno mga K5 nga diri nira nakikita ito na abuhato ni alias Nash ito na sabi nga krimen kay baga diri man ininira nakikita itong personality ni Nash. So that's why nga as best friend ko no ni Nash in disappointed gihapon niya maka K5 kay bisan ito niya best friend in naigo inihito ng panmusila nga nahapag kaya na in padayon pa nga nagpapaupay nga dito ng hospital. So diba? So actually same gihapon nga dihiton mga amyaw hana nasabi nga bata Nga waray man kuno ini, diri man kuno nira nakikit an ini nga 14 anyos nga sugada, diri man kuno ini salbahe nga diri ayton ano la din is duro ka introvert ini nga bata. No bagay na o diri gihapon nakikigharampa nga diton iya mga kaedad nga diton ira lugar. So that's why nga ano kaya itong motibo nga ano gihapon ito naka-influensya ini nga bata amo ito ang padayon nga gi-iimbestigaran itong mga kapulisan. Bisan pa man nga kaluyo itong mga banda nga mga games kay damo itong motibo ang gumawas. Bullying, impluensya itong social media, impluensya itong mga kasangkayan, impluensya itong mga mulay nga dihat online. So damo na itong mga mulay ang nakatalaan nga igban mga ka-K5. O sana din itong mumulay mismo ni alias Nash nga Gorbox. Na after or mahuman nga mabaruan, no, ito na Police Regional Office. So, gin-ban dayon ini mga ka-K5, gin-request dayon nga ig-ban dayon ini nga mulay. So, yan na itong investigasyon naman kay padayon itong roll out itong investigasyon. Itong hahataga naman hin oras ano itong mga kapulisan inin social media. No, nga rin social media kay, gingagamit itong social media as a platform para magpasaranghin mga impormasyon nga nakakaghatag in peligroso nga dihan at katawahan. So, kinahanglan talaga gihapon ini igmonitor. Ngayon, I hope gihapon na no, igduduso na mga ka-K5 itong age limit han paggamit itong social media. But actually, nagbuhat naman itong Meta ano mga ka-K5 pero lagi hapon ito nagawas kay itong iba nagpapanggap nga 18 anyos bisan mga bata pa ini. Nagpapanggap ang 20 anyos naging babaylo ala ito nira ang date. So that's why nga nakakasulod nga dito na Facebook. So dako gihapon nga party iton rule, no, rule hiton mga kag-anak dapat igmonitor. Kay just like iton akon pamilya ano mga K5, akon laha in my own, no. So ha ako naman side nga diton akon nga parent, may ada ko mga umangkon nga diri namon gin allowed nga magkamayada hin Facebook account nga Messenger, no, nga dihan ira mga cellphone. Although yes, may daira cellphone pero itong panuyuan la is pag-search, no, para la itong ira academic purposes. Kundi hindi rin ginadara nga dito ng eskwilahan, kundi nga dila gihapon ini itong balay. Pag ulilan hira, tikang eskwilahan ito nira paggamit. But of course, kinahanglan gihapon nira itong wellness break. So that's why, ano mga ka-K5, nga sugad itong akon mga umangkon, di rin updated itong mga panhinabong nga dito ng social media. Kay matungod manggod, nakadepende ini itong environment. Nakadepende ini itong pamilya. Pero kung ginpapabayaan mula, that's why nai-impluensyahan itong mga kabataan, hindi rin maupay nga mga buhat, no, nga dihitong social media. Kay bisan la, yan nga mga henerasyon, dako kaduro itong factors sa itong social media haaton kinabuhi. Kundi nai-impluensyahan kita mga ka-K5 kung ano itong mga ginbubuhat nga dihitong social media, amo gihapon, itong aton gin-a-apply nga dihitong aton panadlaw-adlaw nga kinabuhi. So that's why nga usa ini dapat nga paghimangrawan nga agtagan hin atensyon nga riton aton mga natutuinan nga tagan hin limitasyon itong mga kabataan pag-access hini nga mga social media accounts. Mga content nga dito ng social media, dako gihapon ini nga factors. Nakakaapekto iton aton panhunahuna na i-impluensyahan kung ano iton aton mga actions. Bisan nga ni the way kita makigistorya mga ka-K5 in may impluensya iton social media. No, bisan pa man aton kikitaon nga there is a positive impact iton social media but may ada gihapon negative impact. Kumbaga pa, always ini magkakaurug po dito negative ngan positive nga influence nga dito usa ka tawo. Pero depende ini ha aton mga ka-K5 kung paano naton igkonsumo iton mga contents nga dihan social media ngan hain pa man kita nga internet mga ka-K5 updated ngan active. Sige, oras na ito, alas 5:30, ados na. Oo, wari pa na ito. Pasensya na mga ka-K5, no? Wari pa na ito na pag-imang rawa. Ito ang update. Niya, no? Pagbalik na ito nito ang atong taramdan El Castigador. Ato naman pag-imang rawa na. Ito ang panhinabo. Nga di hamay abuyog late kung ano na itong update. Ngan kahimtang itong tulong a suspect. Hana pang-kidnap nga na pagpatay. Handuhag nga buhol. Nga di itong abuyog late. Nga na, sugad gihapon. No, nga dihan ato naman update ang national mga ka-K5. Mga eskwilahan na sugan itong Cebu ng Zamboanga nakakarawat liwat tinihin threat. Ngan of course, ito na may da, kihapon na kumpiskaran ng mga estudyante nga og sa sumuludhan eskwilahan na may daradara ini nga pusil ng bala mga ka-K5. Ano itong irapanuyuan? Mabalik itong aton taramdan El Castigador.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam din ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tumalas 4 and medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabas

0: Marami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
1: Eye Care Drops.
0: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
1: Eye Care Drops.
0: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
1: Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: El Castigador! El Castigador!

Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan El Castiganor, kundi magpapadayon kita hidun aton mga hingistoryahon. Yan ang kulog nga rin aton programa El Castiganor mga ka-K5. Sige kay Adi Pano, damo pakitahin mga headlines nga hinga waray pagyahapon naton. Oo, diri matapos-tapos ini mga ka-K5 ito mga panhinabo. So uunahon taan nga di hiton update han inquest proceeding nga di nga yan nga adlaw ginbuhat ini kanina ano mga K5 ngadto hiton no provincial prosecution office hiton abuyog Leyte. So mahuman nga voluntaryo nga sumurender ini nga mga suspek iton na pag kidnap ngan pagpatay han magtalaamay nga Buhol dida hiton Hunyo 27 mga K5 in voluntaryo ini nga sumurender adida naman hiton Hunyo 30 the day gihapon adlaw gihapon nga nakuha or natad-an iton mga patay nga lawas hini nga mga biktima ngadto iton Silago Southern Leyte. So yan ang mga K5 no, kahuman nga mag-voluntaryo ini nga tuhiton Pasay PNP. And dahil yun naman ini nga gindara nga diton Leyte para atubangon iton mga kaso kriminal nga naguhulat haira tinika nga didapah iton Hunyo 30 nga Hulyo 1. Ngan yan na mga K5 nga Hulyo 2 in nakatalaan na iton inquest proceeding. Kundi na dito mismo ika K5 Roger Tilana para itong investigasyon gihapon kung ano nga mga kaso itong igsasampa. Ayan, kaklaruhon ko lang mga K5, ginklaro na agad ini kanina ni K5 Roger, but still, in may nagihapon nga niya comment section nga murder man daw ito ni ginpasaka nga kaso kontra hini nga tulong nga suspek. So itong kaso nga ginsampa ano mga K5, amo ini iton kidnapping with double homicide. So magkaiba iton homicide nga iton murder. Kay iton murder just like iton na mga suspect iton panmusila Hasan Jose National High School kundi waray ini kalaban-laban iton mga biktima. So that's why nga gintawag nga ginsampahanin kaso nga multiple counts or 3 counts iton murder kay tulo iton biktima nga namatay. So multiple counts naman hiton physical injuries. So nga di hiton kaso han tululiwat nga suspect han magtalaamay nga Buhol iton na iton naman iton kaso din ni mga K5 double homicide kay matungod manggod nga subay hiton saysay mismo hiton mga suspect nga nanlaban pa umano ini nga mga biktima. Oo, amo ini iton saysay beef

0: or na hinabo nga napatay nira iton mga biktima inanlaban pa iniha irama ka K5 no. So amo ini iton saysay mismo han usah iton mga suspect kundi nag-viral nga ni ini kakulup nga di iton aton post no kay subay iton iya saysay or iton iya asoy istorya mga K5 iton panhinabo nga nakakarwat kuno hirahin threats gihapon tikang hiton mga biktima. That's why iton iragin pagawas mga K5 self-defense iton iragin buhat. Pero diri kumbinsido hini iton attorney nga kumaputa ira ng mga K5 attorney Roy Perez. No, iton nag-assister no ha usah iton ha mga assister panigan ang mga biktima nga waray umuyon hi Perez sa pahayag iton panguna nga suspect nga hi James Taboy nga self-defense la iton iragin buhat. Ngan sumala iton abogado nga diri ini nauyon basarhan kamatuoran ngan mga ebidensya nga nakulikta durante iton imbestigasyon. Ngan dugang pa niya mga K5 nga an mao nga depensa in himo-himo la base nga magkamayada or base malikyan ha mga kriminal nga buruhaton or baratunon nga nakakadugang lalugod hin kasakit gaginaan to san pamilya hito na mga biktima. So yun ano mga K5, bisan nga ni itong attorney is diri na ko kumbinsi itong ira saysay. Kay yes, posible gahapon ini nga depensa nga diton ira kalugaringon agud nga diri maging responsable hiton criminal or criminality nga ira nabuhat. So amo ini nga that's why nga 2 counts hiton homicide nga ginpasaka ha ira kay iton kaso din hi is nanlaban pa iton mga biktima ngayon nabuhat nira iton krimen no. So pero ano waray pa ini confirmation tikang iton mga kapulisan kay you know iton saysay or aso iton na biktima possibly iton suspect rather ano mga K5 and possibly pa ini nga himu-himu la. So that's why nga diri kumbinsido nga diri pa nauyon ito na mga abogado nga nakaputhini no pagdepensa ito na mga kaso hanasabi nga mga suspect. Nga na gumawas gahapon din hi ano kung depensa man iton iragin buhat. Pero during hitong investigasyon ng mga kapulisan, gumawas mga ka-K5 nga pagpatayhan magtalaamay nga buhol in gintutuuhan nga ginplanuhan. So, usa din hinga motibo ang ginhihingita itong pamilyahan buhol kundi iniin ginsaysay o ginsumat gihapon mismo han anak ni Anay BC Alcalde itong Abuyog Leyte nga hi James Buhol nga itong iya anak nga hi Faye. E ginsumat hini mga K5 nga posible nga motibo hito na sabi nga krimen itong dako nga utang han usa nga suspect nga di kan James Buhol. So amo ini itong usapang anggulo ano hitong kaso nga gin iimbestigahan hito na mga kapulisan. So nagpapadayon mga K5 itong kaso, nagpapadayon itong investigasyon. Pero itong ginkakaptan pa din hihan na pamilya itong biktima in maabot na or madangat na itong hustisya ira mga K5. Mahuman nga masampahan inihin magkalain-lain nga kaso kidnapping with double homicide ano mga K5. So nga din naman kita, oo. Kahuman nga may naada na tad-an nga patay nga lawas nga tuyton si Lago Southern Leyte diin iniin na ibutang or nahimutang habakilid nga party hito na Barangay Imelda na sabi nga bungto mga K5. Nga diliwat hiton palumpon Leyte may adaliwat patay nga lawas noan natad-an han mga residente naman. So dito itong palumpon Leyte gin-confirm na inihan ang mga kapulisan na nga ada na itong state of decomposition. Ito nasabi nga patay nga lawas kay diri na maupay itong baho hini ano mga K5 pasensya na itong mga nag-i-snack iyan na nga nagkakaon kung may ada man ano mga K5 nga dito nirapan ni Malay. Pero amo itong sumatan PNP tikang mismo itong palumpon Leyte nga ada na state of decomposition nga di diri na maupay iton na baho hini. Nasabi nga patay nga lawas. So, may ada ini tato nga patay nga lawas mga K5. Ngayon hasta yan na in waray pa ini makilal ihiton mga kapulisan. Kay padayon pa iton gin dumara nga investigasyon. Kung may ada ba na hisumat nga nawawara nga riton palumpon Leyte nga pwede makunek nga dihito natad-an nga patay nga lawas. Or diri nga ni ano maka K5 dihito mga sagpit nga mga bungto. Ano ba iton mga sagpit nga bungto nga dihito na palumpon Leyte kay bangin na tikang inihaira. No, that's why nga kinahanglan dayon ini nga ma-confirm ngan kun may ada ba pamilya iton na nawad-an or may ada ba na hisumat nga nawawara nga napadayon pang bibilngon. So yan na ano is ada pa ini iton kaput pa ano maka K5 while ongoing iton investigation kun ano iton kausahan na pagkamatay iton nasabi nga patay nga lawas ngan hino gihapon ini maka K5. So ano ha pamilingon tagud naton iton na nga dito na pulis naton mga gimpadangat kanina nga impormasyon may pagisumpay hini kay bangin na may ada ha iyo nakakilala adi man ano maka K5 patay nga lawas iton lalaki no nga may ada nakasulod ini hinasako maka K5 usa nga kagawad ang nakadiskubrihan patay nga lawas nga nakasulod hasako nga may nakasurat nga BU F7 wag tularan na DU30. So ginlabog lagi hapon ini hiton bakilid. Ano kaya iton mensahe ni mga K5 nga dihiton sako? No basar iton impormasyon han soko ginbaba na bana nga ada tulong ada lima kaadlaw na iton patay nga lawas nga gintutuuhan usa nga biktima hinpan salvage nga nakasulot ini hin shorts nga may tato nga tribal ha iya bungkog han butkon or bungkog ngan butkon na recover gihapon tikang ha iya bursaan pakete hin gintutuuhan nga sabo nga and of course nagpabadayon iton investigasyon han mga kapulisan mga K5. So ginaprobaran naton pagtawag iton palumpon na PNP pero diri pa available ano mga K5 iton mga pangunahon nga mga detalye kung ano iton ira pauna nga investigasyon na may paghisumpay hini nga incident. So that's why diri pa kami makakaghatag kung ano na itong development hini nga kaso. So nga din naman kita mga ka K5 no habang may ada pa kita 2 minutes. Oo. Nga din naman itong mga eskwilahan na Cebu. No, nga sugad gihapon itong Zamboanga. Ha Cebu mga ka K5 usang eskwilahan ito nagsuspended. Or nagsuspender itong ira klase matungod nga may adahiran na karawat nga threat. Nga magkamayada in mass shooting hasulod mismo itong ira eskwilahan. That's why nga dagmit dahil nira nga ginpauli itong mga kabataan. Nga ginsecure gihapon nira nga nakadangat nga rito ira panimalay. Nga nasundo na gihapon itong mga kag-anak. Kay talon man nga bangin na gidaw ini nga mga kabataan nagpapasamwak in risking nga mga message. That's why nga nababaraka iton mga kag-anak. While nga di naman itong Zamboanga in may adag gihapon mga kabataan nga nakumpiskaran hinpusil ngan bala nga that's why mahugot ini nga gagin kundinar ang mismo itong mga kapulisan na ano ba iton aton mga kabataan yan nga ginadaradara man instead of notebook, papel nga bullpen iton dara pusil nga bala na iton suludan mga bag. O, maupay na lang nga di iton akong high school life, make up iton akong dara mga ka K5. Pero balita, no, waray halo nga, kumbaga pa, waray halo nga jokes, no, nga diton aton mga kabataan. Ano ba iton aton panuyuan kung kay ano nga magdadara kitahin pusil ngan bala nga diton iskwilahan? O ano man iton aton, gusto nga makuha tikang iton aton mga kasangkayan, no, nga hataas kita, hataas iton aton ranggo. Diba? So iton iskwilahan is, amo initon lugar kundiin magtuon. Kundiin kita is mag-gain knowledge. Damo iton mabaruan. Pero iton aton nabaruan mga ka K5 indiri mga maupay. So, ako na lang masisiri nga dito ng Eastern Visayas, nga dito na itong mga kag-anak, dako nga parte, ito na iyo ginmumulayan as parents, as guidance, nga dito, or guardian rather, nga dito na itong mga kabataan, nga dito na itong anak, make sure ano mga K-5, nga didisiplinahon natin hin maupay itong atong mga anak mga K-5. Alright, oras na ito, alas 5.54 na mga K-5. Stigator! Oo, so kulang kaduro itong aton oras. Ipapadayon tanala inibuwas nga adlaw kung ano pa itong aton mga himang rawon. Damo nga salamat mga K-5 itong iyo pag-upod nga rito aton programa El Castigador. Nakaupod niyo yan ang klub. Ika K-5 Carlo Ariscado. Nga sugad gihapon itong aton technical department ka K-5 Ray Barona. Ngayon ka K-5 Robert Garciano. Ako naman, ika K-5 Carlo Ariscado. Parang kampiyon. Nga mga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban. Nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
3: DTX 500! Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
7: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Rajon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
3: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Og epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
7: Gadahan ko ng tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
7: og Mighty C. Mo na importante.
6: Aron mataas imong antioxidant.
7: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
7: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
7: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya, siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
6: GP. Bankrap, Jod.
7: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot.
6: No.
7: Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoa na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom o mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MyTC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom o DTX 500 o MyTC.
6: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
6: Dili abusohan.
3: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras ang K5 News FM, alas 6:01.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: Mga ka-K5, adin na aton mga magpasungan notisya ha aton mga laray uluhan. Aton balita lokal, Leyte Police Provincial Office mas papahugtunan siguridad ha mga eskwelahan.
1: Kampo ni Romualdez nagpagawasin pahayag hiunungan mga nagkakanitan ngaran han anay House Speaker ha flood control scam.
0: Ato naman, balita nasyonal, Senator Marco Lita kumpiyansa nga igbabasurahan korte ang igin salawad nga plunder case kontra ha iya.
1: Mulay nga Gorbox, gintanggal na ha Google Play Store.
0: Ato naman, balita internasyonal, anay Israeli Army Chief naglunsarin kampanya para mapalagpot ha pwesto hi na Netanyahu.
1: Dakong wildfire lumarab ha surhan France tungod han kapasohan panahon.
0: Business report, Pilipinas official nga ginkilala kumo usa nga upper middle income country sumalahan World Bank.
1: Kabalita kakaiba, mintras na ato pa pwede pa, 80 anyos nga lolo nakaasawahin 23 anyos nga babayi.
0: Ato naman, balitang pampaugnat kusog, obyena otro nga nakaghipatik, hin gold medal ha Austria.
1: Balita entertainment, Anjo Iliana ginpapagbayad han korte hin 3.5 million pesos nga danyos ha TVJ Productions.
0: Maupay nga gabi Pilipinas sa maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bayo Evening Newscast. Yan ang adlaw han Hulyo 2, 2026.
1: Live niyo ang mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian ngan makikita kami diin man ha nga parte hiton kalibutan. Pinaagi hiton amon YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search lang ito na K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalyahan aton mga balita.
0: Oras na aton mga K5, alas 6:05 na nga niton aton siyahan nga balita lokal. Ginpakurukusogan Leyte Police Provincial Office ang implementasyon han Project Skwela agad nga masiguro ang siguridad ha mga eskwelahan. Kasunod han natabo nga panmusil ha San Jose National High School Tacloban City didahiton Hunyo 22. Ngan sumalaka na Police Colonel Asilirino M. Sacro Jr., Officer in Charge han Provincial Director han LPPO, mas papahugton ang presensya han kapulisan ha mga eskwelahan. Sugad aman ang koordinasyon han Department of Education, mga barangay ngan iba pang mga sektor para masiguro ang katalwasan ng mga estudyante ngan mga magturutdo. Kalakip hindi mga K5 ang mga pitad ang pag-assister hinamhan mga pulis sa hapag-inspeksyon ng mga estudyante nga nasulod gawas sa eskwelahan. Ginmanduhan gihapon ang tanan nga mga chief of police sa 41 nga munisipalidad at probensya ngan usa nga syudad nga makigkoordinara ang mga opisyal ng eskwelahan kasumpayan iba pa nga mga pitad nga makakabulig nga pagpahugot han siguridad. Gintagan hindoon gihapon ni Sakro nga gagamiton han LPPO at ira mga abilabli nga higamit para lang masiguro nga magiging mahimyang ngan talwas ang pag-aramhan mga kabataan.
1: Hakatugangan nga notisya lokal, mahugot nga ginpanhimuwa han kampo ni anay House Speaker Martin Romualdez ha mga nagkakanit han iyang ngaran ha maanomalia nga flood control project tungod kay wara ini sa dang nga ebidensya. Sumalakan attorney Elena Atienza, spokesperson ni Romualdez, waray bisan hin o ha DPWH lakip na hi anay Secretary Manuel Bonoan ang nagtudlok o nagtudlok kan Romualdez nga dabehiya ha pagplano o paggawasin pondo para mga ghost projects. Pag-explicar ni Atienza, ang national budget in iginpapailarom mahugot nga proseso hin deliberasyon han ehekutibo DBM Kamera ngan Senado kundi in waray usa nga tawo bisan speaker an may gahom nga magdikta hiniya. Dugang pa han spokesperson ng kongresista kun magin balaod na ana budget an pagpapatuman han bidding inspection nga na paggawasin pondo inaadaha kamot han executive ngan diri laki pa mga responsibilidad han speaker speaker han kamera. Gindoon han kampo ni Romualdez nga ginihimulahiya nga political scapegoat o rason na hanpira nga mga tawo bisan waray ebidensya para lamay maipakita nga dako nga ngaran ngadto ha publiko.
0: Samtang nagpadangat hinlibre nga mga serbisyo ang gobyerno provinsyal han Eastern Samar, hasubrakin ni 5,000 nga mga residente ha mga islahan Manikani nga natubabaw habong tuhan giwana. Siya hanira nga ginkantuan ang upat nga mga barangay han islahan Manikani kundiin na 3,335 nga mga residente ang nakakarawat hinlibre nga mga serbisyo. Ang mga residente ang barangay Buenavista, San Jose, hamurawon nga na banaaga. Ang mga gintagan hinlibre nga medical check-up, dental care, eye check-up nga mga vitamina. Naging binipisyaryo gihapon nira ang 2,240 nga mga residente ha islahan at Tubabaw nga ginakakalakipan ang barangay San Juan, Trinidad, San Pedro, Kamparanga nga San Antonio. Libre naman nga iginpadangat ang gobyerno provinsyal dito ito medical check-up, medisina, bulig, hapan agrikultura, legal advice, social services, ngan iba pa. Ini nga mga aktibidad inagin kaparte na gihapon han pagsalinurog han usa ka tuig nga paglingkod humo gobernador han Eastern Samar ni Governor RV Ebardone.
1: Halain pa nga notisya lokal, temporaryo nga ginsadhan ang duha nga kilala nga island destination na Leyte, ang Kalanggaman Island hapalumpon nga na Kanigaw Island ha Matalom Leyte. Para igpailarom ha rehabilitasyon, environmental conservation at nga maintenance han mga pasilidad yan nga bulan han Hulyo. Ginanunsyo han LGU Palumpon nga suspendido laanay ang tanan nga tourist trips nga overnight stay sa Kalanggaman Island at tinikangan ha Hulyo 5 nga da 11 para kinadatuig nga island holiday. Samtang ginsadan o ginsadhan nakakulo pa Hulyo 1 tubtob ha Hulyo 15 ang Kanigaw Island para ha 15 kaadlaw nga ekolo logical restoration nga infrastructure upgrades nga ginbubuhat kada tuig. Gintagan hindoon han Department of Tourism nga importante ang ginpatuman nga temporary closure handuha nga isla para maprotehiran ang maritime ecosystem nga masiguro ang long-term sustainability han gindadayo nga mga destinasyon ha probinsya.
0: Hato naman katapusan nga balita lokal, paslak na hakarsel ang top 4 most wanted nga individual. Hasyudad han baybaya mahuman hiya nga madakop ha sitio reservoir barangay Gaas, Baybay City kakulop hito no Hulyo 1. Ang 22 anyos nga lalaki in gingaranan kan alias Junjun. Residente ito na sabi ng lugar nga ni alias Junjun in ginaresto habisa itong warrant of arrest parang kaso nga attempted murder. Kundiin na pwede hiya magbayad in piyansa nga 72,000 pesos para itong iya temporaryo nga kagawasan. Kapot na hiya yan itong mga kapulisan han Baybay City Police Station nga naging pailarom na hiya hak dokumentasyon nga kaangayan nga disposisyon ug sa hiya iga turn over ha korte. Mga ka-K5 na ato na balita lokal, induro ta iyohan na DTX at Coffee Mix na kagkapi ka na detox ka pa.
2: Balitang National! Balitang National!
0: Lagos naman kita hiton aton balita nasyonal kundiin na dako ang paglaom ni Senator Rodante Marcoleta nga igbasura or igbabasurahan korte ang kaso nga plunder nga ginpasaka kontra iyahan Office of the Ombudsman tungod han iya diri pag-deklarar han na 75 million nga pondo han naglabay nga eleksyon. Sumalakan na Marcoleta hinimo-himo lang ini nga mga akusasyon nga ginsiring niya nga ang kwarta intikang ha pribado nga mga donasyon antes magtikang ang kampanya salit adiri ini pwede tawagon nga kinawat nga karikuhan. Iba ini hapahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavago or Clavano na may amakusog hirang nga rason kaya ha hailarom iton balaod ang pagkarawat hindako nga regalo o komisyon nga waray igindiklararhan usa nga opisyal and pwede makonsiderar nga plandera. Tungod hini, ginatubang ni Marcoleta ang iya mga taga-suporta rally han Iglesia ni Cristo haedsa nga nagsiring hiya nga andam hiya mapreso para kamatuuran nga interes han katawhan. Tumambong gihapon han maong nga rally si Senadora Amy Marcos para magpakita hinsuporta ngan kumpiyansa ha Senador habot nga han mga akusasyon na kontra ha iya.
1: Hakatapusan nga balita nasyonal, gintanggal na ha Google Play Store ngan Steam a Pilipinas ang mobile ngan PC game nga Gorebox. Iniina mahuman maghangyo ang gobyerno ha Google nga tanggalon ang maong nga mulay ha mga digital platform ha nasod. Matungod hini, diri na pwede ma-download o mamulay ang Gorebox sa Pilipinas. Diri na gihapon maa-access ang mga user ang mulay bisan kung gin-download ini antes pa igpatuman ang restriksyon. Igin kalipay naman ang Department of Information and Communications Technology ang malaksing aksyon han Google ngan Steam hahangyo han gobyerno. Dirahan Hunyo 23, una na nga igin-anunsyo han Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang temporaryo nga pagdirihan na Gorebox. Inin kasumpay han natabo nga panmusil hausang eskulahan na Tacloban City tingin ginaligar nga tigmulay hina Gorebox ang usa ha mga sospek. Pero haluyohin niya, waray pa naman igin pagawas ng opisyal nga konklusyon ang mga otoridad nga may direkta nga koneksyon ang mulay ha insidente.
0: Mga ka-K5 na ato ng balita nasyonal yung duro tayo na DTX 500 ang makusog na pangunan ng high blood pressure ng diabetes.
2: Balita International. International.
0: Lagos naman kita na ato ng balita internasyonal kundi na naglunsari anay Israeli Army Chief of Staff Gadi Isinkot hinkampanya para hanagtitikaharaniga eleksyon agud mapalagputa pwesto hi Benjamin Netanyahu kumo Prime Minister. Yan ha iya sahan nga pangampanya nagsiring hi Isinkot nga panahon na para magkamayadang hinbago nga paglaom ang Israel nga matuldukan ang liderato ni Netanyahu nga gintawag niya nga October 7 government. Tungod han madungo nga or madugo nga pag-atake ng Hamas sa Israel diday tong tuig 2023. Hi Isinkot ang ginkilala nga kritikohan mga pulisya in Netanyahu labinahan na tabu nga giyera ha Gaza nga nagtukod han partido nga Yashar didahan Setyembre 2023 nga ginlalauman nga makakuha na or makakuha ang Yashar hin 22 nga pwesto ha 120 seat or 120 seat parliament kasunod han 24 nga pwesto nga ginlalauman makakuha or makukuha han partido ni Netanyahu.
1: Hakatapusan nga balita international, usa nga dako nga wildfire ang lumarab sa Surhan, France, nga nagduso hapira nga mga residente nga mag-evacuate tungod han madakmol nga aso. Sumalahan prepektura, umabot ha 800 hectares han kagurangan, han herald ngan od, an nasunog tungod han mamarangan mapaso nga panahon. Ginatos-gatos nga mga bumbero ang rumisponder agod puy-puyon ang dako nga sunog, nga ginapakurukusog tungod han na huraw. Hitaas nga temperatura nga umabot ha 30 degrees Celsius, gan makusog nga hangin. Ginkukurian ang mga bumbero tungod nga sagkaon lugar ngan waray aragian han mga sarakyan salit na piritan hira nga gumamitin water dumping aircraft. Maabot naman na 200 nga mga individual tikang Puzol Minervo nga namelak ang mga ginpanbakwit o ginpabakwit na ngadto ha mga taluwas nga pasilidad.
0: Kaka-K5 na ito na balita internasyonal, induro tayo han Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
2: Balita Negosyo!
1: Para naman ha balita negosyo, opisyal na nga klasipikar han World Bank at Pilipinas kumu usang upper middle income nga ekonomiya matapos nga makabot han nasod ana ginkikinahanglan nga kita kada mulupyo. Subayhan na DepDev naabot han Pilipinas ang suruklan han World Bank nga may gross national income per capita nga aadaha $4,496 ngadto ha $13,935. Igin kalipay naman ini ni Finance Secretary Frederick Go nga sumlaha iya pagpamatuod ini nga may maupay nga resulta ang mga programa ng polisiya han gobyerno agod mapaupay ang ekonomiya. Ginkakabarakan naman ni Go nga posible gihap mawara ang mga pinansyal nga hinabang o foreign aid tikang haibang nga nasod tungod kay diri na inikwalipikado ha pondo nga nakaalutagar o nakaalutagar la para ha mga pobre nga nasod. Haluyin niya, ginasoyhan na gobyerno nga dako ini nga tigaman nga nagtitikada mo ang trabaho, nagtitikada ko ang pondo, nga nagtitikaupay na ang pangabuhihan mga Pilipino subayhan global standards.
0: Mga KK5, aton balita negosyong induro ta iyuhan na D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita! Wow!
0: Lagos naman kita na aton balita kakaiba para ha mga single ang nawawarayan na hinpaglaom nga makaasawa. May chance pa kamo mentras nahinga pa mga KK5. Kay Hanaso Jaina, bisan tugas na, nakaasawa pa hin 23 anyos nga babae an usang nga 80 anyos nga lolo. Literal nga age doesn't matter. Nagkakilala hira Xiao Fang nga Mr. Lee ha usang retirement home kundiin nagtatrabaho hi Xiao Fang. Nagin mag best friend itong duha nga waray magduhay or waray magdugay in na develop an era feeling hakada tagsa. Pirala ka bulan ang nakalabay mga KK5 nagdesisyon hira nga magpakasala bisan kun diri pabor ang pamilya ni Xiao Fang. Ginasalikway ni Xiao Fang han iya mga kag-anak pero mas ginpili niya nga magkaupod an or makaupod an iya 80 anyos nga asawa. Tungod han ira age gap, diri nawawara iton hurub-hurub han mga marites. Nga bangin kwarta la iton habol ni Xiao Fang, asya niya nga ginpakasalan hi Mr. Lee. Akaluyuhin ni mga K5, waray magpaapektar ang mag-asawa nga igin pakita nira nga tinuod iton ira paghigugmaaya. Siring pa ni Mr. Lee, wari ibang nga makakagapabulag ha ira kundi an kamatayon la. Mga KK5, ang ato na balita kakaibang induro tayo na Dio Fresh, Dio Roll On.
2: Balita Sports.
0: Lagos naman kita ang ato na balita sports kundi ang otro nga nakaduklatin bulawan nga bidalya ng Filipino Paul Bolter, AJ Obiena, Harif Raifelsen Austrian Open mahuman nga malabuan ang kahitaas nga 5.75 metro. Hakaluyuhan makusog nga hangin malilang puso niya nga naperde ang iya mga kakontra tikang ha Great Britain nga Czech Republic nga pariho nakagipati kahin 5.55 metro. Ininaan iya ikaduha nga magsunod nga kadaugan yana nga simana mahuman nga magdaug ha Poland pero kaadlaw antes ang competition ha Austria. Nagpasalamat naman hi Obiena ha mga organizers nga igin storya ang kakurihan ira mulay nga umupo or umabot tubtub hiton gabi. Ang iya kadaugan ina pamatuod han padayon nga pag o pamayagpagan Pilipinas halarangan hiton athletics nga nakabugusan otro nga ginpamatud-an ni Obiena nga usahiya ha mga magkarit nga pole vaulter habugos nga kalibutan. Mga KK5 anaton balita sports induro ta iyuhan extend food supplement kukulangon ang usang round kung naka-extend food supplement for men ka.
2: Balitang Entertainment.
1: Para naman na Balita Entertainment, ginkatigan han Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 an petition for permanent injunction nga iginsampa han TVJ Productions Incorporated kontra ha comedian host nga hi Anjo Iliana nga ginmandohan pa nga magbayad hin danyos perwisyo nga 3.5 million pesos. Kiraan Hunyo 29 yan ang tuig, igin pagawas ang desisyon kundi ina napamatud-an han korte nga an mga statement ni Anjo ha TikTok in nakarubaha public image ng hard-earned reputation han itbulaga ng mga host niya. Nagpagawas ang korte hin permanent injunction kontra ha aktor ng gindidid an ini nga magpagawas sa publiko mag-share ng mag-re-upload hin defamatory statements sa TikTok ng iba pa nga digital platforms. Ginpapagbayad ang aktor hin masobra 1 million pesos nga temporary damages, 1 million pesos nga moral damages, 1 million pesos nga exemplary damages, nga 500,000 pesos nga attorney's fee, nga litigation expenses.
0: K5 ang ato na balita entertainment, indur tayo han DTX Beauty Soap, kampantika sa alagag DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang mga katukiban na Handi Tribayo Evening Newscast. Yan ang adlaw han Hulyo 2 sa 2026. Ako naman, hika K5 Carlo Arisgado.
1: Ako hika K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ang mga balita serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Tribayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod kamo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Straight sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na!
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
7: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products nga naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
8: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan

0: Antiguo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimubutang ha Avenida Veteranos nga mga dalang siyudad ang Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 aga tubto alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: DTX Beauty Salon.
2: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga biscuit ang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
0: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
4: May tisigo, mapalit sa mga butika, immune boost.
5: Uglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: News FM.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 20 minutes past 7 o'clock, mga K5. Checking in is your Money Louie for the program, Marites on Air. Webes naman, K5, July 2, 2026. Kumusta po ang ating araw? Shoutout! Sa lahat ng ating mga K5 na grabe ang sisipag. Yung mga K5 natin na alam nyo yun, talagang gustong tapusin na ang mga natitirang trabaho, yung mga reports, yung mga quota, diba, na kailangan nating ma-achieve dahil nga mag-weekend naman mga ka-K5. Masarap siguro na may, alam mo yun, mag-weekend ka na alam mong natapos mo lahat yung work mo. Yung talagang wala kang iisipin, mga ka-K5, correct? Ayan, sa lahat po ng mga ka-K5 natin na pauwi pa lamang, yung mga nag-overtime, yung mga ka-K5 natin na hindi na namalaya ng oras, diba? Ganun talaga mga ka-K5, pag busy, hindi mo na minsan namamalaya ng oras. Sige, ingat po tayo, ayan, sa daan, lalong-lalo na sa ating mga manong drivers at sa lahat po ng ating mga pasahero sa nakikinig sa ating programa. Good evening. Mga K5, kumusta na po sa inyong bahay, diba? Nakapag-ready na ba tayo? Dahil nga, hindi na masabi, no? Hindi na natin ma-predict ang mga posibleng mangyari, diba? Dahil nga sa, I would say, hindi natin makontrol ng mga pangyayari katulad ng lindol o di naman kaya napapadalas yung mga pagbagyo. Kailangan mga K5, may preparasyon tayo, diba? Hindi po pwede na kung kailan lang may sakuna, kailan lang po tayo maghahanda. Tandaan na naligtas ang handa at may alam mga ka-K5. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin at ibibigay ni Maring Louie ang mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula umaga hanggang hapon sa ating mga news program. Ayan. At mamaya din ibibigay rin natin sa inyo ang latest sa showbiz world. Kaya naman siguraduhin na makasama, ayan, at makinig kay Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. And of course, kung may mga pa-shoutout or request kayo, i-chat or i-message or mag-comment lamang sa ating live streaming. At yes, i-mention si Maring Louie agad para talagang makita ko agad yung comments niyo, okay? At kung may mga gusto naman kayong pag-usapan or may mga katanungan na kayo mga ka-K5, pwede nyo rin i-message si Maring Louie, okay? Ayan, and of course, mga ka-K5, ibibigay rin natin yung mga tip

pandemic, and I would say mas ano tayo, mas safe tayo kapag ready tayo mga ka-K5. Also, ayan, kailangan din, di ba, i-orient at i-parang turuan natin sa ating tahanan, sa ating bahay, yung mga anak natin at yung mga kasama natin doon, kung kailangan natin mag-drill, kung ano yung mga dapat gawin, di ba, in case of emergency. Mga ka-K5, pag-uusapan natin mamaya lamang. At syempre, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramilio Uy, na walang ibang gusto mga ka-K5 kundi makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 para maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito. Ayan, para siguradong lahat tayo ay healthy mga ka-K5, kung ikaw ay mahilig sa kape na, di ba, ano pa, healthy pa. Dahil nga nakapag kape ka na, na-detox ka pa, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap. Mga ka-K5, DTX Coffee Mix, ang perfect para sa'yo. Kung ikaw naman ay mahilig sa vitamin C, kung ikaw ay naghahanap ng pagmalakasan na vitamin C at gusto mong pinaglalaban at inaalagaan araw-araw, uy, sa mga inaalagaan, o hindi na inaalagaan, uy, mga ka-K5, pag Mighty C ka na lang, siguradong hindi ka nito bibiguin at ilalayo ka pa sa mga sakit katulad ng ubos, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, mag DTX 500 na, ang malakas pangontra high blood. Ayan, ito po talaga ang number one, no, sa mga produkto ng aming CEO, dahil marami po ang tumatangkilik at marami na po ang nagpatunay na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. Talagang proven na very effective mga ka-K5. Ayan, again, sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. And of course, do like and follow us on Facebook, mga ka-K5. Ayan, nag-dinner na ba kayo? Bawal magpalipas ng gutom, mga ka-K5, okay? And huwag kalimutan na uminom ng inyong mga food supplements. 7:24 on the clock, here is a song by Marshmello titled Happy.

0: 105 News FM, Filipino Standard Time, 48 minutes past 7 o'clock, America, K5. You're still listening to K5 News FM, Tech Love on 103.1 with your morning Louie. And this is Marites on Air, America, K5. Thursday na, thirsty Thursday. Yes! Ayan, ilang tulog na lang, no? Isang dalawa, weekend na naman. Yan talaga ang look forward ng ating mga ka-K5. Lalong-lalo na yung, alam mo yun, parang yung pagod mo pang isang buong buwan na. Pero, kaka-start lang ng month. Ayan, shoutout sa lahat ng ating mga ka-K5 na masisipag. Lahat ng mga ka-K5 natin na talagang no, laban pa din kahit not feeling well, kahit talagang pagod, kahit parang they don't feel like, you know, going to work. Pero alam niyo, ang importante mga ka-K5, we show up, di ba? Ganon dapat mga ka-K5. So laban lang dahil lahat po ng ating mga paghihirap, lahat po ng mga sacrifices natin, mga ka-K5, magbubunga yan pagdating ng panahon. Amen! Ayan, sa lahat ng ating mga ka-K5 na nakikinig sa ating programa, hindi ko na patatagalin pa. Alam ko po na inyo pong inaantabayanan, no, ang mga balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula kaninang umaga hanggang sa oras na ito. Ayan, mga ka-K5. May papa binabantayan na maaaring mamuong bagyo, no? Maaaring pumasok na may potensyal na maging super typhoon. At ito ay pumasok sa par next 2 weeks. Pero sana na huwag na matuloy mga ka-K5 at huwag na itong maging bagyo dahil kalalabas lamang, if I'm not mistaken, no, ng bagyo na nabuo ngayong linggo mga ka-K5. So yes, eto naman, nasa Liwasang Bonifacio na sa Maynila ang rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Sa huling gabi nito sa EDSA ay dumating ang ipinagtatanggol nila na senador na si Rodante Marcoleta na nagsabing handa na siyang makulong kung kasuhan ng plunder ng ombudsman. Talaga ba? Handa ba talagang makulong? Naka mga ka-K5, grabe no yung traffic na naidulot ng rallying ito. Mga ka-K5, no, tatlong araw, imagine niyo yun. At hindi rin natin maipagkakaila, mga ka-K5, no, ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Talagang united sila at I would say, no, meron din na silang, alam mo yun, may impact yung, yung rally na ginagawa nila, of course. And gusto nilang ipakita na, you know, kung gaano sila kalakas in terms of numbers and 'di ba makikita mong solid talaga sila, no, parang as one sila pag may kinakampihan sila, talagang kung huwari-wari pa nag-uurugop talaga, nagkakampihan sila mga ka-K5. Oh yes. And kung mapapansin ay naging mahigpit po ang seguridad sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan itinuloy na nga ang ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. And nung Martes yata, no, nung first day nila, I remember, meron parang hinuli yung mga pulis, no? At sana hindi maging magulo at talagang matapos na ang rally ito at talagang sanang ito na yung huling araw mga ka-K5 dahil maraming naapektuhan, of course, yung mga gagamit ng daan and ayaw na natin pa na yung tension ba mga ka-K5 mas grumabe pa. Sana maiwasan yung kung ano man yung mga posibleng hindi magandang mangyari sa rally na yan. Samantala, para sa ibang balita, mga ka-K5, sinampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with homicide ang 3 suspects sa pagkamatay o pagpatay sa mag-amang James Bohol at anak nitong si Carlo James Bohol, ayon yan sa Police Regional Office 8. Ang nakatatandang Bohol ay dating busy alcalde sa bayan ng Abuyog, Leyte, mga ka-K5. Dinukot ang dalawa sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Sabado, June 27 at natagpuan ang kanilang katawan na itinapon sa bangin sa gilid ng kalsada nitong Martes ng hapon, June 30 sa Silago, Southern Leyte. At napanood ko nga mga ka-K5 yung video, no, na in-release or in-upload or pinalabas ng sinasabing mastermind, diba? yung nakaalitan ng dating vice alcalde Mark K5 na ayon sa kanya ayan ay nagawa daw nila ito no dahil self defense lamang at kaya daw siya nagalit din at napatulan ang dating vice alcalde ay dahil siya na daw ay napikon at pinagbantaan din daw ang buhay niya. Mga ka-K5, wala tayong karapatang kumitil at pumatay ng dahil lang na mura ka or napagsabihan ka ng hindi maganda, mga ka-K5, no? Parang grabe, no? Kailob hininga mga tao, as in, at nakakalungkot dahil sunod-sunod na nga ang mga pangyayaring hindi magaganda, mga ka-K5 dito sa atin sa bansa, particular na dito sa Leyte, mga ka-K5 sa Region 8. Ayan, and tayo po ay nakikiramay no, sa pamilya ng namatayan and nakakalungkot kung paano nila pinatay dahil ayon sa investigation no, na aking nabasa at narinig ay pinukpok daw muna sa ulo ang mag-ama hanggang nawalan ng malay at saka ito pinagsasaksak at itinapon sa bangin, mga ka-K5. Imagine that, di ba? Kung gaano kagrabe, kahayop no, at karumaldumal na pagpatay ang ginawa nila. Mga ka-K5, uulitin po natin, wala po tayong karapatan na kumitil at bumawi ng buhay no, dahil isa po itong mortal na kasalanan, mga ka-K5. Diba? And ang isa din sa mga anggulo na tinitingnan na kung bakit daw ito nangyari ay dahil nga may utang ang suspect, diba? Ang tinuturong pumatay at hindi siya makapagbayad. Naglagay, ikaw na ngayon may utang. Ikaw pa yung galit! Eto mga ka-K5, yung mga nakakalungkot no, na balita na tumulong ka na. And syempre, 'di ba sa panahon na kailangan na natin yung pera, ikaw pa yung naging masama. Pinatay ka pa. Ay, mga ka-K5. Eto para sa ibang balita naman. Lumabas ng paaralan ng mga estudyante ng isang pribadong paaralan sa downtown Cebu City matapos makatanggap ng Manoy shooting threat sa social media ngayong araw, July 2. Ayon sa mga pulis, sumasailalim na sa security protocols at threat assessment procedures ang paaralan para alamin ang pinanggalingan at kredibilidad ng banta. Hindi mo naman mga ka-K5 may iwasan dahil sa sunod-sunod na pangyayari pagkatapos ng nangyaring insidente dito sa Tacloban City sa San Jose National High School, mga ka-K5. Parang tila, no? Lumakas ang loob ng ibang mga kabataan dahil nga na napag-alaman nila na maaaring hindi ganun kagrabe ang magiging kaparusahan at hindi sila makukulong lalo na kung kayo ay minor de edad, mga ka-K5, no? Kaya nakakaloka, hindi magandang biro or kung meron man talagang gustong magtangka at mag-attempt, no? Talagang nakakalungkot, no? Talagang marami tayong pwedeng gawin na mga ka-K5. Kailangan nating pagtrabahuan at kailangan nating marami tayong dapat ayusin no sa mga kabataan ngayon. At dapat nating pagtulungan, lalong-lalo na po ang mga magulang, no, mga ka-K5. Dahil ako din ay naniniwala no, na malaki po ang influence ng mga online games, mga ka-K5. And kailangan talaga natin maging present sa ating mga anak. Hindi lang present in a sense na tayo po ay nagbibigay sa kanila ng, alam mo yun, pinapag-aral natin sila, kinukumusta, hindi enough na hanggang dun lang. Dapat alam mo yung mga whereabouts ng anak mo, alam mo kung sino ang mga kaibigan ng ng anak mo. Kailangan alam mo kung ano yung kondisyon mentally, emotionally ng anak mo, mga ka-K5. At kung kailangan natin humingi ng tulong sa isang eksperto, then let's do it, mga ka-K5. Dahil hindi po ito normal, no, na alam mo yun, na pag-iisip or nang gawain ng mga bata, mga ka-K5, at ng isang normal na estudyante. At magdasal po tayo, mga ka-K5, na sana hindi na maulit at wala nang iba pa, no, na mga pagbabanta at ganitong karumaldumal, no, at nakakalungkot ng mga balita, mga ka-K5. Samantala, isinusulong naman sa Senado na magkaroon ng hiwalay na pasilidad na hindi sa bahay pag-asa ang mga minor de edad na sangkot sa karumaldumal na krimen. Yes, I do agree, mga ka-K5. Para maramdaman nila na, 'di ba, na may katumbas na parusa, mga ka-K-Fab. Kaya ngayon ibang malakas ang loob dahil ang ano nila, ang pagkakaalam nila, ay, diba, lalo na yung mga ibang gustong makawala, yung hindi masaya sa mga bahay nila, sa mga magulang nila, diba, na ah, at least doon, diba, iba yung environment ko, in at least doon, para lang naman akong nasa ano, diba, nasa, parang inaalagaan lang din naman ako doon, hindi naman ako totally preso, dahil wala naman ako sa presohan, hindi ko naman kasama yung mga kriminala. So I think, yes, vote ako dito mga ka-K5, no, na gumawa ng hiwalay na pasilidad mga ka-K5, diba? At dapat hindi yung parang binibaby or ano, mga ka-K5, may karampatang dapat na dapat gawin kung hindi man yan kayang dalhin sa kulungan, mga ka-K5. Ibang intervention po dapat. Hindi lang na parang iaano natin, na parang, basta, hindi ko ma-explain kasi, you know, I'm being, you know, I'm, kailangan kong maging careful sa mga sasabihin ko, you know, and I hope na intindihan nyo mga ka-K5, kasi feeling ko may masasabi akong hindi tama at hindi maganda. Diba? But of course, my heart goes to the parents, diba? To the community, dun sa mga na trauma. And bilang isang magulang mga ka-K5, lalo na kanina, no, na yung isa sa tatlong na patay, diba, na baril mga ka-K5 ay inilibing. At I remember nung isang araw yata, Tuesday, 'di ba, Tuesday nilibing yung lalaki, no, yung parang naging hero dahil iniligtas niya ang kanyang mga classmates. And then yung isa kahapon, and then yung isa pa ngayon na kakalungkot, mga ka-K5, nakakalungkot. Sana po talaga ay magawa ng paraan at talagang masolusyunan po natin, mga ka-K5, ang mga pangyayaring ito. So yan muna ang latest dahil nag-i-start na po kuminit ang ulo ko. Ito ko'y gigil na. Charot na. Oo, nag-iinat kasi ang ano ng aircon ko, ang baba. Tapos naka-ano pa ako. Naka-jacket pa. Naka-K5. Balitaw, yan muna ang latest. At hatid po yan na ang balitang yan sa inyo ng Clinica Del Alternativa Medicine and Wellness Center Products. Ng mga aming CEO na si Dr. Miloy, mga ka-K-Fam, na walang ibang gusto kundi makatulong sa lahat nating mga ka-K-Fam na maging abot kaya na sa blusa ang mga food supplements para lahat po tayo ay mas maging healthy, mga ka-K-5. Kung ikaw ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, i-mighty-C mo na yan, mga ka-K-5. At sa mga ka-K-5 naman natin na gusto na inaalagaan sila, uy, yung hindi na pa naprotektahan, mga ka-K5, mag-mighty-C ka na lang. Sigurado pang malalayo ka sa mga sakit-sakit tulad ng ubos, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, mag-DTX 500 na, mga ka-K5. Ayan, ang malakas pang kontra high blood at ilalayo pa kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman ay may allergies at medyo makakalimutin na at kailangan mainasang inyong memory, mag-Clinica D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Again, kami po ay located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Tapat lang po yan ang Bows John at Bows Coffee, mga ka-K5. 8:02 on the clock. Here's Caustically with the song. Sa susunod na lang. Good evening.
1: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

You're still listening to K-Fab News FM Taklaw 103.1 mga K-Fab. Now playing Kaakbay by Inigo Pascual. Lahat tayo, no? Masarap kung may kaakbay at katuwang sa buhay mga K-Fab. Kumusta pa ang Thursday nyo? Nakapag-New Year na ba lahat ng ating mga K-Fab? Don't forget to take your food supplements, okay? Lalong-lalo na yung mga K-Fab natin na talagang hindi pwede na wala yung mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Products nila. At kung kayo ay hindi pa nakakapag-try mga ka-K5 at gusto nyong mas maging healthy, sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Of course, don't forget to like and follow us on Facebook. Sa lahat ng mga mahihilig sa kape, mag-DTX Coffee Mix na. Tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap. At kung ikaw naman ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, i-mighty mo na yan mga ka-K5. At kung may high blood pressure ka o di naman kaya ikaw ay diabetic o may diabetes, mag-DTX to 500 na. 8:36 on the clock mga ka-K5. Stay with me till 9 p.m. Good evening.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: pil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX og Kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism.
4: Mm.
3: Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP. Jod. Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error.
3: Mm-hmm.
4: Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Mm. Ina na ka-importante nga mo inom yung kag DTX 500 ug Mighty Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kaayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kaayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
3: Oo, mga office workers.
4: Siyempre, tibok adlaw, sigira o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Mo nang inom yun mo matag-adlaw, aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
3: Gusto.
4: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak,
3: Mona,
4: glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kaayo ang progression.
3: Mo nang
4: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 og Mighty C sa wala pa ka mabuta, sa wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes,
4: ha?
3: Dr. Ramil.
4: Kung gainom kag DTX 500 og Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang.
3: Oh.
4: Ang imong mga internal organs, bata pa.
3: Oh.
4: Dili dali magubay mo atay.
3: Mm.
4: O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 o Mighty C.
0: DTX 500.
6: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mopali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag adlaw, nampuwan na jud akong gibat ating
0: anime. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C
7: sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mopali sa mga butika.
3: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan sa imong stomach acids.
4: Mauna Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunugutan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
6: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mopali sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
3: Correct.
4: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
3: Oh.
4: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na Doc.
4: Samot na jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo sa Negros. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. champion jud ni para sa mga naay diabetes, mm-hmm, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
4: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements.
3: Mm.
4: Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
7: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida, may lang naabog og taligsi.
12: Ubon og sip-onon nako.
11: Pati ko og Mighty C,
12: 2 capsules 3 times a day.
11: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
12: abog og taligsi
11: ko nang masuklan.
12: Epektibo kayo
11: ang Mighty C.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy.
3: Mm.
4: Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
4: Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Hmm. Special pa.
4: Mm.
3: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriin po nila ang Rayo Coffee.
4: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
3: Mm.
4: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir JP?
3: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
4: Hmm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir JP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio.
3: Hmm.
4: Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
3: Hmm. Unsa man.
4: Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
3: Mm. Kaya ang epilepsy, Doc,
4: mm,
3: maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
4: Wala na ipili, Sir JP.
3: Gusto.
4: Mm.
3: Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa,
4: mm,
3: nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
3: Correct.
4: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol.
3: Mm.
4: Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
4: Mm.
3: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
7: D3 Bio.
14: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
4: Imong kaunon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
4: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsyor patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
3: Oh.
4: Pwede juga atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
3: Husto.
4: Balik ta sa patol, Sir JP.
3: Oh.
4: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
3: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
3: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
3: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
3: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
3: Ug wala ra siya'y katumbahan.
4: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
3: Bitaw.
4: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
3: Dili matukan.
4: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
3: Mao
4: na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
7: D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero doc og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
4: Mm.
3: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
3: No.
4: DTX premium coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
7: Mm-hmm. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Nga naman, Doc.
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
3: Mm.
4: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system.
4: Mm.
3: Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells.
4: Mm.
3: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
7: D3 Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta de ka, Doc.
4: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin Sir GP, wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
3: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman Sir GP.
3: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
4: Oh,
3: ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agree jud guwa na Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
3: Maghimo kag desisyon.
4: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Oh, apandok, unsa man ang naa sa D3Bio nga wala sa plain D3.
4: Kanang D3Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
3: Boba.
4: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
3: Kampyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3Bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
7: D3Bio.
13: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawan.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha late. Bilngala ang Christian Pharmacy. May bumutang ha barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha late. Bilngala ang St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam na ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tumalas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: D3 Pio.
7: Si Jared, umamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Pio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan.

0: po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyonerajo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: DTX 500 Health, Health Alert. DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa epektibo, legit FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix, ang Detox Coffee. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para mapuno tayo sa antioxidant at maiwasan ang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon, itong hilig ng karamihan, itong pagkahilig na kumain ng pulang karne.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Ang red meat ay ang laman ng baboy, baka, kalabaw, kabayo, kambing, pato, isda, at ang mga eksperto ay patuloy na nagdidibate patungkol sa benepisyo at nakakasirang dulot ng red meat sa katawan. Ibig sabihin, may mabuti at hindi mabuti itong dulot sa katawan. Kung ako ang tatanungin, hindi ako kakain ng karne, red man yan o white meat, dahil vegetarian tayo for how many years. Pero ang masasabi ko lang, kung hindi mo talaga maiwasan ang karne dahil yan ang namulatan mo na diet, sabayan talaga sa pagkain ng prutas at gulay para mabalansi ang mga nutritional needs sa ating katawan. At lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ang taglay kasi nito na Superior Antioxidant ay tumutulong bantayan ang inyong mga selula laban sa oxidative stress dahil sa palagi ang pagkain ng pulang karne.
3: DTX 500.
6: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainan ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: Sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
5: Ayon sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang pagkain ng red meat ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng kanser, heart disease at iba pang nakakamatay na sakit, lalong-lalo na ang fatty liver disease, tumors, cardiovascular disease, kidney problem, digestive issues, at ang mas nakakalungkot, ayon sa pag-aaral, ay nagpapaiksi ito ng buhay ng tao. lalong-lalo na kapag na-process na ito, gaya ng bacon, hotdog, sausage, ham, chorizo, corned beef at beef loaf. Ito ay mas delikado na kainin araw-araw dahil sa napakaraming preservatives na taglay nito. Actually, ang makukuha mo na benepisyo sa pagkain ng karne ay vitamin B12, iron, protein at zinc na makukuha naman sa pagkain ng gulay at iba pang source. At kung hindi mo naman makuha lahat, inuman mo na lang ng food supplement na DTX 500 at Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Balik tayo sa punto na hindi naman lahat kayang mag-vegetarian. At kung pagkahilig sa karne talaga ang nakasanayan, ang nakakapagpasaya sa'yo kahit naaalangan ang iyong kalusugan, huwag lang kalimutan na kumain ng maraming prutas at gulay para meron kang neutralizer o di kaya inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang superior antioxidant nito ang tumutulong maiwasan ang mga health problems dahil sa pagkain ng red meat.
3: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
0: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
5: Ayon pa nga sa United States Department of Agriculture, ang 100 grams na servings sa hilaw na karne ng baka ay may taglay na 247 calories, 19.7 gram of bad fat, 17.44 gram of protein, and 1.97 milligram of iron. 274 milligram of potassium naman at 4.23 grams of zinc. At lalong-lalo na, 2.515 micrograms of vitamin B12. Ang lahat ng ito ay makukuha sa pagkain ng gulay at prutas. Ang zinc ay makukuha sa mga nuts. At ang iron, makukuha naman sa mga dried fruits, soybeans at nuts. At lalong-lalo na, ang saging ay meron ding mataas na potassium. Si vitamin B12 naman, makukuha mo sa pagkain ng itlog. Kaya kung gusto mong maging health conscious at maiwasan ang mga karamdaman, dito na lang tayo sa prutas, gulay, nuts, and seeds dahil makukuha din naman natin lahat ng mga makukuha sa karne. Ang mahirap lang sa karne ay merong package deal. Kapag ito ang kinakain mo, kasama na ang cholesterol, acid, bacteria ay nasa laman ito ng karne.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Balik tayo sa pagkain ng karne. Choice mo yan, lalong-lalo na kung hindi ka vegetarian. Iwasan lang ang sobrang pagkain nito at mas damihan mo ang gulay at prutas. Kung titingnan natin, halimbawa, 3 times a day, puro karne ang iyong kinakain. 7 days a week, 365 days a year. I-multiply po natin sa 10 years, gaano na kaya kadami ang karne na nakain mo? Ilang baboy at baka na kaya ang naubos mo? Now, ang tanong, nag-exercise ka ba? Kumakain ka ba ng mga matataas sa antioxidant na pagkain? No wonder na marami ang nagkaka-high blood at nasisira ang kidney, nagka-problema sa puso at inaatake sa stroke at fatty liver. At ang tanong, ilang DTX 500 at Mighty C ang nainom mo? O kaya sa mga mahilig kumain ng karne, dapat nakainom ka ng food supplement na may mataas na taglay na antioxidant, gaya ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na superior antioxidant na nung sinukat ito, nakita na meron itong taglay na 1.3 million antioxidant na tumutulong maiwasan ang mga karamdaman dahil sa pagkahilig sa pagkain ng karne. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DGX 500, araw-araw. DGX 500.
8: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
7: DGX 500. Sa mga butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule for 10 pesos lang po per capsule. Napakamura kung ikukumpara mo sa kung magkano ang kilo ng baboy baka at mga pulang karne. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, according sa pag-aral ng mga eksperto, iwasan muna ang sobrang pagkain ng karne, red meat at lalong-lalo na ang processed meat at uminom ng Superior Antioxidant Supplement, DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Superior Antioxidant Coffee, ang Clinica DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may taglay din na disugar sugar cane, ampalaya, chia seeds, psyllium hash na mayaman sa bioactive compounds, vitamins, minerals at antioxidant na kailangan ng ating katawan para humaba ang buhay. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagdetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may aromang kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kapeng magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination. At ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para maiwasang mapeke at siguradong original, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag pong bumili online. Kasi nga po mga kaibigan, kapag epektibo ay ginagaya ito ng karamihan dahil alam nila na marami ang tumatangkilik nito. Kaya para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil ang mga pharmacy, hindi yan tumatanggap ng peke mga kaibigan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na, hatid din po ito sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ang suplemento na kailangan ng iyong katawan. Bakit nga ba kailangan mong uminom ng Mighty C araw-araw? Ang alkaline vitamin C kasi na nasa Mighty C ay nakakapagbigay ng sapat na antas ng vitamin C na kailangan ng ating katawan, lalo na sa pagpapalakas ng ating kaligtasan sa sakit, mabilis na pagaling ng sugat at pagtubo ng ating mga buto at kasukasuan. Para maiwasan ang iron deficiency, kailangan mo ng alkaline vitamin C. Kaya mag-Mighty C araw-araw.
7: DTX 500 Health Alert!
5: Ang vitamin C na nagmumula sa ating pagkain ay nasisira kapag nalantad ito sa init, lalong-lalo na kapag naisalang ito sa init dahil sa pagluluto at pagbababad sa tubig. Kaya ang vitamin C ay makukuha lang sa sariwang gulay at prutas. Ang problema, hindi man tayo mahilig sa prutas at pag nagluto naman ng gulay, overcooked. Kaya nagkukulang tayo ng vitamin C. Kaya kung vitamin C ang hanap mo, don't worry, mas effective ang Mighty C Alkaline Vitamin C na nasa loob ng capsule at siguradong makukuha mo ang benefits ng vitamin C. At ang kagandahan ng ating Mighty C, ito po ay alkaline. Hindi mahapdi sa tiyan at hindi acidic. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
7: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
9: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
6: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
7: DTX 500.
6: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
13: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500!
14: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
7: DTX 500.
14: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
7: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: Sa pagpapatuloy ng ating programa, atin mo lang pag-usapan kung ano ang mga sikreto para mapahaba ang buhay at ano ang dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Paniniwalaan mo man o hindi, ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Marami ang pag-aaral na nagpapatunay sa role ng oxidative stress sa pathogenesis ng maraming karamdaman. Kung hindi man tayo namamatay sa sakit, mamamatay talaga ang tao dahil sa katandaan. At ang sign ng pagtanda ay ang pagkulubot ng balat, nagkakaroon ng uban at humihina ang katawan. Ito yung mga panglabas na nakikita kapag nagkakaedad ang isang tao. At ang mas grabe na hindi natin nakikita ay ang nangyayari sa loob ng katawan dahil sa epekto ng oxidative stress. At ang kakulangan ng antioxidant ang dahilan ng pagtanda ng mga selula. Especially kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay at hindi ka pa uminom ng DTX 500 at Mighty C na nakakatulong sana labanan ang free radicals, ay nagiging dahilan kung bakit tumataas ang oxidative stress level at unti-unting sinisira ang mga cells sa pancreas kaya nagkakaroon ng diabetes kapag nagkakaedad. Liver problems dahil sinisira ng oxidative stress ang cell sa atay. Filtration sa kidney, degeneration ng mata at kahit na ang utak ay hindi nakakaligtas kapag dumadami ang free radicals dahil kulang tayo sa antioxidant. Kaya sundin natin ang sekreto ng 10 generation from Adam to Noah na nakasulat sa Bible. Ang kanilang sekreto bakit mahaba ang kanilang buhay ay ang antioxidant. Walang karne, prutas at gulay lang ang kinakain nila. Walang gadgets, walang radiation, walang electronics at walang carbon emission galing sa mga sasakyan at walang cell site towers. Hindi uso ang pagkain ng matamis at ang source ng kanilang diet ay fruits, grains, and vegetables. Kaya humahaba ang kanilang buhay dahil dito nakukuha ang mataas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals. Kaya sa mga kababayan natin na puro luto at processed na ang kinakain at mga karne, mas kailangan natin ang DTX 500 at Mighty C dahil may taglay ito na superior antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals galing sa ating kinakain na siyang dahilan ng mga karamdaman.
12: DTX 500.
15: Ako si Christina Artito, nalalabo na ang paningin
16: at nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko.
15: Nagtry ako ng DTX 500 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan.
16: Naging normal ang blood sugar ko. Malinaw na ang paningin ko.
12: DTX 500. Pag-ibig sa mga butika.
5: So napakasimple lang ang paraan para magkaroon ng mahabang buhay. Limitahan mo lang ang exposure sa radiation, toxic chemicals, added sugar, sigarilyo, nakakalasing na inumin, matulog ng maaga at iwasang ma-stress at uminom ng DTX at Mighty C araw-araw para makuha mo ang mataas na antas ng antioxidant para maiwasang masira ang mga selula na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit. Lalong-lalo na sa maraming bisyo, mas mataas ang oxidative stress sa mabisyong tao kaya mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
12: DTX 500 Health Health Alert.
5: Isa sa palatandaan na sobrang taas na ang level ng oxidative stress sa katawan ay ang acute memory loss or brain fog. Sobrang makalimutin. Bago mo palang nalagay ang iyong susi, di mo na maalala kung saan. At may times na para kang lasing at hindi gumagana ang utak. Kulang sa focus. Kaya kung nararamdaman mo ang mga ito, subukan ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500.
17: Ako si Sunny. Dati-dati sumasakit mga kamay ko. Namamanhid ito. Narinig ko yung DTX 500. Bumili ako at uminom 2 beses sa isang araw. Kaya ngayon hindi na namamanhid ang mga kamay ko. Salamat talaga DTX 500.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ha, available na rin sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado, para hindi mapiki, para legit ang ating mabili yung epektibo at FDA approved na produkto ng Klinika di Alternativo. Mga kaibigan, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil patuloy pa rin na kumakalat ang peke na DTX 500, mga kaibigan. Ang original, mga kaibigan, na DTX 500 herbal capsule po yan. Naka-box, naka-blaster po yan. At may Klinika. O, hanapin nyo talaga, ha? Klinika DTX 500 Herbal Capsule. Ang original din po na kape natin, Klinika DTX 500 DTX Coffee Mix. Para makasigurado, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, makaibigan. Lalo-lalo na sa mga mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, nako, nag-cause na siya ng laging pag-ihi sa gabi kasi tumataas na ang sugar. Dahil sa pagkakape, nagkakanervyos na. At dahil sa pagkakape, tumaas na ang blood pressure. Nako, palitan mo na ng healthy coffee. Healthy coffee na nakakatulong panormalize ang blood pressure. Healthy coffee, makaibigan, na tumutulong maiwasan ang prostate problem. Healthy coffee na tumutulong sa mga kabayan natin na mayroong sugar imbalance dahil sa taglay nito na de-sugared sugar cane, ang palaya at lalong-lalo na ang chia seeds at psyllium hash na tumutulong i-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar at ipapa-normalize ang level ng asukal sa katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Actually, makaibigan, no? Ang ating mga texter at nag-message sa atin sa ating page, nagsasabi talaga na ang ganda ng epekto ng Klinika DTX Coffee Mix dahil nag-normalize ang pagdumi sa mga kabayan natin na meron pong constipation. Sa mga kabayan po natin dyan na hirap magdumi, isubukan nyo po ang Detox Coffee Klinika DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para mapuno ang ating katawan sa antioxidant, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Alam nyo, makaibigan, ang ating katawan, kapag napuno ito sa antioxidant, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, even cancer cells hindi nabubuhay sa katawan na puno sa antioxidant. Nagbibigti, makaibigan, namamatay ang cancer cells kapag puno tayo sa antioxidant. At lalong-lalo na ang pamamaga na may kasamang pananakit kapag mayaman sa antioxidant ang ating kinakain. At kapag hindi tayo mahilig sa gulay at prutas pero nakainom tayo ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, maiiwasan ang pananakit dala ng pamamaga. DTX Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol at pamamaga. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkizar, na araw-araw nagbibigay o walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. At dapat nating alalahanin na ang antioxidant ay kailangan ng ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay. Sabayan po ng pag-ihersisyo. At lalong-lalo na makaibigan, agahan ang tulog at iwasan muna ang mga processed na pagkain. At uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. At kung healthy na kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin lang ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa pong Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
19: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
20: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
19: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
21: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
21: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Ora sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
28: Number one,
27: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

All right! Mabayang morning, Pilipinas! Mabayang aga, Sir Visayas! Mabayang aga, Metro Tacloban! Sa K5, kumusta ka na? Welcome! Hininga ng tiramdan! Balitang K5 sa umaga! Pagkakapod ni mo ka K5, Oxymer, Asidre, Ilang Adlaw, Pizza 3 na kita hininga bulan nitong Hulyo 2026. Thank God, it's Friday. First Friday of the month, mga ka K5. Kumusta na itong mga suki ka tigpamati? O, Ilang Adlaw, itong Biyernes, may klase, no? May klase. May trabaho, may opisina, sang kay salit. Good morning! Good morning, itong mga nagmamata na yan, na namamati na hindi ka itong programa. Labi na ito na naka-transistor radio. Good morning, hatod mga ka-K5. Especially hatod mga senior citizen din. Kanina pa ko na ka-K5, Oxymer. Kanina pa kami pag matang naguhulat-ulat yung programa. Yun. Sige, good morning kahapon ang mga nanay-tatay din. Nanay-tatay nga nagmamata na yan. Maging mga estudyante. Mga estudyante nga timprano pa klase. Timprano pa magmata. O sino hindi nga atong mga estudyante. O nga labot-lat ka estudyante. Yung sugat gihapon nga mga nakayod na gihapon. Mga working student ba? Gaka-K5. Timprano nagmamata. O para may dakon no balunon niya na di na sideline laana yan, no? Itong pagtindang adi ha merkado. O sino't iba na namamasada laanay. O sap na hinpira ka oras before klase para may balunon, ano? Yan ang adlaw ng hiton para sunod nga semana, no? O sige, good morning, Sangkay. Thank God it's Friday. O sige. Oh, matana. Okay, tika aga na mga kakaiba. Mga 4:34 na, no? Good morning. Mga namamati yan agad. Of course, syempre, atong mga nagkikita tayo on Facebook Live. Ayun. Nga na atong YouTube channel. By the way, Sangkay, congratulations. Ano? I mean, damo nga salamat. O atong mga followers kay kakulop pa ni kay 5 Milton. Ano? Umabot na atong followers sa Facebook. 200,000. May din nakita 200,000 followers. Itong K5 News FM Tacloban Digital. Ayun. Sige. Salamat ha. Salamat dito natin mga ka-K5 ang nagsusubaybay hitong mga balita, ano? Labing nat mga posting hitong K5 News FM Tacloban Digital ang amon FB page. Damo nga salamat ha iyo hatong mga followers nila. Damuan nga salamat, ano? Sigin papatapod hitong na K5 Tacloban, K5 News FM Philippines nga mas papaoro-upay yun pa namon, ano? Itong paghatag o itong serbisyo publiko, ano? Paghatag itong mga napapanahon, mga magpaso, mga dumagkong ang mga balita, mga panhitabo, labi na din ni aton dapit habugos ng rehiyon 8 o nga na rest assured, Sangkay, you know? Nga magpapabilin nga committed itong amon istasyon pagserbisyo, no? Tinuod nga pagserbisyo ha iyo, no? Nga of course, siyempre, pagkontra, hindi nga mga sayop ng mga impormasyon, hindi nga fake news, ano? Mga fake news. Usah itong aton trabaho gihapon, ano? Itong pagtanong siring pa, hindi nga mga fake news nga nagkakagawas online. Malayon lahat, K5, ito na yung pag-follow, pag-share, ito na itong mga posting sa Facebook page, ito na K5 Tacloban. Nga na, pakisubscribe ha, ito na may nagihapon kami YouTube channel. Amo lang ihap, ito mo isusearch at itong YouTube, K5 News FM Tacloban Digital. Amo mo isusearch lang nila itong YouTube, gan magawas na nila itong mga itong mga itamon mga
live, ano? Mga public affairs program. Mga ganito aton mga posting, ano? Mga post naton ha Facebook, ha, mga panhitabo, ano? Dirigla din ni aton. Magin ganito ha kauluhan nga magin halang yung labnasan. Entertainment and sports gihapon. Sige, salamat sanggay ha. Alas 4:37 na. Kakaifab, kumusta? Nakapi ka? O, nakakapi ka na ba? O, DTX Coffee Mix na kakaifab, ano? Ngayon itong DTX Coffee Mix, sigurado ako. Ikaw nga namamati na sanggay amot imugin iinom nga kape. Tama ba? O, kung maray ka pa makag-testing itong DTX Coffee Mix, testing na. Di ka magbabasol, mga kakaifab. Di ka magbabasol. Kung coffee lover ka, kung rasa im usah hiton na imo ginkikita ano hiton na imo iniinom or ginahihiligan nga kakahiligan nga kape sakto la itong rasa no hiton amon DTX coffee ano man nga panahon liwat ini bepene mga kakaifab ano umaaraw man umuulan yon so sugod yun na mapasot aton panahon napaka maupay hini gihapon butangan hiton yellow ice himuon nga iced coffee no DTX coffee mix. Amoy tayo itong herbal coffee, healthy coffee. Nakagapi ka na na-detox ka pa. Kanina, Hidok Jun Alcazar. Before mag-start tayo itong program, i-explain ka rin niya. Anot mga benepisyo ha aton panlawas o hininga aton mga produkto. No? Ito na aton mga DTX products, Clinica products, anot mga mag-upa hininga benepisyo. No? Ano sa itong DTX coffee mix, ring ni Doc Jun kanina, kakay 5, kung ikaw in constipated, ano? Pag makuri ka gihapon, makapangapupo. O, regular, o, minsan, may mga panahon nga once a week kala, mga kakay 5, grabe liwat it once a week, ano? napaka maupay DTX coffee mix, ano? Para ma-regular ito yung mga pagpupupo sangkay. O, nga, labi na gihapon, ito mga nag-diet, gusto magpaguti ay hiton buyay kahit imo abs bugos o sa lat imo abs mga kakaifab kinahanglan baga paguti ayon mo ini ano kay baga labot lat binubog atan ka na di na naigo ha imot imo mga bado ano kinahanglan mo na pumalitin mga bago tungkod nanuhuot na tungkod hiton baga imo buyay, you know? So, usahiton ingredients, usangkap, iton aton DTX coffee mix, ito nga chia seeds, ha? Herbal nga ingredients, mga kaifay, nga iya kapas, ano? Sangkay iton pag tunaw, iton tambok, pag-paguti, iton tiyan, kung may, kung iti mo goal, pa, iti mo diet, magpagasa ka, o pag ininom lat DTX coffee mix gihapon, mga kakaifa. Ha? Amoy ni, pero para ako, with proper exercise, ano? Kaya makuriliwat ito, bisan kikinapi ka, amot imo kape ni DTX coffee mix, kahuman naman imo pagkape, itim kaon, dirila kay an normal nga kaon, hindi ang lamon good. Makuriliwat, makukurian kahit no baga magpagasa iban hit imo boy ay ano hit imo na increase na nga na increase na nga timbang dungan ni ano hiton sakto liwat nga exercise sabay sabay nating isigaw kay umaga number one sabay. Alright, alas 4 na rin na mga kakaifab. O sige, good morning. O mga namamati na dito, no? Ngayon, siyempre, mga napa-shoutout dito aton live, Facebook. Hindi ko binabasa. Ito na yung mga pa-shoutout, mga comments, greetings. O nga dito aton mga suking at igbamati. Himateo Bantola, sa ring niya, good morning. O kakaifab, Ogs, kape na ko nung kita DTX Coffee Mix. Nakagkape ka na, na-detox ka pa. O nga, nakapi ka ka pa, purbida. Shoutout, ganyan hamay si Ellen Hotel. Salamat, kakaifab Ogs. God bless you always. Hibaldimar Camposano, good morning. Haton kita ng Konsehal Ogsimer. O nga nabalitang K5 sa umaga from City of Maasin, Southern Leyte. Pero taga-barangay Tabo, Dulag, Leyte ako. Adil ako nung
na nakaukoy. Ah, yan na maasin. O sige, good morning, Baldimar Campuzano, no? Nga na aton mga suki gihapon yung mga kakaifebe dahan may maasin City, Southern Leyte. O nga na, of course, syempre, mga taga-barangay Tabo, itong Dulag Leyte, Liwat. Rizal de Maanyo Perez, good morning, Konsehal Ogs. Edwin Abia, maupay ko nung aga, balitang K5 sa umaga. With ka K5 Ogsemer, mapagreet ako to Silso, Gakutno and Family. Habarangay Balod, dito ang Basay Samar. Kumusta na ato? The greetings from Edwin Loxon Abia and Barangay Lawaan, Basay Samar. Damo, good nga salamat. Hay mo, pagbasa ka K5 Ogsemer. Iluminada Daga Abirilia. Good morning, Sir Ogsemer. Ngan hay yung atanan, mga staff itong K5. O sige, good morning. Okay. K5 Iluminada Daga Abirilia. Oh, good morning gihapon. Ito na ako na sangkay dito na may Papaya Resort, ano, kanda Kuya Jigo Alcaraz. Oh, kanda Ate Daday, Kuya Jewel, Ate Vicky, atong paborito nga tambayan, ano, dito na may San Jose Costa Brava, itong San Jose Tacloban. Good morning, itong Alcaraz family, dito na Tagiktik San Jose. Oh, kanda Lilita Cueva Sanchez Manlapas. O Manlapas, good morning ha iyo. Ano pa, didagi hapon na may M&A Bakery, ano? Higanda Ate Nanette Kuya Landoy Rijes. Tabok itong Kugun San Jose. Good morning, Rijes family. Ganda Ate Tintindaan tos gihapon. Dida may Tirings Eatery, Hasalun Dirigs, Ganda Piping. O Ganda Agfa, good morning ha iyo. Ika kay Fabri Boy, The Wonder Boy. Shoutout ko na Sir Lord sa mga 40 uppers. Ang antaton ko ng mga senior citizen. Salamat. O sige, good morning at mga senior citizen din ha. O labin ako ng mga 40 uppers. Shout out ha iyo. At ikang kang K5 Reboy, The Wonder Boy. Itong K5 Tacloban. O, good morning mga taga-Quarry. Quarry District, mga kabarangay ni K5 Reboy. Hey, Anasita Dakana Hernandez. Good morning K5. Greet ko lang itong akon apo. Eunice Faith Hirente. Ado ko no hiya Villarreal. Happy birthday. 3 years old hiya. July 3. O yan na. Thanks itong pagbasa. O good morning. Happy birthday ha. Kana Eunice Faith Hirente. Dito na may Villarreal Samar. Tikang kan imo Lola Anasita. Dakana Hernandez. Ayon. Hibalita Kasayuran Eastern Visayas. Oi, good morning. Okay, Sir Ted, dito ang Balita Kasayuran Eastern Visayas. Good morning kuno Konsehal. Good morning Sir Ted. Oh, happy listening, ano? Hi Joel Briso, good morning. Shout out naman kuno nga diha may Sitio Pitik. Barangay Salvation Farm, Alang-Alang Leyte. Shout out nga di hiton Briso family. All right, good morning. Good morning, Briso family. Dinagi hapon na may North Hill Arbor. Good morning, ganda Sir Kin Hinakay. O Hinakay family, Gavan family, kan Mano Silso, Gavan nga, permiinin nag-susubaybay. Itong programa, itong balitang K5 sa umaga. Ganda Kuya Dundoy, Kaliwan. Good morning, Kaliwan family. Ano, diin ba itong pabahay, Kuya Dundoy? Asan at ada? Basta din na. Ano yun barangay? Ano? Good morning, datang mga suki katig pamatig nila. Hamay barangay 106, Malati family. Hamay GMA Village, good morning kan Papa Art Ramasasa. Kumusta na Papa Art? Dito hamay GMA Village, hamay pabahay. Kumusta natin mga damo? Damo na natin mga ka-K5 dito, no? Nangangandaman na. Labi na't mga timprano pa nga masulod ha trabaho. Tikang Northern

Maging Ladrera family, Inciso family, kanda kakai-five Dinis Inciso. Kuya Dinis, ngan Kanyeti family, ano? Nakonsang kay dida. Nawara Sir Jerry, good morning. Ito imo pamilya. Dida hamay blissag kahan. Dinigaya po na utap, good morning. Ito Manawataw family, kanda Sir Rex Manawataw. Sir Long. Ngayon, kanda Ate Gina Conde, ano? Good morning, hi. Kanda Padi Alan ko studio. Maopeng yung pagpamatit aton mga suki gihapon din niya utap, ano? Dili ha obos. Kanda Kuya Alex, good morning, hi. Ano? Sige, ano pa, Hakwari, good morning, kanda Kuya Buboy Dublin. Ayun, Dublin family, good morning, kanda Ate Lisa. Aton gihapon mga suki nga tigpamatit din ha may Quarry District. Ayun, oo. Alright. Ito lang sa kwento ko rin tayo 7 na mga napa shoutout ha. Comment lang ka mo dito at aton comment section. Ganda mo nga salamat utro at aton mga lead tuner yan ha. Damo nga salamat yan at aton Facebook page yun K5 Tacloban. Naabot na aton followers sa 200,000 followers. Ano? Damo-damoan nga salamat yun i-suporta yun aton page yun at aton Facebook. Siguraduhon namon ano mas papauro pa yun pa iton amon na pagpadangat o iton na tinuod nga serbisyo publiko. Idol Orinabak, good morning. Kay Five Oximer from Basay Samar. Lenny Manases. Ano ini? Ayo, Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. Ano ini, Ma'am Lenny? May misa 11 AM Habayabas Chapel. Kan Barangay Kagawa, Dilia Malati Kanyete, July 5, 2026. Alright. Sige, may mga birthday ng adlaw ha. Happy, happy birthday, anay. Atit akong halad na iyong birthday song. Halipo tayo lang ang birthday song para ha iyo yan ang imo pagsalin. Oro, giton imo kaadlawon.

Yun! Happy, happy, happy birthday! Oh, mga nagbe-birthday ng adlaw, ano? Ano yun na? July 3, 2026. Sangkay, damo pa untang blessings, damo pang birthday tayo mo i-celebrate. Yan, magmaupay laon tat aton panlawas, ano? Patit aton bugos nga pamilya. Unta, matuman, no? Tat aton mga pag-ampo kinada adlaw, mga kakaifay. Sige, happy birthday, ha? Sige, ha? Oo. Mateo Bantola, kakay 5 Ogs, greet ko lahin advance happy birthday. Takon bugto, hi Irene Tulibas. Han Domingo pa iya birthday. Yan ako hiyagin greet. Advance or belated na ini. Kay waray ko hin Sunday. Or waray kan Sunday. Happy, happy birthday, Irene. God bless you always. Sige, sige. Advance happy birthday sa ring ni Mateo. Hey, Yulita Dumas, good morning, kakay 5. Good morning sa lahat nga mga manmarapi ha kay 5. Shout out ko ta akon family nga da Hatakloban, pamilya Gagabuan, Salunoy, Dumas ngan Agere. Oo, more power ka kay 5. Sige. Hi Emily 5, good morning Sir Ogs. Mapakiana la po ako tuod ba nga oray klase yan na kay baga maupay man it panahon. Nakita ko kasi ha iyo post mahiunong hiton bagyo inday. Salamat sa rin pagbasa. Dito pa. Emily, ano, nga aton mga kakay 5. Iton nga bagyong inday, nga ginsisiring nga dakot iya potential, ano, nga maging super typhoon. Harayo pa ito, ano? Yan na nga adlaw, din ni aton, ganyan na nga weekend, magiging maupay aton panahon. Ito nga super typhoon, nga ginsisiring nga potential nga super typhoon, ini nga may the international name nga bagyong Bavi, ano? Harayo pa ito.

0: sumalat pag-asa, ginbabana-bana nga maharani hiya ha Philippine Area of Responsibility by next week. Ano? Nga iton bana-bana hiti iya pagsulod hapar, it's either late hiton Tuesday or early hiton Miyerkules. Mga kaka-K5. So amot sumala init pag-asa.
1: Sige.
0: Ma-update kita at aton panahon. Ha mga namamatik naton yun na ano kay Manggod. Tinood ito ha social media, ha Facebook. Damo iton mga nagsasarang yan na nga fake news mahiunong hiton panahon. Hulga hiton bagyo. Ay kamo dayon tutuod. Salamat hiton mga nagpapakiana ano. Kay it mga natuod, it mga nabibiktima ng fake news. It iba kasi nga diri aware mga kaka-K5 nalisang la igin si Sher liwat. So amo ito nga nagdadamo nat nakakabasa nga damo nat pag nahahadlok, di ba? It iba magpapanik, mababaraka. So ani man. Yan ang oras sa update dito naton panahon. Update anay kitahan Bagyong Henry, ano? Hey, Bagyong Henry, an tropical storm Maysak or unformerly Bagyong Henry. Harayo na ini, ano? Gawas na init Philippine Area of Responsibility, 1,095 kilometers west. Ito, Northern Luzon. And amo ito, may kakusgun hiyat hangin. 60 kilometers per hour. Ngan pagsuloy subasko, nga naabot liwat ha 80 kilometers per hour. So, bali, kaka-K5, yan na nga weekend. Aliman ha, yan na nga weekend. Iton makaka-apekto lahat on Easterlies, ha Eastern Sections, itong Central Luzon, Southern Luzon, ngan Visayas. So, bali, yan na nga weekend. Yan na nga Bernes, Buwas, nga dahil itong Domingo. Sumalat pag-asa, magiging maupay aton panahon. Lauman ta, itong maupay, mapaso nga panahon. Yan na nga weekend, mga kaka-K5. Ano? So, nga di naman hiningaging sisiring Bagyong Inday. Ano? It is an international name, mga kaka-K5, Ravi. Bavi, Sangkay, ano? So, harayo pa ini, 3,000 kilometers sobra pa. It iya kaharayoon hiningan, mahinay, ano? Mga kaka-K5. Usa na anahin nga tropical storm, Sangkay. Ngan siring hit pag-asa, balikan ko la, ano? It update hini. Siring itong pag-asa, mga kaka-K5, ining nga bagyo, nga may the international name nga Bavi, posible ini makasulod ha Philippine Area of Responsibility or magtikaharani ha Philippine Area of Responsibility Sangkay hiton sunod nga semana. Banabana lain ni pag-asa mga kaka-K5 sa headline ni banabana pag-asa. Hiraman iton ahensya at aton gobyerno nga may kapas magmonitor ano hiton mga bagyo. Mga kaka-K5 at may mga gamit ano ekipahi hapag track hiton usa nga hulga maraot nga panahon. So amo ito, it's either late hiton Tuesday or early hiton Miyerkules sunod nga semana. Iton gin babana-bana hipag-asa nga pagsulod ha Philippine Area of Responsibility hining may potential nga maging super typhoon nga hi Bavi. It iya international name ano hininga bagyo. So kung sumulod na ini hapar, amo na iton pagtagi ha iya, pagrani ha iya, iya local name nga hi Bagyong Inday. So amo ito, tama sa ring itong pag-asa, kaka-K5, potential hiya nga maging super typhoon. Pero, diri ini maigo hakatunaan, mga kaka-K5. Pero, tungod kay makusog hiya nga bagyo, sumalat pag-asa, posible pa kurukusgun ithatak itong hininga bagyo, hininga pagtagahabagat. So karo yung sidngon, mga ka-K5, kung pakurukos kong tatag itong habagat, posible itong bugos nga Pilipinas maka-experience ang mga pag-uran. Labi na ha, western section, no? Sa malat pag-asa, itong aton nasod. Labi na nga di ha may, northern, ngan extreme northern Luzon. Itong nga partit aton nasod. So amo ito, itong forecast itong pag-asa mga ka-K5. Kailangan kita ka kuan ano iba kasi bangin nakabasa ka mo ha Facebook hindi nga mga sayop nga mga impormasyon igin sa suggest ko ha iyo nga dito ka mo hit website it pag-asa no kung makita ka naman la ma-update kad panahon may da Facebook page it pag-asa i-search mo la itong pag-asa or sino dinhi ha K5 may nakita regular nga posting mahiunong hiton aton panahon especially kung may nakita gin babantayan nga hulgahin maraot ka panahon. So amay to mga K5 ha sa hapagkaya na amo pala ini so far it update iton na pag-asa. Harayo, ito nga iyo may kinikita ha screen ka K5 Milton, ito nga aton monitor ano. Amo ito, ito nga medyo na orange, amo tiya hi Henry te pa an harayo na hapar gawas na it Philippine Area of Responsibility. Ngan kita ang diha right side makikita nimo clear pahiya. O, harayo pa kasi ito nga hibagyong Bavi nga potential nga maging super typhoon mga ka-K5. Sige, amo na ito. Alas 5, alas 4, 58 na. Good morning, Anay. Hey, Diolita Domas. Greetings ko, no? Or shout out kan Inday Domas. Dida hamay na Valbiliran. Alright. Sige, ka-K5 Og. Sana taton mga balita. Yan na nga adlaw. O, sige. Aton mga police report mga ka-K5 niyan pangumustahon naton ano kakulop pasakahan na hinkaso nga 2 counts of kidnapping with homicide. Ito na isampa hindi nga tulong nga suspitsado ha pagpatay han magtala amay nga buhol. Anay Vice Mayor ano hiton na abuyog later nga hiton iya anak mga ka-K5 ano formal na nga ginsampahan ini sangkay kaso nga special complex crime. Oh, ha duha nga counts in kidnapping with homicide kontra hindi nga mga suspitsado niyan tukibon ta pa ini. Samtang ha iba pang balita sangkay. Adi, baga na aler baliwat kita hini, no? May mga insidente, ano naman in mga insidente, ha mga eskwelahan. Dito ha, sabi nini, duha nga estudyante, itong ginbuno. Itong era classmate, ha, sakob mismo itong eskwela. Probide, hindi nga mga kabataan, ano? Ano ba't natatabo na yan, ha? Hindi nga mga kabataan. May mind na naman, mga ka-K5, mga estudyante, nga ginbuno. Oo, ginbunon era classmate ha sakob mismo hiton eskwelahan. Dito ini natabo ha Kabaluay National High School ha Zamboanga, Zamboanga City. Dida ini han Hulyo 1, probidan ng mga kabataan pastilan. Ano't nagkakahuna-huna hiniya na ano? Ngan labot lah ito, sangkay. Dito liwat ha Iloilo, di ba? Ha Iloilo. May da liwat pusil ngan mga bala nga nakuha ha usa nga bag. Hinusa nga estudyante. Grade 10 student, mga ka-K5, itong nakuhaan hin kalibre 38 nga pusil. Kulay ng pag-ibig. Oo, dito ini ha, Barutak, Nuevo, Iloilo. So, maupay na la kay sugad yan na ka, kahugot at iging papatuman nga siguridad ha mga eskwelahan. Ano? Mamahuman matabuan din sa takloban nga shooting incident. Nga iging kamatayin tulong nga mga estudyante nga iging kasamadhin damo nga iba pa. Ano? So, salamat kita. Ayan na, hit mga nagbuburublig hiton na pagsigurado nga taluwas iton mga estudyante, iton mga kabataan ha eskwelahan mga ka-K5. Ngayon usap ha, may daliwat dito ha Lucena City ha Quezon. usa liwat nga pisaw. Usa nga pisaw, it narikupo, tigang hausa nga grade 11 student. Bidan nga mga kabataan, pastilan. Ano't natatabo na hiniya na, ano? O, hiniya nga mga kabataan. Salit, unta, kakaifive, ha, mga namamati natin yun na. Labinat mga kag-anak. Dida pala, iyo panimalay. Dida pala, iyo panimalay. I-check na niyo. Ito mga daranga gamit. Ito niyo mga anak. Ano? Ano't sulod dit mga bag hini? Report police! Ano't sulod dit bag? Ano't era hini pinandadara, mga kakaifive? Bang hindi ka maaram. Laging handa, nawawara na nga yan at iyong kutsilyo or sino ano dida nga mga diri maupay nga mga butang mga magpakaradlok nga mga butang mga kakaifive ano kitaan na lang hindi nga aton tulong nga insidente na naman hinna may binuno may nakuhaan hin pusil may nakuhaan hin pisaw o salit maupay nga gin mahugot yan na iton baga pag babantay ano nga di iton mga eskwelahan mga kakaifive. Magroglig na lang kita, mga kag-anak, mga kapulisan, security personnel, at mga eskwelahan, o maging mga volunteers, pag-groglig kita para maiwasan natin itong mga insidente, no? Dinihiya ang mga eskwelahan, so ganun natabungan niya aton. Alright, alas 5-2, kakay-5 match, kakay-5 og, sa dapat mga balita, dito ha national. Kagabi, gintapos nahan, ginhuman nahan na aton mga kapatiran, mga kapatid at Iglesia ni Cristo at ira rally dito haliwasang Bonifacio. O baga gintapos na nira mga kakay-5. Okay, di kita maaram kung ano't rason. Okay, hadin naglabay nga adlaw, labinan irasyahan nga adlaw. O baga damo man adto ang mga nagpabati. Nga diri kuno hira maundang, diri maiwas, magpapadayon tira rally. O samtang diri kuno nagre-resign itong presidente Pilipinas. Mga kakay-5. So, yun. O nakadto kagabi, may mga dumagko ng mga personalidad. O nakadtohan rally, ano, nga ni Senator Rubin Padilla. O nagyakan nga ni, nga may dayin na viral. Han naging mensahe ni Senator Rubin Padilla kay dito si Ring Nia ginhihinay-hinay ginuusa-usa na kuno hira mga kakaifay ng mga member of minority nga nahiyangani kuno ginkasuhan mga kakaifay ginkasuhan hiton magapagpatakas kuno no kadabi niya hiton pagpatakas kan Senator Bato de la Rosa. Pero si Ring ni Senator Robin Padilla may daba kuno natakas nga naglalakatla. Bayad ako nung natakas kasi naglalakat lang, may makunukuhan CCTV. Siguro si Senator Rubin Padilla, siguro mga nagnadalagan, ay yung mga pag-indigit mga nagdadalagan, nananakas. Sabay-sabay nating isigaw. Kitaon nila natin, ano't magiging resulta ng ginsampang reklamo kan Senator Robin Padilla, no? Hiton iya pagkadabi, pag-iskapo ni Senator Bato de la Rosa. Ang kuwan ini, ang naging mapasok liwat nga baga kumusyo na Senado. O dida, han pagbag-on liderato, han pili ka Senate President kan Senator Alan Peter Cayetano. O nga magawaray lang mag-iha kay baga nabalyuan man dayon. Nag-usaman udog kabulan, kundak nagbaga nagsasayo pa na akong kwintada. So yun, well speaking itong kaso, ginlalauman liwat itong mga katauhan, labi na itong mga loyalista, ano, singpa, mga dapig gati itong presidente, mga K5, nababasahan ko, nakikita ko mga post sa Facebook, nga yan na ko nung adlaw, baga naglalaom hirang, kakasuhan hiton ombudsman Hasandigan Bayan Senator Marculeta, no? Era Senator Marculeta ngan si Anay Congressman Mike Defensor, ngan iba pa, kaso nga plunder ngan indirect bribery, mga ka-K5, ano? O bangin na amot yung papanmulat niya na kitaon naton kung baga maisasampa man inisang kay. Kay, di ba, una na nga nagpahayag si Ombudsman Imulya, nga ano niya si Ringad to, mga ka-K5, dirihiyan at titinag itong gimpapakita ang rally itong mga INC. Kung bagat iyo panawagan, baga pag panawagan gobyerno nga baga diri pasakahan hingkaso reklamo ini Senator Marguleta nga gindadap biya na o hining plunder case tungkol dito iya waray pagdeklara iya sose ang iya nakarawat nga donasyon ano didahan iya pagdalagan pagkandidato ka senador han naglabay nga pinili ay mga ka-K5 ano nahad nga time hiya in public official pa congressman pa hiya had nga time sagip party list ba ito had nga time han congressista pa hiya. So amay to yan at mga balita mga ka-K5 ano alas 5:07 niyan hatong pagbalik kay ka-K5 Carlo dihagawas pangumusta ho naton sitwasyon nga dihagawas mga ka-K5 aton bantay merkado update. O, ganun iba pa nga mga report na tigang taton mga kasagabay nga diha filled sangkay. Bantayin niyo ha? O, bantayin niyo at aton katukiman hini nga aton mga headlines. Alas 5:07. Ayaw pagtugot ha, nga magawas kayo mo panimalay nga di ka anay mainumhan ay mo Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Kinahanglan. Adlaw-adlaw, og sa kagumawas sa imo panimalay, og sa nimo, tigangan. Iti mo trabaho or og sa kasumulod na eskwela, dapat naka-Mighty C, the Alkaline Vitamin C ka. No? May proteksyon, kinahanglan protektado kita. Itong epekto hining aton pabag-ubag-ong nga panahon. Para magpabilin nga makusog ito natong immune system, natong resistensya. Dapat naka-Mighty C, the Alkaline Vitamin C ka. Alas 5:08 na, Kikay Match, standby anay kita mga K5 ha, mabalik kita, mahumalat pinang ang mga pahinom-dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tay. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Xtend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mga biskid ang Xtend Food Supplement for Men.
3: Xtend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: Totoo, balitang sigurado.
0: Okay! Balik na ka K5 at naramdaman ulit ang K5 sa umaga! Oras na, alas 5.11 na ang oras. Order na naman na iyong Extend Full Supplement. Ayan, natin mga ka-K5 na labin at mga kalalakinan. O mga tatay, mga barako nila, adit may nakita Extend Full Supplement, ha? Napaupay inihit purok. Bagamanok, mga ka-K5 pastilan. Ang bagamanok ka, kondisyon ka, kung hinisan kay masyapul, kagun hindi upay. Ay, Extend Full Supplement, ha? Ganun natin mga kalakinan, sigurado. Sigurado! Kulang ano sa ka-round kung ikaw naka-Extend Full Supplement. Labi na tatong mga tatay nila, nga bagat pangungusog nalat nga imkamba, balitin pag-iigham mo na, pag-dinganit, pag-uubo. O, pag-iigham mo na at baga pagbabaton ito. Amo na tiyan baga pangungusog. Delikado liwat ito ka kay Fred Milton, ano? At mga kalakin, angon, baga pangungusog lahat imkambal, lada ka nalang baga naigham ka. Baga di rito maupay. Lugi ka, ito ni hababawad kalibutan, at baga amo ito. O, salit, pag-extend food supplement, sangkay, ha? Usat mga benepisyon ng extend food supplement, labot lahat ito mga kay Fred. Napaupay liwat what in hiton blood circulation. Salit gamit good ini sangkay para kahit papaano malilipay ka, no? Malilipay ka labi nat imo missis. Siruin ko kung baga manok, baga maupay ko, baga pag-shapul hini. Ha? Oh, labot lang, Extend Full Supplement. May nagihapon kita, DTX Liniment Oil. Ayun. May nakita pan, ano ini, panhaplas. Kung ikaw magpapamasahi, ano, mga ka-K5, herbal nga liniment oil. Sakto sa init, sakto sa lamig. Naton, DTX Liniment Oil. Alas 5.13 na, kakay-5, Milton, akong labas cellphone, baga mahina internet naton, or naparong taton live. Paki-check la ako niyan at live kon, baga naparong. Ada na kakay-5, Carlo. O sige, kay itak di monitor, nagbibinirik-birik la, di ak sigurado kon, baga naparong na ini. kakay-5 match, o sige la, ikuan la ako, sinya sila ako kon, baga bangin ha akon la ini. Pero nakakonect ako, hit aton na wifi. Danay kasi na luya, di ba? Mga ka-K5, itong okay lang. Sige. Okay man. Kahon ako kasi, parang nataton live. Sige, okay pa man nga i-answering ni ka-K5 Milton. Sige, hey ka-K5 Carlo, ngandiyanay kita sa merkado. Pangumusta ho naton itong sitwasyon, hulagway, dito yan na sa merkado, itong Tacloban. Ano't baga kabutangan niya na? Friday, Biyernes, hain niya na hey ka-K5 Carlo. Oray pa, K5 match. Sigla. Aton laging tatawagan itli hika K5 Carlo. Para hit aton market report ka K5. Sige, sinya sinila ako ka K5 match, ha. Alright, alas 5:15 na. Niyan gihapon bantay niyo aton result ng Lotto. Mamalat aton market report ng iba pa nga mga balita, no, tingang aton mga kasagabay. And of course, syempre aton K5 kumustahan. Mangumusta kita aton mga sister stations gihapon, ano, hiton mga mga dumagko. O magpaso nga mga balita, no, tingang hiton era tagsa-tag sa area of responsibility. O hiton aton mga sister stations K5 Palawan, K5 Cagayan de Oro, ng K5 News FM Santiago. Dito ni Hamay Isabela Province. Sige. Waray pa makaka-connect. Bangin na tungod ini hiton internet connection, ano? Ngalikan ka K5 Carlo, kay si Rinko pa, bisan ni ako, ano? Kadanay ak maka-experiensya hin maluya nga internet connection ka kakulop ni naglabay nga adlaw mga ka K5.

0: Ok, las 5 16 está. What I got, llegué 5 match. Only sleep. Ah, ito, ito na. O sige, dito atong paglanganon, gay tatong oras, kay K5 Carlo.
1: K5, Bantay, Mercado.
0: Oh, good morning, kay K5 Carlo. Okay ba't akong signal, kay K5 Carlo, na nababatian mo ba't maupay?
2: Yes, kagay from Ogs, loud and clear. Nga dito, Merkado Publiko, ano, ito ang syudad ang Tacloban.
0: Sige. Ayan kaya na dapit, ha, Merkado?
2: Ari kita yun, ano, kagay from Ogs, kay kakulop ito na ato na market. Instead nga itong manok, naging karne, ano, so that's why gin ka din natin ito na manukan or itong chicken section. Nga dito, Merkado Publiko, ito ang syudad ang Tacloban. Kundi, as you can see, yan, ano, kagay from Ogs, nga dito na atong live video. In kabaliktara na ini ano kay tapos na manggo diton patron nga diton syudad, and that's why nga balik normal ito na kahimtang nga dihiton chicken section ko din yan ang mga oras mamingaw no iton mga or guntila iton mga napalit yan nga oras inin sumala ano kanda Sir Jess kao man diton patron ya tigdan nala ano nga nagluya iton kuhida nga nasugad yapon iton mga customer nga diton chicken section yan ano ka K5 Ox despite hindi nga mga challenges nga diton ang merkado especially nga diton chicken section ipapabili lagi hapon ano iton presyo han whole chicken na 185 pesos iton kada kilo. While iton aton wings, warang good ini nagbabago ano ka K5 Ox. Iton mga presyo, may adala, pipira nga class ito, nag-ubos in 5 pesos. Pero iton iba naman, nagpapabili lagi hapon iton ira pamresyohan. So ganito na quarter legs, ada lagi hapon ini 195 pesos iton kada kilo. Iton aton breast naman, 200 pesos iton kada kilo. Ito natin drumstick, 205 pesos itong kada kilo. Ang thigh naman, aday niya 225 pesos itong kada kilo. Ang special breast, aday nito 230 pesos itong kada kilo. Itong tiil naman, 120 pesos itong kada kilo. Sugat gihapon itong isaw nga na butsi. Itong dugo naman, umubos ini itong from 80 pesos, naging 70 pesos na lang itong kada kilo. So, gagyapon itong ulo, nga umubos gyapon inihan 40 pesos itong kada kilo. Kundi, amo ini itong mga dahamo itong napalit ano, nga kota perme. Yan na pala nga oras, durante ito na apag sa urugang kapistahan or nga dito sa Nyawan Grounds. Itong ataya, nagpapabilin ini at 220 pesos itong kada kilo, nga dito batikulo na ada ini 170 pesos itong kada kilo. Kung ato nakikita, ano ka K-Fab Ox kanina actually, nakigimang raw kita kan Sir Jess, no nga waray pa nakikita ang mga rason kung mag-aumento itong presyo itong manok, no? So, apagka na is stable itong aton supply, damo itong supply, nga na enough kaduro itong aton supply nga ditong Tacloban, itong magiging challenges la din, maluya talaga, ano ka K-Fab Ox. Ito na mga napalit nga rin. Ito
0: na
2: manukan.
0: Okay, Five Carlo, siring ni mo, ang masurong la, ano, ulo, tama ba?
2: Dida inihito na patron ka K-Fab Ox, no? Ito na ulo, isaw, itong tiil, amo magod ini itong mga ginbabarbecue. Kundi na, mga bakirigno, mga sugad, didihiton sa Nyawan Grounds. So that's why nga naging masurong hiya, didihiton patron.
0: Saladan, affordan mga napasyadang at hakuan sa Nyawan Grounds. Kahit ulo, tagpirat kilo, 40 pesos na kilo.
2: 40 pesos ka K-Fab Ox.
0: Nakaong kahineng aulot manok.
2: Yes naman, ano ka K-Fab Ox. Bisan, ano nga klase ito ang ulo na kao na po.
0: Ano nga ulo? Ika mo ni ka K-Fab Jin. Ano nga ulo tiyo paborito ni ka K-Fab Jin?
2: Mas marasa itong ulo nga medyo mapula-pula kay K-Fab Ox. Paka di kita itong lechon.
0: Ulo itong lechon. Kahon ako ano lang nga mapula-pula liwat nga klase itong ulo, ha? Ka K-Fab Jin.
2: Oh, good man kita nakatilawin ulo di dayton patron ka K5 og so sad. First time ko pa naman maka-experience ng itong Tacloban pero I feel bit disappointed. Kaya ore kita nakatilaw itong ulo.
0: Sige. Higa K5 din natawa man niya. Ano tiya ko ang liwat? Paborito nga ulo. Ha? Maram, katiya paborito?
2: So far, waray ko pa na ni ka K5 Gen, ano, waray pa kami nagkaurugpon kung ano ito na amon mga lupad. Pero siguro, papriyas lang kami ito na gusto ng mga ulo ka K5 Ox.
0: Bangin, sige. Niya, di ba, bakiyan ako haiya pagpatalastas. Balito, sige ka kay Five Carlo, kay Taton Oras Manggula, no?
2: Amulagi.
0: Mga pa yung pangumusta, umtaya na. Sige, sige. Okay, go ahead, kay Five Carlo. Thank you so much.
2: Yes, alam ka kay Five Odds, live kita nga dito na Merkado Publiko itong syudad ng Tacloban. Nga dito na aton market report ay duro tayo han DTX Cofemex. Nakagkapi ka na detox ka pa. Parang kapira pa ka balita servisyo publiko ngan kaliawan. Ha syudad ng Tacloban ngan bugus ka sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: Alright, amo sa mga K5 Carlo Resgado para naton live report dito sa Merkado at Tacloban. Purbida, mga paborito ang masurong han yun ang patron ang din chicken section, masurong ang ulo. Ulo itong manok. Kaya kung rin nakausap pala kintilaw, maupainin nga sumsum mga K5. Pero pagkakaon kasi ni, bagabaga ka nakikiglinips to lips liwat hit tusak hiton manok kay 5 Milton, ano? Barato, laamuladan, maro barato dito ha, Sangyawan Grounds. Eh, imagine mga K5, ang chicken skin dito, natagpirado, 30 ang chicken skin. Ito nga, panithan manok, mga K5. So, mga pain-ulo. Kaya ulo, napapalitlahan mga nagbabaligya dito, ha, Mergado, tag 40 la ang kilo. So dito, bangin barabarato ang usang nga ulo. Sige, kay 5 match, resulta kita ng loto. Loto, 642. Oo, stand by lang kay 5 Carlo, ano? Sige, loto 642, kakulop ini ha, may dahil ni 57.6 million nga premium. Adiman itong winning combination, 29. 9, 31, 33, 19 ng 24. Kunti na yakahin ng K5, balikin ang inim ticket. Kay may usa nga nagdaog. O K5 Milton, may bago na naman nga milyonaryo. O Lotto 642. Usat nagdaog. Panginanuhan im ticket, bangin ni ikaw na sangkay nga namamati ina. Super Lotto 649, may the jackpot prize 51.9 million pesos. Winning number combination. Numero 23, 22, 38, 5, 48, ngan 44. Ayun, sumalat pieces. Oh, wala yung nagdaog ka kay 5. Ha, swertres naman. Kakulop han alas 2, ang resulta 181. Pagka alas 5, 720, ngan pagka alas 9, ang kagabi ini, 693. Mga kakay-5. So nag-slide na aton hearing kakulop nga 619 kay 693 ang kagabi nga alas 9. So naka-slide na aton hearing kakulop. So bali yan nga weekend. Haton mga nagpupanmulat itong hearing. Animat aton hearing yun na 177-709-991. 177-709-991. Ikaw na't bahala kakay-5 kung imimintin mo ito o baga mag-rambulon mo pa ito. Basta amot aton hearing yun nga weekend K5. Alright, K5 Carlo, balikan natin para hiton.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay, K5 Carlo, kumusta na natin mga police report? K5 mo!
2: Yes, K5 Ox, tadi natin mga rahikay ka mga police report. Ika sa magkalain-lain ka police station na bumus ka sinirangan di Bisaya sa kundi ina, unahon natin ito na report ika nga Baybay City nga paslak na karsel itong top 4 most wanted nga individual so na ditong baybay mahuman niya nga madako pa sityo reservoir barangay Gaas Baybay City dito hiton Hulyo 1 nga ditong 22 anyos nga lalaki in ginngaranan kan alias Junjun nga residente na sabi nga lugar ni alias Junjun in gin aresto habis ito nga warrant para itong kaso nga attempted murder kundi ina pwede iya magbayad ng piyansa ga 72,000 pesos para itong iya temporaryo nga kagawasan. Kaput na yan na ka K5 Ogsan mga kapulisan han Baybay City Police Station ngan gin pailarom na iya dokumentasyon ngan kaangayan nga disposisyon og sa iya nga i-turn over. Samtang nga di naman itong alang-alang late in arestado naman ang mga otoridad ang usang lalaki nga mahuman niya nga makuhaan hingin aaligar siya po hagin buhat nga bypass operation ha barangay Holy Child 1 alang-alang late dida ito naglabay nga adlaw. Gin kilala itong suspeka ni alias Cardo, legal ada, legal kapangidaron, waray trabaho ng residente itong barangay Holy Child 1, alang-alang Leyte. Yan gin kaklasip, or gin kilala inihiya, ano ang mga kapulisa na kumuusang street level individual. Na-recover tika nga suspeka, Iton upat ka pakete hingin aaligar nga sumo nga may ginpapa na parang kakabugaton nga 2.1 or 2.18 grams nga dangerous drug sport or may ada ini ginpapa na bana nga kantidad nga 14 mil ka pesos. Nakuha ni Watt ang ginamit nga bypass ang money kung na force upat nga improvised tutor usang nga rulyuhin aluminum foil upat nga lighter nga usang nga bugkos hina mga waray sulod nga plastic sa selya. Ginbuhat itong pagmarkangan pag-impintaryo, itong pagkuhan litrato ang mga na-recover ng ebidensya lugar mismo itong operasyon. Haatubangan itong mga ginki kinahanglan nga testigo subay itong balaod. Nga nagpapadara itong na-recover nga ginaaligar inigal nga droga ha Regional Forensic Unit ay para itong laboratory examination. Samtang nga pagkaya nakakifapog sa ada na health studian alang-alang municipal police station itong soft park para itong pagpasakan kaso may kalabukan hapag talapas itong section 5 had on section 11 had possession of dangerous drugs in article 2 and Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nga din naman itong Libangon Southern Leyte kundi ina dead on arrival na hospital itong usang nga back rider mahuman nga magbungbuay ang ginsasakyan nga motorsiklo nga usang nga tricycle ha barangay Gakata Libangon na Southern Leyte alas sa 4 hanaga kakulup nga adlaw nga nitong motorsiklo in ginmama ni Juana ni Rena 36 anyos usang nga casual employee waray asawa nga residente itong barangay Bunga Wisan San Francisco Southern Leyte nga sakay an usang nga back rider hini. Itong tricycle naman ay ginmamanihuan ni Nel, 50 anyos nga tricycle driver, nga single nga resident itong barangay Gakat, Libangon, Southern Leyte. Nga nagawas itong initial nga investigasyon ng mga otoridad nga nabiyahe itong motorsiklo tika nga San Francisco, Southern Leyte. Pakadto unta ini hasugod Southern Leyte. Hansakto lang nga padalakan, samtang biyahe naman itong tricycle tikang Halibangon, Southern Leyte, nga tipakadto unta ha Maharlika Highway tikang ha Barangay Road. Nga pag-abot itong intersection kay Kifab Oxa, ginaaligar nga sumulod ang tricycle ha Maharlika Highway nga waray paghatag hindala na para itong tiarabot nga trapiko. Nga resulta lugod ini, itong pagbungbuay hanasabi nga motorsiklo. Tungod hini nagangkunin kasamtan itong driver and motorsiklo nga itong back rider hini nga gindara pa itong Sugod District Hospital pero gindeklarar ini nga dead on arrival itong back rider han offending physician. Samtang talwas naman itong driver and tricycle nga gindara halibago na municipal police station o pwede itong mga dami nga sarakyan para itong insakto nga disposisyon. Mga ka-K5 na ito na police report. Enduro tayo hana DTX 500 ang makusong pangontra ng high blood pressure and diabetes. Ini ka-K5, Carlo Rizgado, parang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngayon kaliawa na siyong dadatak lobar kay bugos nga sinirangan Visayas. K5, Nunes FM.
0: Alright, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Alas 5.29 na ginpapanmulat nila naton itong K5 Kumustahan. K5 mas ikuan nila ganit aton K5 Kumustahan ano? Tungod itong aton na oras. So amon to kanina ang mga police report report ni K5 Carlo. So bantayin naton sangkay itong mga magpaso ng mga balita digang itong aton mga sister stations ano K5 Balawan nawawara nga parang pangisda na tad-an ini pero patay na oo nga hika K5 or K5 CDO usa nga ginkilala nga alias Daga o baga aton yatot o dakop ini ha ginbuhat nga bypass operation. Ang K5 Santiago, duha nga panadero tikang ha Mountain Province. Naawat ang kinabuhi ini ano, mamahuman na malunod mga ka-K5. So amo ini ha, bantayin naton, ito naton K5 Kumustahan. Tikang hiningaton mga sister stations, ito ang K5 News FM Philippines. Number one sa bayan. Bayan ng K5 sa umaga. Serbisyong totoo. 5 media na, mga ka-K5. Ganyan, bantay liwat niyo, taton mga kadugangan pa ng mga balita, no? Labi na taton mga balita lokal, regional, national, international, entertainment and sports. Mahuman lang nga aton balitang K5 sa umaga. Naton DTX 500 morning newscast. Ano? Speaking itong DTX 500, ayaw liwat ka magpakawara itong DTX 500. Labi na aton Power Trio, DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ngan Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Ganaanglan ang law-adlaw na ka-Power Trio ka para magbabilin nga mahimsog o maupay aton panlawas adlaw-adlaw. Harayo kita, ano man nga hulga, mga sakit, labi na durot, hininga aton pabag-ubag-ubag nga panahon, mga ka-K5. Ginaanglan, o, na ka-Power Trio ka!

0: Okay na, K5 Mats. Sige, alin na tayo ang K5. Kumustahan?
1: So, our mga kasamahan. Unahin po natin ang K5 Cagayan de Oro.
2: K5 News FM. Cagayan de Oro City. 89.3.
1: Good morning, K5 Martin. How are you? And how's our signal over there?
3: Good morning, K5 Conrad. Ang signal nyo dito sa Cagayan de Oro from Isabela, kasing pogi mo. Walang problema. Wow. Ayos na ayos. Back to you, K5 Conrad.
1: Salamat, K5 Martin. Kapag bumisita ka dito, hindi meron akong magandang ireregalo sa iyo. Surprise.
3: Okay.
2: Tacloban City 103.1.
1: Sa K5 Tacloban naman po tayo. Kay K5 Oximer. K5 Oximer, huwag kang magsiyelos doon sa islami ni K5 Martin, ha? Good morning.
0: Ayan. Maraming salamat, K5 Conrad. Good morning sa ating mga tagapakinig, ano, at mga nanonood sa ating live. Bye. Dito po sa Tacloban, malinaw na malinaw po ang ating signal. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much sa K5 Oximer ng Cagayan ng Tacloban.
2: K5 News FM Palawan 103.9.
1: Ito walang kukontra, pinakapogi po sa aming lahat ang station manager ng K5 Palawan, si K5 John Paul Dacoco. Good morning, SM.
4: Huwag kayo mag-alala, pag makabakasin kayo dito, paliligayahin ko kayo. Dahil sa mga pasuri na yan. Kasing gwapo! Nating lahat ang signal nyo dito sa amin, mga ka-K5. Back to you, K5 Conrad.
1: Okay, maraming salamat, K5 Palawan SM. At okay, let's start the ball rolling, alias Daga. Wow, talagang ibang klase ang tawag sa kanya. Abay, naulit na daw po sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad. Istorya mula po kay K5 Martin Rapanot.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: K5 Martin.
3: Sa Tagalog, daga. Pero dito sa amin, sa Bisaya, ilaga. Arestado si Ilaga, a.k.a. Daga, sa kinasang bypass operation na kagabi sa aming kapulisan, si alias Ray, itong si alias Daga. Operasyon na nagsabi pwersa ang CIU Tracker Team, Police Station Number 3, dito po sa Agora Police Station, ang Regional Intelligence Division, kung saan nakuha mula kay alias Daga ang Shabu. Meron pa .38 revolver, mga kaka-K5, na nakuha sa kanyang posisyon. Abot sa 68,000 pesos ang halaga ng shabu na nakumpiska sa nasabing suspect. Bukod sa illegal na droga, sinabi ko na kanina, no, itong .38 revolver, at may pera rin na nakuha sa kanyang posisyon na 1,500 pesos. Ito po ang ginamit na bypass money, mga ka-K5. Sa pansamantalang nasa kustodiya ngayon sa Police Station Number 3 habang inanda pa ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act, mga ka-K5. Samantala, kahapon yung report ko nung isang araw na may pinatay na isang minor de edad doon sa Talakag, Bukinon, mga ka-K5. Ang latest dyan ay nag-surrender na yung suspect sa kanilang chieftain, no? Dyan sa Talakag, Bukinon. Si alias Roy, sabi niya na hindi daw niya intensyon na patayin yung babae. Ang kanyang intensyon na patayin ang asawa daw dahil may atraso sa kanya. Dininayin niya na ginasa niya yung biktima, mga ka-K5. So, isinigawa pa ang additional investigation sa lasunan na tinang suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Talakag Police Station, mga ka-K5. Yan na po ang mga mainit na mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Back to you, K5 Conrad.
1: Maraming salamat, K5 Martin.
2: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
1: Sa Tacloban naman tayo mga ka-K5. Sa magkita ni K5 Oximer, alamin natin kung ano ang mga development ng nangyari nga pong pagdukot at pagpatay sa mag-amang Bohol, ang mag-amang dinukot at pinatay doon isang araw. Particular nga po dyan sa Bohol, mga ka-K5. K5 Oximer.
0: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad, no? Update tayo kasi kahapon ng umaga, formal nang naisampa ng Mayorga, Mayorga Municipal Police Station ang kasong special complex crime na 2 counts of kidnapping with homicide laban sa 3 suspect na may kaugnayan sa pagdukot at pagpaslang sa dating vice alcalde ng Abuyog Leyte na si James Buhol at ang anak nito na si Carlo James Buhol. Ang mga kinasuhan, kinilalang sina Mark James Generales Taboy, Raniel Galza at Kim Taboy Sulayaw. Isinumiti ang mga kaso sa Abuyog sub-office ng Leyte Provincial Prosecutor's Office kahapon ng umaga. Ganap na alas 10 sa pamamagitan ng Mayorga PNP, katuwang ang Leyte Police Provincial Office o LPPO. Ipinaliwanag ng ating mga otoridad, mga K5, na ang 2 counts of kidnapping with homicide ay itinuturing na isang special complex crime. O sa ilalim ng batas, ang krimen ng pagdukot at pagpatay ay pinagsama bilang isang kaso lamang sa halip na ituring ito na magkahiwalay na kaso ng kidnapping at murder. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ngayon ang legal na proseso laban sa mga suspect at tiniyak naman ng ating mga otoridad na ipagpapatuloy nila ang malalimang investigasyon upang matiyak na makakamit ang hustisya para sa pamilya ng mga biktima. So yan po mga ka-K5, ka-K5 Conrad, ang update, ano, development sa kaso, ano, ng pinaslang na mag-amang Buhol, ano, ng mga taga-Abuyog Leyte. Back to you, ka-K5 Conrad.
1: Thank you very much, K5 Oximer.
2: K5 News FM, Palawan 103.9.
1: Nabango naman po tayo sa K5 Palawan at ito, alamin natin kay SM tungkol dito sa nawawalang mangislang natagpuan na. So ano na ang latest dito kay SM maliban sa sila ay natagpuan wala ng buhay?
4: Tayo salamat mga ka-K5, pero bago yan, isingit ko lang kasi kaninang alauna, babandang alauna na madaling araw ay sumiklab yung isang sunog. Dito sa isang gusali sa National Highway dito sa Barangay Siksikan, poblasyon pa ito ng Puerto Princesa. Mabuti na lang at wala nang ibang nadamay ng mga istruktura at wala ring nasaktan doon sa pangyayari. Inaalam pa hanggang sa ngayon ng mga tagapamatay sunog kung saan ba talaga at ano yung pinagmulan ng apoy na tumupok sa isang gusali diyan sa lugar. Dito sa ating balita, kahapon mga pasado alas 10 ng umaga ng matagpuan na wala ng buhay at palutang-lutang ang katawan ng biktima na kinilalang si alias Dandy, malapit doon sa lugar kung saan natagpuan yung nakataob niyang bangka. Ang kwento dito, noong July 29 ay sabay na naglayag yung biktima at yung kanyang kasama sa isang barangay, ano, mga actually magkapatid sila, magkasakay sila sa magkaibang bangka, naglayag sila para mangisda noong June 29. Kinabukasan, July 1, nakita ng kapatid niya na nakataob na yung bangka ng kanyang kapatid na si Dandy at doon na nagsimulang mag-report at pinaghahanap ng ating mga otoridad. At sa loob nga ng halos 3 araw, kahapon ay nakita na yung bangkay ng biktima. Sinasabi sa mga paunang investigasyon na parang meron yatang high blood itong biktima na posibleng isa yun sa pinaghihinalaan ng ating pong mga otoridad ngayon na baka inatake ito habang nangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Bagong Bayan dito pa rin sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa kasalukuyan ay patuloy yung sinasagawang investigasyon dito ng mga otoridad para malaman kung mayroong foul play doon sa pagkamatay ng biktima. Yan lang muna yung ilan sa mga mainit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
1: Maraming salamat, K5 SM John Paul. As far as Region 2 is concerned, very peaceful ang buong lambak na ng Cagayan sapagkat walang mga naitatalang mga major incident or vehicular accident. Hindi katulad dito ng mga nagdaan na pawang mga vehicular accident ang ating mga naibabahagi na meron nga mga buhay ang nawawala. This time, tumawid tayo sa bahagi ng Northern Luzon, particular nga sa katabiri ng ating probinsya, ang Mountain Province. Yung masaya sanang okasyon sa pagpipiknik nitong grupo ng anim na grupo ng panadero diyan sa may sitio Mungka Ruki ng Bontok Mountain Province ay napalitan ito ng kalungkutan sapagkat dalawa sa kanilang kasamahang panadero na si Jacob Ginumba at si Jerry Maya Quintoy ay hindi na nila makakasama ang mga ito sa mga kanina pang mga susunod na okasyon sapagkat sila ay tuluyan ang nawala sa mundong ibabaw na ito nang malunod ang mga ito sa kanila sa ilog na kanilang pinuntahan para magpiknik. Particular nga dyan sa may sitio Munga Ruki ng Bontok Mountain Province. Ang grupo ay nagkayayaan na magtungo sa nabanggit na ilog upang mag-celebrate sana ng birthday ng isa nilang kasamahan. Matapos na ang kanilang pagluluto, kumain saglit, pagkatapos itong dalawa, nagkayayaan na mauna na silang magtampisaw. Makaraan ang ilang oras, nagtataka na yung kanilang mga kasamahan sapagkat dalawang oras nang hindi bumabalik sa kanila yung kanilang kasamahan at dito ay humingi na sila ng tulong sa ating mga otoridad at kinabukasan nila lamang makita ang dalawa na magkahawak kamay pa sa ilalim ng malinaw na ilog ng si Chomong Karuki na wala ng buhay. At dito hindi na pinautopsiya ng kanilang mga pamilya ang dalawang nabanggit na panadero sapagkat malaki ang kanilang paniniwala na ang mga ito nga ay nalunod dahil sa medyo nakatoning ang mga ito nang sila ay lumublob sa malinaw na tubig ng sitio Munga Ruki ng bayan ng Bontok. Ang dalawa ay naiuwi na rin sa kani-kanilang mga lugar diyan sa may Baguio City. So yan yung ating medyo malungkot na balita sa dalawang panadero na nasawi dahil nga sa kailang pagkakalunod. Ayon kay Police Major Robert Sagandoy na isa sa mga nag-rescue sa dalawang nabanggit na panadero. So, yan guys, ang medyo usap-usapan lamang dito na muling nagpapaalala tayo sa mga pupunta sa mga ilog, abay konting ingat at huwag mag-iinom. Alright.
3: Yan ang, Conrad, yan ang tunay na till death do us part. Sa kamatayan, naghahawakan pa rin, di ba?
1: Yeah, yun talaga. Doon tinanong ko nga kay Police Major Robert Sagandoy, mag-best friend daw talaga ito. Matagal na sila ang panadero.
3: Best friend pala. Oh, akala ko mag-asawa na.
0: Best friend. Hello.
3: Best friend pala.
4: Speaking of ilog, kami dito sa lalawigan ng Palawan ay pina-alerto yung mga otoridad ng PAGASA dahil sa posibleng pag-apaw na mga ilog sa buong lalawigan ng Palawan dahil dito sa pagpasok daw ngayong darating na linggo ng magiging super typhoon. Na si Inday, 'di ba? Ang international name niya ngayon ay Savi. At kinukumpara ito doon sa itinuturing na isa sa pinakamapinsalang bagyo na dumapo sa Pilipinas noong 2024, yung bagyong si Karina, kung saan pinalakas yung habagat. Ganun din yung malaking tsansa daw, wag naman sana mangyari, mangyayari pagpasok nitong super typhoon na tatawaging si Inday, mga kakipay.
0: Pero dyan sa inyo ngayon, SM, maulan ba? O ano, kumusta?
4: Tumigil na. kahapon medyo tumigil na nung mga nakalipas na mga araw, halos magdamag yung hindi naman malakas na ulan, may mga panakanaka na mga malalakas, pero yun na nga yung malandi na ulan na tinatawag nila na halos ayaw tumigil, mahina pero hindi tumitigil. Pero simula kahapon ay medyo maganda na yung panahon at sana magtuloy-tuloy na. Ang problema, baka Tuesday daw

0: Grabe. Buti
1: Mm.
0: na lang natuto na tayo sila sa mga nangyari dati. Maganda yan yung proactive, hindi yung
1: Reactive.
0: Huli na ang lahat. Bago ka mag-react pag nandiyan na. At least ngayon, dumating man o hindi, ayan ang sinasabi nila, prevention is the cure.
2: Kung okay. Hindi sana, kung hindi sana nakulong si Pastor Kibuloy, ilang siguro, nakapahinto pa niya yung super typhoon. Oh, kasi nakapahinto sa traffic sa EDSA. Di ba? Oh. Kaya lang, dahil, during that time, nahinto dahil COVID time yun eh. Di ba? Kaya, nasa kulungan pa naman. O, hindi siya nasa kulungan, okay na sana.
3: Naging galot talaga
2: eh. Bakit tayo may kayo, Sam?
3: Okay lang.
2: Nakasalayo sa ano ko? Opinion ko. Kung okay, kung hindi pa sana na kulong.
3: Okay yun. Gets ko yun. Sapagkat na talagang yun ang mga lumalabas noon na mga istorya because claiming that he's the son of God. Okay.
0: Napatigil niya yung bagyo pero hindi niya napigilan si General Torre.
3: Si General Torre lang pala makakapagpapigil. Ano?
0: Pero siyempre mga ka-K5, yung mga nanonood sa atin nakikinig, talagang pag may mga ganitong sama ng panahon, hindi ho talaga maiwasan na mabanggit si Pastor Kibuloy. Wala namang kaming masamang tinapay sa kanya. Kaya lang, kahit sa mga usapan pagdating sa mga ganito, eh, alam niyo naman yung mga Pilipino, eh, masayahin.
3: Okay, K5 Martin, do the honor for the first na ano na tayo, mag-explo.
0: Yan, ang may kapangyarihan na magpa-stop sa atin ngayon, si K5 Conrad.
2: Okay, hanggang sa Lunes. No, sa ating K5, kumustahan mula naman dito sa the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po, si K5 Martin Rapanot, nagsasabing, Mayong Buntag, Karatantaran.
3: Maraming salamat K5 Martin. Dama ko lang po tayo sa K5 Tacloban, K5 Oxymer.
4: Opo, mula po dito sa City of Hope, K5 News FM Tacloban, K5 Oxymer, Asidre. Happy weekend, mga K5.
3: Big thank you K5 Oxymer at kay SM naman, K5 SM, good morning!
0: Siyempre, happy weekend mga ka-K5. Sa Monday, magkita-kita ulit tayo mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Mga ka-K5, K5 John Paul Dacoco, mayad na temprano sa ating tanan.
3: Maraming salamat sa inyo guys. See you again on Monday mula po dito sa K5 News FM Santiago. We love you, K5 Conrad de los Reyes. Good morning to all of us.

0: Wala ba? Kay Fai Mats, sige, ginpapan mo lang nato ni Sir Roel Montesa para taton weather update mga kay Fai. Adi na, sige. Gabiana Jere, good morning. Good morning kuno, sir. O, sige. Alright, Sir Roel, good morning!
1: Tulad panahon!
0: Sir Roel, mapayang good morning.
2: Good morning, kay Fai. Konsyal, picture mo yung rog si Mer.
0: Yes, sir.
2: Ngan sugad man natin mga ka-K-5 nga nagkikita natin Facebook Live ngan nan mamatihan iro mga radio din natin ng lagway natin panahon para yan ang lauhan Biyernes ikatulukan lauhan Hulyo 2026 at natin minayuyungon minahal nga provincial Leyte padayon kita mga kaabat in good weather karag singon maurog yan na itong baga pagsirak kaysa itong mga pag-uran, kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, labi na niya na kung napusin niya ang gabi, may tungod laliwat, han easterlies, o ang hangin nga mapaso, nga tikang hadagat Pasipiko. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahiri mo nga LPA o sinong bagyo, di dahil itong sakub, ang Philippine Area of Responsibility, iyan na nga adlaw, pero hagawas, ada tropical storm category na hiya at pagawasan Philippine Area of Responsibility sumalah itong pag-asa posible ini sumakob hapar sa typhoon category diba itong Martes diri nga ni Miyerkules pero diri ini ginaasahan nga polbisan din nga parte taton nasod pero tungod kay puso ginihiya nga bagyo, papokus good niya at hangin habagat. Maamot makakapauran na ito. Hapag kaya na, good weather kita yan na. Ano waray, gail warning na ginihiya sa pagkasa para yan ang adlaw din niya ito.
0: Sige, mapapay, Sir Noel. Ano? Okay, Sir Noel, thank you so much, sir. Happy weekend, Sir Noel.
2: Dabong salamat, kung mapapay nga aga later, happy weekend na ito nga tanan.
3: Laging handa, serbisyong totoo, balitang sigurado, yeah! Balitang K-5 sa
0: okay, oras sa alas 5.54 na, damos sa amin si Roel Montesa live, directamente, opisina ng PDRRM of Province of Leyte. Masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Para natin mga pangunahon ng mga balita. Mga K-5, ako naman yung kinangkor man ka K-5, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
8: Yes.
9: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
8: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain. Pinagi sa ketones.
9: Mojo, nakanindot anang o nakamayo anang D3 Bio, Sir GP, kumparar mo sa plain D3.
8: Gawas pa nga, gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo po ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes. Healthy ang liver. Healthy po ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost, kini nagama tungod sa ihang antiviral. Antibacterial specialty.
9: Wow.
8: kung ikaw gisubawan, giubo,
9: may plimas.
8: Adunay plima. Walay unta nga paghilanat. On and off.
9: Yes.
8: Trangkaso na na.
9: Inom nagditribayo.
8: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
9: Nya, nakahipabi. Napukahipasi.
8: Oh.
9: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
8: Uh-huh.
9: Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og ditribayo.
8: Mm.
9: Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, uh-huh, matag-adlaw po ni Patyon sa ditribayo.
8: Very effective.
9: Kina tungod sa MCT nga naasa ditribayo, Sir GP.
8: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
9: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anak-tanan sa ditribayo.
7: Ditribayo!
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang ditribayo, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
7: Ditribayo!
8: Ang ditribayo, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
9: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
8: Correct, John. Ingon ni Doc ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
9: Oo,
8: kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in ditribayo, wa jud ni side effects.
9: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
8: Oo.
9: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
8: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana, monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
9: Correct. Ang nakalindot dyan sa ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic.
8: Oo. Kini
9: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
8: Very safe.
9: O dili mamatay ang mga good bacteria.
8: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaurin.
9: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
8: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka,
9: gisipon
8: ka, bakterya man o virus,
9: correct,
8: imunolaurin na nimo, ana-ana sa ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa ditribayo?
9: Aw, mag-ditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
8: Kana!
9: Pero kung plain ditriba ka,
8: awa ra.
9: Police station ra imo ha.
8: Layo, layo sa site of infection.
9: Oh.
8: So dapat na dyan mag-upgrade ha sa ditribayo over plain D3. Wa na tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
8: Dili abusuhon.
7: Ditribayo!
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
7: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
7: Ditribayo!
13: Ditribayo!
7: Health News!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras! sa K5 News FM Philippine Standard Time alas 6:01.
13: Live mula sa Bulwagang Balitan.

0: 당 레고쇼 썸 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 앗녀윤 나리도라 황인용 K5 뉴스캐스트 팀
1: Opa yung aga mga K5, bali na magpasong ang mga notisya. At naman mga laray uluhan. Bali na lokal, special complex crime. Nga to counts of kidnapping with homicide. Naisalawad na kontrahan tulong ang mga sospek kapag kidnap ng pagpatay. At magdala amay nga buhol.
2: Samtang Anay House Speaker Martin Romualdez naalarma han paghimo kan Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan nga state witness.
1: Balita National House Prosecution ginudusong abrihan ang kampo ni VP Sara Duterte ang BIR box sa impeachment court.
2: Samtang ang mga estudyante nga nagpo-postin panarhog online na posible ma-expel ha mga eskwelahan ininsumala han DepEd.
1: Balita International Iran ngan Amerika naging istorya ha duha Qatar mahiunong ha Strait of Hormuz.
2: Samtang kalangitan ha Venezuela naging pula an kolor, mga residente naging espekulasyon nga konektado ini ha duha nga makusog nga linog.
1: Business report libre lang kay Vibe ang pag-deposit ng pag-withdraw ha mga grocery ng convenience store sumalahi ng BPI.
2: Ngan hato naman na balitang wow mga K5, mintras na ato pa pwede pa ano 80 anyos nga lolo nakasawahin 23 anyos nga babayi.
1: Balita sports, si Alex Yala umabang second round han Wimbledon Tennis Open samtang ni AJ Obiena nakadaog niya ang kaduhang titulo yan ang tuig ha Paul Vault.
2: Ngan hato naman na balita entertainment Sam Versosa naging prank kahiunungan iya moving on journey mahuman na breakup ni Rian Ramos.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Stern Visayas. Sinang DTX 500 Morning Newscast. Sinang Adlawan Birnes, Julio 3, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman, K5 Oxymer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita niyo din man liwat nga parte itong kalibutan. Pinaagi ha YouTube channel, TikTok ng Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyehan naton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas 6:04 na, mga K5 siyahan naman nga balita lokal. Na isang panahan, Mayorga Municipal Police Station and Special Complex Crime nga 2 counts of kidnapping with homicide kontra kanda Mark James Generalis Taboy, Raniel or Riniel Galza, ngan Kim Taboy Sulayaw, may kalabutan na pagkidnap ng pagpatay. Kadanay Aboyog Lady Vice Mayor James Buhol ngan iya anak nga si Carlo James Buhol. Ginsumiti ang mga kaso Aboyog Sub Office and Lady Provincial Prosecutor's Office. Kakulop banda alas 10 sa aga inaagihan Mayorga PNP nga ginbuligan han Lady Police Provincial Office o LPPO. Ang kidnapping with double homicide inusa nga special complex crime kundiin ang pagkidnap ngan ang pagpatay in gintatagad han balaod nga usala nga krimen ngan usala nga kaso imbis nga bulag nga kidnapping ngan murder. Padayon naman ang legal nga proseso kontra ang mga suspect samtang gimapadayon ang mga otoridad ang imbestigasyon para maihatag ang hustisya ha pamilya ang mga biktima.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, patay nga lawas sin lalaki nga natad-an ha Palumpon Leyte, waray pa pangilalaan. Kakitog Carlo Arisgado, IK5 mo.
3: Nagpapabilin nga waray pa pangilalaan ang natad-an nga patay nga lawas sin lalaki ha Maharlika Highway ha Barangay Leverty ha Palumpon Leyte didahiton Hulyo 1, 2026. Usa nga kagawad ang nakadiskubrehan patay nga lawas nga nakasulod ha sako nga may nakasurat nga BU-F7 wag tularan Duterte nga iginlabog ha bakilid. Basa ra impormasyon ng suko ginbabarabana nga ada na hatulo nga da lima kaadlaw nga patay na ang nasabi nga lalaki nga gintutuuhan o usang ka biktima hinpan salvage. Nakasulot inihin shorts ngan may tatu nga tribal ha iya bungkog ngan butkona nga na-recover gihapon tikang ha iya bursa ang pakete ng gintutuuhan nga sabu. Nagpapadayon parton investigasyon ng kapulisan kasumpayan maong kaso samtang ipapalarom ha post-mortem examination ang patay nga lamas agud madeterminar ang kausahan kamatayon hini. Ngan parahan dito ex-favorite morning newscast ini ka K5 Carlo Rescado parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad at takloban ngan bugos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alasay sa 7 na ha, iba pa nga balita ka K5. Kakulangan hin guidance counselor sa mga eskwelahan kinahanglantagan hin aksyon kasunod han insidente in Panmusil sa San Jose National High School. K5 Jean Pilinio K5 mo!
4: Naging pimang noha publiko ang natabong nga Panmusil sa San Jose National High School nga kinahanglan magpatuman hinbalaod nga magkamayada hinda mo nga mga guidance counselors nga magpapakusog han mental health services sa mga eskwelahan. Ginpahayag ni Department of Education Tacloban Schools Division Senior Guidance Coordinator Julian Sabala duhala nga mga pampublikong eskwelahan na syudad ang may ada registered guidance counselors. Samtang ang nabibilin nga mga campus, kalakip na ang mga elementary schools, may dala mga teacher nga gintudlok para magbuhat han mga guidance-related functions. Dugang pa ni Sabala, gan ideal nga ratio inusang nga guidance counselor a kada 500 nga mga estudyante, pero diri ini nasusunod.
5: Ideally, ang ratio is 1:500. Pero minsan, di po talaga yun nangyayari dahil sa kakulangan. Sa experience ko lang po, 1:5,000.
4: Halite National High School, may dala duha nga guidance counselor nga nagsiserbi hamasobra 7,000 nga mga estudyante. Samtang Hasagkahan National High School, in may dala usa nga registered guidance counselor. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinio, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban na nabugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Samtang halain pa nga balita lokal, kalanggaman ngan Canigao Island temporaryo nga ginsadhan para ipailarom ha rehabilitasyon. K5 Kim Soriano, i-K5 mo.
6: Temporaryo nga ginsadhan ang duha nga kilala nga island destination ha Leyte, ang Kalanggaman Island ha Panumpon ngan Canigao Island ha Matalom. Panuyoniran nga igpailarom ha rehabilitation, environmental conservation ngan maintenance sa mga pasilidad iyan nga bulan han Hulyo. Iginanunsyo han lokal nga panggobyernohan ng Palumpon nga suspendido laanay ang tanan nga tourist trips nga overnight stays ha Kalanggaman Island at tinikangan ha Hulyo 5 nga da 11 para ha kinadatuig nga island holiday. Samtang ginsadhan na dirahan Hulyo 1 tubtub ha Hulyo 15 ang Canigao Island para ha 15 kaadlaw nga ecological restoration ng infrastructure upgrades nga ginbubuhat kada tuig. Gintagan hin doon han Department of Tourism nga importante ang ginpatuman ng temporary closure handuha nga isla para maprotehiran ang maritime ecosystem ngan masiguro ang long-term sustainability han gindadayo nga mga destinasyon halite. Para DTX 500 Morning Newscast sa Kawika K5, Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas ay Jess na, ka K5 katapusan naman nga balita lokal. Nagbabatihin pagka-alarma ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa posibilidad nga maging state witness si Anay Public Works Secretary Manuel Bunuan ay investigasyon ng flood control scandal. Ang tagyakan ni Romualdez nga Attorney Abdiel Fajardo ang nagsiring nga na-surprise sa hira nga posibleng maging state witness si Bunuan. Tungod kay waray man pangrani ni Bunuan ni Romualdez na una niya nga mga testimonya. Gintigon gihapon ni Fajardo nga waray ebidensya nga magkakanit kay Romualdez ang mga ghost project. Nagduto gihapon ni Fajardo nga nag-aapura ang prosekusyon nga makabiling hin state witness labi na kay Haros usana ka tuig tigang ibuyagyag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang anomalia ha flood control. Posible ka kay 5 may ibang rason o motibasyon ang prosekusyon kung kay ano nga hihimuon nga state witness si Bunuan, sumalakan Fajardo. Sugad-sugad na ginihimo la Hirumaldez como scapegoat para mabansagan nga hiya ang mastermind dugang pa ni Fajardo. Samtang kay Five, ginpahayag naman han Office of the Ombudsman nga gagamiton ang mga testimonya han walong nga anay bodyguards ni Ako Bicol Party List Congressman Saldico hapag andam ang kaso kontra kan Romualdez. Nagsumat si Assistant Ombudsman Mico Clavano nga gin-iimbestigar na hinmahugot han ira mga prosecutors ang walong anay batos ni Ko. Dina ang investigasyon, naka-obserbar ang mga investigador nga consistent and categorical ang ira mga testimonya mahiunong itong pag-deliverhin sa lapi ngadto kan Romualdez ngan Ko.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, naroon balita lokal. Dito ka na yung DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Kalibo. Of Vet Aklan, nagpatuman hinmahugot nga border control checkpoint kontra ASF. Kakay-5 Leonard Viray, IK5 mo.
7: Nagsimula nang magpatupad ng mahigpit na border control checkpoint ang Office of the Provincial Veterinarian o ang OPVET Aklan kasama ang Aklan Police Provincial Office sa Bayan ng Altabase. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa African Swine Fever o ang ASF. Matatandaan na nakipagpulong si Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos kay Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Senyel para pag-usapan ang isa sa gawang 24 hours border control checkpoint. Nagtalaga ang nasabing opisina ng quarantine inspectors at pulis para bantayan na hindi makapasok ang karne ng baboy, buhay na baboy at iba pang mga pork products sa lalawigan. Hahanapan naman ang mga hog traders o transporter ng dokumento gaya ng Recognition of Active Surveillance on ASF o Certificate of Free Status for ASF, Certificate of Meat Inspection, Veterinary Health Certificate at Shipping Permit. Ang mga mahuhuling lumalabag sa kasunduan ay kukumpiskahin o ibabalik sa pinanggalingan ng mga produkto na walang kaukulang dokumento. Sa ngayon ay umabot na sa 5 lugar sa Capice ang isinailalim sa red zone dahil sa ASF. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5, lain pa nga balita. Kuhaldan linyan K5 News FM antike. Usang nga babae, duha ka beses nga natudol. K5 Family Palanog, K5 mo.
8: Isinugod sa ospital ang isang babae matapos nabangga ng isang tricycle at nabundol ng isang motorsiklo. Alas 8 ng gabi, Hulyo 1, 2026, sa Barangay Rumbang, Sibala, Mantike. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibala Municipal Police Station, kanyang pinahayag na 51 anyos ang lalaki at 37 anyos naman ang babae, kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Captain Canindo, habang naglalakad pa uwi ang mag-asawa matapos magsimba, bigla silang nabangga ng isang tricycle na bumabiyahe patungo sa direksyon ng Bilison. Dahil sa unang banggaan, nagtamo ng mga sugat sa katawan ng babae, habang nagtamo naman ng mga galos sa paa ang lalaki. Habang inaalalayan ng lalaki ang kanyang asawa, muli itong nabundol ng isang mabilis na motorsiklo na minamaneho ng isang residente ng Bilison, dahilan na nagresulta sa mas malalang sugat ng biktima. Ayon kay Police Captain Canindo, na posibleng hindi napansin ng dalawang driver ang mag-asawa dahil sa malakas ang ulan at madilim ang kalsada. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang desisyon ng mag-asawa kung makikipag-areglo sila sa dalawang driver na nakabangga sa kanila. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Sa tapusan nga balita regional, kwatoton linya han K5 News FM Palawan. Nawawara ang mga isda ha Puerto Princesa natadaan nga patay. Ka K5 Gilbert Basho, K5 mo.
9: Natagpo ang wala ng buhay ang isang manging isda na ilang araw nang nawawala sa karagatang sakop ng Barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa City. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang biktima na si Dandy Igot, 51 anyos, residente ng Barangay Siksikan. Natagpuan ang kanyang katawan kahapon ng umaga sa humigit kumulang 100 metro mula sa lugar kung saan siya huling naiulat na nawawala. Dahil dito, opisyal nang tinapos ng Coast Guard District Palawan ang search and recovery operation para sa nawawalang mangingisda. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, agad na ibinigay sa pamilya ang bangkay nito dahil sa advanced stage of decomposition at inihatid ito sa sementeryo sa Barangay Bagong Bayan para ilibing. Batay naman sa impormasyon ng pamilya, may kasaysayan ng alta presyon at may iniinom na maintenance na gamot ang biktima. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, wala naman balita rin dyan nalang tayo, Johan. DTX 500. Biktimo ka pangontrahan, high blood pressure, ngan diabetes.
0: Balitang National.
1: Balitang National. Siya naman nga balita national na kontra ang House Prosecution Panel hang Johan Campo ni Vice Presidente Sara Duterte nga abrihan hini ang tax records ni Duterte ng asawa hini ng Attorney Man Scarpio a confidential session. Karuyag ang prosecution nga abrihan ang BIR box durante ng impeachment trial ngandiri ha confidential nga pagsesyon. Sumalan usang or usaha mga private prosecutor nga hilord na kapunan maupay nga umuyon ang kampo ni Duterte nga abrihan ang kahon nga ginsusudlan nito maong attack record sa Vice Presidente. Pero sa ring ni kapunan nga mas maupay kung maging transparent sa publiko ipinaagi nito pag-abrihan nito maong kahon ha impeachment trial. Pero dugang naman niya nga ang desisyon kung diin man aabrihan ang kahon ikang Bureau of Internal Revenue in aada ha impeachment court. Hanuna ka kay Five, nadiri pa ang defense team ni Duterte nga hapag-abri han BIR box. Pero dinan Hunyo 29, ginsumatan public prosecutor nga Congresswoman Laila De Lima nga umuyon ng kampon Vice Presidente hapag-abrihan kahon. Samtang andam naman ang prosecution team hapagtigang ang impeachment proceedings. Yan ang atirabot nga Lunes, Hulyo 6. Sumalakan lead prosecutor Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro hadon 19 Congress pahiran nagtikang para hini.
2: Katapusan nga balita nasyonal, nagpahimatngon ni Education Secretary Sonny Angara nga posible umatubang hasirot nga ekspulsyon o suspensyon ang mga estudyante nga nagpapaluyo ha mga panarhog hin pag-atake nga iginpo-post ha social media. Sumalakan Angara ginseseryosohan ahen siya ini nga mga insidente matapos may sumat ang duha nga magkasunod nga panarhog ang mga eskwelahan ha Batangas nga nabagong Silangan High School ha naglabay nga adlaw. Labot laha temporaryo nga mga pitada gintagan gihapon hindoon ni Angara ang mga programa kunti paunan o igpapaabat a kabataan na kapartihirahan komunidad. Igintubya naman han Department of Education ang desisyon ha lokal na pangobyernuhan ang pagpatuman hini. Sugad han ginaprobaran ha Manila nga tanggalo na eskwelahan ang mapapamatud-an nga mga may panuyohin kasamoka. Nakikigsumpayan na yana ato na DepEd ha PNP nga na DICT agud matudlok ang mga grupo individwala nga nagpapaluyo hini nga panhulga.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Ato naman balik na nasyonal. Dito tayo ha. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Balita International.
1: Alas 19 na, siyahan nga balita halang yawa lab na saan. Naging sentro, han paghimangraw, han Iran, ng Amerika, haduha Qatar, didahan Merkules. Ang pag-abrihan Strait of Hormuz, ngayon ang pag-ada o tinuhin access sa Iran. Aira Pondo, duha ka adlaw nga nakadto, haduha ang mga negosyador, han duha nga nasod. Oray naman sinyales, nga may nira naging kasabutan o istorya para handayuday nga kamulat. Murayawan. Pero naging positibo naman si U.S. President Donald Trump gamay da progreso ha posibleng limitasyon ng nuclear program ang nasud Iran. Pero siling naman ang mga surok nga or mga surok nga diri laki pa naging iristorya ang mga negosyador ang mahiunong han nuclear program. Samtang sumalahan Foreign Ministry han Qatar pagbubuhaton ang sunod nga pagrumangraw han Amerika ngan Iran adlaw nga human iglubong hianay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei a Hulyo 9.
2: Katapusan nga balita internasyonal. Mga K5 na hipausan mga residente ha Ciudad Caracas, Venezuela, han makita niraan pula nga kalangitan didahan Hunyo 30. Unom kaadlaw, mahuman ang duha nga makusog nga linog. Han magsirom na, naging pula ang kalangitan hamao nga lugar, sanglita, gin video han mga tao ang kakaiba nga kolor han langit. Naging espekulasyon lugod hakadaman nga konektado ini han ginabat nga 7.2 ngan 7.5 magnitude nga linog ha Caracas hadton Hunyo 24 kundi ina gintawag ininira nga earthquake lights. Pero sumala naman han mga eksperto ang kandilazo o an matinaw nga pula nga kolor han langit in kombinasyon han lamrag han adlaw mga airborne particles ngan kondisyon han atmosphere. Sanglit waray koneksyon ang linog hamaw nga kakaiba nga kolor han langit subay pa han mga eksperto.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kaya 5. Wala nang balita international nitong taman ay Johan Clinica. D3 Bio. That's over. Food supplements. Ika nga na, animo ketogenic diet. Inom ang Clinica D3 Bio para magpulsan at napakadamo ang kabinibisyo panlawas hindi.
0: Balita! Wow!
1: Alasay, sa Bang Tinos na nga natin naman, balitang wow! Para ha mga single nga namawarayan ng paglaom nga makaasawa, ayaw pag problema ka kay Five. Kaya no, may chance pa ka mo mientras nahinga pa. Kay dito hanasod China, bisan kung tugas na, nakaasawa pa hinbang 23 anyos nga babayi. Ini nga usang 80 anyos nga lolo, ngan literal nga age doesn't matter or age is just a number. Nagpakilala hira, Xiao Fang and Mr. Lai. Hausang retirement home, kundi nagtitrabaho ini si Xiao Fang. Naging mag-best friend itong duha, ngan walay magdugay, mga K-5, na-develop anira feeling akada tagsa. Hira lang kabulan, ang nakalabay. Nagdesisyon hira nga magpakasal, bisan kundiri pabor ang pamilya ni Xiao Fang. Ginsalikway, si Xiao Fang. Ano yung mga kaganag, pero mas ginpili niya nga makaupod ang iya 80 anyos nga asawa. Iya ipinagbisog ang maong lulo. Tungod kay Femira age gap, diri nawawara itong hurub-hurub. Ang mga marites, nga bangin kwartala itong habol, hini ni Xiao Fang. Amo ginpakaslan niya, hey Mr. Lai! Akalayuhin yung mga gay vibe, waray magpaapikto ang mag-asawa. Nga naging pakita nira nga tinuod itong ira naman paghigugmaay. Siring pa ni Mr. Lai, waray, iba. Nga makakapagpabulag haamon kundi an kamatayon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, bye! Para naman balitang wow! Kayo ang DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
0: Balitang negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo. Good news, pwede na yan ang mag-deposit ngan mag-withdraw hinlibre. Ito ng mga customer han BPI, ha mga cashier han masobra 1,500 nga mga partner ha supermarket, butika, mga tindahan habugos nga nasorda. Sumalakan BPI President TG Limcauco, ginbuhat ininira para maibanan ang hilabang pila ha sulodhan ira mga branches tungod kay katungahan mga transaksyon in para mag-deposit o withdraw la. Magamit lahin barcode o digital code at ikang ha BPI app. Ito ang mga customer nga igpapakita ini ha cashier. Hantindahan agud makuha o maghulog nga waray baraydan o charges. Dahog gihapon ini nga bulig para mga OFW kay pwede na hira magpadarahin kwarta ha ira mga pamilya ipinaagilahan pag send han barcode ngan waray na babaydan nga remittance fee.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5 ang balita negosyo Indro Taiwan Clinica Deo Fresh at Deo Roll On.
0: Balita Sports.
1: Alas 25 na ka K5 wala naman balita pag natan kosog hi Alex Iala umabante sa second round ng Wimbledon Tennis Open. Owen, samtang hi AJ Obiena. Nagadaog rin yung kaduhang titulo yan ang tuig, ha, Paul Vault. K5, Kevin, Susana, i-K5 mo.
10: Yan ang adlaw, tennis kitangan, Paul Vault, aton sports update. Naghimo na liwatin kasaysayan, hi Alex Iala, kumugisa siya hani nga Pinay, nga nakasulod ha third round o round of 16, han Wimbledon Open Tennis Championship. Hi Alex Iala amo ang nagperde kan Maya Joint didahan second round. Never say die. Ang naging performance ni Alex Iala na perde hiya didahan first set 3-6. Pero nag-comeback, nag-rally hiya sa second set 6-2 ngan dida han pagka third set 6-0. Ani score salit na kadaog hiya kontra han Australiana. Tungod hini, makakasulod ni Iala didahan third round of Wimbledon o sa ining agi sa siyahaning gayon paran kasaysayan han Philippine Tennis. Pero ang 21 anyos nga Iala, amuliwat ang igkakatbang. Delikado ini mga ka-K5, kay ito ni igkakatbang. Hitong sunod nga round, amo ang world number 3 nga hi Iga Swiatek han Poland, nga amo ang defending champion hini nga Wimbledon Open Tennis Tournament. Samtang, nga di naman kita mga ka-K5 ha Paul Vault. Nadagan han Pinoy Paul Walter nga hi EJ Obiena aniya ikaduha nga gold medal ha Paul Vault tournament iya nga nga tuig iya ang naging kampyon han katatapos pala nga Raiffeisen Open Paul Vault tournament didto han nasod Austria kakulup nga adlaw 5.75 meters amo an napitik han taga Pilipinas nga hi Obiena. And second placer naman o silver medalist amo ang taga Britanya nga hi Owen Hird, samtang ang third placer amo naman ang taga Czech Republic nga hi Dan Barta. Ini ang ikaduha nga pagdaog yan ang atuig ni Obiena kay han unang semana hiya ang nagdaog han Cebulski Memorial Pole Vault Championship didto ha Poland. Ini nga mga torneo in kaparte paghihapon han pangandaman ngan pag-insayo para kan Obiena hati arabot nga Asian Games iya na nga Setyembre kundiin hiya ang defending champion han nasabi nga event. Sports update Durotan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan asyo dadan takloban ngan bugos kasinrangan Visayas. K5 News FM.
11: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Alas 6:28 na para ato na balita entertainment. Sam Versosa naging prangka mahiunong haniya moving on journey mahumanan nira breakup ni Rian Ramos. Ito chika ni ka K5 Maring Louie, i-K5 mo.
12: Nagiging emosyonal gihapon ang mga lalaki kahumanin o sa nga breakup. Nganya, kinahanglan gihapon nira hin moving on journey. Naging prangka ang celebrity entrepreneur ni Sam Versosa han pakianhan. Hiunungan iya naging relationship ang aktres ni Rian Ramos. Para ha iya ada pahiha proseso han pag move on tungod kay diri ini basta-basta. Ginmimingog hapon niya han love nga iya ginabat kan Rian. Pero saling pa ni Sam, diri na niya karuyag nga balikan pa ini kay ginarespeto niya nga tapos na ang ira relationship. Samtang gindinay naman niya nga may na niya bago nga girlfriend mahumana nira break up ni Rian. Didahan maraso yun ang atuiging kumpirmar ni Rian nga bulag na heran ni Sam hatun October 2026 pa. Para showbiz news sa KKKFM Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kaliawan na siyudad ng Tacloban nga bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5 ang balita entertainment indurotayuhan DTX sa Beauty Soap kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
11: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa imedya na mga K5. Video pala na matianan mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan Biyernes, Hulyo 3, 2025.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka-K5 Ogsemer Asidre. Parang kampiyon niya balita. Servisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: TTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang TTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
13: TTX 500. Mabalik sa mga butika. TTX 500 Health Alert.
15: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
16: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
15: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
16: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
13: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
15: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
16: Gadahan ko ng tulog sayo.
15: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
16: Usara ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtanon na ka? Wala, daghan ang nagtaya ang imong utok.
15: Mojod.
16: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
15: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
16: Correct.
15: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
16: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao yung number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
15: Bankrap jud.
16: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
15: So doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
15: Dili abusuhan.
13: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
19: K5 News. News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
1: Oras sa K5 News FM, alas 9:36 na. Oras ginpadangat tayo ng DTX 500!
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
23: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro, Melos Pablos.

July 3, 2026. Inanyuga K5, Edward Sanyagan na Ikuman. Welcome, hiningay pinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag kong mga man marati habugos nga sinirangan Visayas. Din niya sudan ng taklo mga tanatin mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagitan natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't remedyo or magkatipag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyo ho niya ng adlaw hirahin niliwat ano yung magigin ka-remedyo or ikaka-remedyo nga igin kikina-remedyo na yan ng mga takna. Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadi yun na natin mga K5, pinang kabutang ito natin na panahon. Yan ang adlaw. May na kita binabantayan nga bagyo pero harayo pa ini Pilipinas. Badaw, makusog pa naman ini ano. But anyway, harayo pa man. Waray pa ini official nga datos di kang hapag-asa. Baman ang bagyo Henry. Gawas naman ini Philippine Area of Responsibility kanina ng alas 3 ng aga na sipatan ini nga bagyo Henry ha. Nga nakad to 1,095 kilometers west ito northern Luzon. Yan. Medyo kumusog-kusog ini, 60 kilometers per hour near the center. Ngad pagsubas ko, ngad to 80 kilometers per hour. But waray na hini hulga, waray na hini danger. Nga may dodoro ta aton mga K5 din sa Pilipinas. Nga di kita ito na general weather forecast, itong pag-asa para yan ang adlaw ito na Biyernes mga K5. Nasiring dili ito na Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, ngan Quezon, yan ang adlaw. Magag-experience hini nga Easterlies nga weather system. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Sinin aton panahon, hini nga mga lugar nga aton ginpangaranan. Ito na Metro Manila, nga di mga parte ito naton nasod, localized thunderstorm naman, itong mga weather system. Nga magkakapekto ha area ng adlaw, may mga higayon gihapon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May dagihapon probability ni patsara nga pagdarahitingan paguran mga K5. Adon mabiyahin naman kalalaudan kadagatan niya ng adlaw. Mapakyan na kamo Duard, magiging mabalod ba hindi naton kalalaudan nasiring dili mga K5. Ito na Visayas, magag-experience kita in slight to moderate lang. Nga magiging kartad, ito naton ng kalalaudan. Ito ang pinakataas nga balud na pagtansya at pag-asa adala mga 2.1 meters daw. Yan. Pabor para ito mabiyahe ang mga inter-islands ng mga destinations lang ngan sugad man ito atong mga mangiris na mapadagat. Mapalawod yan ang adlaw mga K5. Waray liwat gale warning, again palusa dito na pag-asa. Yan ang adlaw. Sanglit pabor nga magpalawod yan atong mga mangiris na ha. Pero ito na itong temperatura yan ang adlaw magbumulay 33 nga 34 degrees Celsius mga K5. Ito ang heat index pwede umabotin yung mga 39 degrees Celsius yan ang adlaw. Ang pinakabubong na temperatura na irehestro kanina la sa isang aga mga K5 na kada 26.8 degrees Celsius. Subay itong datos nga ginhatag ha itong tikang hapag-asa weather station ha Science Garden ha Diliman, Quezon City. Anadon adlaw sumidlit nagpakita yan ang aga din sa Tacloban din sa sinirangan Visayas mga K5. Nagpakita kanina alas 5:31 ito natong sunset niyan. Alas 6:29 hapit itong kagabihon mga K5 ha. Din sa Tacloban mostly sunny ito natong panahon pa daw paborin ni nga Biyernes. Thanks God it's Friday ha. Pabor kay nasiring din mostly sunny yan ang kagahon ito natong temperatura. Ada 27 degrees Celsius na mga K5. Wow! And itong air quality, para itong mga naman mag-jogging yan ha, na pagawas, ada outdoors, ito na itong air quality. Fair mga K5. Pero ito na itong cloud cover, pero bintahagod man inyong panahon niya ng adlaw. Okay? Kaya ito na itong cloud cover, mga 17, 17% lang. Ito na itong kalangitan in madampog mga K5. Okay? Kung baga mapakyan na kamano chan sa kakibab Edward, hinimpatsara nga pagtarahitingan paguran, yan ang adlaw. Well, niyan pa nga mga kakurul po, may da 50-50 nga chan sa hinimpatsara nga pagtarahitingan paguran, okay? So, magbabarubalyo inin panahon, danay magiging madampog, danay liwat magiging masirak, but generally, fair weather condition kita, yan ang adlaw, hiton Biyernes!
Oras mga kakipay, pala 6:42 na. Oras naging padangatayan Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga padayon nga nagdudumara hiton era, libre nga check-up yan ang adlaw tub-tub hiton pizza sa isinin Hulyo, mga kakipay. Yan, bil nga ninyo ang karatula nga Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga naibumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan hinin aton siyudad. Naaandihas lahat yung main gate, main entrance itong Divine Word Hospital. Ngayon dito gihapon niyo mapapalit ang mga dekalidad ng mga produkto nga magpapadig-on itong aton lawas, itong aton resistensya. Magpapahirayo itong aton sakit mga kakipaybe. Ngayon medyo madidelay natin inin pagkatugas mga kakipaybe. Dito niyo mapapalit ang The Power Trio nga naglalakip ang DTX 500, ang pinaka-superior nga source ng antioxidant. And a mighty CD alkaline vitamin C and ang Clinica D3 Bio. At ang vitamin D3 nga may the virgin coconut oil. And syempre at doon kapi nga sikat na sikat na yan na ang kapi nga nagagkapi ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May the pinugang nga dahon at ang palaya makakabulig pag maintain hinin atong blood sugar, healthy blood sugar. Nga mabulig liwat pagpabubo hinin atong blood pressure mga kakifay. Magpapadigunan at atong resistensya kay may dahin ni... Inin the sugar-sugar cane nga punuhin antioxidant. Ngan mabulig paglimpyo na itong digestive organ, mga kakifayb, mahitungod ang chia seeds. Yan, nga aada ito na DTX Coffee Mix. Available ini nga tanan nga mga branches, I mean, available ini nga tanan nga mga produkto, nga tanan nga mga branches and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Nga nasugad man ang mga parmasya ngan botika, mga kakifayb! Carlos Pablo! Alas sa 6:44 na, oras gin padanga tayo han 5-7-8 Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Kakipap Edward, kinagremedyo ka naman. Ano ni mo baga binirahan yan ang aga, di kita gawas baga remedyo mga kakipap. 1 1/2 cup of rice la, nato na ubos. Ngan, pinadisan naton hin tenderloin nga... Inin parte han karni han baboy mga kakipap. Naging lumo nga may da pitsay mga kakipay. Wow na wow ang naging tidsan naton hininharang. Oh, nagplaplano unta ko baga pagkaon naman hinbunay mga kakipay. Yan ang aga but waray na panahon. Sanglit din kita gawas pakaremedyo. Yan, naglalaong kita nga kamon. Nagpakaremedyo naghihapon niya ng adlaw. Ganon tetong ayuro ni medyo maghatagin kaupayan to niyo lawas permigod hinumdumi. Ang health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Ang tinuod nga karikuhan, ang himsog nga panlawas. Kay dana inin mga riko, mga kwartahan ba kung nasasakit na hin grabe, dani nakakasiring kung pwede lak pumalit bisan o sa katuig, hiton akon, o sa katuig patak kinabuhi. Mapalit good ako. Takay ano man hito kung magatubtub ka dala hiton dida, waray na pulos inim kwarta mga kakipay. Orbangin sa maring bisan nagadlabaga 6 months. Mapalit ako na 6 months pa hiton akon kinabuhit. Takay ano mat pulos tim kwarta kung baga din nagod kayat imlawas. Or pwede ka sumiring nalaliwat nga bisan tulo nala kabulan. Mabargain ka mga kakipayb gamit ani mo kwarta. Ba't kung mag-ano ka pa man mga kakipayb kung bagawari ka nagod ibubuga. Ha, saglit ang balita kanina, balitang wow mga kakipayb, nga 80 anyos nga lalaki dito, China, nakaasawa pa, hin 20 anyos ba ato? At kay 23 anyos mga kakipayb, nagiinup ako itong gihapon nga mabuta ko hinin 80 anyos. Ha, di rin nabalit makaasawa hin 23 anyos mga kakipayb. Ha, oh, now... At ipaw na naman kitang makakabutin 80 anyos kung di rihim so gito natin panlawas yan ang mga panahon. Okay? Or di rin kita, you know, inin pagkakadan himsog ng di rihim so nga panlawas kung nagkakaedad na itong tao. May kalabutan ito, hanim mo pagtratar, hanim lawas. Di na baga barubata ka pa. Okay? Kung barubata ka pa nga ni, bisan abusado ka, baga medyo barubata ka pa, balasa rin ka, o kaya pa. Kay barubata ka pa man, tagay pag-aabot na hinin pangidaron ng mga 60, 70, mga kakipayb kay di na natikang

Ito na tad-an ang nirepatay nga lawas sa Barangay Imelda, Silagon, Southern Leyte. Again, file nakakulop, mga kakifive, ang kasong kidnapping with double homicide. Ngayon ginhahay at nagihapon ang patay nga mga lawas, mga kakifive, han mga biktima dito haira residensya habong to hiton abuyog. Pero naobserbaran ko nga ang era mga lungon, okay? Ang era mga saluran, mga kakipayb, sarado, okay? Oo, nakasilyo. Kay haakon baga pagtansya, bangin di na mismo adlaw nga hirain ginkidnap, okay? Dinampit sa 27 han Enero, tumtub nga matadaan ang era patay nga lawas mga 3 days after. So, diri kalilikyan ang posibilidad nga nira mga patay nga lawas na kada na state of decomposition. Sanglit na diri na advisable nga abrihan pa ang era saluran para hinin public viewing han mahatag hinin katalahuran han mga nagkamatay. But itong panawagan hiton pamilya justisya. May tungod ng dinangatan han anay Vice Mayor nga nani anak han hini nga panhitabo mga gagipay. Ano ba ining kaprisuhan hini kay complex crime na ini? Kay gintampo na ang kidnapping nga han na issue mga gagipay or an krimen nga pagpatay. May mga namamakiana kay ano nga homicide. Kay ano nga diri murder. Okay, now, ginadman gihapon ini, hiton mga na mag-imbestiga, okay? Siguro, ginpaboran gihapon ini han public office of the public prosecutor kay may hini kasalabutan, I mean, may kasabutan ini, hiton mga police nga hiton Department of Justice, nga hiton mga case build-up ba? Hinin mga panhitabuhin mga krimen na nagbuburubig iton prosecution nga hiton police. Just to make sure nga airtight iton kaso, anot bot signon nga pulido good iton pagkakahanay iton mga ebidensya, mga argumento. Just to make sure nga diri magkakaraghin panahon, diri magkakaraghin kusog effort inin mga kapulisan nga ipa-file la nira inin kaso, katapos madi-dismiss la kay wari nira pag-admin maupay. Ngan waray nira pagpreparahin maupay ang mga era inin ipipresentar nga mga ebidensya or testimonya. But nevertheless, sa correct natin makuha itong mga legal nga explanation hini, hopefully. Pagbaga available hi Judge sa Carlos Aguilias siya nga aga hinin adlaw hinin Biyernes. Papakyanhan natin. May mga nagpapakyan na kaya nung nga diri ko no murder, kaya nung nga homicide law. Anong ang naging implikasyon hini ano hini nga era kaso hang pamag-surrender nira voluntaryo dito pa sa city police, okay, ang mga pera kaadlaw kahuman nga pag, you know, buhaton nira adto nga krimen nga nagresulta pagkamatay han magtalamay nga buhol. Sige, tatagan natin yan in higayon mga kakipayb, hininga atong programa, ha? Ha, iba pa nga mga balita, yan nga adlaw ba doon na alarma itong aton anay former speaker, itong House of Representative, ganyan na na-representar pa. Itong siyahan nga distrito ang Leyte, hininga mga panlimbasog, pangusog, itong na gobyerno ni Presidente Marcos. Nga mapailarom ha, witness protection program o mapailarom as a state witness ang anay secretary hiton DPWH Manuel Bunuan nga magresulta nga diriya magiging kaparte hiton mga kaso nga isasampa or diri na ibnadayon hiton kaso kontra iya kay may da naman hini kaso nga gin file kontra kan former DPWH secretary Manuel Bunuan, okay, nga rason kung kay ano nga hiya in aresto dungan hirangan hi Senator Jingo Estrada kay upod hiya hangin kasuhan mga kakipayb hinin kaso nga plunder. Takay mga 80 anyos na dan pangidaron hiniya na ni former DPWH Secretary Bunuan. So dara good man kay nin DPWH amon na ibabaruhin ng implementation hinin magkalinlain nga mga proyekto hinin gobyerno. Ha? Ngan mahitungod kaya naging implementar hinin nga mga proyekto por luminos may dera na ibabaruan hinin mga kalakaran ba parte hinin implementasyon hinin nga mga proyekto
ngan kun tipo nan o nga nang

0: Ingin labot inin mga magbabala o da kongreso hiton implementasyon hit mga hini. So kung magiging state witness he former DPWH Secretary Bunuan, aba, may dito rason para maalarma mga kakipay itong mga magbabalaod. Labi na kung daan ka na inin may kalabutan han gahin-gahin han pundo. Ngan han pangaruhing kickback mga ka K5 kun iniinigin papatuman na. Pero hindi ko na nitong kampo ni Speaker Martin Romualdez nga tikang maistoryahan ining istoryahon partihan na flood control project anomalies. Waray hausaman ka beses nga ang former DPWH Secretary Manuel Bunuan na nag-mention han iyang ngaran nga involve hiya didahan na sistema han paggahin-gahin han pundo ngan an pangarawat or pag-deliver hinin na mali-malit ang kwarta. Pero kibangin ka diri palaliwat mga kakipa, diri kita maaram. Okay, nasa ring itong kampo ni former Speaker Martin Romualdez, bangin daw inin ginihimuli ang scapegoat. Nga may da pa mas harotaas sa iya ito na pwesto nga nakatagamtamhan na buhay-buhay. Tikang han implementasyon han mga flood control project mga gakipay. Takahin naman ito mas hataas pa iya. Okay? Oh, di itong presidente ng Pilipinas. Oh. Alang man liwat bagay saldi ko lang baga nakatirim-tirim sa ring pan mga buhay-buhay han na flood control project. Ba't balita, wala ko na hinunom duman nga higayon nga former DPWH Secretary Manuel Bunuan nag-mention nga ran han na former speaker nga nahidadabi hini. Kaya pero may gugin didigunan han former speaker of the house nga ang trabaho han na kongreso tugtublahan paghatagin approval paggastos o paggahin-gahin ngan paggastos ang pundo ang gobyerno. Tubtubla itong dida. An execution, parte ng implementation ng mga proyekto ng gobyerno, ang DPWH na ang nagpapatuman hini mga gagipay. Tinood itong. Oo, kaya din hit mga implementation itong mga infrastructure development project, hit gobyerno, wari kat makikita ng ngaran o konpirma hiton kongresista or senador. But Duarte, kaya naman nga nagagagawas ito nga mga impormasyon nga hirain nangingin labot, hirain nagpakadarahin in, o nagpakatagamtamin in kickback kung di rin man nirakaparte ang proseso han implementasyon hini nga mga proyekto han flood control. Kay ano nga may daman mga aligasyon han mga senador, kontrat mga senador, kontrat mga congressman, nga nagpakakarawatin na kickback multi-millions of pesos. Kundi man nga nihira kaparte hinin mga transaksyon pagpatuman hinin mga proyekto. But you know, sektor hinin mga pangontrata, hinin mga proyekto, gobyerno. Diri la itong kay Marites, mga gakifad. Mag-restore yan nga nining, nanlilibak man gihapon dana inin mga kontraktor, labi na kung ininira mga kapartner ng mga magbabalaod, enduring kagahaman ba mga gakifad. Sa maring kanganing kagahaman, gulpi ba nga na aro hinin na kickback? Ginlilibak niya po nira. And it's an open secret. May na nga enso nga dito, Edward, open nga sekreto. Nga, inin mga magbabalaod, labi na dida House of Representatives, okay? Nangingin labot good hinin na kung hinot magpapakadara nga mga kontraktor. Mas it mga proyekto itong gobyerno hairatag sa tagsa nga mga distrito. Masukot pangani or agsob pangani ng kaistorya itong mga kongresista, itong mga district engineer kontra itong era mga constituents. Madaligad lang itong pag, you know, computon kumbaga kay dako ganit swildot mga magbabalaod ng kongreso. 300,000 siguro kada bulan. Bis paano nga pag-compute ni mo, kung nanahatag hantag 5,000 kada butante, hausang abungto. Alang man gamiton mo itong imo kalugaringon nga kwarta kung diri mo na pro-project nga daan, kung pirat baga mahinga nga dahay mo, kung baga makalingkod ka na, dinag implementasyon hiton mga infrastructure development project. Foro Delos Pueblo. Sering pa, simple arithmetic na iton mga kakipay iton kinahanglan. But anyway, sige daw, baga kitaon naton inin iba pa nga mga detalye, hininga mga istoryahon para iton na iyo kasayuran. Nalubong na ang natulong ang mga nagkamatay han naging madugo nga shooting incident sa San Jose National High School. Magkasunod-sunod din nga panhitabo pitsa 30 han Hunyo, pitsa 1 han Hulyo, pitsa 2 han Hulyo. Warelay durungan ang pamaglubong hininga mga kabataan but nahilubong nahirahininga tanan. I mean, nahilubong nahirangatanan. Question, nahilubong na baliwat ang kasina, ang kasubo, okay? Ang pagkahadlok, ang pagkabaraka. Dirilahan mga naging biktima kundi ang mga paryente, mga kasangkayan, ang mga estudyante, baga nahilubong na bahalimot pamati ko mga kakipay. Nagtitikang pala itong healing process. Ba't naglalaom kita nga ining proseso in matatapos, mabalik ka normal, ang pang mag-eskwelahan kabataan? But you know, ang mga leksyon nga igindoro tining panhitabo, amo good, itong dapat diri mahingalimtan mga gagipay. Ang mga pakiana ba, kay anong ang mga kabataan, ining mga pangidaron, 14 anyos, 15 anyos, nga nagburuhaton hini, nabuhat man nira ini. Ano ang mga rason, ano ang mga hinungdan, ano ang nagdosoha ira mga kakipay? Nga buhaton ini, nga bisaluyo nga maaram hirahan mga consequences, han ira magiging aksyon, ginbuhat lagi hapon nira mga kakipay? Ano ang nagdosoha ira mga kakipay? And kay ano nga ang mga posil nga unta na kantuhan dapat mga responsable, mga matured na nga mga tao, kay ano nga nahingad to haira mga kamot. Amo ito, itong pirahan mga leksyon mga kakipay nga dapat good pagtiiran. Now, mga leksyon kung kay ano nga naisulod ang posil, nga to asulod ang eskwilahan. May dagihapon itong mga leksyon mga kakipay. Kay ano nga kinahanglan magkamatay inintulong mga kabataan, mahibang inindamo nga mga kabataan. Kung may dala hibabroanan, kung naanhon nira pag-react, hin may dasugad hini nga sitwasyon na eskwilahan. Damo iningatanan nga mga, you know, leksyon nga dapat tagan hin importansya. Ang mga kag-anak, dako ini nga bagay gihapon sugad haaton nga mga kag-anak mga kakipay. May daba kita pagkukulang han aton pagtagad, okay? Pagtratar han aton mga ang mga panginahanglan han aton kabataan. Han aton mga anak, inin sufficient na ba nga mahatag la kita balon, mahatag la kita allowance, ipapaliton naton kun anot ira mga panginahanglan? Nadiri na naton nga nihira ko kumustahon, papanginanon, kung kumusta man itong irang pagtubo, itong irang pamag-eskwela, kumusta man itong irang mga relasyon, haira mga igkasikabataan, ano't ira baga pag-inchindi, hinin mga ininhibabroanan, either maupay or diri maupay, nga nagukuha, internet or social media, yan nga panahon. Mga kag-anak, bangin na masyado na kitang ka-okupado ba hinin mga paghimon pamaagi nga kitaan maging rico or magkaadhan maupay nga inin panginabuhi nga napapabayan na ngayon naton ang aton mga anak. You know, no amount of material wealth, no amount of material possession nga makakakompensate hinin failure, hinin pagpamilya. Labi na mga kakipay, hinin pagtagad, hinin aton mga anak to make sure nga manunubuin hira nga magiging productive, responsible nga mga tao pag-abot na panahon nga hirang na magre-rinda hinin kalibutan mga kakipay. No amount of money, no amount of material things. Iton makakabalyo hinin failure, hinin pag hone, pag mold hinin aton mga anak mga gagipay. Amo ito, iton pinakadako nga challenge hinin parenthood. Okay, yan na nga mga panahon, rat race, okay? Duro inin paniguro nga magkadahin maupay nga kinabuhi. Okay, may daka nga tanan, maupay nga balay, may daka sarakyan, may daka investment, may daka negosyo, may daka inin kwarta nga gulpya bangko mga gakipay. Pero adin yung anak nan musil dito ay eskwilahan mga gakipay? Foro, Delos, Polos! Nakadarahi ginadamo nga kinabuhi nga dirila ang kinabuhian mga estudyante kundi ang kinabuhian mga nahigugman mga estudyante and community mga gakipay. Dakwin duro ini nga bagay and sigurado ako nga diri ni malulubong lahalimot hindali-dali ini nga panhitabo dinhi aton syudad. Okay? Ano ba itong adlaw kay tumawag ha ako ni Dr. Jomi Haro kay bagadidahan panahon nga may mga nagkakagawas nga mga issues ano parte han nadugangan naliwat an namatay naging upat kay nakadto sa hospital ICU namatay etc. Wala ko ibang kakadtuan para i-verify ini mga gakipay kundi Dr. Jomi Haro iton medical center chief iton Eastern Visayas Medical Center nga nakakitalwat akong post ni Robin Padilla ni Senator Robin Padilla nga baga na mention ang ngaran ni Dr. Jomi Haro. Katapos itong pagod ang background hadto nga inin i-post. Nganak na ano daw lahim Jomi Dr. Haro. Or ano daw lang baga naging problema nera ni Robin Padilla. Tumawag ako hey hadto nga adlaw but what you know busy ini nga tawo Dr. Jomi Haro. Wala niya mabaton ang akon tawag. Ako, natawag nga niya ko hinusang sangkay or kung sangkay man or related hing katrabaho, whatever. Nakakausal lang itong tatawag, okay? Di nga bumaton, di nakna otro pagtawag. Kay bangin, busy good man, madidisturbo mo nga masing. Di man nakakulat-lotin ni Edward nga maaram na hiya nga. Warihe babato na, di nakaka-intend, di nga busy. Nakakausal lang itong tatawag, gawuman din ako, okay? Kay anyway, makita man tiyan dito kung may doko missed call and kung karoyag niya mag-return call, din matawag man iton, okay? Nakatumawag ako ni Dr. Jomi Haro, mga a day after na or 2 days after na mga kakipan. So meron hiyang pasensya na good pa di kay inin busy-busyhan ako na kadihirakuan, hirakuan, pinanginano namon ini nga kabataan. Maram ka mo, talwas ang mga bata nga gindarangan to Eastern Visayas Medical Center, kahuman na nga shooting incident. May dausang nga lalaki, ang igo ni ang bata, didihan niya tiyan, na igo ang iya duhang small intestine. Maopen na naliwat kay waray maigo ang may portion itong dida nga parte atong tiyan, nga waray maigo ang bala mga gakipay. Nakasurvive hiya. May dausang nga babae nga ulo ang igo mga gakipay. Mga 5 centimeters la ang distansya hanggit agian han balar nga dahan iya utok mga kakipay. Nakasurvive iton nga bata. May dalot usa nga lalaki nga naigo ang paa didalhan baga unod maupay nala waray ang bukog kay kung naigo ang bukog magiging komplikado siring ni Dr. Jomi Haro mga kakipay. Makuri ang pagmanage kung naigo ang bukog siring ni Dr. Jomi Haro. Mga swerte ini pa nga mga kabataan na anghilan kay mami kalainin 5 cm la nga distansya ang ginagian ang bala didahan utok ang babae nga diha ulo ang igo ang lalaki nga naigugat ang duhang partihan niya tinae small intestine but may the portion itong didang kung amon na igo siring ni Dr. Jomi Haro anda kay goodbye good Okay, so kaparte nin mga istorya nga rekolat mga maistorya hayo ano, ngan an pagkaburublig han mga consultant han Eastern Visayas Medical Center. Hadto nga higayon. Nagpapasalamat nga ni Dr. Jomie Haro nga ang mga consultant, okay, han EVMC, nga naman mag-clinic lo at ito na ibang mga hospital, nga may kalugaringon nga mga pribado nga mga clinic, nga nakanihira hadtong higayon, hadtong nga panahon. Kay kung may na mga conference o kumbaga may na seminar, mas nagiging inin makuri kay alang mandiri baga tatapuran ang mga bago nga mga doktor, kumbaga tawag mga residente, okay? But iba pagihapon, inin baga mga maihan na nga mga eksperyensyado na nga mga doktor. So, nagkaburublig ang mga consultant in a matter of 2 hours kahuman mahisulod iniha operating room ini nga mga naging biktima. Nahigawas talwas ha kadilikaduhan, duan-duhan nahisulod ha intensive care unit kay naoperahan gayud ang ulo ngan antian han lalaki ang ulo han babae. But fortunately daran pagkaburublig han mga consultant, okay, nga mga doktor na italwas ang kinabuhi ni nga mga kabataan. Gingamit gud ang tanan nga mga resources sa Eastern Visayas Medical Center. And sa ring ko kan Dok Haro nga iniyan na napruibahan la itong kapas na yan na itong Eastern Visayas Medical Center nga magdumarin sugad hini nga mga komplikado ba nga mga emergency medical procedure. Kung baga ikumpara hadton mga naglabay nga mga panahon, okay? In a manifestation kung ano nat kapas nga may ada itong Eastern Visayas Medical Center. Ngang kung magkakaburublig lahat panahon in emergency. So, hanang pagka-istorya, hadton nga takna, ang mga kabataan nga duha, nakatupa intensive care unit, but hira in talwas na. And I believe, tubtubiya na nga panahon, inaada na hira talwas nga kabutangan. Ako, for several occasions nga nakapasyada ko nga da EVMC, nakita ko inyong pagbago hinin na EVMC. In terms, hit pagmanage hiton general, pagmanage hinin hospital. Ikang hiton manpower, hiton mga empleyado, ma-doktor ka man, ma-nurse, or anong kapas may da kanida itong hospital. Tub-tub hiton mga facilities nga may ada na nira yana itong system nga gin-establish and processes. Da kundurot bintaha kontra naglabay nga mga katuigan. Di kita nasiring nga kontra naglabay nga mga naging medical center chief kay tagsa-tagsa man iton hin management style and nagdidepende man ito liwat iton ira mga kapas, iton ira mga eksperyensya. Ito nga field, hinin pa mag-address, hinin problema, hinin panlawas, labi na hinin mga pubri naton nga mga kabugtuan, mga kakipay. But good man, kulang pa. Kaya una-una ada, Eastern Visayas Medical Center ini. Nag-uusaan nga pinakadako nga pampubliko nga hospital, di niya sinirangan Visayas, nga dangat na daplag hinin mga pubre nga mga pasyente. Kaya kung may paiibhan lainin aton mga kabugtuan nga waregod kakantuan nga iba, kumbaga may dala papaiibhan, makatpitot mga pribado nga mga hospital. Kaya bisla yan at kaya ginihingaya dyan na ito na emergency room, mga kakipay. Ay la, kaya nagkikigkapi at tuha ako ni Dr. Jomie Haro yan ang adlaw hinin Biyernes. Kay may kalugaringon nga coffee machine na iyo opisina ni Dr. Haro. Ibay trasa itong coffee dito ay iyo opisina. Ano man, sige ko no din, nanalahit itong Biyernes. Balitaw, naging kaparte ni han istorya, han mga kabataan naging biktima hining nga insidente. And para liwat nga diha side hiton mga doktor nga iba pa nga mga medical practitioners diha EVMC, ha, inin ira liwat na testingan iton ira sistema nga ginpapatuman diha yana pati kapas hiton EVMC hit pagtratar hining nga mga medical emergency yan. O sa gihapon ito, siguro hira mismo in magkakaada ng assessment and evaluation kung di pa ano ba nira baga, ano ba nira response. Okay? Han pagkaabot hadto nga mga pasyente nga mga kabataan nga ba daw, kadelikado ma, may kalakon ulo, itim ego. Delikado ko dito mga kakipaib kay inin ulo, ada ko na himumutang inin utok, kumbaga computer, ada itong CPU. tiyan for bida mga gakipay. Badik na si Ring, you know, pamaghirot gihapon kita, likay kitahinin mga insidente nga madadara kita nga to hospital mga gakipay. Kaya, inin problema gihapon kita ito nira pag-abotin yung panahon. Darahin yung kadamo na ginaatenderan ng mga pasyente. Oras mga ka-K5, balas 7:12 na yan. Naghihapon nga aga. May nagyap kita, chika. Ah, ika K5, Kevin Susana. Ano chika ni ka-K5 Kevin? Nga pasado, alas 4 pala. Maigin latag na nga mga headline. Viva Max 6 Star. Nag-aambisyon ba nga maging broadcaster? Sugad ha iya lulungan amay? May dangay ang Viva Max 6 Star? Nga niya amay ngan lulo in mga broadcaster mga gagipay. Ex-partner Kim Jones ngan current girlfriend Janine Gutierrez ni Jericho Rosales ginko kumpirmar kon hino an ginko kumparar yan kon hino an mas mahusay. Andaman naman mga picture Milton. Ha? Oo. Ex-partner Kim Jones ngan current girlfriend Janine. Okay. Si Kim Jones, dati niya nga inin uyab ni Jericho Rosales. It uyab yun na Jericho Rosales. It current nga uyab. Si Janine Gutierrez. Ginkukumpara hira kung hino it mas mahusay. Ano nga mahusay? Mahusay it lawas. Mahusay nga nagikipaghilawas. Mahusay ito na nawong mga kakipab. Niyan. Sikat nga comedian actress ngan anay sexy actress nagka-reconcile katapos in 25 anyos nga diri pagkasabot. Badaw, sikat nga comedian actress ngan anay sexy actress nagka-asya na hira. Kahumanhin 25 anyos nga diri nira pagkasabot mga gagipan. Ay, inintawo, labi na kung baga nagkakaedad na baga ano pa man, baga pulos nga bagda kita mga magpropromote kita in hate trade. Nagkakaedad, labi na kung baga naabat na nga ba, haranin na ako na baga kumadtuhalain nga kinabuhi, baga da ko pamatak mga baga da mo pamatak mga kontra din he kalibutan. Ano daw kung baga ibanan naton mga kakipay, ini nga mga panguntra, hinay-hinay. Ay, nagu mga ka-K5 so ini nga iba pa nga atong pag-restoryahon niya nga adlaw atong pagtratrataron hining atong programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Anay, saan kita mag-break yan nga aga? I-check anay natin ito yung mga mensahe hining atong na programa. I-check natin kung may na pa ba nagkikita hining atong na programa mga ka-K5. Din niya ka-K5, din niya K5 News FM. Uy, anay, congratulations anay. Badaw. Ano ba ini? Naliwat? Mga estudyante ha Eastern Samar, Comprehensive National High School ha Borongan City, ginpauli yan na. Mga polis nagdudumarin inspeksyon ha campus. Ano naliwat? Nagtitikada mo naman ini nga mga inin impormasyon parte hin hulga ba hinin seguridad hinin mga estudyante ha mga eskwelahan? O nasiring itong mga kapulisan nga itong PNP nga papangina noon good near ini nga papapagbato noon and hinuman nga nagpapasarang hinin mga impormasyon parte hinin pamag-atake ang mga eskwelahan nga nagdodorot hinin pagkabarak hinin dirilat mga estudyante mga teacher pati itong mga kag-anak eh mamay kala ikaw nga adi ka nga gawa sa kag-anak nagpapakabuhi ka katapos sa adi makakabasa ka Facebook nga may da inin pag-atake nga magdudubaraon hayton eskwelahan nga kundi na atot imo anak nagi na eskwela. Di ka ba hiton mababaraka mga kakipay? Porbida niyan. Tutukibon natin ini nga mga detalye nga just in ini. Kumbaga just in pala nga mga report ha. Oh, hi Francis, hi Eden Urbano, hi Bay Nicolas Napolis Grizola. Oy, padi. Kumusta mo? Nakadto kami kakulop han iro opisina. Uy, bangin ka mo mangingin ang mga paraguma, ha? Mga kooperatiba, ang mga lokal ng mga panggobyernuhan. Bangin ka mo mangingin hanglan hin mga farm equipment. Okay, para hin mas madagmit, mas efficient, mas productive nga pag-uma mga kakipay. May gina-offer nira nga magkalinlain nga mga farm equipment. Oh, hira boss by Nicolas Napoles Grizola, ha? Oo, oh, hiton na Bisdak Agro Industries Corporation. Oo, inin, pwede ka mo magpakapalit dito hininga mga farm equipment. Yan, shout out boss Deo, Deo M. Daduya of Esiki Tractor and Sir Milong of City Agriculture Office. Nakatong kita kakulob hini kay kita in Kwanman, advocate nga mapaupay inin sektor in agrikultura din aton rehiyon. Nakadto kita upod ang representante hinin na Japanese business organization. Eh, gin-showcase din to ang mga inin farm equipment. Yan, Hiniko Villero Reynera. Good morning, Sir Edward. Pag-greet 110th anniversary, EVMC. Oh, yan na ba itong adlaw doon iyo ta? Baga 110th anniversary, yan na ba nga adlaw? Yan na ito namon baga pagkasabot ni Dr. Haro nga magkakapi kami sa opisina. Bangin di la kapi ini, bangin may da pa hindi baga upod nga baga puto ko tsinta. Hey, Jeffrey Banzuela, Lon Loigo. Good morning, Kakay Five Eduard. Pag-greet ako, akon apu, happy second birthday. Ayha, okay. Hi Mark Paul Inahi Araneta, proud for AVMC. Good day, Sir Edward. Mapakya na launta kay ano, waray na pan-injection han mata. Ha AVMC, an una maida. 5K ang bayad, waray resibo. Ngayon, iya na gin-refer na ha Fatima Marumahal ang bayad. Ngayon, hi Joel Kanyamake, hi Mids Aliva. Good morning po, K5 Edward. Mamamati kami always. Ha Barangay Kalbiga Samar, ha Barangay Tinago. Hi Mark Paul Inahi Araneta, pa-shout out Sir Edward. Kan Busay ngan kan Madonna 1 ngan Madonna 2 nga adi nag-aandam pamahawon niya na. Thank you. Hi Gilbert Dicadis, July 16 pa Sir Edward an EVMC anniversary. Magkakapilanin kami ni Dr. Haro. Hi Ramil Salatambos, good morning kay Kevin Edward, always watching. Everyday, hagotomil bulaluhan pahara sa gahan. Nakaremedyo na, hindi pares overload. Nangingimbitar nga, dito kita liwat mag overload, hindi pares. Ayla, basta may higayon, kaya ano ba kadiri? Oras mga kakipay, mala 7:20 na, babalikan natin ini nga doon na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Mm-hmm.
7: Checklist ata.
6: Aha.
7: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
6: Uh-huh.
7: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
6: Kay simintohon sila ni ini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Oo. Bisag 7 days jud unta.
6: Oo, may problema.
7: And then, wala pa gitiwas o inom. Kunya, resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit. Hangtod nga na-resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang monolaurin, continuous, wala sang resistance, antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin, nga naa sa virgin coconut oil, nga number one component sa D3 Bio, ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
6: Yan naman, Doc.
7: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Kunya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
6: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Mangangkat K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granay, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina na himumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
9: Prigwas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya Haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
11: Mga K5, ka K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
12: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
11: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha AudioTech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
13: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tub-tub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tub-tub alas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
14: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
15: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
17: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito niya product nga D3Bio.
12: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
18: Para sa malinis na dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa marusog na tayo,
19: DTX 500.
18: Ayon sa mga eksperto,
19: ang DTX 500
18: ang may pinakamataas na antioxidants
19: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
18: DTX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako dahil si Zyro, busog kaya kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Papalit sa mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty
0: RTC DTX Beauty Soap.
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap.
22: Pabalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: Puro Belos Pueblos!
29: Oras mga ka-K5, mga 0:33 na balik kita nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Wow! Magpadingay ang kamo ni manager. Eden, Hinuwil Hinali, good morning Sir Edward, pagigreet ako, ako naman kun happy third birthday, Marjana Kaidi, more power to your station, thank you. Higalbert Dicadis, Hikeni Kaubad, good morning Sir Edward, shout out kan Sir Archie Byong, nga namamati yan na ha Arts Cafe. He Alip Dakalios, uy Alip, good morning Kakefam Edward, pagrita ko haakon padis in happy birthday, yan na July 3. Taano man ini, makanto kami ni Kakefam Milong. Ah, Hinilo Antoni, Hiblisi Joy Olindan Tapi, good morning Kakefam Sir Edward, namamati kami habang nabiyahi tikanto trabaho, always ako namamati, nauhubyala ako danay mag-comment. Oh, it's okay, it's okay. Hey Tristan Wyatt, Vigulay, moping aga Kakefam Edward, okay. Nga di kita mga ka-K5, ito natong Chica La Porcio Nanay with ka-K5 Kevin Siosana. Standby ka mo mga ka-K5 ha, para ito natong mga istoryahon yan ang aga ha, Chica La Porcio. With ka-K5 Kevin Siosana, adin na kita.
30: Aadin na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chikala!
29: Good morning, Kakefam Kevin!
31: And morning yan na, ang mga estudyante, ang mga kag-anak, ha, Eastern Samar National Comprehensive High School in Diri Good.
29: Ngayon, ano good ang mga natabuhin ng naliwat na nauso ini nga magpagawas bahinin? Pagkasugad na lang ba kadali ba pagpagawasinin mga impormasyon nga magsusumat, nga may maatake ang eskwilahan, may mamumuno, may mamumusil.
31: Yung pinapanguli na ang mga estudyante, Eastern Samar Comprehensive National High School.
29: Okay.
31: Pinapanguli na hira, subay didi hiton ako nakuha nga text in GC. Nasaring didi, good morning, classes today will be suspended due to a threat.
29: Badaw.
31: Please assist your students on their way out of our campus. All teachers must help out. Asya ini ang chat, han ir advisor, han amon group chat kami nga mga parents.
29: Ngayon.
31: So, didet ira group chat, kumpirmado na ang iba, nagpakauli na ang mga anak.
29: Okay.
31: Ang iba, waray papakakauli kay ura-ura traffic yan na. Kay iton Eastern Samar Comprehensive National High School, amon yung giradako inga high school. Habugos nga Eastern Samar. Nga ni tibang abong to, adit ang yung iskoyla.
29: Okay.
31: Located Haburongan City at Banglahito, it Provincial Police Office.
29: Purbido nga Kevin.
31: Nagaang gaslit gate ito.
29: Okay.
31: Ada ha barangay alang-alang na ba ini?
29: Ano ang...
31: Itluyo ito, Kapitulyo. So, Ribok gihapon ito niya na Kapitolyo. Kay kaorogan it mga anak ito, didaada na niyang eskwela.
29: Mm.
31: Siyempre, mga kag-anak ito, Kapitolyo.
29: Mm.
31: Kakagula lang ito na dito. Sarado na, nakapadlak na nga.
29: Ano ang detalyehan bagay waray informasyon pa nga nakarawat na oh school authorities?
31: Waray pa.
29: Diriluat po sa Facebook.
31: Oh, waray pa. Kay, pero confirmed nga may da pagkagula lang.
29: Okay.
31: Nga naadto nit mga pulis pag-imbestigar.
29: Okay.
31: Amuan siring kanina, han Borongan City Police Station, 10 minutes ago nga aging ka-istorya ni K5 Carol.
29: Mm.
31: Diri kita maaram kung social media
29: post
31: or basta social nakakarawat, may nakarawat ang kapulisan. So ganito nga
29: pulis na nagpakakarawat.
31: O oh, nga may
29: da information.
31: So ganito, bangin iging text haira nga may nabasahan sa
29: okay
31: na social media.
29: Okay.
31: Amot oh, Janet.
29: Inin sugad hini, ano, it mga sugad hini nga bagay, gisiseryoso gihapon ito, hiton mga otoridad. Okay. Mm. Kay, what if tinuod? Katapos pinasibayan lang yung masing sauce, and tremes lang ito, kay nauso ito yan ang mga pagpasarang hinin mga informasyon. Wari, man may nanabo. What if baga may dangayan?
31: May matabo.
29: Matabo.
31: Mm.
29: Purbida kakipip-kipip ka
31: na. Bis daw la kwitis nga bumuto.
29: Amo na.
31: Di pagsasayo po nit mga otoridad.
29: Amo na.
31: Wari mga inano.
29: Purbida, good man. It's better to be ano secured by ining mga kabataan than to be sorry later.
31: Oh.
29: Kay gulpi itong nga baraton nito ng school authorities, it mga kapulisan labi na kun hiran nakakarawat ng information katapos kin baliwaray la nira. Gulpi to kay Pep Kevin nga bagabaratonon.
31: Amit ko anitik.
29: Baga na uso ini ya nagisasakyan ini nga
31: panhita. May da nasakay.
29: Binasakay kay, good.
31: Kun may ada mga trolls nga
29: okay
31: nakakapag-spread hin fake news.
29: Oh.
31: Pwede ako maghimo hin dami account nga maguhulga habisan ano nga ahensya.
29: Balitaw. Labi na kung itong troll, for example, in design para hin na destabilization plot.
31: Okay. May daman lang mga trolls nga itsogo lahaira pag pinan-spread in fake news ngan pag pinanhimo in fake news.
29: Oo.
31: Pwede
29: may daliwat mga trolls nga pag pinan-comment latira.
31: Pag pinan-comment latira trabaho.
29: Ini nga mga trolls, mapapausa ka nga, ini nga mga account, okay, nga gulping nga na-comment ba kung ano nga mga istoryahon ha, Facebook. Labi na kakipip-kipin kung politika at kinistoryahan. Nagpakalak itong nga mga profile.
31: Okay.
29: Katapos, nagpiralat siyang kahit 300, 200, urbida ka kay Pep.
31: Tapos, it nga ran, dudabli.
29: Dudablit nga ran. Patit mga profile picture.
31: Profile picture. Danay tanumla.
29: Oh.
31: Danay karabaw. Or waray, good.
29: Oh,
31: blanco.
29: Urbida.
31: Oh, so, klaro, good nga, pagkuanla, pag pinanbuwa, pag pinanbash. Among gulit ira trabaho. Sarin ko, kung waray hinibayad, Googlean ka pag pinanbash. Naamon natin trabaho ka na adlaw.
29: Balitaw. But they're making money out of it. I mean, labi na panahon nito ng election.
31: Yep, tinuod.
29: May din ito pag-studio ng mga previous, two previous elections, nga imbis nga ang kwarta intended for political advertisement, mahingangad to ang lihiti mo nga mga news organization.
31: Okay,
29: kaya kita, ginaalaw man kita to, ano ka pa yun ito, air and in political advertisement. Okay? Mas dako na nga niyan nahingangad to han mga trolls kontra nga di ang lihiti mo nga mga practitioner hininga atong profession.
31: Oh, kaya amot tinutuod.
29: Oh, amot tinutuod ngan madali magpasarang.
31: Oh, madali magpasarang. Okay.
29: Okay. Ngan madali magpasarang in the sense that it nagpapasarang, di mang kilala, waray accountability.
31: Waray baratunon.
29: Waray baratunon. So din, hihato, for example, mainstream media, kita nga lihiti mo nga nagpa-practice nga profession ka kay Pep Kevin. Di man kita pwede nga magbinuwa, maginimuhin mo kita ng istorya para ipasarang naton ha, radyo nga, pick up na social media kay
31: babalikan
29: mang kita. Okay, dudot matatabuha aton. Di nga ni kita kasuhan, pamamatayon kita. Kung magbibinuwa kita.
31: Oh, balita.
29: Sanglit, they prefer di na social media using farm, troll farm.
31: Troll farm.
29: Itawag, okay? To spread fake news and to manipulate hininhunahuna hinin mga tao subah iton ira mga narrative.
31: Kung ano ini, bir kita maaram kung mga estudyante ini nga nagbuhat.
29: Okay.
31: Pero haakon pagtuo, makuri ini nga mga estudyante at nagpipinan buhat ini. Kay kada mo na
29: mangin laliwat may mga tao good lang
31: tripping
29: lang nila. Okay. But you know, gulpi ito ni Ginduduro, tininga perwisyo nga det at pangiskwilahan.
31: Oh, amo nga ni, nagsiring na Deped Secretary Anggara Kakulop, nga kung may mapapamatudan nga estudyante nga nagbubuhat hito nga mga panhulga or may makukuhaan hin armas maatubang hin expulsion, i-expel na.
29: Oh.
31: Dire lang, expulsion or suspension. Adala ito dito nga duha. Kay bang, iliwat man hiarit iba nga dire gin papa, gin didisiplina. Kinang, na disiplina ahong gapit mga estudyante. Kay bang, rit iba, nga mga estudyante, magdamot estudyante nga magtuyaw-tuyaw. Ito nga, nandadarahin mga kutsilyo at iskwilahan. Tinood dito, kay may ditnira dito mga grupo-grupo. Kay, ikaw na lang, kung baga malabad-labad ka, may namiging ka-inkwintro, magsiring nga bubununta ikaw. Kaya kung malabad-labad ka, di ka mapapirde, magdadara kayong pisaw nga to sa lulit iskwilahan. Ito iba, makakalusot man ito.
29: Para protektaran ng kalugaringon.
31: Tinood ito nga nanihitabo.
29: May nangan hilo-ilo, may darang apusil ganin mga bala.
31: Oh.
29: Na nakakulupan atong balita o sa eskwilahan dito hilo-ilo.
31: Kaya na-school pala ako. May naparag na rin pisaw ng ito namon.
29: Kamakarad
31: lang. Oh, may naparag na rin pisaw.
29: Pira-pira
31: lang kami ng mga estudyante.
29: Oh.
31: May, nang, waray man na ito kuan, may gate and gate guard. Estudyante man lagi hapon.
29: Oh.
31: Nagsiring na nga ni Secretary Anggara, 40,000 plus eskwilahan din niya Pilipinas, 200 lit guard.
29: Mamay gala. Pati itong mga counselor,
31: guidance
29: counselor, damo actually bakante nga posisyon para hinin guidance counselor HADEPED. Ang problema ito ang QR, ano, ang qualification requirement. Okay? Kaya taas.
31: Taas, so.
29: And di rin man liwat dako ang sweldo.
31: Ginhimo na yan ng salary grade 23.
29: O, ginhimo na ng salary
31: taas
29: grade 23.
31: Taas na ito ng grade 23.
29: Taas na ito.
31: O, mga, kuan ito, itong gross, ada na mga 80.
29: 80,000. Oh, tama. What I may na-apply. Kaya taas itong qualification and requirement. Katapos, ang sweldo, guti ay.
31: Oh, yan, naging himo nga salary grade 23, pero grad ako yung trabaho.
29: Okay, dahil mga problema din maatubago na eskwilahan.
31: Ikakaragway kapit kag-anak.
29: Amo na.
31: Imbis ka magsasagdon ka lahat mga kabataan, pagsasayupon kapit mga kag-anak.
29: Oh.
31: Kung ako... ang mag-ugupon nga kag-anak.
29: Amo na. Kung ako masing ako, ma'am, sir, kung di rin mapadisiplina itong iyo anak din yung eskwilahan, pwede ba mag-suggest, ibalhin niyo ang ibang eskwilahan?
31: Karawat na.
29: Na Sir Ngiyoki Kemen Rochelle, Sir Edward, nakalaktak profile ngan gamay latak friends. Dirigad man ak trolls.
31: Oh, klaro man. Kaya
29: klaro
31: adet
29: man.
31: Nga ran.
29: Kaya adet im nga ran. Madali katawagan. Diri natin, hindi natin nilalahat kay K5 Kemen. But napapausa lang kita ng ibang mga... Hindi na-participar ba ni pangomentaryo din sa social media. Okay? Labi na kun waray na kun ginhimo kundi magkomentaryo na lang ka K-Pipe Kevin. Labi na kun klaro na kun hain hiya baga nagapil hinin. Baga na istorya ho ninin politika din niya Pilipinas.
31: Uy,
29: aliho makanda, nagkikita haton. Anyway, sige ka K-Pipe Kevin, nagtapos na ang rally.
31: Nagtapos
29: Kristo,
31: na.
29: Ha?
31: Oh, natapos na.
29: Tapos okay. Na ang rally.
31: Oh, ansyahan nga, we are one.
29: We are one.
31: Ani kaduha, we are few.
29: We are few.
31: Kakulupan ni katulo, we are gone.
29: Mano kung mabatian kayo ng mga iglesia.
31: Okay. Bahala na ito. Basta kay Pilipinas na unang nga higugmaon.
29: Ito. Dirit Diyos.
31: Diyos Anay.
29: Diyos Anay.
31: Diyos Anay tapos Pilipinas.
29: Baliktad.
31: Oh.
29: Diyos, Pilipinas, ganim kalugaringon.
31: Di rin na nga na kitang kalugaringon.
29: Oo nga yan.
31: Oo na akong kay Diyos ganit Pilipinas.
29: Badaw nga.
31: Kay, wari kitin may himo kung magpinansunod-sunod lang kitin mga dikta. Dapat may tagsa-tagsa kita nga critical thinking.
29: Amo na. Maram ka kung kay ano nga wari maging successful ini nga era. Baga, ano dalong baga na ka rin era utok ano nga ini. Baga, amo na gudin yan na. Siguro amo na naging inistoryahan ni nga bantay ka mo. Kay may da mananabo nga amo ini nga magbabaguhin in liderato inin na Pilipinas ka K-Pipe Kevin.
31: Kanina, nagipinan ba ta kanina yung istorya? Parte ito, ti arabot nga pagsampeng kaso kan anay House Speaker Martin
29: Romualdez.
31: Kakulop, nagsiring adto hi Assistant Ombudsman Mico Clavano. Nga, kung mahisampay niya nga kaso, this will change Philippine history. But sinun, gisasyahan ini nga matatabo nga first ka Senate Presidente kakasuhan.
29: Ito, ka K-Pipe Kevin. And naintindihan ko liwatin ni kung kaya nung atubtubyan na waray pa. Kay karuyag nira nga maging airtight.
1: Airtight it,
29: iton kaso. Kay first cousin ni Presidente. Suok nga kalyado.
1: Kalyado. Kung matiwog-tiwog it mga ebidensya.
29: Kung matiwog-tiwog it ebidensya, di matidismiss.
1: Oh, matidismiss.
29: Base rin itong mga kaluyo na liwat. Jesus!
1: Drama-drama
29: lang niyo. Okay? Gindrama-drama lang niyo for the sake na maka-file lang kamong kaso. Waray niyo, himuang airtight ang kaso, pulido, etc. Kasi siyempre kung ma-dismiss, masaring man lang ito naliwat nga, ginhimo namon na namon na trabaho,
1: katanan,
29: katanan. Ginfile namon ang kaso, mag-aano man kita kina-dismiss. Tapos itong restorya nga, magbabago itong history, itong politika Pilipinas, kung may file ni nga kaso, kutakan, former speaker Martin Romualdez ka K5 Kevin Butsig ginaandaman gud ni Rene.
1: Ginaandaman ni.
29: For example, itong

0: alutaga nga nihaliting nga niya nga niya distrito nga kon hinot nga hino nga mga kontraktor magpapakadara hito nga mga proyekto nga kon pirani again demand nga kickback wala pa man may nag inin istorya gayon
1: istorya, oh. Oh,
0: nga labot lahi nga mga maleta boys nga nasiring niya na itong ombudsman gagamiton ni ratwalo hini or pito oh. Nga matestigo kontra kan speaker Martin Robaldez but again madali malito pag-akusa. So kinahanglan may mga may corroborate iton nga mga evidence either through direct testimony or iba pa nga mga ebidensya nga upaya naman ni Yubangin kun mga ano
1: amo balita o. din kamo iton pagkuan nga malita ayon ni yung mga mas maupay kung may daniyo video ngayon naging susulod. Ino nakarawat din yung balay.
0: Oo.
1: Para.
0: Ang kumarawat ba? Magtitestify ba? Oo, oh, magtitestify. Ang pagkaabot ito. Hiyang kumarawat ito nga malita.
1: Oh, tapos. Yung naging dulhan.
0: Oo, oh, yung dulhan. Imuliwat, nakarawat ba ito ni Saldico, ni Speaker Martin Romandes, ni Bongbong Marcos? Amo ito dapat. Kaya madali lang ito pag-akusar ka, K5 Kevin. Amo nga nini, naalarma hi Speaker Martin, ang tiyak kampo, hatigda lang ang pagbago hi huyubunin hangin, nga Emmanuel Bunuan, magiging state witness.
1: Oh, amo.
0: Tininga kaso.
1: Okay. Emmanuel Bunuan, na natugutan ng hospital arrest, tapos nagkagawa sa noopat na sakit.
0: Mga 80 anyos niluwat palidaron ni
1: natural na ito na may mga sakit.
0: But kung may adan tao nga nahibabaro hit kalakaran.
1: Sa DPWH.
0: Oo. It implementation hini nga mga flood control. For example, specific. Flood control project. It DPWH.
1: Secretary.
0: Kay didago dito nagkakatalo na kung pirabat dapat nga i-allocate natin hini nga DPWH. Pirat kan nga diya distrito. Pira nga di... Porbida ka kay
1: kaya kung matestify na ito yung Mark Villar, mauro upay.
0: Mauro upay. Kaya panahon gap ituhan na digong.
1: Oo, pas matanan. Ipatestify yun hi Mark Villar.
0: Ito.
1: Patestify yun hi Manuel Bunuan. Pag sumat ka mo, pwede nga nitsid ngun. Sige, nga tanan nga mong ginplaplanuhan nga kaso ha iyo, ikaw Mark Villar, gan ikaw Manuel Bunuan, iaatras na mong nga tanan. Iaatras na
0: mo. Testigo lang ka mo.
1: Oh, pag sumat ka mong nga tanan, yun ibabaruan, bastibuay.
0: Bastibuay nga tanan, magkaalaman na nga. Kung baga seryoso good ka mo, kontrahin ng kampanya, corruption sa Pilipinas, sige, pangaranin niyo, isubstantiate niyo.
1: Correct.
0: Ito ka K-5 Kevin. Kaya para liwat ini sa ganda speaker, Martin Romualdez, magkadalot rin higayon na korte nga maidipender tira kalugaringon.
1: Masa rin itiba ito. Bangin ko na magsiring itong ombudsman. Ikaw, Mark Villar, pag kumpisal, tatagante ko yung 20 ka subdivision.
0: Diri, tatagan ko yung 20 ka lugar nga kundin, pwede ka magtindog dito sa subdivision.
1: Amon pa home sunit, kwan. Amon pa home sunit, baybayon.
0: Ito, i-reclaim ta. Kung waray nagtuna, i-reclaim. Totuna, himuan natin yung tuna. Balitaw. Kung tinood ang siring ni, ano, I mean, ni Barsaga, Kiko Barsaga, nga amon na talsikiya, nga, itong House of Representatives, it's a crocodile farm. Okay? And kung tinood ang siring ni... Eh, kung magbabasihan lang natin ang istorya ni Benji Magalong, it mayor hito na Bagyo, nga 90% hit mga magbabalaw na kongreso, mga corrupt.
1: Mamay.
0: Oh. So, pipiran at nabibilin hito.
1: 10% mga, na 10%. Lang. Adan lang sobrang 30.
0: Oh. Magkakaada kitang problema. Kaya siyempre, kung magkapripriso ini, pangasuhan nga tanan, magkapripriso. Oh, di ganit tira dayon ang magkakatatanggal. Ah, ito na tira mag-a-attender ang mga presuhan. Ito na sesyon. Kaya di rin pa man ito magkakatatanggal unless maging final itira mga kaso agit pag-aatubangon.
1: Takay man na-appeal man ito.
0: Mga-appeal. Masamo ka K-5 Kevin. But anyway, sige. Hindi kita itong chika. Kay oras mga ka-K-5. Batong oras.
1: Okay.
0: Alas 7:52 na.
1: Oo. See, nga di kita kan Angel.
0: Angel.
1: Oh, di rin iliwat hi Angel Luxin.
0: Oh.
1: Di rin iliwat hi Angel Aquino.
0: Okay.
1: Hi Angel Castro yan ay taton pag-i-restorya.
0: Angel Castro? Ano ni Noli Di Castro ini?
1: Di diba? Castro man.
0: Oh, Di Castro. Castro ini.
1: Ini. Hi Angel Castro. It iyahin ni Lolo ang Batikan nga late night newscaster han ABS-CBS.
0: Angelo Castro.
1: Angelo Castro.
0: Bongoy on.
1: Itiyay ni tatay, hi Diego Castro, nga nag-artistahay anay, artist. Nga naging news anchor gihapon han Bilyonaryo Channel, IBC 13. Okay. So may dugong

0: broadcaster. Okay. May dugong journalist, Angel Castro. Amo ni Jigo. Gati ang tatay.
1: Oh. Ah, tatay ni, baka batanon pa man.
0: Batanon pa ini, batanon pa ini. Nakadapin niyan mga ABS-CBN kuan. Ito, nakadapin niya newscast.
1: Okay.
0: Nag-a-anchor na yung newscast mga about 3-5 years ago. Nag-ihagihapon, mga 8 katuig.
1: Pero warin he, na.
0: Waray nagod ako makakakita. Okay. Amo niya na, itya sapit, amo tiya anak. Mm. Ni Angel Castro.
1: Angel Castro.
0: An asawa hini ni Diego Castro, hi Raven Villanueva.
1: Bongo.
0: Nga, kabats niyan pagsulod ha ABS-CBN. Mga teen star hira. Okay. Amo ito, hi Raven Villanueva. Mm-hmm. Unfortunately, nagbulag na ini, hi Raven, ato na Amerika, may da na ibang mister.
1: Okay.
0: Hi Angelo Castro, ay Diego. Diego Castro, ambot kon may da din hiliwat kapartner ha Pilipinas. Okay. Pero siring ni Kuan, ni Angel, inin, din hira nagkakaistoryan tuhay ngayang mami. Mm. Adi ko no hiya na kuang kaniya papa kon may niya mga problema.
1: Okay.
0: So again, paki, agoy,
1: purbida ka kipep kibin.
0: Ginpakianan ya ano man. Kay may da ka man royal blood hin mga journalist. Di ka
1: ito ka kipep kibin. Nakadto gihapon ni Babhin. Sayo pa ini dito ka kipep kibin.
0: Di kang han imo lolo. Batikan nga kuha nito. Newscaster.
1: Angelo Castro.
0: Angelo Castro.
1: Bakit gwapuhunad to?
0: Oo. Hirat ang magpadis ni Tina Monson Palma.
1: Tina Monson Palma. Oh, yeah,
0: the World Tonight.
1: I remember. Oh. 1990s.
0: Oh, The World Tonight. Alas 9:30, alas 10 nga newscast.
1: Mm. Mm. Kay nagkarabot kita in the 1990s. Sini. Mm. Oh, Angelo,
0: dani panganin hiya na lusad nga diha TV Patrol ko na absent ti kabayan.
1: Kabayan.
0: Ayun.
1: Tama.
0: Oh.
1: Pero may mga edad na gihapon ini nga na maglumitas sa broadcast.
0: Oh,
1: mga kay wari man ini nga aton industriya kag Kipep Kevin. Wari man ini gayud mga retirement
0: nga basta na ilob ka pa.
1: Na ilob ka pa, nakakabasa ka di ka bungol, di ka buta. Kay naman nimo kun pagag broadcast kun
0: ngula na.
1: Ngula ka or buta ka mata bungol di ka na makakakuhan sa sensitive information kay buta ka nga bungol ka.
0: Siring ni Angel Castro makuri ko nit pagiging journalist siring niya.
1: O nga yan.
0: Oh, di rekonohiya pwede mas gugustuhon niya nga mag-acting nala.
1: Acting.
0: Oh, artista okay. Nala Angel Isla. Castro. Kwanitya title niya Bagong Tokso.
1: Itiya
0: pelikula ha VMX
1: pero na iton edad hini
0: ngalimot la ako kun waray ko ka research
1: anong ini. Title
0: Tokso anini anay daw Bagong Tokso.
1: Bagong Tokso
0: okay
1: daw ka Kipep Kevin.
0: Mm.
1: Halipot kulang hin kun ini nga yasulot kulang hin, hin tila kulang hin hiniro
0: nasering hiya nga ano tawag iton handa akong ibuyangyang ang aking hiyas.
1: Wait,
0: o kung kailangan ng role.
1: Handa akong
0: ibuyangyang ang aking hiyas.
1: Ibuyangyang ang aking hiyas.
0: Mm. Di kitit maaram. Bangin, ihatag na tanan ang pag-arte.
1: Ito.
0: Oo. Kay kuan man iton, pwede mo iton gamiton ng mga words in ibang pamaagi.
1: Hiyas.
0: Oo.
1: Purbida. Mm.
0: Sakto god man nakakuhan kan
1: Castro kan Angelo ang Angelo Castro yan.
0: Oh, iton nga yung mga chicks.
1: May masunod ba timbaga yapak nga yung mga anak?
0: O nandidiri.
1: Paris akon.
0: Oo, nandidiri.
1: Waray na mo utod na ini nga aton legacy.
0: Oo, okay. anak nga lalaki, gini-encourage ko nga mag-sports writer. Dire ko na ako tatay. O inin, mabigal ako na kit sports ay salamat may ganman ma kaya ataas man kontra akon.
1: Oh.
0: Pero didila ko no kitches.
1: Okay.
0: Kay ano kay nalingkod la. Ana akon mga anak kadodong ang kabayenan nag-api-api nagtubtob nga division.
1: Okay.
0: Ana akon no sang anak ka babae na naka-regional. RSPC pero oray na magpadayong kay napipiritan man lang kuno kami kay tinutudlok kami na amon adviser. Pero nakita ko ka may talent.
1: Okay.
0: Diri lang ni Ragustuan Field. Makore man naton pero iton kay dapat malipayong kay timugin bobo.
1: Oh, siyempre. Kay sugod haton, di na manggood la ini. Well, may ginipokrito kita nga masering kita diri kita nakita lang ning kwarta na kinahanglan kita. But you know, kumbaga mas may kwarta ka na malipayon ka pati trabaho, gibibinuhat. Oh, Jesus kay mo pe double whammy ka kay Pepe.
0: Hi ako, malipayon ako pero wala ko kwarta. Ambot lang kang kay Pepe Edward na duda kini.
1: Aki may sildo. May sildo hay ka Kevin. Kevin. Di mat malilig yan. May sildo hay kita.
0: Hala.
1: Hala.
0: Balhin kita.
1: Balhin kita. Basta ano nga mga pili, ano nga mga pelikula Biba Max ani gin labot lahi nga bagong tukso.
0: Bagong waray
1: ko. Sumbirin ka ngani nga bagong tukso. Natukso ka na.
0: Oo.
1: Kay may da na panibag-o nga tukso.
0: Ah, anay daw. Okay. Ako ni i-research di ko anong mga title han iyang mga pelikula. Anay ha.
1: Okay.
0: Tukso.
1: Angel Castro.
0: Oh, Angel Castro Films. Yun. Oh. Movies. Yun.
1: Oh, sige daw.
0: Sain na ini. Maray man, Didi.
1: Maray?
0: Ano? Kay bago pala ini.
1: Bago pala.
0: Oh. Oh.
1: Angel Castro. Clear, formerly known as Clear Castro. Mm. Oh, oh.
0: Wala.
1: Oh. Uy, may da. Oh, 2026 may... Cream Pie.
0: Oh, Cream Pie. Mga extra-extra pala ito ya. Cream Pie. Ano pa? Gidaw, gidaw.
1: May da before VMX Films.
0: Mm.
1: Naangaday niya GMA Network
0: Tama. Artist Center.
1: May da ni mga role niya but mga antagonist roles. Okay? Mm. For example, din ang 2021, Nagbabagang Luha.
0: Mm. Anihan nga rin una, Claire Castro.
1: Claire Castro.
0: Kaya, adaman ni Auntie Claire. So, ginliunan nga ito yung Angel.
1: May dalat niya 2022, supporting role ni Nakarehas na Puso.
0: Oo, ma. Oh, may da pa di, Tadhana. Oh. May da niya di, Tadhana. Tapos, Makiling. Oh.
1: Makiling, revenge drama ito, television.
0: Nakarehas na Puso.
1: Nakarehas na Puso.
0: Amoy niya mga pelikula.
1: Itin mo ba puso yan, nakakipip-kipip? Nakarehas pa ba?
0: Ha? Nakarehas?
1: Okay, lang ang siring mo. Ha?
0: Kinagbibinasak, Didi.
1: Okay, kakipip Kevin.
0: Makure kon ko, Angke. Magkakababaog kita, Hini.
1: Ay, nakarehas na puso.
0: Ayon ba ito rin naging kikinuan nga.
1: Pag ito, kung itbal bag and baga baseball bat.
0: Anay, ha? Sige, kung ano dito.
1: Sige, uy, mahuping aga idol Edward, Kevin, bumalik na kamo. Adi kami na mamati, ha iyo, adi kami ha palo.
0: Okay.
1: Okay. Next okay. Item.
0: Nga diyan, oo. Yan na, kaya ada namang good mag-uyab. Mag-uyab naman niya na hi Janine Gutierrez ngan hi
1: Jericho Rosales. Jericho
0: Pitilya. Jericho Rosales. Tigda nga nagpaabat sa social media.
1: Oh.
0: An-anay, amot ko nang bagabagay nagpakasala dahil Kim Jones, model man ini.
1: Mm.
0: Hi Kim Jones ngan hi Jericho Rosales sadto.
1: Okay.
0: Kaya may hira nga nagtinampuhon.
1: Ngayon?
0: Okay, pera ka tuwig ka ng mga 3 years. An era pa in kahadto. Amon ni Kim Jones. Mm-hmm. An era pa Happy Times.
1: Okay.
0: Ngan ni Jericho Rosales. Maga nagpagawa sin photos. Uy, an mga netizens naman diretso nang kuan. Sige daw kung igtanding naton, igkomparar naton kun
1: British fashion designer.
0: Yun, yun.
1: Diri ordinaryo liwat ini Kim Jones.
0: Oh, British fashion designer.
1: Pero may edad na gihapon, kana tawo natin 73.
0: Aw nga yan.
1: Abang di ba ini?
0: Iba ito, iba.
1: Iba ini.
0: Oo. Oh. Diri ini. Magkaedad-edad daw naton.
1: Sige daw, di lang kita maaram bangin.
0: Ging ka-classmate natin.
1: Oh, kay sobra 40 na ini.
0: Jericho.
1: Ah,
0: dere pa. Barabat na iya Kim Jones.
1: Okay.
0: Hmm. So, ging kikinumparar yan.
1: Filipino-British digital creative yun, and model.
0: Oh, yun.
1: Ah, mo ini.
0: Hmm.
1: Kim Jones.
0: Hmm. Na di man siya picture.
1: Ibalot ini nga Kim Jones nga British fashion designer.
0: Oh, iba. Oh.
1: Oh.
0: Adi, Filipina-British.
1: Oh, oh.
0: Okay. Yung kikinumparar yan ay rin. Nasa naman, ay, get niyo yung kinumparar. Kay, labi na, kay nag-react ni Jericho.
1: Okay.
0: Didahan mahusay nga post ni Kuan na Instagram ni King Jones. Although, nasa rin hijanin, ay, natural ito kay magsangkay tira. Diri man ang palayaan era pagkabulag. Diri man mariguso.
1: Diri man bitin.
0: Oo. Pagkailan ito, kung ma-react ni Jericho, kay ma-open man ang era pagkabulag. It importante, ang mahalaga.
1: Ang mahalaga. Oo,
0: tama.
1: Ngan
0: oray na manitira relasyon niya na. Ay nakunog ka man niyo. Sige daw, pwede naton pagsapiton ka K5 Milton. Sige daw. Hain hi Janin. Oh, oh.